0: Pernaligas DYHP. Patak! Ayan, man.
1: Atong balita sa sports, manikompleto sa ato mga balita nini mga oras sa unya may pagpaminaw ni Ayad Borinaga dinha sa Camotes Island. Pilar ba to inyo, Yads, no? DJ Tamsi, Sup Sup the Second. Marayan sa Facebook. Diyan sa Pilar, Islas Camotes ni Ayad Borinaga. Salamat kayo, Inday Ayad, no? Yung mga kaubanan diyan, nga naminaw karon sa DYHP, nag-view pa yun sa atong Facebook Live. Wala tayong tapos sa tumbang balita ha. Unya karon to natangi po ninyo mobalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo para sa iyang dugang pa nga mga isyu, mga komentaryo, guban pa nga mga balita. Uban pod nako diri sa control kasamang Cases Mania, Nems Quiñones ug Gerald Albius. Ako sabi niyang Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:01 na.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
6: We are World Connect, your visa to a better future.
7: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Samaan ang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod rin i-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulungan tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o galibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
5: Uy, protect!
6: Uy! Aoy! Aoy! Aoy! Aoy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection!
5: Pag all new Protect Soap! Makatabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uy! Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
4: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
9: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
10: Puyawang dan, uy!
9: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
11: pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
12: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
13: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
14: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Extra. Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
14: Pag may acid, Supra-Sid.
13: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
15: United Home.
0: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home Fersulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home.
0: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home Fersulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub, sa pangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumaka bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
0: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
12: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte

0: paspas-paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:19 na sa atong pagbanuban kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
4: Now, arita mahigala itong balikan itong mga issues karong buntaga mga kaigsunan. Balik tamay gala sa Senado kay tuwa dito nakatutok ang mga mata sa mga tao ron ang atong Senate of the Philippines mga sukin tigpaminaw por bida ang uban makaingon only in the Philippines. Lagi talaga to katawa mahigala kumplito Ricardos ang ato mahigala mga panghitabo sa politika sa Senado mga kaigalaan dunay purely politika dunay mahigalay love triangle ni Robin Padilla ni Kiko Pangilinan kay Pulos Mahigala dunay kaagi ni Sharon Cunita. Duna po'y dinaganay pinagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa o ang latest Mahigala duna po'y in a national television makikilaan nakasulti nga na higugma ano higugma? Ano higugma bitaray? Ginan bitaray si Pia kay tanong gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Kilig-kilig moments, kumplito, mahigala. O sa pelikula pa ni mga kaigalaan mo, kwan eh? Mo click ning maong pelikula day? O himuan ni teleserye o himuan ni og movie? Mo click ni mga kaigalaan, ha? Kay kumplito Ricardo

0: man, gisagul-sagulan man tanan ke, ha? Pareha ba itong sa kanang story bitaw sa World War II, indekin? Itong World War II story, gilam gito. Iyang butangan o love story para maray mo attract sa mga kigalaan. Kaya doon na may iban nga, ganahan tanong gila. Yang uban po may gala, ganahan tanong love story. So, kato mga lalaki gusto gila ke, ganahan tanong. Kato to ang World War II. Ang kato pong uban may gala mga babae nga, mahilig kayo sa kiniyang love story, mo tanong gaya po. Mamauro sa ito may gala sa Titanic, kinabunan mo sa Titanic, kaya Titanic mga kagalan, tinood niya panghitabong doon ay barko day. Nga nalunod. O gimo nang i-present mga kagalaan nga, nalunod niya barko, buino daghay mga interest ana. Pero ang uban na naman, buringan mo sad. Pero present nila may gala nga doa si, tua si Jack o tua si Rose may gala nagkahinigugmaay dito sod sa barko. Katong sa World War II nga story day, kwanto day, ito sa Pearl Harbor, no? Pearl Harbor to nga, kwan, ang title to movie, pero kinini ang naghisgo to sa World War II. Katubitong gubat mahigala sa Amerika o Japan. Nagkunbuya mahigala ng Japan o Germany at the time. O imutong i-present niya, kwan, labi na history mahigala. Ang uban, mahilig o history, mahilig o gira, da, maganahan. Pero, ang katong mga babae uban niya, ah, di lamay, lari lamay sa love story. So, gibutangan, insertan yung love story, yun ang dating. So, dubling igo, kasamang kay. Mausa tong Titanic. Ah, ang Titanic, mga kaigalaan, huwag imong i-present na barko na lunod ang barko dahi. Buino ganahan ka mo tanaw, naunsang itabuha, pero meron boring kamay ba? Para why boring? Butangan dito nga doon na mahigalay babae nga katos nga nag Rose, nga diin na kaslunod na siya mga kagalaan. Unya, wasay ganang mapakasalbot na sa muambak sa barko. O dito mahigala nagdupa-dupa na sa barko kay muambak, o dito na anghilan siya ni Jack. Kadihang naanghilan siya ni Jack kasamang kay, dito na Jack ang ginoon siya. Eh, katoong, kana na ang imo tong i-present as documentary. Documentary presentation nga mo ni katong Titanic, ni dakong barko, na lunod ni anak. Medyo boring ba? Ay, kanang uban bitaw, ganahan mo tanaw, documentary, indekin. Kami, sa una sa atong estudyante pata Mascom, kami Divcom, hey, may documentary, ala, medyo boring ba? Pero, movie na ganun, sagulan na mag documentary, movie na, butangan ni mag isertan ni mag mga kuhanke, o, oh, as kangilngiga. Unya, may labaw itong katong kang sa Titanic, murag dako bang istorya sa love story, nga, equivalent sa love story, doon na po siya ay, kanan na ang gisagol tanan ba? Ang action, ang love story na, di perfect na paghimo na dako akita itong Titanic na eh. Patingil ngiga itong paghimo kay, kung man, kinini ang kumplito Ricardos man. No? Taghay niya nananaw. Niya itong maong salida, mahigala. So, gisagol tanan, na a history, na a documentary, gibutang ag love story, dito na sa love story, yun kay, ha? Eskisos min niya bitang tanaw niya Titanic, ana? Di man, more on sa katotohan sa history. Dito man sa tanaw yun nga, si Rose, gidrawing na ni Jack. Ato niya agi katong katawa, mahigala. Mausa niya atong Senate of the Philippines, Lord Porbida. Kumplito Ricardos, man, himuan ni mga higalag, kinini ang kwan. Himuan ni movie, mahigala, murag mo, salir ni. Kaya di ang mga higalay, ginukdanay ni Bato, ustaga NBI, di ay awais politika, init mga kagalan, dahil ni hook out, pero luyo anang tanan, di apon mahigala, love triangle ni Ruben Padilla, Kiko Pangilinan, butangan pa mahigala ni Lito Lapid, o ni Pia Caetano nga, on national television, nakaingon yun mahigala si Lito Lapid, nga gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Askang alegriha mga sukitig paminaw. Na ato rin balikan ron mga kagilaan. Kini nga portion ron ganito mga kagilaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makapunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sari pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o gaman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O niya, sa pikas gabahin, kinisab nga portion to gato o mahigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pag limpyo mahigala sa atong tinai o kulon. Kini rumalikyan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon, ano mga kulon polyps o na'y mutubo sud sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuha lang kag usa ka sachet sa Super Fiber, magsagol sa usa ka basong tubig, ishake kung maayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong idungan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, balik ta sa itong isgutanan sa Senado. Apan sa pikas nga bahay niya po'y usa ka balay dito sa may barangay Kalunasan na tumbahan man eh. Og usa ka dako mga higala nga kahoy. Uy, naon sa maning kalakiha mga higala, doon na may bagyo nga nagsingabot dahil no? So mangandam ta ning kalakiha ha, kato mga dunay mga balay, dunay mga kakahuyan das dool, delikado kayo. O sa man duna bay hangin-hangin kagahapon o kagabi ing ano man nga nakalit magkatumba ni mong kahoy. At sa tagag pagtagad human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong ng pahinumdo. Alas 8:27 na.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na alas 8:30 na mahigala sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: kini nga portion sa mga kagalantod ganito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manlibihan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
3: Okay, ni mga ulasa mga kaigalan, o saan tagapagtagadhangan o maning natumba man imong kahoy, mahigala? Usa ka balay sa may barangay Kalunasan natumbahan kini sa eucalyptus tree. Ato i-check ko na ang report o manika samang Jane Gallardo. Yes, Jane?
2: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
3: Okay, Jane? Okay, gamay lang, mahigalahan, naputo lang atong linya. Atong balikan karong atong taon, mga kaigsunan, alang sa dugang report. Kasamang Jane Gallardo, mga sukintig pabinaw. Kininga portion sa mga higala tulgato sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon, apan dunay maayong balita gikan sa pait, kana ang said liniment oil nga may muhatag og kahupayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakasgag, may mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
2: Straight to the point.
3: As 8:32 na, tumbalikan, may guest kasama Jane Gallardo, labot ini usa kabalay nga natumbahan o kahoy. Atong paminawon ang report. Yes, Jane?
2: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
4: Well, si Radyo Man Atty. Rufiel, wa niya mahitsura ang usa ka balay din hi sa may sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan, Ningdak Bayan, Susugbo, Atty. Rufiel. Human kini matumbahan o usa ka dakong punuan nga gitawag ni nila o eucalyptus tree. So mga 20 katuig na daw ni Atty. Rufiel ang kining maong punuan, hinunggan nga dako-dako na gid ni siya pagkatubua. Pero ang pagtungo sa mga residente din ni Atty. Rufiel, tungod sa gunsong na pag-uwan nato ni Aging Adlaw, gahapon po nakasinati kung pag-uwan din ni Atty. Rufiel, ang pagtuo nila nga nahumkan ni ang yuta nga gitubuan ni ining maong punuan.
3: So nung wala na ingon niya na bali, Jane, kundi ang iyang gamot yun, mula siya nga luka, ang iyang pagkatumba.
4: Yes. Yes, Atty. Rufiel, dili ingon nga nabali siya, gikan din siya sa iyang ugat, Atty. Rufiel, atong ipakita din ni kay na butang man siya sa medyo bundo, ay murag bundo nga yuta niya, na yung mga basura gamay, Atty. Rufiel. So, gikan good sa iyang ugat, maugid ang usab din, Atty. Rufiel, nung dan niya na kuhan din siya na tumba. Kaya kadung siya ni ining usaka, balay nga doon na po ni siya itindahan at ni Rufiel. So napikas din ni kung atong kita din sa atong video kay napikas din ni ang kining maong balay kay natunga man ni among punuan
3: sus ginoo ko may ganit taon kay way na disgust siya kasama Jane.
4: Atong higayon na Atty. Rufiel, doon ay tao, usa ka pamilya diri ang nasa soda. May nalang gani kay dinhi ay sila sa kilid. Matod pa, bago sila humagpanihapon na Atty. Rufiel sa naglingkod.
3: Pagkaswerte. Okay, atong balikan sa kasaman Jane, mahigala. Surti kay hanga, naaday tao sulod sa balay, mahigala. Pagkatumba na, kuyawa atong hitabuan na ikin. Oh. May ganit, mahigala, kay naasla sa kwan la. Surti yun. Wa pa dili pa ilang panahon. Di ba kagmatumbahan ka ng kahuya, mahigala? Guba good ang balay, oh. Oh, pati pagka kwan na mga kaigsunan. So, surti kayo, kada sa skilly dapit mga kagalaan na niad kong panahon na nag-stay, no? Ato nga balikan sa kasama nga Jane, dako-dako ni maong kahoy mga sukit di paminaw, nga natumba, nga napikas ni mahigala ni maong panimalay, nga natumbahan ni maong kahoy. So nagka-survive niya sa milabay nga mga bagyo, nga nung na, kung magkagabiin nga, mantay hangin-hangin gabi eh. medyo katingalahan ha. Pero okay. At uning yes, go ahead Jane. Ana. Okay. Sige, gamay lang. Okay, yes, go ahead Jane. Yes, Jane?
0: Yes, Attorney Rufil.
3: Okay, go ahead.
0: Yes, Attorney Rufil, balik tayo na nahumkan ang yuta mo'y pagtuo sa mga residente din ni Attorney Rufil. Kay pila na good ka bagliw pod ang nangagi karon tumuraga na humkan gid ni ang kining yuta nga gitubuan sa maong na mao ang eucalyptus tree. So, ako yung gayon na ito nyo, mga alas 8 pasado kagabi, nahitabo niya ang pagtumba sa maong punuan. Doon ay usa ka pamilya din ni, ba, nag-asawa niya, napod ang ilahang anak, duha ka buok, bayi o laki, ito nyo, nga naa atong gayon na. So, matod pa, ang kinangahimutangan na ning mong punuan, ito nyo, doon rin magigunta ni siya, duwaanan o computer sa kaning anak nila na lalaki. May nalang gani, kaya wala nagduwa niya itong gabi una o sa gabi kaya ni natugog sayo dito sa iya sa kwarto. So ang kining na-injured ra, minor injury ra ang kining ilang anak nga babae, 19 years, Attorney Rufil, kay nasagira ng iyahang tiil. So mautong gitabang pod kagabi dayo na sa atong mga taga-barangay pod, niya katong ba nag-asawa, Attorney Rufil, din sila kilid sa ilang balay galing pod lingkod.
3: Unsang orasa exactly na hitabo ni Jin?
0: Alas 8 pasado sa gabi.
3: So igo-igo human sila panihapon?
0: Human gid sila panihapon.
3: Asa na pita ni Skalunasan? Kay ka na musaka tala, familiar kay ko diha, kay naaman yung TV5. Sige matag saka sa una diha. Kinini ang, o sa mani, dool niya katong sa Sibuso kani adto, or kanang, di ba na dagang kakahuyan na dapit sa may Girl Scout, or unahan, or wapak abot?
0: Kanina ay may Camp Marina, Atty. Rufil, at Bangyod sa Ubos. Kanina ay Girl Scout. Girl Scout, Atty. Rufil. May ilang kampo din ni Ubos at Bangyod kaayo. Daghan kayong mga balay direct sa atbang niya. Puno po sa mga punuan, Atty. Rufil. Lain-lain, mga nara, daghan kayong klase-klase nga punuan din na makita na to. Ay mga lubin, ay mga germelina, Atty. Rufil. Daghan kayo. So kaning punuan, kaning eucalyptus, maon ni ang nakatumba din sa maong balay nga nakaguba gid in town na tinirfil. May nalang gid gani kay safe ra gid in town tanan ang sod. So makita pod nato nga duna pod ay tindahan na tinirfil. So nalumping gid in town ni ang ilahang tindahan gani ilahang mga tindat na apapun.
3: So ang magdiayon naglingkod-lingkod sa gawas nga bahin ang ilang mga anak pila kabuk ni ilang anak kasama Jane.
0: Duha ang ilahang anak at ni Rufil o sa kalalaki nga manghod niya ang maguwang kaning babay 19 anyos mauto ang gikataho kay initial manghod na to nga nakuha at ni Rufil doon ay injured mauto nga gitabang kagabi sa atong mga taga barangay nahibawa na to nga iyang TLDI ang nagarasan at ni Rufil pero may nalang gani kay dili grabe ang naangkod pod niya nga samad. Mataron kay wala sila din ni nangatog sa maong balay at ni Rufil. Kaya di naman gid ni ma itsura. Diri sila sa babaw, sa igsoon, ining, kaning, naman sila igsoon sa kaning, ang kaning magtiayon na igsoon diri sa babaw at ni Rufil. Diri sa sila gipatog. Kaya di naman ni matuga ng ilahang balay. Kaya porti naman gubaa. So ato ay gayon na, diri sa kilid at ni Rufil na iyo sa kaportahan, din ni nga side, naglingkod-lingkod ang magtiayon. Ato ay gayon na. So kung makita na to, lagway na to, Atty. Rufil, ang punuan na siya sa tunga. So na-appeal din niya sa kilid. Wala na-appeal sa kilid.
3: O saan na, pag hinahinay niya, kaya na may iro nga gitugway. O saan na, kuha na.
0: Dagan sila iro, gabantay din niya, Atty. Rufil, mo yung isugat na to. Diri, noon, butangan man ni yellow line po sa to ang mga otoridad din niya, Atty. Rufil, kaya dili pa kaayog din sa duulan kay medyo wala pa mong good nakuha ang punuan. Masa pa, mabalik pa ang mga taga-barangay din ni Atty. Rufil para gabson. Kaya kung atong makita, dako kaayo ang punuan ni Atty. Rufil. Merdigid gani ni Madaog, lima lang sa mga tao nga magtabang ani.
3: Di na madagakos yung punuan na, Jane.
0: Di madagakos. Kinakalan kong pare. Kinangilang Paris para makabuot niya ito ni Rufil kay Magdako.
3: O duha na ba? Magkapit kamay ang duha. Madana.
0: Madana ito ni Rufil. Mone giingyo. Pero minahangilan ng kitang Paris. Ano ito ni Rufil?
3: Mudawat lang makakaupan. Mudawat lang makakag mahablang kausuman.
4: Basta
3: taluhon na ito na atong dakod-dakod magastuhan ng likod-likod.
4: Pero sa atong mga nakita din ni Atty. Rufil, no, ang kini nga kahoy, di niya pa man gid siya ingon nga laya si Atty. Rufil. So, bungi kaayo siya nga kahoy, mo na murag katingadan kaayo nga kalit kaayo ang pagkatumba.
3: Matingala bitaw ta, kay nakasurvive siya sa mga bagyo ka na to, nakasurvive yan sa bagyong Tino. Nga wa may hangin-hangin kagabi, ingan nun kalit na katumba na siya kasaman din?
4: Wala po yung natin nga pag-uwan kagabi, pero matod sa mga residente din ni Atty. Rufil, kaya gahapon, nag-uwan. So ang kasagaran pod na yuta matud pa din kay murag humok ra ato ni Rufil nga daghan ka ayo og mga punuan. So mao na ilang pagtuo pero gireklamo ay I mean gi kuha naman nila ato ni Rufil nga dihang niyo ang tagtungo dinhi nga ilahan na lang unta nga ipaputol kaya delikado. Pero mao
3: na. So do na hangyo dahil sa una pa ang tagtungod. Do na hangyo.
4: Balay gid ato ni Rufil ni hangyo matud pa nga ilahan na lang ipaputol kay delikado na labi naghumo kaayo pod ang yuta dinhi pero mao lagi to daghan pagpapeles ang kinahanglan ni to malog permit nya wala gid na wala na lihok pod ato ni Rufil mao ni karon siguro kung inani na ang nahitabo inani naman ang nahitabo basin na puha ng Ginoo ni ato ni Rufil magabas na ni kay wala man ato ba naman ni so kinahanglan mang gid ni makuhaon kay porti kung luuya sa tagbalay naguba gid kayo ang ilahang tinoy-anan tungod lang ni ining pagtumba ni ining mong kahoy niya atong nabantayan ko din ni ato ni Rufil. Doon na po yung mga punuan din niya medyo murag niya sa hirig niya man siguro ni Nara man siguro ni sa baba po na niya balay at ay murag niya. Doon na yung murag niya sa hirig po niya kanyang punuan. So unta po da ma-inspection po doon ta ni Atty. Rufil no kay daghan kaayo o mga balay din ni daghan kaayo mga residente po din niya nagpuyo nga gipalibutan po basin doon ay mahimong action kung unsay pwede niya mabuhat po noon ang ato ang mga taga-barangay Atty. Rufil matod pa mo balik ka ron kay para kwao ni or gagso ni kay ang una pa man nilang nakuha ang mga sanga-sanga pa Atty. Rufil pero ang kanig yung punuan sa kahoy naapagin siya tunga sa balay mo nang atong naabdan na napagin siya, napikas pagin siya sa ni Rufil ang kininga maong balay. So wala na lang sa gipa sublan sa mga tagbalay karon din he. Wala lang sa sila gipa togay sa dili pagin ni mahuman o kuha po. But sorti lang o maayo lang din kaya sa ni Rufil nga wala gyoy na grabihan sa maong panitabo o luwas ra ang pamilya nga nagpuyo din sa maong balay at ni Rufil. But so far, wala itong nakuha. Gikan din niya sa may barangay Kalunasan. May tumunining o sa kabalay nga natumbahan o dakong punuan. Kauban niya po ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot, Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa banginyo, Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Kata, Armament.
2: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Onya arita may galas tunduga mga isgutanan karon mga kaigalaan. Oga arita tumalikan may gala ang Senado sa Pilipinas. Kay sako nang giingon mahigala kompleto Ricardo's man eh. Apil ang love story. Pero ang pangutan ng dako, ako nang gipa, doon na ganit ko'y gikuanan eh, pangutan na sa ato mga higalang kinini ang matawag nato mga higalang FB page, no? Sa akong FB page, may gala Attorney Rufil Fernandez Banyok na ay blue check. Ako nang gipapulsuhan gamay sa ato mga followers, kung kinsa may nakadaot sa inyong tanaw, kinsa may nakadaot sa dungog sa Senado, kay maingoman ang integridad sa Senado na daot mga higala gumikan sa pikas nga grupo o pikas nga grupo. Iyahay ang narratives mga kaigalaan. No? Sa iyahay nga narratives, akong ipapulusuhan sab sa ato mga followers, kung kinsa man para ninyo, kinsa may nakadaot, ang minority ba or ang majority? Muna yung atong ipapulusuhan. At isgutan na tataon ha, malamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na. We'll be right back.
5: Tala, tayo na sa Espanya. Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
6: We are World Connect, your visa to a better future.
3: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang poduguan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban labi nag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin niya virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
13: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulinang sa...
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas 8:53 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
1: Okay, kining a portion sa may galatod ganato sa DTX 500, taas ba ang presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unyawar ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mong dugo. O sana kalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka lang sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa mad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Busa iyon na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubuin blood sugar, kontrolado po din BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500. Your best choice against sa diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point.
1: Okay, atong tagad pagtagad mga kaigalaan ni ining hitabu aron. Okay, now kini ni ang grabe man gyud ang tag of war dire sa Senado. Karong Lunes na pod, another na pod ni inday kinse may tabo sa Lunes pohon. No? Matag semana na lang yun eh. Ni Lunes pohon unsa ka makuha na ka ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Mapulihan na ka siya kay isig binirahay man nun. Ang mga senador dili sa minority o mga senador dili sa majority. Ang majority gipanguluhan karon ni Senator Alan Peter Cayetano o ang minority gipanguluhan karon ni Senador Tito Soto. Isig binirahay nilon. Niya gahapon gipasakaan nagkaso formally si Senator Jinggoy Estrada, plunder niya nga kaso, malagmit, mabalik ni bilangguan si Jinggoy. Another kini mahigala nga makahatag o paghulga sa grupo's majority. Kaya naman sa mga gipabati-bati, hindi kin. Nga kini, naging mga priso, pero naraman ganoon tako na yung way out, unta. Ha? Doon naraman tako na yung pumapangitaan, naraman tako na yung pumaagi ki. Apang kining mao mga senador, hugot na sa ilang baruganan, bahalag mga preso, inana. So, delikado, masod sa bilangguan, kini si Jinggoy kumugawas ang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan kay Warabay girecommend nga bail. So, no bail recommended. Ang mahitabo ini, preso si Jinggoy. Hinoon, nakasuway naman ka preso si Jinggoy sa una. To na naguna-una na si Bong Revilla. Pero kasi Bong Revilla, dili mag-sa incumbent senator karon. So, immaterial ang iyang buto Kaya di man sa mag-appeal, ang doon naging material kayo ron si Jinggoy nga ilang ipapriso. So karon iyahay mga higala o binirahay kanong Lunes na punpuhon, usaman mailog na nila ang leadership ni Senator Alan Peter Quintano kung ilang ilogon kinahanglan sa 13 votes. Kinahanglan silang mubira o duha. Gikan mahigala sa majority. Kinsa kay ilang mabira kung makabira magaling. Kay moingon ang majority, sige lang, hawak kamay na ta, di na ta magkwan. Padayo na ta dire. Malagmit nga lisod na ginang birahon, no? Pero wat na kasabot ha, doon nag-iuban mahigala nga di makagwanta sa pressure nga madama mga kaigalaan. Gahapon, Jinggoy magipasakag kaso, sunod si Chase o si Joel, depende o monegosyate. Kay mauman na yung giingon mahigala. So pasabotan ang paingon nga mga priso, pero doon ay way out la, ha? O, muhugot yun sila ag mubarog sa majority mga magahi yun mo o mga priso di kabira o duha magpabilin sa majority pero majority sila gihapon ang grupo ni Alan Peter Quintano wa na diha nila mga membro day inig-voting problema sila alkansi sila sa mga rulings ng himuon every time when the Senate decides mga higala nga ilang i-divide ang house malanganin sila. Muni ang tuyo sa nahitabo na itong Martes nga nag-walk out ang mga senador. Nga ang pikas mahigala ang minority majority iyahay og himog narratives. Maingon mahigalang minority nadaot ang integrity sa Senado, nadaot ang dungog sa Senado, gumikan sa majority. Maingon po majority mahigala nadaot ang dungog sa Senado, nadaot ang integridad, ang nakadaot ang minority.
6: Straight to the point.
1: Maingon po mahigalang minority kadtong nahitabo sa Senado, nga naa si Bato, na daot ko ng integridad sa Senado. Nga no ko nung gitaguan, mahigala ang kriminal. Nga mao si Bato. Kay tanaw nila mahigala ang Bato, doon na warrant of arrest gikan sa ICC. But ang tanaw po mahigala sa majority, dili pa na sa epektibo. Kay kinini ang wapa may ruling sa main case gani, ang Supreme Court hantod karon. So lain-lain mahigala ang narratives. So iyahay pamasangil kinsa kunoy nakadaot ah sa dungog sa Senado mo na ako mismo sa atong FB page naghimo tag pulso ay kani ako gipapulsuhan katong uban nakakuha na mo sa akong pulso ah gipapulsuhan ko lang ni gitan-aw nako ha man to number ug na pa to pila na kabuk ang comments ani nimso naman to names ah katong akong gikuan nimo pila to ka comments murag na ato pero mga 6000 to ka 6000 ka comments tanan so atong gipa check mahigala mostly sa mga comments mahigala kung ikaw ang pasultion kinsay nakadaot sa dungog sa Senado mo ni akong gipapulso sa ato mahigala ang kuan kinini ang FB page no kung ikaw ang pasultion kinsa nakadaot sa dungog sa Senado si ipakita ko nato names kana names okay kung ikaw ang pasultion kinsay nakadaot sa dungog sa Senado ang grupo sa minority open parenthesis, 13 close parenthesis, ni Senator Alan Peter Quintano or ang grupo sa minority, no? Ni Senator Tito Soto. Muna itong question. Kinsa'y nakadaot sa dungog sa Senado, ang grupo sa majority or ang grupo sa minority? Ha? Pag-post ako ni daghan na yung mga comments, akong gibasa mga higala, daghan yun ang iingon nga ang nakadaot, kinig yung minority. Iyahay man sa pamasangil mahigala. Maingon man grupo ni Tito Soto ang nakadaot ngano ang Senado ron na daot ng atong rating. Gumikan ninyo, majority. Gumikan sa leadership ni Alan Peter Quintano. Tubag po mahigala ang grupo ng Alan Peter Quintano ang nakadaot sa dungog sa Senado ang grupo sa minority pinanguluhan ni mo Tito Soto. Sa atong ipangutanas ng pulso, daghan yung kayo miingon nga ang nakadaot ang minority. Giray. Sa akong pulso diri sa atong FB page sa Attorney Rufil Fernandez Banyok nga FB page no mulag pusot-pusot gyud ang kuan nila nga nakadaot gyud kini yung unsi kabo kini kamo gyud Tito Soto kamo gyud nakadaot
6: straight to the point
1: mo ilang sulti mangala sa mga tao nga ni appeal sa tong pulso pero sige lang ato ni hatagag dugang paghisgot ron taud-taud mahigala standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom atong takna alas 9:01 na.
7: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alasan 9:05 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Kaling at portion may gato-gato sa sugar troll, daghan karon ang adunay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o inguman kining diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo. Kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement mahigala dunay kini A, B, C, D nga formula. A mahigala para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon maugit ang gigamit, isip herbal medicine mo nang epektibo kayo mahigala nga maka-address sa atong problema sa paglisod pagkatulog, sa maining insomnia, constipation o ingon man makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Usa sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
6: Straight to the point.
1: Alas 9:05 na sa atong pagbanuban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: So kalon iyahay og himog na latibs. Maingon ang minority, anakadaot ang majority. Maingon po ang majority, anakadaot ang minority. So gusto nang pulihan og Senate President, karon gong tuiga, o karon nga administrasyon ni BBM, ikapilang pulipuli ron og Senate President. Pagsugod siyang administrasyon, si Mig Subiri, gipulihan ni Chief Escudero, si Chief Escudero gikulitasad, gipulihan Tito Soto. Si Tito Soto gikudita po gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano gusto na po nila manghigalang pulihan. yung speeder nga, wana yun, kinibang, power mahigala mo yung tanaw, ug unsay kalaki pagmanyuber, tungod ni, sumpay ni sa impeachment gihapon ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa gud may imong hukman si Alan Peter Quintano nga Senate President, maayo ba sa performance o dili? Kanang adlaw nga gihimo sang Senate President, gusto na sa pulihan dayon day. So mo na iyang speech mahigala atong milabayng Lunes at tumalikan niya may hakatong iyang pagbarog dito sa plenary mahigala atong adlaw Lunes. Okay, tumalikan dong. Kani, Alan Peter Quintano nga iyang mga privilege speech mahigala dito sa hawanan sa Senado. Okay? Tumalikan lang galali.
11: Sa Senate President.
12: Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record three topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number two, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador.
1: Okay, pause, pause.
12: Gusto ko pong...
1: Nindot ha, ang iyan ng gikuan ang iyang speech, may galahan ay kayo ha. Tulo ka mga topics. Atong gibalikan ni tulo. Una, unsa ba gyud trabaho? Unsa may karapatan o responsibilidad sa usa ka senador? Unay unang punto. Unang topic na. Ikaduha, unsa man dayon nakaingon gyud niya ang dignity sa Senate na daot? Kano sa man na daot diay? Karon ni na daot o kaniadto pa na daot na? Karon ni na daot sa leadership ni Alan Peter Quintano o nadaot na daan sa leadership palandaan ni Tito Soto? Mo ni ang gidiskus. Ikatulo, unsa bay priorities din nato karon? Okay, proceed da kasamang names.
12: Sa tingin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado, nahawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumagsak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general, ha? Pa isa-isa po.
1: Okay, pause dong, pause dong. Nindot ang karang kung ano eh, Peter Day. Hanay ba? Hanay no? Iyon sa tulo ka topics akong isulti ron. Una, unsa man gyud ang responsibilidad sa usa ka senador? Unsa may karapatan? Ikaduha, unsa man ang dignidad sa Senado? Karon sa man ning nibagsak ang dignidad sa Senado karon ba ni og wa pa ko mo pa president daan ang bagsak. Ikatulo mahigala nga topic, unsa may atong priorities? So pag yun kay tanong hawak natin ang bit. Ngabot pasabot na naan nimo kay ang senador mga higala karon. Ikaw mo ay ang Senate may nag-trend karon. So kung imong ipalabi, unsa itong isgutan nun, unsa itong priority karon, muna'y sundon sa balita. Pero matur pang Peter Alan Peter Quintano, Miguel ha, Senator Alan Peter Quintano, mas duha lang kabuok ang narratives na maogigi pa gihatagag priority. Unsaon pagtangtang ni Alan Peter Quintano o nganong niubos ang dignidad sa Senado. Imbis kay lain mahigala nga mga hisgutanan moving forward because naatay bagong Senate President, pero ang gihimo mga higalang prioridad niya mga topics mao nga unsaon pagtangtang ang Senate President. So wala pa mahigala makabuylo, wala pa mga higala premature pa kayo nga imong mahukman o maayo ba sa performance o dili, kay mo pa may paglingkod ni Endekin. Ha? But tungod mahigala sa power struggle diya sa Senate, doon ay kakulian. Karon pa ni mahitabo o Senado nga porbidag labiha. Doon ay kudita mga kagalaan, taod-taod kwan. So kanun ay ginahamok mahigala ang leadership, gumika ni sumpay mga ano yung mahigala ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
11: Straight to the point.
1: Okay, padayon mahigala Senator Alan Peter Quintano. Proceed na dong.
12: Sa salita tungkol sa inflation, kanina lang po si Senator Rafi Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks, pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumagsak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win.
1: Okay, pause.
12: I wasn't
1: joking. Pause, ha? So, ikaw ang Alan Peter Quintano, ha? Kanunay man ninyo nga hunahunaon nga ilisan si Alan Peter Quintano. Ingo siya, huwag na mo yung number, show me the number. Kung na mo yung 13, okay. Kamu yung majority, okay. In fact, ako pa may mo administer sa inyong oath. Kung kinsa sinun nga Senate President, si Alan Peter, ingon siya, kung gusto ni mo, ako yung mo administer. So muna, nga kalon, binirahay yun eh. Kung kinsa makakuha, may galas majority. So muna, ilang giplanuhan nga, kung panalitan, makuha ang majority, ang minority karon sa Senate, makabilas na duha, na sila na po yung majority, ilang ibutang si Win Gatchalian, nga maumahigalay ilang Senate President. Pero sa akong punto magod, panalitan lang makuha nila, ang sa ako lang ha, kini ako, objective lang taan nga komentary ha. Once makuha nila, panalitan lang, kay grabe, mangyipresyo sa majority ron. Pwede man sila nga hugot sila karon. Damor mahiga lang nga presyo ron, damor nga maghugot. Pero pwede sad nga doon ay mabira. Once doon ay mabira, para nako lang, objective lang ko, dili kay ko uyon ni Win Gatchalian day. Nga mo ilang himoon. Why? Because naamo ko impeachment lagi. Nga ang Senate, nag-convene as impeachment court. So para nako, ako suggestion lang, ila naman, sila na mahigala mo ay majority, panalitan ko mahitabo na, ako suggestion si Kiko na lang. Mahimoong presiding official, mahimoong Senate President, pala samay mo preside, inig impeachment. Kikinahanan tag lawyer mahigala nga mo ay mulingkod, isip Senate President, karon nga na ay impeachment trial. Why? Kurti na magunigod. Daghan mga technicalities, daghan mahigalang mga rulings nga himuon sa presiding officers, mga questions, objections, o uban pa, medyo maalanganin kung dili abogado ang mulingkod. In fact, sa kurte mahigala, di magani ka madawat o huwis, o magani ka mahimong practicing lawyer. Bisa pag lawyer na gani ka, kinalan na requirements mahigala nga, at least naka-practice yun ka sa imong profession. So akong suggestion, objective lang ko, kung makuha gani ang liderato sa minorities lang na pa yung majority, suggest nyo si Kiko na laibutang. Alang sa impeachment. Kini ato, klaro-klaro lang ba? Inighuman sa impeachment, pwede na si Win Gatchalian. So pagkakaroon, may gala medyo, dili kayo ikotapabor, kay doon na mo yung mga objections, doon na yung mga rulings kay kinahanglan, unya ang imong background sa jurisprudence, importante kayo. Wa ko ingon nga na kaminos kung Win Gatchalian, ha? Mayan na si Win Gatchalian, okay na siya.

0: mobisita man ako na diri. Pero karon magod nya doon na mahigala impeachment. Kung kinahanglan tawag lawyer nga mo lingkod isip presiding official kay hinumdo mo impeachment may galang irap si David Gil may nilingkod Supreme Court Chief Justice because naman as constitution kung ang president may under impeachment. Sunod, ang kang impeachment mahigala ni Corona kisa may Senate President timing kayo si Senate ta President Juan Ponce Enrile. So klaro kay na, sakto mga background ba? So karon kinis Alan Peter Cayetano, sakto na ni. Pero kung ilang niyong pulihan, para nakuha, kinis Cayetano perfect niya, maoy mo daro na eh. Labi na nga doon ay impeachment trial. Pero ang minority magod, gusto magod sila, kanunay magod niya tira yun ang majority. Delikado, og anytime delikado, doon ay mo give up nila. Although pagkakaroon mo, di pa niyo makita. Kay murag ang uban mo sugot naman sige okay papriso mi papriso mi basta dili imi mo kwan di mo sibog sa among prinsipyo bisag unsa inyong offer mo ni among baruganan inana man ang uban pero wa ta kasabot sa uban ha ang ako lang ani kung moabot ang panahon nga mailog nila mas mayo og skiko na ibutang aron nya inig objection gud ana mahigala mo kwan maguka leading question misleading do na mahigalay assuming a fact not in evidence nga mga kuan ba ini tan-aw nako kini mga bugadong sala eh, gipresume na sa nako ha nga mga lalaki ni o ta ka ila ni kay dito man sa Manila mga kilala ko nila nas Fortune kay Fortune usa na sa mga lawyers kanadto pod ni Irap so kini ni ang gipresume na to so kung mahitabo ana every question malagmit dunay mga objections ba so lisod kayo kung si Win Gatchalian may mulingkod ani anang puntuha. Para nako lang. So kung ugaling mailog ang leadership karong Lunes, posible mahigala kay kanunay mang gihamok ni Cayetano. Unya kisa ba mahigalay ang ubang senador unless iso gid 13 ha mo nang ginganlan sa Brave 13. Malacañang goy imong kontra. Digo basta-basta na day. Ikaw gud digo kasunod-sunulan sa Malacañang. Ni na basta-basta. Way problema to mahigalang wa may risgo. Ug adto ka sa minority, okay ra ka. Safety ka. Ug ani ka sa majority, kuya-kuya man. Malagmit pa yung pwede ganun mo, papriso mong tanan diya. Pero hugup din sila, bahalag man kinaunsa, kuyog dito dali, di ganun mailog ang leadership. So muna nga, hitabu ang mga sukitig paminaw. So kinsa yung nakadaot ko, no? Muna ingon si Peter Cayetano, kung doon na mo yung number, show me the number, okay man ko. Ako pa yung administer sa oath. So ato ipadayon mga kagilaan ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano.
1: Joking, I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Wynn, yan ang narrative ng minority. Na simula nung Mayo 11, bumagsak. Sinabi ni Senator Ping, may allow and correct me, Senator Ping, kung mali. Sabi niyo, yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate. At usually kasi, mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumagsak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw.
0: Okay, pause. So, giklaro ni Alan Peter Cayetano nga, ang biruan ko no karon, komedya-komedya karon, si Lacson Mahigala ingon nga, mas humot pa ko no ang lower house kaysa Senate pagkakaron, yung si Cayetano, dili na, kaysa siya mo oy Speaker of the House, pareha og score ang House o ang Senate. Sa pagkakaroon, og nibagsak ang dignidad sa Senado, dili si Peter may nakabagsak. Pagsugod na ng flood control project, flood control scandal, nga lihay kayo ang Senado, gipili-pili, kinsa imbisigaran, kinsa dili, diha nabagsak ang dignidad sa Senado.
2: Straight to the point.
0: Muna ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano. Okay, proceed, Dadong Nims.
1: Majority amendment. Una, napakaraming ghost. Tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert. Tapos nung sinupina ng ombudsman ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that.

0: because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumagsak dahil sayo? Sayo, sayo, sayo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin niyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan. At 13 naman tayo na nagsasabing con as yan, at impeachment yan, etc. yan. E di 24 na tayo na yan ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hinding-hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napakamasalimuot para sa atin? At yung po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach. Siguradong guilty si Senate, si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements niyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President. Ako personally, malapit ako sa dating Pangulo. Hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba, na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot.
1: Pause.
0: Senator.
1: Okay, so mo na yung mga kagalan, ha? Iyahay og narratives. Inikahuman may kagalan, magpa-interview to sa media, mo na yung mauna. O niya sa Manila, po, paborito nilang interviewon ang kantong na as minority. So mo na mga higala nga malahi ang narratives. So pasingin lang ang majority mo yung nakadaot. Mo na si Senator Alan Pitagitaro, sulti sa siya. Wala man daot ang Senate under my leadership. Daan pa ni atong flood control. Nga ang mga tao nagtanaw na unsa man, si Ping Lacson, PNP chief ni kani adto may gala suito nag-investigation, pero karon man ni likoy man mahigala niyang inibisigaran. Na, kana may pananaw sa uban, ha? Pero muna, sa ato sa mahigala muna, magkainta nga, si Ping dapat iyang ipatawag itong mga naas malakanyang. Balag iyang tabunan niya, dili way labot sa BBM, ane. Kaya man itong absulto na daan niya, gigamit lang nga ni BBM. Pero, ano mo itong patawag eh? Sige, luwasan lang sa BBM, pero ano mo patawag? Nahadlok, mahigala sila nga, naana sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Klaro-klaro lang ba? Atong ipadayon, mahigala ka rin duman lamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdong. Alas 9.25 na.
2: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
3: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
6: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka? Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
18: Unsa ang ambisyon ni mo?
19: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na mahigala alas sa 9:30 na. Kini nga portion atong ganito mahigala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, nagkadaiyang, doon na kini nagkadaiyang mga vitamina, mga minerales, nga haum alang sa pagpaligon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Ano yung pinaka-importante mahigala, no? Doon na kini vitamin A, E, o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, o thiamine. Lakit po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ingon man ang ginseng, kamunggay, o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o FDA approved kini o gi-distribute kini sa Belgian marketing. Bisa pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag-kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
2: Atong balikan, may galang speech ni Alan Peter Cayetano. Ay doon na niya may galay mga punto niya mga gibuhian niya mga statements sa mga kagalaan. Atong ibalikan eh, kay mao man ni pasangil gud iyahay og narratives mahigala nga sila nakadaot ang minority may nakadaot ingon po minority ang majority may nakadaot so man ni mga puntong ala no ato paminawon og padayon dong names
3: in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number two, outside the session hall walang out of order, dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya ngayon ang hinala, bakit inabolish nung martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yun po ang ginamit sa akin ni Senator Coco, then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of four SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not-so-secret. Why can't we bind together, minority-majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances.
2: Oh.
3: Last point po, before
2: okay,
3: I go to
2: words. So mo ni mahigala kay history gud ng Senate mga sukid tipo minaw. Ang history ng Senate mga kagilan kani adto pa mo barog siya. Kay do na mo kay principle of check and balances. Unsaon man pag himo o pagbalog sa Senate nga dili siya sunod-sunulan sa Malacañang kung ang Senate president nagduko-duko sa Malacañang mahigala tila ngadto sa Malacañang. Kay ang Senate mahigala at least do na bay mo barog. At least do na bay makabadlong. At least doon na ba mahigalay matanaw nga maka-check sa sitwasyon? Kay kung parihan na lang tanan, musunod na lang tanan unsay sulti may gala sa Malacañang wa nagay makababag mga sukit di paminaw, wa na. Mula na tagbalik na ito sa martial law years anang kalakihan.
1: Straight to the point.
2: Kung nandun ay three equal branches of government, co-equal, nga dili pwedeng andiron ang usa, dili pwedeng andiron ang usa. So, mubarog sila mahigala matag-usa. Unsa o manalon o ang sinit mga kagilaan sunod-sunuran sa Malacanang. Ang history anang sinit kanya ito pa, panahon pas martial law, mahigala ang tudkuhan nga, na-maintain ba ito, hindi nga dili siya mo sunod-sunod lang sa Malacanang. Muna'y nakataas o rating sa sinit as compared sa House. Kaya ka na mga congressmen, mahigala kinsay naglingkod sa Malacanang, adto man na sila. Pag ang Senado, dili. Mabito na sa una panahon ni Marcos, doon ay mga senador nga nangapriso sad. Papriso na sila. Katong panahon ni Marcos Senior, kinsa man itong mga nangapriso. Sila si Chufisto, Ginguna, Ninoy, Aquino. Daghanto sila day. Suod sa prisuhan. Nga naman, ilang ipakita nga dili may magpadaas inyong dikta. Basta na ami among kaugalingon dili. Nga wala na po'y magkabadlong ninyo din ha. Kung bisikon sa inyong buhaton, musunsunuran lang tanan. So muna ang punto may gala ni Alan Peter Caetano. Ato paminawan og padayon dong.
3: A way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I want to honor Senator Miggs. Kasi siya...
4: Recognize.
2: Okay, proceed. Sumpay ito dong, sumpay dong. Okay na to siya. Padayon lang to siya. Padayon lang to dong. Okay na to dong. Okay. Sige, gamay lang kayo. Naputol ang audio. Kaya nindot to siya nga portion na. Kaya sa sinit man itong pagkakuan. Nag-present ni Senator Alan Peter Caetano Mahigala. Okay. Sige lang. Labo to sa ilang security sa sinit. Sige, padayon lang dong. Usama na imong na-preserve diha. Sige, padayon lang. Usama na siya. Lahit na na po rin nga topic. Okay, sige ko no. Oh, go ahead. Okay, ito paminawan ang audio mga kaigalan. Kini nga portion sa mga kaigsunan, hatod sab ka na ito may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga kadunay ka mga toksin sa imong lawas, maong dili karigilan nga makapagawas imong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan, luta-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas aron maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
2: Okay, ato balikan mahigala si Senator Alan Peter Caetano kay tuloy ka mga topics ang iya mahigala nga gibutyag. Kadtong porsyon na labot na to sa security. Sa Senate mga higala nga co-equal branch of government. Pero giharas mahigala ang ilang Senate Sergeant at Arms, ang ila mahigala mga gwardiya dito sa Senate, nga foul na mahigala, gumikan kay co-equal branch man ng Senate. No? Sige, nakuhan pa rin ha, i-check ko no. Kung basin o ga, katusumpay na ito nga, kuhan dong, pwede na ito sa masumpay, katutuang pamahayag mga higala ni Senator Alan Peter Caetano. Okay. So, sige, so kalong nga tontaon, mga kagilaan, gamay lang kayo, ato ning ipadayon, kinimaong sitwasyon, mga sukit ng paminaw. Pag-explain niya na labot mga higala sa mga panghitabo dito sa Senado, mga sukit ng paminaw. Okay, gamay lang kayo, mga higala, no? Katong posyon na dong, okay ito siya, ato ito ipadayon, ito dito napita, kay doon naman ito, iyang i-explain nga ano nga nahitabo tong May 13, no? Unsa man ito hitabo, unsa may president ato. Kaya nag-iahay naman po mahigala o himo o narratives nga sadaan mahigala ang NBI, sadaan mahigala ang Senate Sergeant at Arms. Nga na ba? Sige, explain na ni Senator Alan Peter Caetano, mga sukit ng paminaw, kana nga punto. Ato nga balik-balikan karo nga taon-taon mahigala, no? Gamay lang kayo mga kagalaan para nga atong masuta mga sukit ng paminaw kini nga mga pamahayag. Sige, gamay lang kayo ha. Kanto lang siya nga portion, ipadayon lang ito nga portion na ikin. Tanawa ko nun diha sa atong kininiang video mga higala. Okay. Sige, gamay lang. Kaya toalit to, mahigala, gipakita itong video inday. Gipakita itong video labot atong pag-dakop mahigala sa Senate Sergeant at Arms. Nga mo ni ang hinungdan nga nikanit mga higala ang panghitabo kay ang Senate nga co-equal branch of government, doon na sila ilang kaugalingong mga gwardiya Pero lang kaugaling gwardiya may gala gipangharas. Katong usa ka kauban nila sa Senate Sergeant at Arms nga gigunitan mahigala dito sa mga alleged nga mga membro mahigala sa NBI.
1: Straight to the point.
2: Tawo mo tong puntuha mga sukit di paminaw, no? So atong tagag pagtagad mga kagalaan kini maong portion mga higala nga gihimo ni Senator Alan Peter Cayetano mga sukit di paminaw. Pero sige lang ato lang to i-preparar unya lang names. Ako sang hangyoon kadali si Kwan Idol Boyki o si Idol Mikey basig ready na sila mahigala nga Kwan. Okay ra ba tong ilang stepping ka sa atong straight to the point mahigala nga jingle? Wala ba itong mapibaw sa Idol Boyki na anda? Ato mahigalang gihimuan itong Boyki o ni Mikey o Kwan kanini ang stepping. Ang ato mahigalang jingle ato sa mahigalang hatagag pagtagad mga sukit di paminaw. Kay maito lang pagkahimo niya ato itong karon kay maradaghan ay nagsayasayaw ano yung mahigala. Papreparaha sa kadali si Idol Boyki nito si Idol Mikey. Labot ani mga kagala. Tapos sa dawa ito ng report sa ni Paul Day. O ga, samtang ila sa andam-andamon siguro kay... Oh, sama na, basi niya ka-ready na siguro sila kay... Ato sa silang palindihon, kadali mahigala. Ato sa dawa ito ng report ni Radyoman Paul Lauro. Kadali mga kagilaan kay manayaw si Idol Boyki o si Idol Mikey kay ilang himuan og stepping ning atong kwan kaniba kani. Yeah!

Kasi... Imo anong stepping na Idol Boy kay Idol Mikey? Atong tanaw nung tataon, may gilapos dilipato sa itseks sa Radyo Manpulaw, Loro Mang Olasa, kay doon ay dugang pang police report o sa mga kagalaan. Atong hatagagpagtaga dito sa may inayawan niya bahin mga higala. Inayawan police station at sa tagagpagtaga mga sugit di paminaw. Nakakita kong Idol Boy kay Idol Mikey nga nagpost mga higala sa ilang gihimo nga kwan. Kinini ang stepping sa ato mga higala nga kwan. Kinini ang ato yeah! mga... Atong jingle mga sugitig paminaw ha. So ato ni nga tagagpagtagad mahigala. Doon na rin naging muhimok na punan ni Idol Boy Kino. Ang uban mga kagalan kay Dansabol kay iba.

0: Oh, okay na sa Idol Boy Kick, Idol Mikey, mahigala kay live ni Ron, ha? Kalunto taon, mahigala. Commercial sa tagadali kun, okay? Commercial sa tagadali. Nga kalunin humans commercial, makikala to na makita sa Idol Boy Kick, Idol Mikey. Kay basig sundugon po ni sa ito mga kwa na unsa ilang stepping ba, kay plano ming kasamang Aida nga magpakuntis na ni Boy Kick. Okay, standby may gala kalong tataod lang una. Ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinundan ang pahinumdo, mga sukit di paminaon niya balita kalong tataod niya ato ng hatagag pagtagad ni may gala o sa stepping ani kaya itong sundugo ni Ron Idol Boyki may suito kaya nag sa Idol Mikey mga kagalaan. Alas 9.44 na.
1: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
2: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kong ibatiyan niya. Antok karon lang din din ako. Antok karon na ayon ako. Humikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin tanakapin. Sabay na bis ka.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan. Balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Bye!

0: Swakto ba? Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na alas 9:50 na mga higala sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ato sa mahigalang gi-invite si Idol Boy Kick, Idol Mikey dili sa atong announcers booth sa EM. Kay tie up ning ato mahigala sa EM ug FM niya. Ako sang gi pare sa kadali kay sila may maayo mohimo mga higala og kuan ani. Kining matawag na to mahigala ga pulso ani. Padaw sa mikropono kadali kasamang Idol Boy Kick ha. Okay. Si Idol Boy Kick mahigala ang atong counterpart sa FM division mga kagilaan. Maayo man ni si Idol Boy Kick mga higala kay kana na ang pagtukal ani mogi pagkuan ako bang la na jingle ng himo ni jingle. Salamat kayo sa naghimo sa tong jingle mga sugitig paminaw. Salamat pud kay ni Idol Aiko kay iya mga friend di ay mga kagalaan. Wa pagi mi kita ani Boy Kick tingali na tay mga activities di WHP no aton imbitalon no at imbitalon may buntag Idol Boy Kick
5: mayong buntag Attorney Rufil, may buntag sa tanong mga idol o kasama.
4: Oo nya akong i-great pagbalik no ang nagkumpos aning atong naghimo nitong jingle si Jade Paghubasan og si Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Oh so kini ni ang pagkabati nako pinagi ni Idol Aiko nga kwan uy dan sabo lagi kay ning kantaha Idol Boy Kick. No. Oto kuno na ko ha. Basig mahimo ani gas tipping Idol Boy Kick ni ha. So kinani pagkabati namo nga kuno mulagwan siya di ba lisod ang stepping Boy Kick?
5: Kay kibo ka toy ni kanang gigamit nako nga stepping ron.
4: Oo.
5: Kay freestyle na to. Ako lang gi feel ang music nimo.
4: Ya si Idol Mikey ba to sa apilon dire be. Idol Mikey, good morning Idol Mikey.
6: Good morning, Attorney Rufil. Sa tala na itong mga suking tigpaminawan, maayong buntag.
4: Maayong buntag. So, kini sa Idol Mikey, Idol Boyke, kini sa mga, kwan gini? Mga danceros gini sila. Kini ako mahigala kay tingog, more or less. Ang sayaw po, labaw pa sang more or less.
6: Na, hala ka, Attorney. Kaya ba baka sa comment section, Attorney, niya, anara ba sila? Mas nindot ko na ang jingle kung masayaw ka.
4: Kini sa Idol Boy Kick, unahon ta sa Idol Boy Kick, Idol Mikey, pag sa stepping lang mga higala, no, kay ang uban nundog naman, pero unahon ta sa sila, kay sila maoy atong ikaw na maghimog stepping ani maong song. Kay pagkabati na ko, nindot na kanta ba? Niya Bisaya, nindot na paghimo, niya paghuman, kana na ang dansabul kayo, no? Ikaw sa may kasulti, Boy Kick, sa iyang, kwan, iyang, ang iabitong cadence, ang iyang,
6: Naadjoy recall ang mga listeners Attorney Rufil kay ang tono kana bang danceable siya ang beat no kanang
5: danceable relatable ang lyrics
6: ang lyrics oh.
5: Kana bang sama sa programa nimo Attorney sama nimo Attorney nga kana ganing murag maoy mo pa mo murag mo pa spark ba kumbaga kung sasakyanan pa murag spark plug ba nga mo pa kirig
4: atong bitaron ni si Kwan Jade Pohon og natay mga activities ba no kayo ta kami tani ako salamat gud dako nga do natay mga listeners gud ayboy ki nga kada nang himo sa kon ba nya ang iyang gi-compose ba kanang iyang gi-describe ang atong program
6: no creative siya Attorney Rufil unya kana bang kahibaw jud ka nga suki gyud siyang tigpaminawan kay punto per punto sa mga lyrics Attorney ikaw mo gyud ang pasabot
4: di kwan gyud niya ba
6: atong programa oh
4: ta ko bitaw kami na bitaw ko mao iya pag-describe sa atong program sa Straight to the Point mo iya pag-describe nako no so motoy ko nya nindot ang paghimo ba dan sabol kayo sa ato ning memo ang stepping nya si Idol Boy kay mo gyud mahigala kay daan man ni dance troupe pag nasa Idol Boyke, kabantay mo sinayawan Idol Boyke. Bawaan gani mga humok pitong mga lawas ba? Dance troupe ni sa Idol Boyke sa UP kanadto, University of the Philippines. Ah, unya kini sa Idol Mikey sa dance troupe man sa inyo, ah? Cebu Normal University. Nya mo na nga kini ni ang ikaw Gerald, kidual may bay punom sayo Gerald.
5: Tinaw de attorney.
4: Kini si names.
6: Nakita na ko to sila na nayo attorney nagbitbit pa tong botelya.
4: Asas kisos minya la ba pas kay may kay mo sayo. Bitaw so may ilbaw ani mo do nang gift man tingali ning pagsayaw boy kay or talent ni mo nga imo na or makatunan ni mo na murag kan siguro no gift siguro no
5: siguro attorney kuan gid siya na gid siya kumbaga inheritance gamay ba kaliwat kaliwat ba at the same time ang environment ni mo mogi makapa push ni mo nga mas ma enhance ba mapalindot attorney niya maka-imagine ko attorney nga dugay na kung ano sayaw pero pag abot na ko sa arraignment kay hinayaw sad mo natay magkalihokan mo chatsa tanan niya labi na pag pandemic kami ni Mikey mag TikTok. So mas kana bang og di mawa ni mo attorney passion ni mo di magin mawa attorney.
6: Aso passion gid ni mo.
4: Passion passion.
5: Siguro tinuod
6: lang. Pero ko attorney Rufil kay na expose mong guko upat may kababayi man nagsuon ni attorney Rufil. Ya kana bitong basta na yung mga party sa silingan tig attend ra man may pobre man mi attorney. Tig attend ra big party pasayawon yung mi permi attorney. So murag ngara pod nako nakatunan ba mas na expose ko mo nang mas naganahan tag sayo sayaw.
4: Oh, pero may buan gyud anya kanang pagkabata pa lang daan ka na nai, potential gyud maayo mo sayaw ba humukon og lawas. Dili gyud dili gyud wa kay gift sa pagsayaw. Ni sayaw ni Kiko gyud kay Buike. Mana gyud nga kaming mga inana nga mga more or less or Kiko tab sayaw. Mura lang og maahagat lang sayaw kanang magbitbit ka butilya ba. Ikaw. So unsa ba pamaagi? Unsa man ang pagunahuna Buike nga kini mo stepping sa atong jingle.
5: Sa tinuod lang attorney, di lang sa gyud ko nga dancer lang. Mm. Pag high school choreographer gyud ko.
4: Oh, kana gyud.
5: Gyud for festivals sa Solisoli, no, sa amo ang mga youth ang organization even in UP Cebu, under ko ni Ma'am Gaying nga kana bang sa upstage attorney Rufil na theater man, so na ay kanta, na ay sayaw, drama, no. Pero gi-assign gyud ko pagkita nila sa ako ang sinayawan, gi-assign ko nila sa sayaw. So na ay mga presentation upstage kanya to ako gini mo choreograph sa invocation sa kanang mga
6: kaya kung gi-assign pa ka sa pagkanta break eh maragana ni mo kanani ano ako ginawa itong ayos sa data di na ito ihatag ang tanan
5: ay ayaw na Mikey okay, basig main love niya kag samot sa wow. Pagkano Mikey ayaw
4: kaya ka na gawin mo mga teachers ba tanaw sa nani mo tanaw uy main ni bataan ulit yung butang dire so dire ka gibutang sayaw unya og pultan maikam ka ta dire ka appeal ka dire doon na bito ko kung kailan abuhi kaya ka na ang medyo piki to gamay to niyang sinayawan niya yang tingog sa piki ipapil sa choir kaya kanabang iniga high school ba iniga graduate high school ba di ba mga tata na no na yung atong song bitaw na nga kwan sa batch na to nga song anak kanta kanta na sa imong kwan anak niya di ay tenor di ay bass di ay soprano di ay alto anak sige na niya pag kuman mga tata na pag ingon na nga kwan ingon to yung teacher kadugayan niya kanang ayaw lang utingog na lang. Medyo apike mo yung tingog yun. Labaw pas more or less. Dahil na ito more or less. Kaganta-ganta pa mata. Katuya lisod yun niya. Ginan sa nga. Ayaw lang tingog. Sunduga lang buka yung baba. Unsay kanta ba? Kanta lang anak. Pero ayaw tingog. Oh. Para sulbol yun niya. Mayabang niya itong kwail. Kadugayan mo yung pag-actual na yun niya. Kanang, sa graduation na yun. Ginan sa nga. Ayan lang apila ikaw mo assignment ko lang kay rin kita na ko nga kuan lang adto lang mo assignment sa ikalayog dagkot sa kanamin taw kanang ko bitaw kanang taw
5: kandila
4: dili kanamo fountain by
6: kanbo
4: wa yan masabot ba higala nga bida ari sa tingog medyo kan pero lagi uban nung kanang gifted gano may pa mo sayaw palang jello ba inana may mo sayaw may kanta nganong gikuha mo na tanan may ki ilang tanan gibahin bahin sa uban
6: or sa kanang mga Pinoy pop groups na to karon sa Bini, sa Kaya, YGIG basta Pinoy pop group attorney Rufil dapat may ka mo sayaw may ka mo kanta
5: may awa no Gary Valenciano
4: sayaw ba pero layo na sa inyo sinayaw may ki
6: tawo sila tanan
4: arita sa atong jingle atong Asa man itong Camila Rald? Atong ikuan Rald? I-adjust gamay Rald?
6: Attorney Rufil, naminaw po din silang idol chick si Karun. Kasayawon po din sa idol chick si. Memorize na niniyang stepping idol boy kiss silang ninyo. Naminaw sila Karun samtang nagbiyahe. Dagang kayong salamat, sana chick.
4: All. Sana all. Asta sa idol icon. Isayaw na sa idol icon.
6: Isayaw na, isayaw na, isayaw na.
4: Asa may mong entry ano, Jilal? Wala pa si idol Mikey o si idol boy kiss ha? Atong tagag pagtagad mahigala atong hawanan gamay na lang. Pwede naman ni gamay naman ni atong kuan boy kay kaya lang ni boy. Okay, kanto bitaw si Governor Pam kanito sayaw nga nanayaw mo okay man kay diha. Okay, mo na mahigala ha ang atong stepping mga sukit di paminaw ha. Kay aron nga ato ni himuan og kuan pamaagi ning ato mga higalang kinini ang atong jingle mga sukit di paminaw ha. Sige na siguro ni okay na ba ka ni idol boy kay okay na mo diha.
5: Mapahibaw lang may nga, kinira ba first take ka gindi, attorney?
4: First take, oh.
5: Si Ma'am Aida man ang QA siya. Sir, nindot na kayo to. So, kanang una na kung mura gifilan ako music, muna sa'yo mong ipadayon o kopya.
4: Oh, kanagyod, no? Okay, mga higala, standby alang sa ato mga kagala ang paghimog stepping na itong jingle, mga sukit ng paminaw. Eh, doon na natin mga entry sa niunya pohon, ha? Okay, atong tagag-pagtagad, mga higala, sa Idol Boy, Idol Mikey, salamat kayo sa ila, mga higala, pag imo og mga stepping ani mga kaigalaan larga yo isa isa gamay lang wa pa ma live rag i-live na live na kay murag wa dili dito dili or okay na ni okay na ba ma live na ni sa dong sige ko no atong kanan ko no nilag ang kuan isa ilaglag kay importante kini gamay lang kay mahigala ka nila gamay alawa ko no ugwana para mapurma na daan ito dili ang mga sukit ng paminaw ang ato ni mga members dance troupe kani adto ha yan, yung, pero may bawaan ganyan mga humok yung mga lawas baka nang kamao gaman ayaw no nga nang kuhan yun pero may ganyan Gerald naman yung palupigsan ha si Jesus Minya o Snimwell ngilingig ganyan man ayaw sa mga kagalaan okay okay na dong ate pakita sila dong sa itong camera dong names para nga kwan okay na muna ni sige larga ha okay uy la i-adjust sa gamay dong ano muna dong adjust gamay dong kana dong adjust gamay dong kana o oh, klaro okay nasa imo sa pikas imong kwan adjust na lad larga na lad o oh, sige muna atong stepping mga kagalan ha idol Mikey o idol Boyki has kangil ngiga yeah!

0: Astangil ngiga may gala. Salamat kay Idol Boyke 1.5 ang atong mga nanonood sa live sa Facebook o 6,000 ang atong YouTube. Astangil ngiga mga kailan. Salamat kayo sa mga listeners. So na ito'y freestyle itong sa kuan? Itong uban?
1: Pedophile na.
0: Oo. Nga ito ito sa chorus mo kuan ito?
1: Oo, chorus, chorus.
0: Oo, kaya alam niya kuan saan? Kaya mo ito, Lald? Kaya, kaya kayo, Lald, no? Ah, practice? Ato pa, kuan na eh, kay, doon na mo hatag mga interest na eh, atong sa buton si kasama Aida, o sa'y maayo ano yung Aida? Okay, total na yung sa Idol Boy King sa Idol Mikey. Salamat itong pa hook mo na mga kagilaan. So, salamat kayo Idol Boy King, Idol Mikey. O sa may inyong mga mensahe ron sa ato mga kaigsunan nga naminaw na to.
1: Padayon lang yun nga mo suporta ato ni Rufil sa ato ang mga kalihukan no, sa DYHP Gaya FM. Kaya kinintanan para kanila ato ni Rufil.
0: Yun, Idol Mikey.
2: Dagang salamat Attorney Rufil. O ginaot pa nga magpabilin ta o padayon mga magsuporta para magpadayon ta nga overall number one.
0: Kanag yun. Salamat kayo. Si Idol Boy kay Idol Mikey, paspas ka nakahimo sa dayon o mga stepping, oy ha? Yes, Boy kay?
1: Kanos adong imo, Atoy kay? Kanos million ka dayon eh.
0: Dako pag-upratisunon, Boy kay? Sayon-sayon na itong freestyle, sayon-sayon na ito. Nagkatong sa chorus, managkuhan mo ito, no? Ngatong, kuhan na, medyo... Di sa basta basta to na.
1: Gipahaom sa tanang motor ini nga pang TikTok gito.
0: Oh, pang TikTok nga kuno.
1: Ang mga dance moves kay murag TikTokable, murag
0: nana. Oo. Murag kuan kay sano?

Oke, mikir selamat kayak Idul Boy ki aku lagi lingkut-lingkut aku di aku gitu tis-tisingan mulai. Selamat kayak Idol Boy ki Idol Mikey. Saatong I FM. Ni Gerald ha. Kaya Tony Moral. Kayang kaya Gerald ba. Kaya kayo. Labaw na kasamang kay.

0: Okay, stilan may gala. Salamat kayo, Idol Boy K o Idol Mikey. As kang ilngiga, mga kagalaan. Pero wala ba tayong oras, mga sugit di paminaw? Alam may iban nga nag-sundog-sundog na itong sayaw, mahigala. Ato ning magsabot ming inday ayda kung sa maayo, ani ha? Ato ning tagagpagtagad, mahigala. Pero wala tayong oras, sa nga na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP Arim in Cebu, magtiwas na umang adlawa sa ato mga issues, mga kagalaan. Ato itong gisagulan, mahigala, mga di may nag kumpos ko dog jingle para nato para sa itong programa. Magpasalamat ko dako mga kagalaan nga ni himo sa volunteer sa himo ani mga kagalaan, no? At nagita ito mga listeners prebuyag nga kuan yod, no? So nalipay kay taani niya gihimuan ng stepping nila ni Idol Boy Kick, Idol Mikey. So indot kayo mga sugitig paminaw kay danceable kay ni maong kanta. Pero umat na magtiwas mga kagalaan, no? Sa ato mga tulumanon, ato mga issues o komentaryo, ugmang adlawa mga kagalaan. Sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kus kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit kaninyo perigas pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Yeah!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon. Pastol Tihon, ako mo ingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
2: Kun ako sabag Pastol Tihon, ako sab mo ingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kun ako ang Pasul Tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
4: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Marie.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
15: Yun sa maninyo, Marie.
16: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unif Miss Ragit gihapon, di amo mare sa matagsako sa Unifeeds, makasi, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifeeds?
16: Kaayo mare. Imagine na mare ha, sa lapu kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasi, nakong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadang ko di ay mare, tudlui ko.
16: Oh, dahil feeling guide mare o, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha, kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeed sa Tarang GM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol.

0: 7214 Gindulman 0385001528 Hagna 0385020748 Sagbayan 0385000135 Talibon 0385107176 Tubigon Bohol 0385086213 Ug sa Ubay 0385001686
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dai si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 years.
7: Wala pa kanina mo Koi Herbal Capsule, ma'am. Sa naigi pa matingin.
6: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakain mo Koi, ma'am. Ito may sumayang tanggi pa matingin na rin.
6: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang ko mo inom o Koi para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.

0: Uy, na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimana nga wako kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa

0: pagkain nga mga plant fibers, prebiotics o alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inunong Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman o kaon. The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bag

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Hi! Hello mga kasama! Kinigapan ninyong Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay, nga nagpatago lang sa ngaan nga titay. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan nga ito magtatampo si Titay.

Kining pagkahanggaw sa kumbana, kaya bag kay manumag tubag ba, niresulta gid noon o gili maayo? O kung nganong na problema ko, ingon ini ang mga panghitabo. Nalimutan.

0: pa ba?
1: May kani sumpay ang paraw.
0: Awit ko'y iyong pakinggan at pagkatatandaan. Mahal kita, titay inday, kay akin.
1: Wailame, wailame, wailame.
0: Ano ka ha?
1: Bari
0: ay. Ano ka?
1: Papoy ni mo.
0: Nungtong ka?
1: Nungtong ka? Nungtong ka? Nagkatakan ta diri, pero ni sapaw gyud ka.
0: Kasi problema ka na ha? Naramanin ka din eh. Abi na kung tuwa ka sa imong sinina.
1: Karaan ba ni mo, George? Karaan kay kagnaong. Ikaw no? Pulos ka lang yun hinanggaw ay.
0: Ay, kuhaan mo ko dahi ba? Kanang, kung may mong itaglir ko, ing nangawala ko din eh.
1: Kay asa man di ka? Mula ka o ka ba?
0: Adili, hanira ko.
1: Nya, magpalimod ka mang kagdunay mangita ni mo.
0: Ay, storbo kay matulog ko. Nga, kay anha to diya, mangita, ang mga tao mangita to, matuto. Astang hasula ng mga tawa na, probida.
1: Kinsam sila mga nangita ni mo, ka ng mga mangita ni mo, kinsam na sila.
0: Ikaw nang taga, Malacanang sila, si Rocky Destacamento, kutsihal na to sa...
1: Pwede, oh. Bugiro ba ni mo, taga Malacanang yun?
0: Oh, Rocky, taga Malacanang. Basta kung doon ay mangita na ko, ingna, wala ako.
1: Sige. Ingno naman ka na kung waka.
0: O, oh, ingna, nga wako, ha? Kuhaan, kining... Ingna lang, ha, samo kayo ng mga tawa nang di ko katug, di ko kapahuway kung mangita na nako.
1: Ikaw, good. Pero basig kinsa ng mga nangita ni mo, ha?
0: Ay, wala ka na, eh. Kanang nangita na ko. Lahi na sa mga nangita ni mo.
1: Ah, naibaw de kang na nangita na ko.
0: Ah, oh. Kabaw kay ko, anak, ha? Manong di mong kukaibaw, ha? Ha? Mao may pirming matimingan nga mangita silin mo. Ako'y pirming matimingan.
1: Time pa. Wa lagi ko ni mo sultihin nga may nangita na ako.
0: Ayawan lang ko papaybaw ni mo. Di manggihapon ka makakwarta ato.
1: Nga naman?
0: Ikaw may pangurtahon ato.
1: Unsa da ito sila nga nangita na ako?
0: Tagalin din ang ningil.
2: Huh?
1: Awa pa day na sila mahumagpaningil na ako?
0: Sabag kong baro kay Bebdayan.
1: Huh? Sali na ako. Hindi na ako sila mabayaran. Sila mo'y sad-an-ana. Kaya naapamantay. Kaya kung naapatay ka bayad, di man na sila mangani.
0: Ah, basta.
1: Mangani raman na sila guwatay kwarta.
0: Oo, lagi mo gani. Ha? Ayaw ko, ay lang ako glay nag-istorya day. Mga unay mga itaan ako, ay gisulting niya ako, matugo na ya. Basta, mauna to ha. Naimangita na ko, ingna, huwa ko, larga ko sa Manila, okay?

0: Mayo! May hadlaw!
1: Hala na, itaw. Kinsa ka na. Ako lilion, be.
0: Mayo!
1: Hala, kinsa man eh.
0: Itaw!
1: Huwag mo ko kailaan eh. Aida, basit mo ni ang giingon ni George nga nangita niya or mangita niya. Adi ni ako. Kay, dili man mo akong kolektor.
0: Mayo!
2: Lagi, kadiyot lang! Nag-ilis pa ko!
1: Akong gawson, akong ingon nga wa din is George.
0: Mayo!
2: Sana, abli na!
0: Ay,
2: say ato!
0: Pwede mo utana?
2: Nangutana, bitaw ka?
0: Ha? Huh?
2: Nangutana na, bitaw ka? Nya kay bawo ko siyong pangutana. Nangita ka sa kong bana. Wa di rin, nilargag Manila. Kay gipadas iyang amo dito. Tuay gipatrabaho. Balik lang unya.
0: Kisa may nga si mong bana, ma'am?
2: Si George! Sige pangita ni mo, di ba?
0: Di man, ma'am. Babae man eh. Asa ni si Christy Tita?
2: Ha? Asi Titay?
3: Patay ako na gipangitaan ni.
0: Oh, ma'am. Asa man si Christy Tita? Morning bye niya, ma'am?
2: Oh, maon eh. Pero patay naman na si Titay.
4: Huh?
0: Ha?
2: Patay na siya. Dugay na. Naghikog.
0: Mau ba?
2: Oh, mau deh nga wamu kaibaw nga dugay nang namatay.
0: Ay, bagkom ko nga kolektor ko, ma'am. Ako may gipuli pag kolektor ko niya. Mingo mo tong kolektor niya sa una nga renew ko nun niya karon niya. Karon nga, karon ako nung i-release.
4: Ha?
2: Ah, ang sayang?
0: Huwag ma magsulting tong kolektor daan ko nga namatay ni Dennis Christy Tita. Sayang nga eh, release unta niyang renew ron.
2: Oh, kanang bitaw do, kanang ako bitaw si Christy Tita.
4: Ha?
0: Ikaw si Christy Tita?
2: Oh, ako.
0: Ay!
2: Ay, ay,

0: Ultra Biotra Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biotra Biotra Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biotra Biotra Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biotra Biotra Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukan na pud ang yang hubak ko gayom ma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotra Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotra, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotra Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Giahag na limot ko. Renew man di ay nako atong usa ka linding nako mao di ay to. Wala giahag na kasayang sa ko renew.
1: Ay. Siya pita itong taon din higilin na. Siya pita ako. Ako yung pangita.
0: Inahak tong kolektura to. Ay. Kuan ka nang... Saman. Nagtuo kong maniningil. Abi na kong imo to.
1: Unya. Unya.
0: Renew na ito na ako. Ron, abi na kong maniningil. Ako managi pangita ato. Abi na kong imo tong maniningil. Sus, kaya ako managi pangita. Ya, abi na kong maniningil. Ako ang giingnan nga patay ng Kristi Tita. Alam di na mo balik. Maoto. Giingnan ko nga dugay. Na ko, giingnan ako sa dugay ng patay.
1: Ah.
0: Jesus, releasing mo na ako. Ron, sa kong renew. Inahak gito. Huwag man magsulti na yun. Ay!
1: May masig dito ito ko ang tagiya ito sa iking binding and roof installation si Sir Argel. Ningil ito na mo por bida. O niya, dagan. Ano mo ito siya gito?
0: Not look man. Ako lagi giinang patay na si Tita. Mau ito din dagan. Kaya abinag multo ko.
1: Huh?
0: Inahak sa tauhana.
1: Multo ka? Wapa sila multo.
0: Doon na rin pa ko lagi sa aran at itong bayran kung makarenew na ko.
1: Aw, oh, mabalik sa to.
0: Bada ayon sa pagbalik ato. Apurti mang karatil ug dagan kay nahadlok abi nyag multo nga ako nga iyang gikaatubang. Ani maram sa tutuhan wa man magsulti dai ko sa toyo ni ha.
1: Ay, la pagdako ma to ino unsa. Pangutang lang lang ibing.
2: Wagid mo balik atong kolektor nga maay mo release unta sa akong renew. Wa na mo balik kay nahadlok man. Talawang sa itong tawhana, eh. Mau nga, wala lang ko magdahom at nga mabalik pa. Unya, asa ka?
1: Ato kayo lang pari, Romy.
2: Kung saan mga dito?
1: O, kwan?
2: Ulingaw-lingaw ka dito? Mamangaw ka?
1: Mangaw? Eh, takap lang ko. Suroy lang ko rito, mangaw.
2: Musuroy, lagi. Unya, ato na lang sa maniod to. Di ka mauwaw, ha, George? Nakasabot na sila. Nag-adto ni mo. Ikaw rin yung libakon. Nag-abot pa lang ni mo silang tugkaran. Wa na, magyaw-yaw ng asawa, ana. Muingon na day. Ayay, wa na. Hurot na sa sud, ana to, ini.
1: Ha? Putan mo sa pari, Romeo, Ryan.
2: Pwede, ay.
1: Siguro ka mo nisultin lang.
2: Oo, oh, nakadungog ko.
1: Pero ba?
2: Kato, sige pa tagatus ila.
1: Oh? Ikaw di ilang panudungan to, di ako.
3: Ha?
1: Oh, say, ah. Sige mo kagatus ila.
2: Bahala ka di ay. Eh, sige, lakaw dito, ganahan ka.
1: Kawaw, sige. Eh, sabot mo si Parirumi.
2: Lakaw, bahala ka. Uy, mupugong ni mo.
1: Ah, sige, sige, hatur ko.
2: Wait sa. Kadiyot sa, kadiyot sa.
1: Kadiyot sa, ha?
2: Inikuli ni mo ba?
1: Ah, ano man? Ha? Di na ko pasunlo ni mo rin is, bay?
2: Dili, uy.
1: Ako sa mani.
2: Inikuli ni mo ba, pag dagbring house, ha? Og na ay lechon, laksia ang duwag tiil.
1: Bakit?
2: Lakaw na, sige na, lakaw na.
1: Sige, hatur ko.
2: Sige, amping. Ayaw paglabang og naay motor, ha?
1: Ay, salamat. Kay pinangga po yung taon, kasi ko kasawa taon.
2: Pag-amping dong, usbon ko, ayaw paglabang kung naay motor, huwatang truck.
1: Ha? Huh? Sige, pagkakidot, le!

0: Opre, ang show, Drepre, Drepre, Drepre. Dere, sa pagpisto ay. Ay, ganda makudaan, Drepre, Drepre,
1: Drepre. Maba, maba. Okay, pre, sige. Salamat, Kepre, ha. May kay pre. Sabi niya, andam mo.
0: Dere, na, ganda makudaan, Dere.
1: Si Pedro, di ay, wa mori.
0: Mori, turun. Oh, pansa out po no to sa kapitol.
1: Ha?
0: Oh, niya.
1: Ito na design sa news way to. Yan, tigaan niya siya. Tawa ka lang oh. Once. Oh, 300 pero, para load. Kaon pa.
0: O ba? O. Matong na muli pa magkundo siya sa ila kay magkuha po kuno to siya ang sista.
1: O ba? O, maayay noon. Sige, sige. Kisa birthday rin, pre.
0: Birthday rin sa kawasawa, pre. Ako lang hikayan o gamay ba kay manluod magdihikayan.
1: Ah, sige, sige. Maumang ka. O niya, patuog yun yung mga sawa ko sa isulti, ha?
0: Adi, sa tanang higayon, pre. Ato na lang silang tamanan siya ang gusto kay mabusaro niya.
1: Aho, mausar.
0: Under, ma'am, under pa lang tamo. Na.
1: Ngay ko yaw, underon ka.
0: Ako, asakop under? Ako, padli pamilya ko.
1: Ah,
0: pa-under ka? Hindi na maayo, pre. Ay.
1: Padong dire, eh.
2: Oy, Rene.
1: Ay, ay. Patay.
2: Palitis ako dito ko ang napkin, be.
1: Ay, ay.
2: Katong with wings, ha?
0: Oh, bida. Muro ka magnagsugog imo anak. Sama, inahanta ka? Sawa tago ka. Banda ko ni mo. Di ko ni mo anak. Anakon ko ni mo sugo.
2: Ah, di ay. Okay. Bantag, mututoy ka karong gabi, ha?
0: Ha? Ah, ay. Joke ka to, eh. Joke ka to.
2: Ay, pag-hikap-hikap diya. Kaya ditik anak.
0: Joke ka lang ito, eh. Kana siya. Manood yun tayo. O sa mga napkin na, eh, ha?
2: Ambot.
1: Ay, ay.
0: Aki, ahak. Ang luod man.
1: Pre, papa din na malutas yung sawa, pre.
0: Ha?
1: Ha? Ay, malutas na. Papa din na.
0: Ingon mo gondok ang doktor, pre. Nga, before ka matuog, ha? Before ka matuogan, eh, kinahang lang nga...
1: Saba?
0: Mau inom ka ugatas, pre.
1: Baba?
0: Before ka sa di pa ka matuog.
1: Oo ba? O, di ba, tutoy lang kasi mo sawa, kaya mo may palit gatas.
0: Mapugos na lang ko, pre, kay wa may bibiron para sa madag ko.
1: Ha? Kakidor, pre!
0: Kadiyot, pre, ha? Kadiyot. Ako sa ito, maaman ako sa sawa, pre. Iyara barong birthday. Ah, una na, Pedro, ay! Pre! Dali din, pre! Soon ka rin, pre!
3: Kanihara ka, pre?
1: Ah, tao-tao na, dugaya sa di mo eh.
3: Ah?
1: Di mo chicken sa imo.
3: Pre, ayaw na, pre. Subay stodling, pre. Ikaw ba? Ako, kanihara man ko. Walang kumaduol na yun imo. Ninyo.
1: Adi, hindi ka. Ang anong kumaduol ka buduol?
3: Ay, naragod niya. Lugas palibot, pre.
1: No ba?
3: Hmm.
1: Ay, porbida. Nga, ang saban. Ha, okay na ka?
3: Oh.
1: Nga. Sige, sige. Andam mo na si sister mo. Kaya mga tata. Sugunan na itong gata. Para makainom ta. Kumbate na yun.
3: Oh.
1: Sige, andam mo na.
3: Okay, okay, pre.

Kandungan ko intaon in diaper ming nagmahay. Kay kanimo wala pa yun akong kalipay. Ambot nga noon

May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa gihalad kung gugmang imong hisalikway. Sultihan ko ikaw inday suway lipon-lipon. Ang gugma ko kanimo polos tinoon. Bisanti gulang na ako ligon pagtuhon. Ang nakaibgan ko ikaw, ikaw ragyon. Busa, maluoy ka. In town, ako sugta. Kay ang dako na kong gugma. Karoon naglognot, lognot na. Kilitag yun, ikaw iday pagasakiton. Kanunay ko, ikaw iday hapyod-hapyoron. Magpadool ako sa nunay si mong dughan. Unya ikaw, ako na yung

0: Lorde.
1: At skal bli litt bakgrunn av denne prøy. Den er kun bli prøp. Mayuhag niya da.
0: Tadan bilibre ko. Kraan, kraan, kraan.
1: Ay, sabab, sabab. Pre, kay, mabulabog ta sa ni Pre.
0: Kanya, sorry, ha? O, kinas mari, ha? Wala sa punta?
1: Awa na, eh. Ako pa, ha? Ako pa ka, ha?
0: Ano ba?
1: Hadlo pa na siya. Ako yung masuko.
0: O, Pre, ibagin ako niyo, eh. Kano mo yung ginaingon nga? Ako biliburot. Doon sa bora niya. Why, kadukan?
2: Hamog yun. Pres na ko ba? O, usalan ako kasigas kong nga mata, wala, inigtanaw na ko. Ay, wala, kurog din ang akong asawa, hadlok na na ako.
0: Hindi, pagkurog ato ng patay.
2: Ay, ito, giyaping na natin, bisik tukong ta ito. Mabangon ito, kamangon niya ko ato ng matay taon. Nangga naman kay ko ato.
0: Kesa may nila mahadlok ni Marungin, naong ni Modaan, kanang kuha naman na, mura naman yung sumbing na pas mo, ha? Sa munting marta ni mo, borang yung sumbing na buhang loob.
2: Usa! Permisa. Usa mo niyo, pre? Usa mo niyo, pre? Pre,
1: pre, pre.
0: Oy, oy,

0: Kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba kang anibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, ano naman, Marie?
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kukayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
2: Yun sa man niya, Marie?
3: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagkikayo ang tubo sa baboy.
2: Uniface?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kikayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Bivers Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog kuha sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bate nya kaantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
9: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Pre, kalma lang, pre, kalma lang. Sa mga gawin, hindi mo ka mag, di ba, may dahag-jok-jok, pre. Kalma lang, pre.
1: Joke ka lang na ni mo.
0: Kalma lang, pre.
1: May kondo ni mo. Di man nag-joke mo, bugal-bugal naman ang klayo.
2: Pre, di lang ito, bugal-bugal tao na ako, pre, na kung sabi tao.
1: Kung iso kasi nyo, laba pa ko iso, kung sumuasat.
3: Ah, leche.
1: Oh.
0: Ulo.
1: Kisam lang lagi, pre. Kisam lang nagdagsundang, pre.
2: Ay, porbida. Ayun ka, okay na mo, pre. Unya, napawa pa di mong patsa, pre.
0: Wa, pre, isok kayo na. Hindi maduulan, pre.
2: Marag, kasi gito, no.
0: Isok kayo na, pre.
3: Kisa isok niya.
2: Ay, patay. Darama na yan, Spidro, ay isok kayo.
1: Ako binuang niya, pre. Binuang niya, pre.
2: Binuang nga. Di ba isok niya kanina? Isok ka rin mo na yan.
1: Ganina naman to. Joke naman itong pangalan.
0: Ganina.
2: Marami ka. Bungot sa ito.
3: Kisa isok niyo niya.
2: Ha? Siya, kanina, pre. Ay, Spidro, pre.
1: Dili, tao, dili. Dili, ayaw, patakan niya, pre. Tudu maka. Manirome ito.
0: Oh, no. Ay, bumiwa niya. Matigbasan ka niya. Na. Ay, tau to. Dito.
3: Ah, di ay. Maayo ani. Tamong tolo ba akong pamatyo?
0: Patay.
1: Patay.
0: Patay. Patay. Patay.

0: Dey.
1: Saya membring house.
0: Si membring house ko tau ng portino mo panaga tau. Tagwail ang nagbertis libran.
1: Ah, nga naman.
0: Gaway mong parirome, gisapot ang asawa. O niya, nagdang-sundang, bida, gipanigbas taon mi. May galikin na kadaggan pag itaon mi.
1: Yati, ragod. Unsa nag-huramentado siya?
0: O, oh, maingon-ingon yun eh. May rayong ka, huwag ka makuyong taon dahi. Away siguro, ikaw ito di magtingin. Hinay mo kayo kamulaga, tigbasan yun ka to.
1: Kuya, huwag ko na niya, good. Gusto siya ako may mag-huramentado?
0: Ah.
1: Huwag siya kahibaw kung unsa ko o mo yung mag-huramentado, ha? Huwag siya kahibaw, ana?
0: Huwag pa dahi.
1: Pwes, pakit-on ko siya kung unsa ko kung maoy maghurumentado. Asa! Asa ko pugakang, asa ko.
0: Ang detay, ang pinuang detay.
1: Ay, pag-aliba! Tingaling ikaw rin akong maigusa kung pugakang ron. Ikaw kung ikon. Bawal niya, kaya doon ko na mabayhan na sila. Ampo lang siya, di siya magawas sa ila. Magawas ka rin, bughag yun.
0: Detay!
2: Nadadyo ko sa kong kalago tungod tingali to kay way nadang bring house si George. Mga dali kay nisaka akong dugo. Nisamot pagyod pagkahibaw na ako nga sila hapit panigbasa. May nalagay kay nakadagan sila. Mauto nga gisong na ako sila sa ila. Karon, gikiha ko sa barangay. Nangita sila sa akong pugakhang. Ako to isurrender? Nahadlo ko nga mauto himuon lang ebidensya para mapriso ko. Unsa kong buhatoin, mulayas na lang ako sa among lugar sa. Unsa manog ka mo ang pasultihon, titay.

0: Saul sa tanan.
1: Sorry, nagsigali kas kayo.
2: Ah, di ay ba? Sir Dudong?
1: Mga sayloon.
2: Kutsyal, kutsyal.
1: Sayloon, pamilya sa Arpakusan.
2: Ah, di ay ba? Sir Dudong kas kayo, ano ang inaamahan ni Inday Gia Aulia. Gigian kas kayo. Ang ato ang kutsyal di sa kwan.
1: Kas kayo, si Ding kas kayo.
2: Silian kas kayo ang atong
1: kutsyal. Silingan sa ng Jorge Dong, Jorge Pakit, o ni Bibing Pakit.
2: Adi ba? Okay, thank you kayo. Nya, salamat po kayo.
3: Kuya, ano, pasalamat kita pirmi sa ato ang mga mupalit sa ato ang Don PPWA kay Taas ang Energy sa mga bata. Happy, happy pirmi sila. Labi na rong summer. Nga sige, glaag ang mga bata. Mo nang inom gid mo Don PPWA ha. O nya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa busa, dagyan mo ni Yema o BMA Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
2: Okay, the best kaya na, Paulitos Macaroni Crunch, o kanya ito ang Tasty Fish Cracker, crunchy, crunchy, lamig kaya na, kagubkub kaya na kanoon taon, niya ugum-ugum, san mo GMA Special, ug-ubi GMA Special, lamig kaya na ugum-ugum mo na ito, unya, mga bata, inom, yutag, don't pepe tablia. Kaya the best kaya na ito, imnon, kondisyon kaya, panintun mo, ano mga bata, may suri-suroy mo, ugum-ugum sa ug-ubi GMA Special, o Paul, Diamond GMA, may special. Mao na nindot kayo. Unya, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kayo na nato imnon mga bata. Dili mga bata, mga dagko. Ang mga bata, dun pipi tabliya. Kay happy man kay kaana. Nya mga dagko, ato ang trabaho. Kinahanglan ng mano na to. Ang imno na to, ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, nga gipainom ang said Panyawan Coffee Mix. Unya, samantaon dog GR Pipito o day inday Shane Pipito ang tagiya sa Brumits PH. Ang iyang mga tao po diha nga mo trabaho sa Brumits PH kay limpyo-limpyo mong ginang Brumits kinang nilang ginang kondisyon kapirme kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Covenant. Sa opisina po ni Vice Mayor Choi Asnar, sorry kay Asnar, Surayan Kanki, Ma'am Kasmer Araw, ang ilang ipainom sa mga tao, kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ati Pres?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. O sa Panyawan Herbal Capsule, sa Panyawan Herbal Capsule with garlic, sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutan sa sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, ato nang imnan og sa Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kada inom. Sa buntag, una kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi, sa di pagkamukaon sa imong panihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na niya magkatambal ana. Kani mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
2: Okay, salamat kay Ate Pres. Unya sa tanang nato mga kaigsunan nga migamin sa ito ang Sed Liniment Oil. Thank you kay niyong tanang gihimo niyong number one na ito, Sed Liniment Oil. Nga tinubuwag tang sa ito ang panhut pamaol para kitsiklawat sa Brikos Vins, katul-katul kuto sa kabataan. Ilikay pagita sa dingi kung mga plasta sa ito ang Sed Liniment Oil nga narama palit sa butika. Di ba, Dwin?
5: Pinood na sa butika rin kita makapalit pero naagay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalangit ay Panyawan Herbal, yun niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
2: Shopee lang ta kay atod pa sa to, abam?
0: Good morning! Ma'am Kunching Sigido, Rich China Sigido, Mr. Bibot Sigido, ikaw mo ng Donaire family sa Tigis, Puro Kamotis, kumusta ka mo? Huwag yung usap ka ni mo, Ma'am Amelia Cuenca Sanchez, diri sa Sambagdos. Ayaw ka mo kalimot ha, sa ato ang Celebrity Kojek Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na isangkap nga natural moisturizer para dilibag dry yang atong skin. Celebrity Kojek Beauty Soap. Duna ka mo blackheads or whiteheads, duna ba kay pogis-pogis o up-up, duna ba kay katol-katol, lagom-lagom sa inyong mga panit labi na dapit sa naong. Celebrity Kojek Beauty Soap. Magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana. Celebrity Kojek Beauty Soap. Mangunta na laman sa butika para original yun ang atong mapalit, ha? Thank you.
2: Okay, pasalamat po na ako sa tanan na itong mga kaisunan po, ha? Thank you kayo, Doc Joan Initay, Board Member Joan Initay, Joanna, o Sir Alex Initay. Kapitan Fabian Aranaido, thank you kayo. Unya mga kaisunan, ang toksin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells, importante kay mo itigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa ato kalawasan. Hindi ka daot, ani mo sticky bulapot ang ato dugo. Maunang kinahanglan yung kaminom o G-Detox plus herbal capsule kay o di kaminom, ani, masakit ka, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Kundi nila ni mo, wag tangon ang mga toksin nga naa sa imong kalawasan. Kaya ang toksin, grabe ka na mudaot sa ito blood cells. Unya, kung mudaot ka, mamatay na ka ng kalakiha. Maunang i-flush out na nato sa ato ang pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligun sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR-80715. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o garaon ligon gyud kanunay ang ato vital organs indom gyud tambatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one kining mutangtang sa tuksin sa ato ang kalawasan. Ate Press?
4: Okay, ang sender nato karong adlaw.
2: Titay Ate Press. Titay. Isog dyan si Titay Ate Press.
1: Sungkol
2: sa pinatianay po.
1: Karo, kuha ko itong bukakang niko.
2: Oo, mo na, ang giwa.
1: Sulungon ko ito siya. Nabawag po kong abana ko eh. Antoon mo niya. Sulungon.
2: Mo na diha, saon lang ani nga.
1: Makamatay gini doon ha?
2: No, matod po siyang titay nga nadalang taon siya siyang kalagot bakay tungulan sa siguro ito nga why dang bring house yung ba na
1: sa kukuras na sir
2: huwag ka na taon mo ni saom na niya ay disimpor ba kanil tay ayaw lang apil-apil anong may nana tay kay asawa mang kalisun kina niya katong kita buwa sa iyaham sa itong asawa ay nalang pag-apil-apil kay may dalisura sa nilaham ng o ilaham ng kinabuhi tay ilaham ng kinabuhi sila pamilya paasawag ba naman sila ay nalang pag-apil-apil kay lisod kayo umapil-apil ka danghan na kay maduhig
1: mura kag si JC Barrio kada na mag-away musagbat tayo
2: o ayo JC Barrio
1: musagbat lang nagdai ko
2: ayo si musagbat JC
1: kita na yung nagkakipatik na yung lawas
2: amon ko latahan mo anang nanik.
1: Ibuno yung dugo na buko-buko ni JC Baril.
2: Babo, sa'yo ka sila din mo, Bampi.
1: Yung andang radyo niya ay.
0: Kaning ilaha.
2: Sa Bam?
0: Kaning ilaha nga kahimtang ino tama. Kaning asawa, isog yun na siya.
2: Isog yun.
0: Isogon ko na yung asawa.
2: Limang karay po kakang iya po ta na sa gikihar ba kung taon siya, Bam?
0: Oo.
2: Oh. O niya, iya ba kung nung surrender niya po kakang?
0: Dili kaya ang problema mo ko, siya mo gunisong.
2: Oo. Siya mo gunisong. Wala ba siya ba na yun, Bam, no? Usong? O na song siya? Nadagi siya tayo sa tatlo.
0: So, sa kayang iyang pangunta na din, he. Ang iyang pangunta na nga, kanang na ang murag nisong kadit sa iya. Ang liliyo na ito ko sabi ang pangunta na, Asa na pito yung pungta na to? Asa tong last page, bro?
2: Ay, dry, dry.
0: Pungta na. Pungta na. Ni Nada, kung sa kong kalago, tungod tingali ito kay Y, Nada, nga bring house ni George, mga no, dali, dali misaka, nga kung dugo, misamot, pagka, hibaw na ko, nga hapit sila panigbasa, og maay nalang gani, kay nakadagan sila, maong nga, gisong na ko dito, gisong lagi, sa pare rumi, karong gikiha, kung saan kayo nangita sila sa pugakan, kay akong isunod na hando. Ang number one ko ni mo sa ma'am, kay nanugun, nanung manggog ka. Nanung manggog ka, niya, kanang na ang, pero kaning dayo sa kalinya ni mo din, nada ko, tungod tingali ito kay Y, nada nga, bring house si George. Walang, kwaan lang tanin na to, kay mo rin, gaan rin kay ni Unura, kay ni Linya, ha?
2: Oo.
0: Nga naman, wag kakalunga ko pa ni hapon na naurasa nga, naguwat ka o bring house.
2: Hangul-hangul gini siya mga party-party.
0: Kani ito, one ilamig nga pang ito na ha, kani nga naanin nga kon, so wag kay kaos inyo. Dili kayo buka ating pautanan, kani buka dili, kay imong gisong. Dili ka magbato ng ingon anak ka, dapat ka ikaw asawa, ikaw to mo ibugnaw, no? O ikaw to mo ibugnaw kay, dili man sa pag-ingon nga kanang ang asawa iwag sa panimalay apan ang ako ba nga kanang ug ari gud kasbala ang kasulatan ningon ay Tagalog mo na ko nakuha lumapit okay Mateo 28 versikulo 18 lumapit si Jesus at sinabi sa kanila ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa.
2: Mm-hmm.
0: So naa niya kaya't habang kayo humahayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang but-sabot ni gisulti ni Jesus nga naata na niyang gahom. So ang imo na lang buhaton karon nga ang imong mga karapitong bansa kanang musela maligo ba sila, ang hugas baka sila plato, ang tanong baka siya tamatis, mangyon ko nga Ginoo, uban ang gugma, gihalad ko nini mo, akong gibuhat karon. Ingon na ana bitaw? Nay mapakong, Ginoo, ako ning gihalad akong kon nay nasama da kong sama sa BTS, mangyon ko kan Ginoo, ako ning gihalad alang sa pagpasaylo sa kuma sa mana ko no ka?
2: Karon.
0: Kaning imo ni sungka mo re bugat-bugat ni siya nga kaso para nako kanang way bring house sagdin lang ang bring suwa ka kasin panang litagikiya ka sa barangay imo lang nato bangon unya mo reson jug ka nga ang imong bana mao man sa gigukod og sundang ang imo pagpakita na lang sa paglaban sa imong bana kay siyempre bana ko lang gigukod og sundang mao na tarunga la pagpa rason tarunga lang pagsulti dito sa barangay unya kanang manginaot ko nga mahilot kamo. Mahilot ka mo. Pansin, dili pa ka mo ito sa kunaging ulagi. Tawgo ni mo si Ginoong Hesus, no? Ha. Mateo 28, versikulo 18. Kaya ang tanang gahom na aniya. Unya, sa diyang masakal siya sa langit, ihang gibili ng Holy Spirit nga mga imugiya. Naam ganyan panulatingan sa Biblia nga inig ato sa kahusay, ayaw ka mga bulaka kang imong litukon si mong dila. Dili na imo sa Holy Spirit na. Ana lang, unya, naagali mga itabu, sabi ngon ani, kanang kalma-kalma lang, ayong ayaw lang kayo pada sa init sa
2: kana mo ni siyang tubam kanya ka itong pagkakal ni Moday ayaw lang ito i-surrender ayaw lang ito ilabay lang ito kay lisod kayo
0: ano nang batom sa siyang pagkakal
2: mao lang ita magsik ba't siya kana bang improvise nga pusil
0: para pare pusil sa langgam
2: dili pwede na ni kana pagkakal pwede na ni mo
1: galang-sang ka na nung manggawas.
2: Pwede na nimo balahan o balas shotgun na pupukakang ang bala, balas armalite. O mo na, kanang usari buto. Boom, tagsari buto ba?
0: Ay, ang karton.
2: Ano na pupukakang?
0: Ang karton sa langgam, itawag itong iskupita.
2: Iskupita, o ergan. O kanay mo pupukakang, ayaw na nang kay badakpan, ma-prison po gyapon
0: ka. Ana na lang inday kay, kita na ba mga asawa, iwagtas panimalay. Hiluta lang madaron, mahayag ang imong panimalay. Nalaing gibuhato na to inday, kita mga asawa, mga bana, aligis panimalay, kitang mga asawa, naapot na ikong gibuhato, katong danan nga, pag patindog sa haligi.
1: Ikaw ka na. Mm. Pagkari mang musaligi, day.
0: Ikaw na. Kalagom, kalagom. Salamat pa pala natin kong dalaman noon.
4: Kula ko ang puzzle, Tihan.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Naya ba ka, Angel? Wari mo tayo hilap, Tihan? Abi pa lang sa makadungog, iunsa ka!
8: Maupitaw ako, Tuyo! Nga magto ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon!
7: Usap!
8: Sige na!
3: Si Angel kay nakalimot.
8: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Hmm? Unsa di imong giampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
8: Unsa?
9: Angel. Dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
8: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong ati manon. Dili laing

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This time check is brought to you by Kelly, Popeye Kelly, para everybody, every bubbly.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggulay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig-maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
15: O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
14: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
16: Wow! Wow na wow yun!
17: Aww.
16: Pwede ba, Rona? Ayaw kong i-appeal sa imong kabuang.
18: Yes, ato pa? Nagkagusto pag yun igihapon ka ni Ryan?
16: Oh.
18: Ngayon din yung makabutabang na ako. Asa man, nagplano pag yun ikang makikbalik niya?
16: Pasalamat ka nga ni atas sa gawas. Igo rati kang gitukmod.
18: Pero

0: bida, nga di man ikaw ang asawa.
1: Pagkaagig na akong ni mo eh.
0: Di lagi ikaw ang akong kaistorya. Ayaw pag-apil. Irene, Irene, ato bang ako? Klaro ay ko na ko, be. Sabihin mo, tabang ka na ako o dili?
2: Dili. Sana, Angel.
1: Salamat ka na eh.
0: Bangga!

0: upload ini? Ha, naka-timing sa ni siya da? Musa ka pamanggit ang views o shares ini ba? Liman ka? Ang kabit ni nang away sa asawa o may demand pagyod nga ipabalik niya?
1: Unsaon man sad ako pagbalik nga wa man ako ang akong bana? Yabag yun. Asa ka na gibutang yung utok, no? Ugwa na gid siya uwaw bisa gamay. Siya ragin may nagpaka-uwaw siyang kaugalingon.
0: Makita ka ni Migbalik atong Raya, no? Tutukan gito na akong maayo. Masin walang kikukabantay siyang kagwapo ba? Nalimpan ka? Duhagin mong nabuang niya?
1: Siya na lang, uy. Wa na ko'y amor atong tawhana.
0: Sure?
1: Sure.
0: Bantay bitaw ha?
1: Promise. Magtikom na gani ko aron. Aron ako nang malihok ang among annulment.
0: Pwede ba na ko'y mugasto sa inyong annulment?
1: Gusto na ko nga ako yung kaugalingong kwarta nga akong igasto, Angel. Dili ko pwede nga mapahimo sa imong kayo na ako.
0: Oh, sige, ini na lang. Utang na lang. Bayari ko kung kaya na nimo.
1: Oh.
0: Di ka?
1: Oh.
0: Storya lagi na ni mo. Ngawa na kay amor ni Ryan.
1: Wa na kay planong makibalik niya. Honest.
0: What if kalit siyang mabago?
1: Huh.
0: Seryoso.
1: Oh.
0: What if lang? Imong dawaton kun mangayo og second chance?
1: Maayo ra nas primero. Mubalik ka gyapon nas daang bisyo.
0: What if tinud-an na higit?
1: Oh.
0: Ako sa imong dawaton.
1: Dili na ko. Dili na ko mamasin pa.
0: Hmm.
1: Pwede ba di na lang ta magkiskot niya? Mga una nang tagtarong bi?

0: Baga ang kabuang bayan na
1: eh. Ano sa iyong plano? Gisong mga si Irene. May gani, naasab na dito si Angel. Gani naman yung hitabo. Live man itong video ganina.
0: Atarne, unsa kay mayong buhaton?
1: Dili ko mo advice ni mo ana. Imo decision yun ang gikinhalan ini.
0: Di ko musudyan ni Rona, attorney. Di na kumuhatag o gigayon nga mag-atubang pa mi.
1: Okay.
0: Pero, na-worry ko nga natultulan na ni Rona ang gitrabahuan ni Irene.
1: Abi na ko katbang ra ang inyong gitrabahuan ni Irene.
0: Oh.
1: Aw, imo ra nga ma-protect si Irene.
0: Pero, wapamugod unta ko'y plano nga magpakita niya, attorney.
1: Pero kung ingon ana nga nakatultol na si Rona dito, posible kayo nga iya na nga balik-balikan si Irene. Di isa tingali ni mo kaya nga mutanaw lang, di ba?
0: Mausaligi, attorney. Murag mo samot kagubot kung magpakita ko nalang doha.
1: Okay. Oh, sir?
0: Si Irene, attorney!
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off. Only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Ako'y, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang anda.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana mga bisita? Gadget lang!
21: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
19: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello!
0: beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
23: Kining corned beef na lang usab, okay na?
24: Mami!
23: Angeline!
24: Di man sa'yo pang okay ra.
23: Pero,
24: sa Star

0: exercise, nakagdud ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Adonay, si Irene yung hostage.
3: Oops. Ayun, dali. Tingali, padiskal siya si Irene kung may buhaton ka.
2: Pero, adonay.
3: Kalma lang yun. O talawa.
4: Brad! Brad, ay pangangin! Brad!
5: Kamo! Hilo mo! Kamo! Ayaw mo paghilabutan!
2: Adonay, hindi na ko pwedeng pasagdan ng akong asawa.
3: Manawag sa kong pulis. Malayiming pata. Kalusa, pwede mo.
2: Pwede nga ako, asawa!
3: Ryan! Ryan! Balik din ay!
6: Pinoko, Ryan!

0: Ay pala, Abby. Gitabang na si Ryan sa mga doktor.
1: Angel, Angel, nahadlo ko. Daghan kayong dugo ang miagas niya. Nahadlo ko.
2: Angel?
0: Asa na? Natanggong na ang suspect?
3: Oh. Og high on drugs yung tawha na.
0: Bantag imo tong dawaton sa atong rehab.
3: Oh.
1: Attorney, attorney si Ryan, tabangi si attorney.
3: Ha?
0: Irene, abogado man sa attorney. Di man ni doktor.
1: Kung may dautan man mahitabo niya, Angel, ako gin mo hilungdan. Na-disgrasya siya tungod na ako.
0: Ayaw ka guilty, oy. Di man itong kabubuton. Di ba ni Musa nga madunggaban siya?
4: Kinsa ka sa ako sa pasyente?
1: Ako.
4: Ma'am, sunod lang ako, ma'am.
0: Sa ato pa di ay ni, kung mabuhi na si Ryan, pagkabalik rin na sa Irene, sa ingon anak lang kasayon.
3: Oh. Whatever will be, will be.
0: Has kagkasabwato ni Ryan ang nang hostage sa? Na, maayog yung pagkasuhon sa litang ni Irene.
3: Angel, ayaw palabi sa imong imagination. Kami ang nagkuyog ro ni Ryan. Kung wag gani may mahibaw, wag may magdahom, nga dito sa demo sa restaurant. Kung magkabalik man gani sila tungod din hitabua, ato na lang kung irespeto.
0: Respeto yourself. Basta, kahit para na ko, unfair ni.
3: Kung mahigog mga kanaon niya, makasabota ka. Mentag, okay ra si Ryan. Walang untay daw tamay tabo niya.
0: Mudapig ang lalaki sa iyang isig kalalaki, sa?
3: Dili mo ko sa iyo, Lana.
0: Ah, ina lang ta.
5: Ryan!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Fried! All you need is Fried!
10: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
14: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
21: Unsa ang ambisyon nimo?
22: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sanaay Ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
4: to... Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis Garing, soundman Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
7: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwata sa mando! Patali! Ang gwardiya! Grip!
6: Nidagsang ang tulisan.
8: Sir Boy!
7: Grip!
8: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
6: Kidnapping, kahilayan.
9: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara! Sige pa! Pakitami sa hubo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
10: Taong dalas ka na!
6: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Taya, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
11: The original Koy Herbal Capsule.
12: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to. Ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
13: Wala na yung bukol man?
12: Wala na yun. Wala na akong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy. Salamat.
11: Original Koy Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
5: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos di na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisang gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Lang palala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
13: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nga, kining nadakpang tulisan. Usaba sa mitulis niya.
2: Unsa?
1: Akong patug-anon. Hatagan ko dakong kantidad ang maong tulisan. Aron mutug-an siya kung kinsa ang ilang mastermind.
2: Huh? Unsa?
1: Yerte ko, Federico.
2: Daddy, ayaw na lang pangilabot, ana.
1: Pero man.
2: Daddy, piligro kayo. Kamantay ka, ana. Itikalig. Pagkiton kas mga kauban, ana.
1: Unsa?
2: Pasag din lang ang kapulisan, mo'y mahimo sa investigasyon. Ayaw lang pagkapilapil pa.
1: Dili mahimo, Federico. Usa kini kalaing maayong higayon nga mahibaw-an nato kini. Kinsa kaning maong mga tulisan aron mabungkag ug madakpan ang ilang leader ug mahunong na kining sunod-sunod nga pagpanulis.
2: Daddy!
1: Mahiyo!
2: Hello! Daddy! Oh, shit! Daddy sa rin. Di-off na niya.
3: Wala problema. Bawang kibot.
2: Hanggaw. Dili bawang kibot. Kakibot.
3: Problema.
2: Kana. Abi na mo, sultihan tika. Agong dati ba? Katong hanggaw na kong amahan ba?
3: Nga naman.
2: Tuas presintos kapulisan. Kay iyang tanawon ang nadakpan. Nga tulisan.
3: Sa una lang. Ano man, usito yun niya?
2: Iyang patuganon, kung kinsay leader.
3: Paldo!
2: O si Paldo? Usay Paldo!
3: Kibot. Bawag kibot.
2: Bawag kibot.
3: Bawag kibot. Kibot.
2: Gusto kang mahibawan o kinsay leader.
3: Dili kibot.
2: Kibot!
3: Dili ka kibot, pero mapil mga si daddy ni mo.
2: Akong giingnan nga di apil. Akong giingnan na pasagdan ang kapulisan. Gabaoy mo imbestigar ini. Pero ni supak!
3: Usa ba gito yun niya?
2: Gusto yun siyang ikatubang ang tulisan. Iyang patubanon. Iya kiningatagan o dakong kandidat. Para mutugan. Kung kinsa ang mastermind!
3: Kung mauna kagibot, sibat na lang kagibot.
2: Unsa?
3: Biligro nga masing along ka to. Mukanta to. Nga ikaw ang...
2: Shut up!
3: No.
2: Keep your mouth shut! Nakadungog ka kagibot!
3: Kagibot! Kinahanglan kapugna ni mo ang imong daddy. Biligro nga mukanta to si kakibot. Nga unya, makadawat unya dakong kanti si kakibot. Unya mutukan siya.
2: O di man!
3: Lolo.
2: Ano? Bada, sumutura kong kabalaka. Animal ba yan imong kakibot? Kibot lang ba? Animal!
3: Nisulti lang ko sa posibleng mahitabo. Hala.
2: Gusto?
3: Lolo.
2: Gusto. Si Marga! Ay, singalahala rin. Si Marga! Kira! Siya mo yung makabadlong kang daddy. Tuhuan siya ni daddy!

0: Federico kini. Nga naman kang nanawag man siya. Tupagun ko pa ka. Oh, si Darlene Ralph. To sa suwad. Di ko yugan sa polis nga mo'y desk officer ang makikita sa dakpan niya tulis.
1: Miss Darlene!
0: Ola, ngano?
1: Ah, gitawagan ko na si Rafael. Nga pa doolon ko ni mo. Aro mapaypayan ko. Dili ko na dili siya gusto nga maalimutan ka.
0: Oh, mao ba?
1: Oh, uy! Nananawag ni mo!
0: Biha ka una.
1: Ma! Uy, nagpalayo? Ano man? Dili siya gustong mahibawaan kinsang nanawag niya? Oh! Nalimahong lang si sa isda. Kung sa in-English pa, something fishy. Ano ba yan?

0: animal. Tubag na yung marga. Tubag na!
1: Hello?
0: Hello? Marga, my dear.
1: My dear, sa kutugang mo, ha? Ano na nawag galit siya?
0: Ay, kung balik ka sa marga.
1: Federico.
0: Iramdumi. Iramdumi lang, marga. Nga sa usa ko lang sa pagpitik sa kong tudlo. Hmm? Sama ini. Oh, sorry, di maliga kita. Ah, idumdumi lang. Nga sa usang ko lang pagpitik sa kong tudlo. Mahanaw ka sa kiliran ni Daddy Rafael.
1: Federico!
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy.
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
8: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi. Oh,
22: ito. Carl, palihog gani sa litron.
23: Carl, palihog po ng bupis, please.
21: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, be.
24: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
21: Ihatagan ni Carl ang bill.
23: Carl? Asa man si Carl?
24: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
16: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice.
23: Unsay tuyo nimo? Nganong nanawag ka?
0: gusto kong pugnani mo si Dai. Nga dili siya manghilabot sa mga pulis kanay na po.
23: Unsa?
0: Nambor mo sa presintos ka pulisan. Aron sa pagsusi. O pagtanaw. Kung kinsa ang tulisan nga nadagpan. O iyang patiguanon. Kinsa ang mastermind niini.
23: Yes. Mao ka na ang tumong. Aron sa ingon, mabawi itong kwartang natulis gikan kang Ola.
0: Ayaw na kaya pa ilabta, ana. Kabantay ka, ana. Pasok di ang mga pulis. Hmm? Dili ko gusto nga dumtang siya. Hmm? Dili ko gusto mamatay ang akong dati.
23: Federico?
0: Pugni si dati, ha? Pugni. Nagkasabot ba? Hmm? Pugni si dati.
23: Tuwa na hinuon sa suit? Hindi ako sa gawas. Wa ko na yun ikuyog dito sa selda.
0: Ah, ah? Agpasa, agpasa.
23: Oh. Okay, sige. Sige. Akong agpason.
0: Good. Liho kayong, liho.
23: Oh. Uy, may ambulansya nga ni Abot. Nganumin ka?
1: Isparika! Isparika! Ma'am!
23: Ola? Ola nga rin nakagubot?
1: Ay, na ako ni Binery, so nga nangikog!
23: Unsa?
1: Oh! Si Rafael, ni Asia.
2: Marga,
1: darling. Ni Asia, sir.
2: Marga. Buseta! Buseta!
23: Darling, ngano?
2: Ang tulisal na nagpan. Naghikog!
23: Unsa?
1: Ako, tinuod ka, sir!
2: Hinungdan nga nanawag na yung kong ambulansya, pero tanaw na akong dilagong patay na kini.
23: Unsa?

0: inol ka ba?
1: Oo, oh, bay. Mga resulta yung 30. Paminaw ko nun sa plus report ni Paul Lauro.
0: Kung mao, ngilingig na maong sindikato.
1: Ah, ha? Nga naman?
0: Naghikog siya. Naghikog, nahadlog, na makatugan sa ilang grupo.
1: Oo, oh, sabay.
0: Karaan na pag-iha.
1: Mao ba?

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad?
4: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

ko. PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Puri kita nga to'y paing. Bago paghani ka ining sakinan. Na, nakadasmagda ka.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw. Kanaw, padali. Nanaw, patay na ba?
0: Unsa? Puyag, buhi pa no'y.
1: Tiwasi!
0: Unsa? Atong tiwasa no'y?
1: Unsa mo dahil tiwasi. Wabi tayo nakasaksi.
2: Ako di ay, ako di ay. Musag tiyo. Nakaligis mo.
0: Patay.
1: Ilom di ay. Mukong ka naman gani niya. Tingo pa gani ha. Ikaw na biro. Tanaw, kanaw ka na. Tanaw mo kung unsa na itabo di sa tubangan. Basing na doon na nag-aida di ha.
0: Sige na eh. Kadiyo. Sikang nakaway niyo eh. Mapagani pagawas na mo. Usap ay pasahiro. Yung bukong pag yun. Yan. Nakaligis na yun. Og. Wala. Uy. Wak man.
3: Siya naman, Bilo!
0: Ah, Noy! Wak man din sa tubangan, Noy. Oh. Nakadagan tingali itong iro. Wak maligsi o dayon kay... Kuan man. Nakabalik man din ka.
1: Oh, mo ba? Arina, arina! Sakay na balik din eh!
0: Oh, Noy.
1: Eh, bro, nakaligis kita na. Tuwasan na unta na to kay lagi kita na magtinga pag yun luhay kita na on mas luhay kung dugay pang mamatay.
0: Mili ko lagi kagbalik niyo asa man ka huwag may iro sa ilaw ako mga gili ni huwag man kayo naligsan no eh huwag man kayo maligsan kung mapadayon ka
1: mamalik ti sagi
0: ha? Nga naman
1: kay dili ito maayong atilimadon itong nga iro kang kalit na milabang. Nagpasabot nga doon ay di maayo nagpabon to sunahan.
0: Usa?
2: Oy. Hindi ka ba na yung biyahe pa yung? Uli ako.
1: Ulisin niyo, oy.
2: Usa, on man ako pagpanlimos kung anto ko sa mo. Kawa, gano'y mo niya. Kawa, klaro, oy. Hindi ba nagkakwarta niyo?
1: Bayre ko
0: ninyo. Butangi gyud. Wa pagani mi kwarta. Kabayad pa.

0: La.
1: Ah.
0: Ato na ko, la.
1: Uy, kasayo gud di mong mulakaw. Asa ka man?
0: Mangon doktor og sayo. Wabay, may madayon kag biyahe ka biye kay nahadlok sinoy paing tungod ato nga mikalit og labang iro nga itom. Sige, la. Ato na ko. Og kung anay, la. Giandaman na natin kag painit. Nanay, pandisal diha og initubig na stermos.
1: Tay pa, dili na lang ka mamahaw, ha?
0: Ah, sa karinderya na lang niya. La, sige la. Akin la. Ay paghago-hago, ha? City pretty ka na diya, ha?
1: Ay paghilom, ay! City pretty. Isira na! Ay, bisag bugoy ning bataa, pero maghihuna-hunaon kaayo. Bugoy alang sa uban, apan buutan kaayo siya nga apo alang nako. Kunia pa lang unta si Ella. Kung buhi pa lang unta siya hangtod karon. Makita unta niya kung unsa nakadako og kagwapo ang iyang anak. Ella, kunia ka pa lang unta. Nakasiguro kung natapos na gid unta sa iyang pagtuon karon si Piolo. Pasaylo ako kung wa ko makahimo sa pagpalampos sa imong anak. Apan ipanikuro ko ni mo, nga gipadako ko siya nga usa ka buutang bata o matinabangon.

0: Yay, paghapit ak mula pa sa usaka oras amung sabot ni Noy Painga. Paabot at turun ako sa ilang kapitan. Sikang ahaka ba yay na eh, paspasan ako kung mga lakang bi.
1: Alam!
0: Alam! Yaha, pergidangat. Ni Ana sa misiya. Ulihay ko.
1: Ay, wait, wait, wait! Wait, wait, wait! Wait, wait, wait!
2: Lumir! Na, mula! Oye, ay,
1: nasa ako ni mo. Huwag ko madayon o katumba sa iyo to, my loves.
0: Ang naong spanaway.
1: Kaduwa na si mong naong sa kong naong. Pwede mo kiss?
2: Clover!
1: Ay, natiwas. Ang Clover! Nga nung ikalitan man ko ni wong buhi. Ay, laing ka ikaw! Natapilog na gani ko! O niyo human! Di mo niya iyo ba't yung ibuhian? Grabe kayo ka ba? Abi po lang kay babae kung bayaran, ingon lang ko ni Munini sa pagtratar.
0: Kuber, di man sa ingon.
1: Bayaran na ba ako magabi iha, pero libre na ba ako kung ikaw na mo gamit na ako?
0: Unsa?
1: Tanan na. Ihatod ko sa amo. Sakit ba ako ayaw nga kong tiil? Hilota ko ba? Huwag ako ba'y mabayad ni mo?
0: Unsa?
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL.

0: Selma Kabuhay.
1: Kini nga oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Umagto akong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay!
7: Oh, akong bugas-bugas!
8: Akong katul-katul!
7: Naik ang butangan!
9: Bugas-bugas o katul-katul?
10: I-DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayo sa bugas-bugas
9: o katul-katul!
10: DTX 500!
9: Woo! Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar!
10: DTX 500!
11: Sa Janice, gugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
9: Mabalik sa mga butika!
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: tupad. Mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminya Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminya Building, Osminya Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ay, dali nga ba? Saan ako og balik?
7: Clover.
6: Ihatod na ko sa amo.
7: Clover, kaning. Kuan ng good.
8: Ang higa! Sayo, ha? Kawaban niyo yung mga delikadisa, oy! Ni Alamos Dan!
6: Nasa ka niya?
8: Hoy, Clover!
6: Hoy, saan ka?
7: Ten! Ten! Kung maduol ka na mo, ten, maklaro ginako kung unsa kagamay ng bukto ni mo.
8: Unsa?
6: Si bukto ni mo, ten.
8: Gapis, ha? Ganyan, gani, gani, gani, ha? O, nawa, o, o, o. Gawas ilagga mo gani, ano, o, nawa, o. Sa sahong, pati ka?
7: Tinood, ten? Makadaw ka na ko, ten?
8: Sige ko kaasag barbel sa gym.
6: Hambugino! Taba ka niya, ha? Daot mang gani kayo ka?
8: Pero kusgan! Daot ako tanaw, pero pulos ni maso lang akong lawas!
7: Ay, mau ba? Tin? Sige ko no, Tin. Dali. Alsaha ko no ni si Clover kung makadaog ba ka?
6: Ha?
8: Sa'yo na?
7: Ay, pagsagit! Ay, pagsagit! Doon ka dali!
6: Dili ko! Tensa! Huwag mong pangutana na ako! Dili ko! Huwag mong masagot ko!
7: Ikaw ang tinudo!
6: Ginawa ni mo! Ibutang sa ko! Ibutang ko kay mabungkag unya ka potensyan mo!
7: Di lagi! Kusgan lagi na siya, ingon siya! Di ba, Tin?
8: Ha?
7: Di ba, Tin?
8: Kusgan,
7: kusgan.
8: Kaya ka rin ako, Clover!
6: Di lagi ko ni mo kaya! Nagkurog na ka, o klaro kayo!
7: Kurog ka, o wala magkurog! Tin, kanay, ihato na sa ilahat, Tin. Ano nga... Mahibaw na si Clover nga kaya kay ni mo siya. Sige na.
6: Ito
8: din kasi yung Clover.
7: Dili ko. Sus! Ha! Ato na ko!

0: Mao baka ni din niya nga akong nilakuan. Ingon man itong babae kanina nga, anikon ako din yung mga tabog sa kyanan. Ikutom na rin ako da. Mukha ko na lang tinghali ko daan. Maiko kong inikabot ako dito sa kailan ng anghingil ka. Mao pa ako ikaw. May kananan sa atbang ay. Mayot nga lila diya kay daghan man ang nangaon. Mulabang ko.
1: Ay! Akong bag! Ibalik ang akong bag! Tabag!
2: Pili na niya magsunan niya. Yo, Leo. Kinila ko larang. Lamikin lang sabaw ako.
3: Linataan lang ako. Wala nga makapangayo tag ko ng daghang sabaw.
2: Tamay nun.
3: Gaya ko palihog din yung linat ang baka. Palihog. Gini. Kining... Usara gid ang ako, day. Lamat.
2: Tabo! Nilisigit. Islat siya tingin rin, ay. Nadagal mo yung milabang slat siya, no? Uy, mauna gine.
3: Koptinoy, oh.
2: Kainit pa ni? Nahuso na tunol ako. Asam ka?
3: Tabangan ako ang babae, doy.
2: Ha? Boy, you know!
1: Ambe na! Ibalik na akong bag, maluhoy ka! Nahadihan ako mga importanteng mga documents! Maong ambe na! Kakusog di amin agad, og milabang saat pa. O mo lang mahadlo ka maliksan siya! Ambe na akong bag!
4: Hoy! Hunong! Hunong! Ha, hunong ba? Ikapoy ako, ha? Giguto pa naman ko! Kaya wakon pa mahaw! Hunong ba? Ikaw mo hunong? Bi? Ambakan, bi? Amawa ni boy! Buhay ni bag! Kung di kang gusto ng arong subagon!
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan runny ang poo nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Maubitaw, don't switch diapers, mommies. From day 1, EQ continue ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke! Here is our next song.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at Gamma Mangosteen.
12: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puhol, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilabanon, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
19: This time check is brought to you by iBerry.
20: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Higalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracamohanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kinin.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: At oras karon alas 12:38 na.
3: Ani na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth.
2: Mga kasama may hapon, adlaw tagaroon niya Biyernes. Uy, happy na sad matapos ni buwan sa Mayo. Kay Pizza 29 na tagaroon sa buwan sa Mayo tuig 2026. Pilak adlaw na lang, no? Mo tikang napunta nga to sa bag-o nga buwan, laing buwan na pod. Karong hapon na, ubanimin ninyo sa tunga sa oras na to nga programa ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kay karong hapon na, doon na tayo, importante sad kaayo nga to kion. And labing siguro, ani, daghanang nagduwa din na sa inyo mga pangutana, no? Kung kini nga bag-o or additional nga beripisyo o programa sa PhilHealth on saon na to pag-avail. Atong hisgutan karong hapuna ang cancer screening nga tests, no, nga ubos sa atong yakap or PhilHealth yakap. Ang uban nato may ngon tingali nga wa pa gid mi maka-enroll, wa pa mi ka pang pili sa atong yakap clinic nga pwede nato adto ta didto nga magpa-check up, avail og mga services. Labi na gyud kining importante sad kaayo, no, kay kung adto di nato i-avail sa mga pribado nga mga ospital nga dili nato iagi sa yakap. Mahal-mahal gini mga cancer screening. Unsa ri siya nga mga tests ang appeal, no, sa matang sa cancer? Ug unsaon pag-avail ni ini? So man aton tukion karong hapuna uban sad sa atong mga bisitang ikauban karon sa atong programa, ang public relations officer sa PhilHealth, Dinas Region 7. Unahon natin si Ma'am Dina Sinchez. Ma'am Dina, maing hapon.
4: Maing hapon natin, Ken, ug maing hapon sa atong mga tigpaminaw.
2: Uban ni Ma'am Dina karon yang partner si Sir Harold Ballioner. Sir Harold, maing hapon.
5: Yes, maayong hapon natin, Ken, no, o sa tanan nga nagpaminawan ni atong tuluman nun.
2: So, kung ginan yung mga radio din, ha, no, kay para bisan on sa pay inyong gikabisihan, at least makapamati gihapon mo. Of course, makita po ninyo o ma-view sa atong Facebook Live ang atong programa karong hapuna. So, dito maglangan ang atong tugikion, tugikion naman hinoon ni Tokion karon, or ang atong topic, mawag kining cancer screening tests, pinaagi sa yakap. No? Kaya atong sayran karong adlawa, ang kabahin sa cancer screening tests nga party sa atong primary care benefit sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Maayo nga ato ding masabtan ang kabahinong danon sa cancer screening tests usab, no? Ang pamaagi nga ato ding ma-avail or mapahimuslan kini nga maong serbisyo. Kay dinha sa prevention or dinha sa atong pagpa-screen, no? Og doon naman galit tayo medyo maduda-duda taba nga unsa man ni namor magmay bukol-bukol dire. Mas maayo nga atong ipa-test gyud, no? Kay tamasayod kun kana siya ordinaryo bala na nga bukol or medyo doon na kay rason nga medyo mabalakag maalarma ka mo na nga atong ipa-test or atong ipasusi, no, sa usa ka medical expert unya sa atong pagpasusi niini or pagpatan-aw unsaon nato pag himo nga malibre ta sa pinaagi sa yakap. Ato ning sayran, ha, kun unsaon ning mekanismo nining or mga pamaagi unya unsaon nato pag-avail. Pero sa dili pa Ma'am Dean, no, kini may atong topic karon. Ato nang ihatag tong atong hotlines PhilHealth kay labing siguro ning atong diskusyon daghan ang ma-interest ni ini. Kay kini ra bang masakit kag cancer, so simba ko lang palayo, no. Gastoso kaayo. Do na man tay kaabag ang PhilHealth pero di pagihapon ta kana bang maayo nga mangandoy ta aning sakita, no, kay porting mahala ni ini all throughout sa tibok nato nga pagpatambal maglabad gid ang atong ulo. Although natay kaabag ang PhilHealth. So mauna nga sayo palang gani pwede na itong ma-prevent or or mapugnga, no? Nga kanabang dili siya mo grabe or masuta na to kung anaagid ta sa in the pink of health ang atong panlawas, no? O tigihambin nga mga sakit. So, Ms. Dean, ato ng hotline sa PhilHealth.
4: Yes, mga dunay pangutana, amo pod mong giyawag nga mo interact, no? Pinaagi sa text message sa mga naminaw sa radyo, 0915-842-6048. Akong usbon, 0915-842-6048. Yeah. Sa mga nagtanaw via Facebook Live, pwede gihapon sad mo parangat sa inyong mga pangutan na pinaagi diha sa comment section.
2: Mm-hmm. Okay. So, dito maglangan, Ms. Dene, unsa man yung mga cancer screening tests nga covered na ilawom sa PhilHealth Yakap.
4: Yes. So, parte sa Yakap ang cancer screening test for preventive, no? Kanang likayan pa. Wala pa ay mga obvious kaayo nga kaning simptomas, no, nga na din ha sa imong gipamati, ma-screen na tadaan. So, parte ni ini ang kaning gitawag na itong ultrasound, apil liha ang sa upper abdomen, ingon man sa pelvic o sa breast, no, or sa suso. So, apil po na ay mammography, no, aron ma-check for breast cancer, no, possible breast cancer. Unya natay alpha fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy, o low-dose chest CT scan. Kay kaning mga sakit, no, kaning mga cancer mo na sila'y nag-unag yun sa mga kanang klase sa cancer nga mo hinungdan sa kamatayon sa kadaghanan ng Pilipino, no, base sa mga pagtulunan. So mo ni ang gi-prioritize una sa PhilHealth, no, kay taas kayo ang chance for survival once early ang ma-detect no, ang screening ani nga mga klase sa cancer. So cancer sa breast, sa lungs, sa liver ug sa colon, no, or kanang colorectal nga cancer. So kaning nga mga klase na atay ma-avail, no, nga cancer screening, pero dili ta mo diretso po dito sa Yakap sa cancer screening facility or accredited nga kanang cancer screening test nga provider. So moagi kita sa ato ang Yakap. So parte siya sa ato ang benepisyo nga primary care kay preventive man ni ato ang PhilHealth benefit nga Yakap.
2: Tinuod na kay kanabitang usay, no, makakuanta na ibukol-bukol baron nga atong mahikapan, no, sa atong lawas niya. Nabi mo encourage na to nga, uy, patanaw na, uy, kay lahi, lisod na, karong mga panahon na ba yan, no, tungkol sa atong lifestyle, pagkaon, usa sa makapugong na to, kanagin mo ito, mahal na ba ng cancer screening, uy? So, na yung mga pamagi, pwede na siya ma-avail, no, nga libre, no, through Yakap. Pero, Ms. Dean, mahating ngayon atong balik-balikan po, no, kay hibawaan na to, napadyuban nga, wala makasabot ba, saon magpili sila aning mga Yakap clinics na to. Unya, kay magtuom gud sila nga kung membro na kas PhilHealth automatic so, maka-avail dayon ka ani, no, moadto dayon sa mga accredited o katong mga Yakap clinics nato, only to find out ginabot na pa tay prosesong sundon.
4: So una gyud ato ang timan-an, no, nga kinahanglan tang mo pili og ato ang preferred nga Yakap clinic basta miyembro ta or na-declare ta as dependent sa usa ka PhilHealth member. So kinahanglan gyud na siya nga naatay record kay base nay uban wala pa gyud marehistro as member or nay uban wala pud update ilang record atos lang giauhag nga ipa-update po ilang record, no, labi na katong mga ni-retire na ni nahimo ng senior citizen. So ipa-update ang inyong record or katong mga kaniadto employed nya ni-resign na, mo shift ta as self-paying. So i-update lang pod aron hapsay sa pag-match, no, sa atong mga records later on. Kay once nakapili na ta sa atong Yakap clinic, mo bisita ta ngadto, naa man na sila i-access nga PhilHealth check utility. So i-screen ta, i-scan ato ang naong dito atong profile niya, mo match na siya sa record nga naa sa atong database. So kana pod daghan tag option sa pagpili sa atong Yakap clinic. So pwede gamit ang eGov PH nga app, pwede pod ang PhilHealth member portal nga naa sa PhilHealth website or moduol ta sa PhilHealth office, no, kana atong mga local health insurance offices. Gani aside sa ilang offices, moadto na sila og mga lungsod or mga barangay, no, mo tie up na sila sa mga LGU or naay mga grupo nga ni request, no. So makakandak na sila dito, pwede po din ha through ana nga mga kaning online services or kaning on-site services, pwede tang magiyahan sa atong pagpili sa Yakap clinic.
2: So bitaw tino nakamatikon bitaw ko ana, Ms. Dino, na yung mga LGU na yung mga barangay nga kanabang active pud kay ilang pagsuporta sa PhilHealth, no, kay dito mismo sa ilang mga lugar sa mga community na yung mga inani, no, nga kanang pwede day ka mo-register o mopili og Yakap clinics through aning mga on-site nila mga activities.
4: Yes. So kana gyud ang gipanghingusgan gisad sa atong mga local offices, no, sa atong satellite office nga makabot gyud na nila nga area, and even gawas aning mga yakap caravans, no, nga naagi dito ang services sa yakap clinic, no, nga naa mismo sa LGU. Napod gyud na sila yung mga mobile desk, no, mo-schedule na sila bisita og mga lungsod nga dito sila mo accommodate og mga transaksyon. Ya apil na gyud na din ha ang pagpili sa atong mga members sa ilang yakap clinic.
2: Tinod man, no, kay kinibitaw og mga services under yakap, no, kanang anugon kayo dili nato gyud mapahimuslan, no.
4: Correct.
2: Bitaw mga tawo nga naay mga maintenance medicines, bisan mapaliton lang kanang mga na may ubang doktor nga okay ra gyud katurang mga tosit tawag nila ana kanang mga o generic, no, so, pwede ra day kainan natog makuha or ma libre ha, ma libre ra gyud ta ana, no, kun mo avail ta aning sa yakap, no, or PhilHealth yakap. Okay, na karon nakapili na ka sa imong yakap clinic, no, nga gitawag nato unya pwede na siya mo kalabi na tong maka-provide aning mga cancer screening at tests nga atong gisgutan kaysa may pwedeng maka-avail ani Ms. Dean.
4: Yeah, so gawas sa kinahanglan PhilHealth member ka or dependent, no, naapod siya'y specific nga kaning mga edad, no, or naa siya'y risk or health assessment sa yakap physician mismo. So kung maingon tag katong ultrasound, pwede na siya for bisang unsang idara sa bata. Basta, based sa assessment sa doctor sa imong health profile or imong condition sa imong pagpa-check up, kanang naa siya'y nakita, no, nga mga possible risk nga kinahanglan jud kang mo-undergo ang screening. So, napod sa ubang cases, sa mammography, of course, mga kababayinan man ni, no, ang pwede gyud, recommend gyud ni siya sa katumang labi na nag-edad, nag-50 anyos pataas, no, but pwede ra pod younger, mga 40s, no, kay diha kasagaran manggawas na siya nga mga sintomas. So depende gyud na siya sa assessment sa doctor, kitan-aon pod niya imong family history, no, na siya'y mga na siya'y mga kanama na sila'y standard clinical practice nga standard atong mga healthcare professionals. Unya kaning alpha fetoprotein para sa kanang screening, no, sa atong liver, kasagaran ani ang nag-edad na pud og 40 anyos pataas, no, common siya diha, and ingon man ang liver ultrasound. Now for colonoscopy, pwede gyud bisag bata pa, no, maka undergo ni ana, but as applicable, no, base sa recommendation sa doctor. Pero kung nag-edad na og kaning 50 pataas, no, high chance na sad nga posibleng maigo ana nga balatian, i-require sad gyud na siya, i-recommend na siya, pwede na siya i-recommend sa ato ang mga yakap physician. Ingon man ang low dose chest CT scan, no, kaning low dose chest CT scan sa pag-check for possible lung cancer. So kung makita siguro sa doctor nga ay smoker din siya or exposed din siya og kanang second-hand smoke o unya ani, so napag yung family history, posible nga mo recommend na gina ang doctor bisan og 20 anyos pa ka or 40 anyos pa, no, pero sa mga nag-edad nog 50 hangtod sa 70 o pataas, kuan na gini siya, pwede gini siyang i-recommend yun sa mga doctor. So, tanawon yun ka sa imong yakap physician kasi sila may maka-assess.
2: Ba, ayun, no?
4: Correct, oo.
2: Ms. Dina, bay ka nang, pwede ba na siya nga pananglitan, no? Kanang malasa sa Ginoo nga kanabang tanan nga mga cancer screening test ba, no? Nakita ba nga taas ang risgo diha sa imuha?
4: Posible siguro.
2: Ihatag ni niya kanitanan nga posibli, cancer screening test.
4: Posible ma-recommend sa doctor, no? Depende gud sa assessment sa katong yakap physician or doctor. Kaya siya magyud ang mutanaw ana. Siya man pud ang naay.
2: So pwede ra under ani nga program.
4: Yes, o wala man siya.
2: Kung na-need gyud.
4: Oh, kung na-need. Unya, wala man pud ni bayad sa part sa member. But si PhilHealth mo bayad ta ngadto sa accredited na tong mga cancer screening facilities, no, sa ilang ma-provide nga mga tests ngadto sa atong mga members.
2: Pila may ma-covered nga kantidad ani Ms. Dean, no, sa PhilHealth aning atong gisgutan nga mga cancer screening tests?
4: Yes, akong i-enumerate ang mga kantidad, no, pero dili na maghunahuna ani atong mga members kay dili man sila ang mubayad na ani. Kay for cancer screening, free gud ni siya basta ilom niagi ka sa PhilHealth yakap. Okay, so for mammogram, 2,610 ang atong ibayad ana ngadto sa atong accredited nga cancer screening facility. For breast ultrasound, 1,350. for
2: lining best breast ultrasound o kining mammogram lahi lang
4: oh lahi siya separate siya tiken yes and then for low dose chest tomography or CT scan for screening sa lung cancer 7,220 uh-huh. For alpha fetoprotein nga screening sa liver 1,230 liver ultrasound lahi pud siya 960 Unya for colonoscopy, medyo dako-dako gini siya 23,640.
2: Ay, mahal day ang colonoscopy, oo. No?
4: Although ang colonoscopy sad, nanay sa due case rate ang PhilHealth ni Ana, no? Kung bisan og wala ka sa yakap but na kay procedure nga colonoscopy natay case rate na ni Ana.
2: Ah, okay. So kani nga mga amount nga imong gisgutan, misdin dagko-dagko namang gid ay ni, no? Kana bang sa ito pa, og mo undergo taani nga mga cancer screening tests, no, kay gi-recommend sa ato, niya ito na pahimuslan sa atong yakap clinic na napili, wala na gitay bayran.
4: Oo, wala gitay
2: wala
4: bayran.
2: Wala na gitay shell out nga additional, yes. O ni subraba, exes, kabayanan.
4: Parte sa agreement na ito, ani sa guidelines ni PhilHealth for our accredited nga mga cancer screening facility, nga no co-payment yun ni siya.
2: No
4: balance bill.
2: Sabang nga nanginahanglan, ani, bitaw nga mga tests, no, kanang maayo na kaayo ni nga kalambuan bitaw sa mga programa sa PhilHealth. Okay. Kada bitaw mingon nga mammogram ay di lang ko bisig na kay nahikap ang bukol-bukol ba. Ay di lang ko oy mo ratingali ni. Mahal kay na magpa-mammogram. Mahal kay nang magpaunsa pa to magingan lang din nga mga cancer screening test no but with ani nga programa yakap PhilHealth yakap no nga malibre na dai ni nga klase sa mga examination. Kung buto naon dili kita magproblema no unya makasiguro na ta ba nga ug na amang gay ginagmay din na ma-prevent na to nga mudako mo grabe pa siya kay ma-detect nga early so meaning taas pa no ang chance nga kanang ma-overcome nimo or maka-survive ka in case og cancerous mangali nang naa sa imong panlawas. But no, Miss D, no kanang asa man kani kay moingon ta libre pero ang pangutana ma-avail na ba ni nato asa mang dapita ta pwede maka-avail ani.
4: Yes, so sa mga accredited lang sa gyud nga kaning cancer screening test facilities nato ni siya ma-avail, no? Nya, unfortunately, dili pud tanan nga. For example, natay 21 ka accredited nga cancer screening test facilities, dili pud tanan cancer screening ma-provide nila. So, ang gikuana na sa ato ang opisina, no, nga through the yakap physician, ang yakap clinic, mutabang sila og kaning refer sa patient ngadto sa mga clinics, no, dapat aware sila nga mo ni atong accredited cancer screening test facilities nya dito nila ma-refer sa sakto nga maka-provide yun ni ana kay dili man tanan, no, nga nagpa-accredit sa PhilHealth maka-provide sa katong katong unom nato ka klase nga cancer screening test na uban nga pananglitan na ay Don Emilio Del Valle Memorial Hospital dito sa Ubay, Bohol, duha ra iyaha, no, si ang kuan la iyaha kana alpha fetoprotein og breast ultrasound naapoy usa ka hospital nga kaning breast ultrasound ra iyahang ma-provide, no, pero naapod mga hospitals kasi karon yung hospitals, no, nga kompleto ang ilahang ma-provide nga cancer screening test, no, sama sa kaning ACE Medical Center sa Bohol. Ingon man ang Governor Celestino Gallares gihapon, no, sa Tagbilaran. So ang Cebu South sakto ba niya akong ang ACE nga diri sa Cebu, no, dinhi sa May Anbacalso kompleto pod kompleto nga cancer screening test ingon man ang Cebu South Medical Center.
2: Cebu South Medical Center mo man ning sa Talisay, no?
4: Oh, ang kaning Talisay District Hospital. So kompleto sad sila unya
2: ano
4: ang Mactan Optimal Medical Center diha sa Agus Lapu-Lapu City. Ingon man ang kaning University of Cebu or UC Medical Center diha sa Mandaue og ang Vicente Soto. So napay uban nga accredited pud nato pero dili to tanan ang ilahang ma-provide. So pwede nilang tan-awon bisitaon atong PhilHealth website alang sa mga cancer screening test providers.
2: Parang lit Miss Dino ganyang napili katong usa ka yakap clinic nga duha lang ka cancer screening test ang iyang ma-provide. Unsa may tabo kung parang litan simbako mag-need po siya day adtong lain nga screening, no, or test unya wa adtong iyang napili nga yakap clinic unsa umang pagkalaki na?
4: Sa yakap clinic kung pwede dito man kita fix no magpa-check up mag undergo ato mga lab test pero kani sa cancer screening pwede ra jud ka i-refer kung asa accessible sa imuha so dili ka fix nga kung yakap clinic diha na pud ka magpa cancer screening kay dili man tanan yakap clinic nato cancer screening accredited sad sila nga provider so nagi referral from the doctor so mo na diha nato makita ba ang kanang pag kana unsa tawag ani na ay
2: na sila iba nga coordination
4: coordination yes so kana na ay coordinated care alang sa atong mga pasyente so pwede sila makasuggest nga ma'am moni ang ato ang moni imong gikinahanglan nga test no although dili man ato kinahanglanon yun siguro all the time ang tanang test
2: ito grabe na po na no kalintanan undergo ani
4: perfect attendance kayo pero kaning pwede ra gyud nga kung unsa didto imong gikinahanglan so kung moingon si doc nga ang imong kinahanglan is liver ultrasound. So, kani, halos kani sila tanan na itong mga accredited facility, makaprovide sila ng liver ultrasound. Pero, kana lang, no, naagi coordinated care gikan sa ato ang yakap clinic.
2: Pero ako na-notice, nga, wapa din na ma-appeal ka itong dagko na ito ng mga private hospitals. So far, wapa sila magpa-accredit di ay.
4: Yes, wala pa, no. Although, naan na may uban, nga, accredited na po, pero dili, wala na ako na-mention, no, kay ang ilaha is dili kompleto. No? So, mga level 3 hospitals na to sama sa Chongwa Hospital Mandaue alpha fetoprotein ra ilaha ang low dose chest CT scan ug liver ultrasound so wala pa sila ni apply nga maka provide sila for breast ultrasound colonoscopy ang mamo
2: hopefully makaning uban nga screening tests no makuha na po nila makarry na po nila sa umaabot nga mga adlaw unya kining unsa may atong angayang timanan ug buhaton Ms. din para siguradong maka-avail taani nga mga maayo kay nga mga programa sa PhilHealth.
4: Yes, so kana no importante gyud to nga rehistrado ta and updated ato ang record para hapsay na inig maneuver no less ang hassle kung mag avail ta kay aron dita magbalik-balik no or kanang dili ta masango no so always po dadun nato atong valid ID no kay kato lang sa gi-mention ako ganina nga na I feel health check utility nga gamiton atong mga yakap clinics so kasagaran ana kung naana kay sakto nga record sa PhilHealth na registered po ka sa PhilSys no kay naana may agreement ang PhilHealth o ang PSA no nga i-merge nato ang mga record para ma-verify gyud no nga kanang sakto ni nga kanang identity sa usa ka individual. So naay time sa liveness check, mo na gitawag natog liveness check dito sa yakap clinic kung wala kay wala pa kay PhilSys nga record or national ID naa na siya kuwangan ka dito so pangitaan kanila og proof of identity nimo so mo na magpakita kag ID pero kung naa na kay national ID registered ka nga PhilHealth member sayon na lang na siya dili na kanila kutikutihon pero kana lang katong mga wapay national ID ma requiran gyud ka og imong valid ID nya picturean sad kanila
2: I see usa ra ba ko daw wapa koy PhilSys ID May nalang gali na kay PhilHealth ID. Nala, okay, so, namin nag-request din ni Ms. Din, no, pausap daw sa number sa PhilHealth. Kaya basig mo text ni Diha o question.
4: Zero
2: o, na tama break.
4: Yes, sa mga naminaw sa radyo, i-text inyong pangutana sa 0915-842-6048.
2: Okay, so ato nang balikan karong taw-taw ng inyong mga pangutana ng ipadangat no, sa hotline sa PhilHealth. Ang uban, po din yung ipadadri sa atong Facebook Live. Mupadangat lang una tag mga pipila ka importante sa kaayo nga mensahe o niya sa atong pagbalik ato na ning atimanon ang inyong mga questions. Atong oras karon untop ng alauna.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Naku, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat. Kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
3: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
4: Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.

0: Atong oras karon ala una tres ay kalimot ha, naguban gihapon ta dinhi sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kung doon may gustong ipangutana labot sa atong topic karon kini mga cancer screening tests, pinaagi sa PhilHealth Yakap or ban pa nga mga butang gusto ninyo ipadangat dinhi sa programa na to, no? Like inyuhang nasugatan din ang mga kakulian, pag-avail baka ha, or uban pa nga mga pangutana. Pwede kayo ninyong ipadangat sa hotline nga girepeat ka ganina ni Ms. Dina or ariba sa atong Facebook Live. Okay, rita ni Sir Harold na kay siya maoy tigtanaw sa mga pangutana. Sir Harold?
1: Yes, ati Kenon ay nangutana diri. Maka-avail ba kuno no ang iyang beneficiary or dependent ng yakap? Nang yakap, no? Kay cancer patient daw, no?
2: Ang iyang patient. Kung cancer patient, depende siguro unsa na iyahang need, no? Pero si yakap manggod primary care siya. Kung cancer, naana siya cancer, nag-undergo siya og mga kaninang gitawag na to og mga chemotherapy, radiation therapy, naman tayo case rate, ana. Pero pwede gihapon siyang magpa-check dito sa yakap clinic. Mopili og yakap clinic for iyahang regular nga check-up po, no? Para maka-avail put siya atong if ever na siya other maintenance meds gawas sa cancer medicines nga iyang gina take, no? So pwede ra sad gyud gihapon siyang maka-avail
0: diha sa atong mga kanang tambal nga ma-avail na to nga free, Ms. Dean. Wa pa ma-appeal kay since appeal naman ang mga cancer screening tests. Wala tay mga tambal ina pang
2: for cancer, wala pa, no? Wala pa. Kay si yakap primary preventive manggod siya. So dili siya ang katong pang kanang inpatient na nga treatment, no? So dili pa ta sa primary preventive nga side pa nag-kumbati karon. But hopefully, later on, yes, naatay mga additional pagyud nga mga ma-avail nga benefit ani, labi na sa mga tambal.
0: Okay.
1: Yes, Ate Kenon, natin nadawat diri gikan ni Florito Avenido sa itong Facebook Live. Pwede ba daw ko, no, nga makapili o more than one, no, nga accredited nga yakap clinic.
2: Actually, usa ra gyud atong pilion and good for the whole year diha ta magbalik-balik. No, kay once mo sugod naman gud ta din ha, mobayad na in tranches ang PhilHealth. Sa dihang nagpa first patient encounter pa lang ka, nag-profile dito sa imuhang kanang health, no? O niya nagkuha sa imong mga vital signs, pwede naman mo report ang yakap clinic, no? I-submit na nila kinsa na nagpa first patient encounter niya nanami, ibayad ana sa PhilHealth ngadto sa clinic. So kung mugbalhin-balhin ka, dili na nila madawat ang tibuok nga agreed na mo nga payable amount sa facility, no? And also, gi-encourage po na nga kita, once mo pili ta, diha ta, unta magbalik-balik, kaya aron ma-monitor yun ang ato ang health. Kay kung sige kag ambak-ambak, wala na yung continuity sa care nga imong gikinahanglan, no? Kaya nilahi na po ka din, imbis nakita na to dito sa facility ang imuhang health history, no? Ni balhin na sa kaglaing lugar. Although, dili masad yun siya nga hangtod sa hangtod, diha na lang ka. No? Muhatag manggihapon ang PhilHealth o chansa nga mubalhin ta kay like sa mo, ni Harold, no? Kani ato, lahi among napili nga yakap clinic.
0: Karo na, balhin na dahil mo.
2: Niya. Siya, nakabalhin na siya. Ako po, nakakontemplate ito. Puno, mas nindot kung pananitan doon lang sa opisina kay aron mas makadalikyat ra ka kung lain imong paminaw nga na kay most of the time, the whole week, na amangid mi sa most of the time, naamanggit mi sa opisina. So, murag mas convenient di ay nga naadol sa mo opisina.
0: Maragkatagaan ako, asa mo napita naman.
2: Wala pa. Ako wala pa kabalhin. So, sa una, ang among yun na una, mo pa lang mang limited pa lang man po good ang yakap clinic before, no? Di pa yung nakadaghan na itong option. So, lahi po. So, makita na ito nga mas convenient day dito. Pwede ragyod. Pero, makabalhin lang ta iniga ng end na sa year para applicable the following year. Labi na ka itong mga naka-first patient encounter na, no? Sa ilang unang napili ng yakap clinic.
0: Para makabantay lang sila, Ms. Dean, no? Kay paspas sa magkayong dagang panahon. Kung sa maging buwan na dapat sila, palita karong panahon na ba lang, nag-una na silang daan nga, babalhin ko yakap clinic. Kung sa may best month nga, pwede na slag mo, himo ana nga lakang.
2: Within October to December. Karong tuiga.
0: So last quarter.
2: Last quarter of the year. Pero, mind you, kay ang October, taas-taas pa napakay duha ka bulan, kung nakay batiun or ganahan ka pa check up, dili naman ka maka-avail sa imong bagong balhina, no? Di pa ka dito mo
0: dito pa ka mo start kay January.
2: So, maybe once, mga December na lang, no? Para gamay-gamay na lang adlaw imong paabuton. Pwede na gyud ka dito sa imong nabalhinan kay yakap.
0: So kun day ana, once mo balhin ka palitan as early as October na pa-process na kanoy abalhin na ko or nabalhin na gyud ka dito yakap clinic lain. So automatic na na nga dili na ka maserbisyuhan. Sa mosunod nga 3 months or maybe from October to November ana nga current year.
2: Okay, nibalhin naman ka, nipili naman ka. Lain mo mo atras na sad, no? So muna ang best ana gyud is dito na
0: last December.
2: But si PhilHealth mo dawat na siya by within October.
0: Pero di pud niya palapason dito sa January.
2: Oh yes,
0: dili na pud pwede.
2: Oh, dili na pwede.
0: Ah, okay, sige. Para na sa timanan.
1: Yes, natin na dawat tiri Ate Keno sa itong FB Live gihapon. Gikan ni Miss Virginia Bangoy Patinga. So, bingon siya, ano, nangayon na siya katinawan kung saan daw kuno pagpa-activate yung PhilHealth kung saan po daw no, pag-appeal no, sa yakap nga program.
2: Pag-update sa imong record, mo fill out kag PhilHealth Member Registration Form or kanang PMRF nga available sa atong mga offices, ma-download po na sa PhilHealth website. Depende yung sa imong i-update, no, kinahalan ta mo attach yung supporting document. Appeal niya na ito ang government-issued nga ID as atong proof of identity. So, sa pagpili sa yakap clinic, pwede na po tayo options. Kung mo-submit ka na sa PhilHealth office mismo sa imong pagpa-update, magpag-iya na lang po ka dito sa pagpili og yakap clinic. Or kung medyo techie ka, gamit nimo ang PhilHealth member portal or katong eGovPH app, no? Na apoy mga guide anang videos sa PhilHealth Region 7 nga Facebook page, no? Na anay step by step dito nga mga videos nga matabangan ta sa ato ang pagpili sa yakap clinic gamit ang online platform.
0: Ako lang ni ilakbit matud pa ni Iggy Pose, good program DYHP PhilHealth, informative. Salamat kaayo.
2: Salamat.
1: Yes, na tip texting na dawat gikan ni Nene Lauro, no? Gikan sa Barangay Talamban. Naka-register daw siya sa usa ka yakap clinic, no? Sa iyang barangay. Then, pag ato daw kuno niya, parang daw kuno siyang maintenance, wala daw sila, no? Wala po daw sila siya ingna kung pabalikon ba daw siya ano pagkuha siyang tambal. Parang iya sigurong gisulti lang din kung sa iyang nasinati, no? Kakakulian, no? Sa pag-avail sa yakap na service.
2: Yes. Nindot na nga mo feedback mo, no? Sa inyohang kaning mga kasinatian. Kay para ma-actionan po na sa PhilHealth. Ma-verify nga to sa facility, ma-call out ang attention sa facility nga nga nung inganiman ang nahitabo. No? Nga nung ingani ang sitwasyon nga na tagamtaman sa ato ang mga members. So, kung mahimo, no? Mahatag ninyo ang yakap clinic or maka-send baka mo og email, no? Sa ato ang hrmc.pro7@gmail.com, no? HRMC. Kay naamantay kana regional committee na siya nato nga magtan-aw na sila sa mga complaints against sa ato ang mga yakap clinics, no? Dili na sa yakap clinics, mga accredited na to nga health facilities sa ilang performance. Kay aron na ma-investigate, no? Ma-verify og ma-actionan.
0: Okay.
1: Yes, no, gikan ni 7386, no? Ayang banad ako, no? Wala na yung trabaho sukad pa 2021 o kanag-uma na lang daw sa ilang gamay nga yuta, no? And then siya, 65 years old na, yung bana 59 years old. Unsaon ako, no, para maka-avail pa, no? O mga benepisyo ang yung bana.
2: Ato, itanawon siguro kung kinsa gyud ang original nga ang nagpamiyembro, no? Kaya kung miyembro po yung bana, pwede man nga, mupadayon lang usa siya, hangtod mutungtong siya sa isinta. By then, sa 60 years old manggod, dili na ta i-require mo bayad sa contribution kung dili na ta gainfully employed or earning. No, so, basin po, nakaabot nag 10 years ang contribution na ito ni sir, by the time mo 60 siya, mo apply siya for lifetime membership, no? Anyway, padayon man gihapon siyang maka-avail sa benefit, no? Kung siya mismo ang member, pero kung mo decide sila nga magpa-dependent na lang yun sa wife, no, nga senior citizen na, pwede rapod, no? Kung labi na og wala gyud marehistro si Sir Daan, isip member. So pwede na nga i-make sure lang mamakarga nimo siya as dependent aron maka-avail po siya sa benefit.
0: Sir Harold, may pangutana na diri. Pwede nang unsa man ang PEG sa yakap? PEG peg.
2: PEG.
0: Unsa man ang PEG?
2: Basig FPE. Unsa may iyang pasabot? Wala, hindi ko familiar sa PEG.
0: Si Rome Tumulak, sige, chat ko nog balik, sir. Unsa'y pasabot ni mo na lang?
2: PEG.
0: PEG.
1: Yes, natay, text ring na dawat, gika ni 4751, no? Nanguta na siya, kung pwede ba kuno maka-walk-in, pwede, asag daw kuno pwede maka-walk-in, no? Sa mga opisina sa PhilHealth para makapangayo o PhilHealth ID.
2: Mm. Ang pangutana na mo, taga-asa ka, ma'am or sir, no? Kay naman tayo mga local health insurance offices, napod the express offices sa shopping malls. Kung taga-Central Visayas ka, whether na ka Cebu, Bohol, Negros Oriental or Siquijor, naagin tayo mga offices, no? But dili lang kada munisipyo. So, mas maayo, mahatag ni mo, imo ang specific yun nga town or city. Aron na maka-advise taon sa pinakaduol diha nga PhilHealth office.
1: Mm-hmm. Yes, na tayo lang pangutana din rin. Nagtrabaho daw siya for 4 years, no? So, sa Kamol, no? Dili sa Cebu. O karon wala na siya contribution. O sa kuno yung buhaton.
2: Mm-hmm. So, kung nanarbaho ka kaniadto, dili na ka konektado, dili man po na siya automatic nga. Di na lang ka mobile sa contribution, no? Na atay self-paying category. Dito ta mo padayon kung dili na ta employed or formally employed. Basta na atay any source of income, maunay atong basihan sa atong bayran ng contribution. So, magpa-update lang po sa record. You can employ nga to sa self-paying or self-earning.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yes, you can 1996 until what age, no? Musta pag-contribute, no? O sa ka-worker sa PhilHealth.
2: Mm-hmm. Alright. So, nindot na pang-utana. Kitang tanan generally inig senior citizen na nato, no? Diha na ta muhunong gyud og contribute.
0: Mm.
2: Pero napoy mga seniors nga nagtrabaho pa man sila, no, gainfully employed or earning, labi na katong naa sa government, up to 65 man ang amo ang mandatory nga age of retirement. So kung nagtrabaho pa, like kami na aming mga office mates nga 60 na kapin, naagid gihapon sila deduction monthly sa ilahang kaning basic nga monthly nga sweldo, no. So diha na ta muhunong gyud kung retired na ta, ni abot na tag 60, nya dili na ta gainfully employed or earning. Ang exception lang ani katong mga uniform personnel na to, mga military, no, nga ni abot na sa ilang age of retirement. Kasagaran nila 56 may no, ilang mandatory age of retirement. So kung 56 na sila, kani atong mga policemen, mga naa sa BFP, BJMP or AFP, no, kung dili na sila manarbaho og balik, pwede na silang mo-apply for actually lifetime membership bisag pa sila nagsaysinta. Kaya ni abot naman sila sa ilang mandatory age of retirement. So kana ang ilahang kanang murag pribilehiyo, no, sa pag-serve. So ang ato is pero kung mobalik sila og kanang panarbaho, no, diha mo ibalik pud to ilang record nga to sa employed. So kana ang atuwag yung timanan lang sa age of retirement.
0: Mm-hmm.
2: O nya dili na ta gainfully employed or earning. Magkuyog na sila, no. So mo na atong basihan.
0: Okay, last question, Sir Harold.
1: Yes, gikan ni Lumen Lumanta, ma'am. Gikan ni sa tong Facebook live, no, nga pungutana. Ma'am, ngutana lang ko. Unsay angay buhaton, ma'am? Kana wala daw sila, no, sa pagka-indigent. So meaning graduate na sila. The automatic daw nga nahimong self-employed or self-paying member sila. Kapila ra man daw ilang sweldo.
2: So kung nagihapot tay kita ang balaod nag-require mangud, no, nga mo contribute yun ka. So naa man siya'y kaning mo depende man siya, no, sa ato ang income. So kung muubos pod imong income, ang base rate pod nga kanang premium ang ato ang subayon, no, which is katong 500 matag bulan. Kunya dili mangud kita ang mo-assess na bisan si PhilHealth, dili si PhilHealth ang mo-assess kinsa ang financially incapable, no, or katong mga moingon nga pobre gid sila or indigent sila. So naay mo assess ana. So kung pananglitan wala na mo sa kaning programa sa DSWD ang katong pantawid or four piece, no, or kana naa pa na sa mga modified conditional cash transfer ng mga beneficiaries mo, padayon sa gid self-paying. Kay kung natangtang mo dito pasabot ni tawid na mo, no, sa kalisod, so kana maka independently survive na ang family, no, so meaning maka contribute na pud gyud as PhilHealth. Pero kung dili gyud lisod gyud gihapon ang maka-assess ana, isa ka social worker, licensed nga social worker, dili lang bisan kinsa dito sa inyong lungsod or sa inyong barangay, no, licensed nga social welfare officer kay sila ang authorized nga mo-assess gyud no sa mm-hmm. kung kinsa ang financially incapable or mm-hmm. walay kaiguan mo bayad.
0: Mm-hmm. Ms. Dean o Sir Harold, no, daghan kay pangutana diri labi na sa atong Facebook Live, pero nay nangutana sa atong number og balik kay tingali basig off air na lang pwede yes, na to siya ma-entertain, Sir Harold.
1: Yes, no, katunay mga pangutana no mm-hmm. with regards sa PhilHealth, pero mahimo ra gyud nimong tawagan kini mga numero.

0: 0915-842-6048. O pwede po nato nga atong mo chat, no? Pinayos itong Facebook Messenger sa itong mga mensahe, no? Diha sa PhilHealth Region 7. Kaya atong online support team, andam na yun kaayo, no? Nga mutubag sa inyong mga pangutana.
1: Pero kung kani-aning Sabado Domingo, makatubag pa bagi hapon.
2: Dili na po. Na po. Yes, ari na sa Lunes.
0: Yes.
2: Regular working days na po.
1: Okay, so, say announcement na to dugang, Ms. D. Sir Harold, una tamo end.
2: Yes, so ni partner ang PhilHealth with DepEd, no, sa kaning mga brigada eskwela nila. So naalig i-identify po ang PhilHealth at mga local offices nga asa sila nga eskwelahan mo pwesto, no, sa part sa brigada eskwela para mo serve sila nga to na sila mga transaction pagpa-update sa record or katong ganan magpa-member or mo pili sa ilang yakap clinic. So karong June 1 na dayon ang ato ang local office sa Baiz mo alaga din ha sa San Vicente Integrated School sa Cambasahan, Baiz City, no. So naa sila makuha dito nga services kabahin sa yakap. Unya ini ka June 2 ang ato ang local office diri sa Cebu na adiha sa Lahog Elementary School, no. Martes na siya 9 a.m. to 3 p.m. So pwedeng mo kaning pahimulos niini ang atong mga parents, atong mga teachers ug tanang mosud diha sa Lahog Elementary School. Ang ato ang local office pud sa Mandawi naa silay desk dinha sa Subang Dako Elementary School sa June 2 gihapon. Ang atong local office tagbilara na diha sa Dr. Cecilio Putong National High School ini ka June 2 sab. Unya sa June 3 ang ato ang Leo Talibon na diha sa Zamora Elementary School, no? Sa I'm not sure la kung asa ni Talibon sad bakha ni, no? Wa naman nato nakuha ang address sa June 4 dito ang sa Talibon, June 3 sa Piyapi Elementary School sa Dumaguete City. Unya si Kihor Integrated School sa June 3. Unya, napabakoy na kalimtan sa South, sa Cagayan Central Elementary School, Dalaguete, Cebu, sa June 4.
1: So, okay.
2: Sa mga taga-Norte, i-finalize pa sa atong local office sa Dana kung asa ang kaning ilang location. Pero pwede ninyo bisitaon ang PhilHealth Region 7 nga page alang anang mga services sa Brigada Eskwela.
1: Okay. Unya, ato deng, ato na lang po ning isakay din he, kay panglawas manggihapon ni nagkinahanglag dugo type O+. Pasyal nga si Philip Faustor Pilonio na hasta Lisay District Hospital. Mao naman niya itong Cebu South Medical Center. Karon, no? Duha ka bags, contact lang ni Mergy Pilonio Ridiha 0923-173-1116 hanggang 0924-542-4004. Gikan po ng Consiel Francis Espares. Wa naman tingko nga oras, Ms. Dean o Sir Harold, salamat ka sa lain na itong programa. Kano someday tinuta sunod magdungog balik sa itong programa. Medyo malayo. Layo
2: balik na sa tag ka ng Thursday, na second Thursday, kay wapamanta ka shift sa katong straight na 5 week. Pero, basin, kay June 12, holiday man ginatiken, so, dito tas June 11.
1: Masayo-sayo ta. Okay, at ang imin ninyo sa June 11, tinood, no? Pastila, ni, kuwan, ni, Lunes 1 na June na punta, paspas kay mga adlaw. Sa atong pasalamatan na sab, ang PhilHealth, no? Sa kanunay nga pagpakig-partner na to para sa paghatag og impormasyon, pag-edukar sa ato mga listeners, unsa ni mga benepisyo kagiandam sa PhilHealth para kanatong tanan. Pinagay sa atong programa, Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Mapapod ako na Risk Control, kasamang Nestor Homicilio og Gerald Albius Nems Quiñones. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon, karon taon-taon, musunod po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon, alauna, 21 na.
3: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth o barang Public Relations Officer sa PhilHealth Region 7 o ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes, alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauting aprapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakakabot na ang Estados Unidos o Iran o kasabutan baglugway sa ilang ceasefire, o libkaso ng mga restriction sa operasyon sa Strait of Hormuz. Ibutya kini sa kasaligang tinubdan, bisan si US President Donald Trump, wala pa mo

0: Akbar sa maong kasabutan ug nipaibaw usab ang Iranian state media nga wala pa kini ma-finalize. Nasuta nga ang maong nakabot nga agreement mahimo mo extend sa ceasefire alang sa lain sa 60 ka adlaw ug tugutan ang normal nga operasyon sa Strait of Hormuz. Kini samtang padayon na pagtuki sa mga negosyador sa lain-lain mga issue sama sa nuclear program sa Iran. Kon kini maaprubahan sa liderato sa Washington ug Tehran, makonsidera na kini nga labing dakong lakang ug kalambuan subay sa pagkabut sa malungtaron nga kalinaw tali sa duha ka mga nasod. Suka nagsugod ang kasungian niini nitong Pebrero 28 ning tuiga. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radioman Marisa Abadies, DYHP, Tataka Ariman. Kantong maong balita ang hatod ka nato sa Said Marketing, ang tigabauti ka purapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang Said Panyawan Liniment Oil kani adto Said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
9: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
13: Zed Health Report!
14: Health Report!
15: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
17: Uy, nga naman, Marie.
16: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
17: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nang-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo, ha?
16: Yun sa man ninyo, Marie.
17: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindong pagyukayo ang tubo sa baboy.
16: Unifins?
17: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
16: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
17: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
19: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
21: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa seed panyawan plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
13: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
24: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
23: Hindi po kayo gumaling?
24: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. sulayi ang EXL Makabuetas Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuetas Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
0: May buhay sa makabuhay!
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
27: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
28: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
27: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
28: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
31: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maringon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmuti siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin yun kayo ni siya.
30: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
32: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
33: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
34: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
35: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
36: Biotrop Herbal Capsules.
34: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
36: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
37: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
32: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
33: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
34: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
35: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
36: Biotrop Herbal Capsules.
34: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
36: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
37: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
38: Nawan ang nabakaugana sa kama?
39: Basin og may diabetes ka?
38: Mag TTX 500 na!
39: Ang TTX 500
38: adunay powerful extracts
39: nga phytochemicals
38: og antioxidants
39: nga gigan sa palaya
38: og the sugared sugar cane
39: mga organic compounds
38: nga epektibo
39: batok sa sakit nga diabetes.
38: TTX 500
39: sa mga butika.
38: Hey!
39: TGX 500. Ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. TGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. TGX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. TGX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.

0: Maingat law kanin yung tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo, Doktora ni Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Rosa, 31 anyos, minyo og may anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong soliran, aron ninyong hisabtan, ingon ini ang pangapaghita po. Ma, pila naman ka kaoras diha oy? Paway sad ka ha.
1: Ganahan lang matiwas ko ni kay kuwaaw no na ni ugma sa akong suke.
0: Usam day lang gitahe ni mo ba?
1: Mga 14 na. Para man ko no ni sa hotel.
0: Mao ba? Nya, unsa man ka ni kao na ka?
1: Dawa pa oy.
0: Hala ma ha. Alas 2 naman in taon sa hapon. Uy, unya pa ka mo kaon?
1: Wa palagi.
0: Naunsa ka baya ma? Kaunsa ko na pa yung dangis
1: na? Ay, kadingat na lang ni. Mubarog na ko ron.
0: Hukaran na lang takadaan, oy.

0: Aray, Rosa, tabangin ka pa. Sakita sa punti eh.
1: Kadiet, kadiet lang, ma. Nasa manay ka?
0: Eh, sakit ka ayo kunti El. Nasobrahan tingali ni sa sigig lingkod.
1: Na, mauna lagi na. Grabe sa day ka makadaltahi diha kod. Unsa pagod kang orasa nagsigig lingkod diha?
0: Eh, ay nanagod pagsigig yaw-yaw diha kod.
1: Ang anga, badlungon mas sa day ka. Palapas wakas oras sa imong kaon.
0: Hilom na, hilom na. Badlong nabitaw ko mo kaon.

0: Milagro ma. Wa ka manahi ron.
1: Ay, unsaon? Nihubag man ni akong tiil.
0: Lanaon sa mana?
1: Nah, matla po nga no ni Oyrosa. Kadiyot, Rosa, agakas ako di bepengon si R kay mangihi ko.
2: Saan, Paracel? Bangor ka kayo nangihi kayo, Rosa ka?
1: Ambutin eh. Sige mo sa kugino mong tubig kay pirmi man kong uhawan. Rosa, dali na. Agakan ako kay kaiyon kay ko.

0: Unsa ma? Naay buwa ang imong ihi?
1: Oh, anak.
0: Long anong ka na?
1: Ay, ambot lang. Kung may baw.
0: Kung magpa-check up ka ka.
1: Ay, sus. Ayaw ra ay, check up. Para kanera. Huwag ko lang ipamati. Gawas aning akong hubag sa tiil.
0: Sure ka ha. Basing may gitago lang ka na mo.
1: Ay, wow, uy. Masulti ko ninyo kung naa.

0: Nak Rosa, HP terbang exam si Mamang kuda si Mika.
1: Oh, mau ba pa? Lawa pa rin ako yung sweldo pa na. Ah, sige lang, pagitaan lang ako pagi pa.
2: Huwa pa kay sweldo, te. Makahangyo raman sad ko. Pwede lang ako mag-promissory note.
1: Pero maliit kag-exam. Ah, sige na. Ay, kabala ka, anak. Pagitaan ako ng pagi.
2: Asensya na kaayo na ka. Unsaon nga wa pa manggid ko kapanahig balik, God. Kay wa pa gyud ni mamaayo ang akong ubag sa tiil.
1: Ingon pabitaw ko magpa-check up na lang ta. Wa man gyud na hiyos-hiyos maoy.
2: Nak, ayaw lang lagi kay kas o kwarta. Ipahuway ko ra ni.
1: Ma.

0: Naam ko'y ekstra di ha. Kanala sa mo'y gamita para tuwisyon ni Mika ngayong manghuda.
1: Sure ka doon?
0: Oray. Pamilya ba nani mo?
1: Ang
0: usap pa. Kunala ko'y katabang, putabang yun ko. Kita ko sa rabaw na tabang sa sama magpapa ni mga to. Libre ang atong puyan din he. Ubisa ka usa. Wagid ko'y nadungog nga batigi ka nila.
1: Salamat kita itong ha.
2: Lark! Rusa! Si mama ni mo!
1: Oh, ano? Oh. Noon sa undekas, mama?
3: Mensahe alang sa maayong panglawas!
4: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Zed Health Report.
3: Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
5: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
7: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy.
13: Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
13: Yun sa man ninyo, Marie.
14: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifins?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
14: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
5: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinakayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
20: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay. Bukid roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
23: Pwede na, mamakasbilay mo
22: ito. So, anak ko, nabinta na ko.
21: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinakayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
24: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
25: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
28: Kung hahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
29: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
30: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
31: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
32: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
33: Mensahe alang sa maayong panglawas.
34: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
35: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nakuyapan si mama na itong tumura, hinungdan nga naratol yun ming tanan, ug dali dayon na mo siyang ida sa ospital. Ug unya.
1: Doon na siya ay CKD kun chronic kidney disease. Muna na kaingon ko nga nung niyo pag ang iyang tiil.
0: Unsa, Duke?

0: Marcel, nga nga mga kamusulti na mo, Ani?
1: Tungon kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Naguna-una, manggod ko nga ang kwarta nga igasto para check-up. Ibayad na lang sa tuition ni Mika. Pero mas importante man ko dang imong panglawas, ma.
2: Hilom na mo, eh. Ang importante nga ni Anata, huwag nahibaw na ta sa matuod na kahimtang ni Mama. Magpaabot na lang ta sa dugang advice sa doktor.

0: Kinahalan siyang mag-dialysis. Pero doon na pa ko'y laing isulti.
1: Unsa ba na, Dok?
0: Posible nga kinahanglan siya og kidney donor sa umabot.
2: Oh. Ako, Dok. Pwede ba ko?
3: Dili. Dili ko masugot.
2: Ma.
3: Ayaw na. Ayaw ha. Ayaw biya yun. Dili ko masugot.
2: Ma.
4: Mone problema na mo aron ni Mama. Kay posible ko no nga magkinahanglan si Mama og kidney donor sa umaabot. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan ining chronic kidney disease? Kaliwat ba ni o tungod ni sa lifestyle? Napa ba ni kaayuhan? Ikaduhang pangutana, matud sa doktor nga posible nga magkinahanglan si Mama og kidney donor sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa nga dili ra siya magkinahanglan? Kung kinahanglan man jud simba ko, pwede ba nga ako mismo nga iyang anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan ako aron mamahimo kong qualified donor? Ikatulong pangutana, unsa man nga mga test ang kinahanglan sa akong mama? Maubasab ni ang hinungdan nga magsige siya og ihi-ihi ato? Kung wa pa magkuyaping ako mama, wasab na mo siya madala sa doktor. Dili gyud dayon mi mahibaw nga naa day siya anang sakita. Unsa kay posibleng mahitabo kung mas dugay pa namo nga hipawan? Posible ba nga delikado ang kahimtang ni Mama? Ikaw pa tugatapos ang pangutana. Kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo nga iyang mga anak? Unsa may angayan namong buhaton ug bantayan? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong soliran, Rosa.
5: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamahagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka na mo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o dribas mong buhatan sa third floor, UCR, Martinez Milingos Miña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga asa man niya, mangita. Sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Agoy mga tao gyud nga mangasar gyud nimo. So remember na when you are tested, patestingan imong pasensya, ang imong pagkatao, unsa kang klase ug kuan ba ka, may pagka-violente ba ka. So dili is because nga git kuan nga ma-discover ang imong mga weaknesses, ang imong mga depekto. Kundili, sometimes this can reveal your strength, no? Unsa ka katatag? Silence kuno is louder than shouting. Do not make major decision in your life when you are angry, when you are extremely happy, or when you are very sad. Okay, devastating ang mahitabo. Paghuwat lang sa kuno mo decision ka og if you are in your normal mood. All right. So, ang ato magtatampo kon adlaw si Rosa, 31 years old, Minyo, may usa ka anak. Taga Cebu City. Musta naman dahil si Mino Gabisay diya sa Bunbun. Ha? Mga Pilo family diya sa Guba. Cebu City, no? Gilbert o si Maria de la Serna sa Talisay. Ha? Mga Impasis family diya sa Dumdum, Dawis, no? Mga taga... Asa ni sila? Taga-kuan, Mountain Barangay sa Talisay, sa Maghaway, sa Tapol, sa Klupan, sa Lubas 1 ug 2, Manipis, Campo City. Mga Luwanya family, si Peter, Efer, si Samuel, Toto Dikit, Mia Duti, Jerome Argoncillo, si Orlan Kilyubi. Mga Sunok, taga Sunok, Nilia Mendoza, Bunsukan, ang Palayuhan family, si Lino, si Tess, si Sitch Mark. Of course, ma nung Bert Abela o si Brad Rene Abela, musta? Mga Ordanisa family, diya sa Sibunga. Ha? Pero may salamat kayo sa mga butong ninyo, Ruel o si Monique. Ha? Gatong nga kaubanan diya sa National Bureau of Investigation Region 7 atong Regional Director Jose Ernie Monsanto, ha? Musta sir, RD, Regional Director niya, si Wilmer Gamutan o si Dave Istorco, mga taga Alupes, Cebu City, si Crispin or si Crispa Libud-Libud, Henry Ortega, si Lourdes o si Momoy, ha? Ako na nangingan. Ha? Okay, so going back to our sender, si Rusa. Punto medical ang problema ni Rusa. Unang pangutana, matod sa doktor, unsa may hinungdan aning chronic kidney disease? Kaliwat ba ni o tungod ni sa akong lifestyle? So daghang kay naghinungdan ng inunta kidney problem, posible ni siyang kulang ka og calcium, makakos nag inunta coffee, kusog kayo, anya imong blood pressure, makakos ni siya og kidney stone, no? Kung kulang ka ni mga inunta citrus food, vitamin D, ng mga kuan, mga source sa kuan, kung sa makina pa fuel. So hinungdan ani is daghan, no? Infection, kidney formation, kanang urinary tract infection, too much uric acid, too much sweets, mga artificial fruit drinks, di na siya maayo, ha? Unsa may mga simptoma, ha? Mas maayo siguro mga isigutas mga simptoma ng naana kay kidney problem, ha? Like stone formation, decrease ang imong energy level, imong mga muscles mag-cramp, imong mata murag magluwa-luwa, mangubag, imong mga mga tiil kamot mansuwalin, mangubag. Ang imong ihi murag kanang kwan laig baho, kanang murag nay fruity ba, murag nay kanang prutas or juice nga kwan nya. In the worst scenario, na kay dark brown urine, imong panit dry nya katol, lisod ka ginhawa, di ka katog. Mao ni mga hinungdan nganong naa may mga kidney problem. So more on diet and physical activities, no? Sunod nga pangutana, matod sa doktor nga posible nga magkinahanglan si mama og kidney donor sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa nga dili ra siya magkinahanglan? Kung hinanglan gyud, simbako, pwede ba akong mismo nga anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan ako aron mamahimo kung qualified donor? Yeah, mausa na sa mga trabaho sa una, di ba, kung si Vicente Soto, ako may chairman sa ethics committee sa mga mo donate og kidney, no? Daghan kay ko experience ani. Pero pipi member of the family kay ikuan pa na og compatible ba ang recipient o ang donor. So tumuha na nga mas maayo og member of the family. Kung pananglitan moabot ang panahon nga makinala ni mama nimo og kidney transplant, usa ka sa ginakonsideran nga donor. But of course, after proper laboratory workup, cross match kung compatible ba? Dili ba'y wabay tissue rejection? But hinaut ko nga dili mo abot dihang puntuha, ang uban magpa-dialysis, no? Akong balikon sa makausap pa, kining dialysis dili ni siya tambal, ha? Temporaryo na siyang alibyo sa, or rather, inunta himuon nga ang imong dugo, instead nga mo ato sa imong kidney, kaya di na mahimo ang imong kidney, dipiktuso na, piagi og machine, dialysis machine nga i-purify, i-filter, ang sabay mga toxic na mga impurities niya, nga dili mahilo ang imong lawas. But after 2 to 3 days, mukaon naman punta, nanaanap po ilang mga dili kinanglan sa itong lawas, nga i-filter na saan, muna mabalik na po ng pasyente nga ito sa dialysis machine. So dili na siya tambal, kung dili temporary alibyo lang, nga dili ka mahilo sa mga toxic substances sa dugo, nga dili ma-filter sa kidney kay dipiktoso na. Sunod nga pangutana, unsa man mga test ang kinahanglan nun sa akong mama, maubasad ang hinungdan nga negative siya og ihi, or magsigi siya rather og ihi, yes. Kung wala pa nakuyapan ng akong mama o wala namo siya madala sa ospital, dili gyud mi may bawo nga naa na di siya aning sakita. Unsa kay posible may tabo kung mas dugay pa namong may bawaan? Posible ba nga madelikado ang kahimtang ni mama? Yes, this is a serious problem. So ako nagginingon, kining kidney, o man mo filter sa atong dugo, maapuan, diha ang yan. Pero ang usa ka tao, bisag usara ka buo kidney, makalive siya normal life. Of course, you have to limit his activities. No? So, ang inunta, ang kung naamang gani kidney stone permission, surgery is kinahanglan, dialysis is pagay mo on, o niya, nephrologist, saka nepro ang doktor nga mohandol ani, ha? Mao ni sila mga eksperto ani mga problema ingon ani. Kung mag-take lang yung kag tubig nga more mga 2 to 3 liters per day, onya mo take kag mga analgesic nga para mukuan sa sakit, this could be a plus factor nga dili mo lala, dili mo grabe ang imong kahimtang, no? So, mayo gani kay dali ra na discover ang sitwasyon ni imong mama nga basin pagmata, pag medical intervention, dili na surgical, no? Kung kaliwat man ng chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo? Yes, posible. Unsa may angaya namong bantayan ani? Inyong diet, ha? Inyong diet. Tingnan, you have to take plenty of water. Nga ang caffeine is not good. Ang good nga mga pagkaon nga kinahanglan nga moinom, makaon ka banana, garlic, avocado, mga citrus, oranges, kani mga isda, mga dairy products, nya magpainit ka na sunlight, na vitamin D na siya source, no? Nya kinahanglan nga naakay regular checkup. Ha, routine urinalysis can help diagnose some kidney problem. Nya kung simbakulag na ay stone formation, na naman tay mga pamaagi ron nga dili na lang mo undergo og open surgery, no, naman tay mga laser, mga wina na naman yun anak karon. Regular laboratory workup, i-transit the family, yes, but dili gid siya pareha ka kataas ang iyang hirido familial inong ta posibilidad sa mga heart problem. Okay, so now takasabot ka sa kong speaker ni mo Rosa din sa Cebu City. Yung nga sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Diyan kayong salamat. So kung malo ba sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide at Takaraman. Nagang salamat o maayong.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
9: RMN Newsbreak.
10: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, moos o sampletian, sa aeroplano ato sa unang tunga nga bahin sa Hunyo, human ni Hupay ang surcharge sa lana nga gitugot sa airlines nga kolektahon. Base sa latest advisory niini ang Civil Aeronautics Board kun CAB ni Paibaw, nga ang applicable passenger o cargo fuel surcharge alang sa domestic o international flights gikan sa Hunyo 1 hangtod sa 15 mahimong kunuran ngadto sa level 13 gikan sa level 15 nga gipatuman ni atong Mayo 16 hangtod sa Mayo 31. Ubos sa level 13 ang mga airlines mahimong maningil og fuel surcharge nga 423 pesos ngadto sa 1,237 pesos alang sa domestic flights ug gikan sa kapin 1,300 pesos ngadto sa kapin 10,300 pesos alang sa international services depende sa distansya. Katong mao malita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ngano special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangosteen nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

presents Hanumanan Sasa Awen. Ano pa daw sa iyo ang kaagi karon? Mungkin ay usa ka babae nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, may.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaigsukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DGX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
9: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
10: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Babe, overtime ko ron. Ayun na lang kukuha din sa trabahoan.
1: Sure ka? Kasi maglisod ka sakay.
0: Ayaw ka bala ka. Magbukra ko.
1: Ah, okay. Kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha?
0: Yes, babe. Anira ko sa office mo kaon. Magitan ako kasabay na ako.
1: Okay, babe. Ambing. Tawin lang ko kung magkinahilan ka na ako, okay?
0: Yes, babe. Bye. I love you.
1: I love you too.
0: Kinsa kayo pwede na akong ikadungan o kaon, ha?
2: Ako. Dungan tag-dinner.

0: Fred? Ganina na ka di, ha?
1: Medyo.
0: Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang kumukaon.
1: Naglikay ba ka na ko, May-May?
0: Ha?
1: Pila na nagkahigayon nga mga agdak ko ni mo, pero sige na ka balibad. Malain naging ko ni mo kung mabalibad ba ka na ka oron. Sige na. Doon nga taga ko. Libre na ko. Peace.
0: Sige na lang, good.
1: Nabusog ka?
0: Oh, thank you, ha.
1: You're welcome.
0: Anong nitutok mo ka na ko?
1: Walang. Nitutok mo ako sa babae nga akong gusto.
0: Naanasad ka, Ana. Red, kaslunon ako.
1: Kaslunon pa lang. So meaning, di ba umin nyo? Meaning, pwede bang mailog?
0: Red.
1: May, naibagi ka na dakuwi ko gusto ni mo sa una pa. Pero wagin ko ni mga tagi chance.
0: Red, oyab nami si John sa dihan na paramdam ka na ko.
1: So, sa ato ba, kung di mo uyab ni John atong time, ha? May chance din ko ni mo.
0: Ambot. Siguro, huwag ko may baw.
1: Sa'yo matubag. Murag, doon lang sa gigi kay na-feel ako. Di lang kakasulti kay mado ka makasa.
0: Red.
1: At least now, kaibahan ako.

0: hold yourself in town day ha, miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man itong kang Red? Uy!
1: Para katulad gani. Na-entertain na dayo na. Siyempre, bukod ko sa mga relasyon ni John, no? Kapilan ako gibalik-balik niya, miniuno na ko.
0: Pero gayong ganag-o si Red, good? Kailadyo kayo ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gigihapon na siyang paagi, matagad ni mo siya.
1: Day.

0: Adra ka, babe.
1: Sure ka mo ligid ka? Ani na lang kakatuwag din sa kong apartment.
0: Ayaw na. Tingalihin niya, di ko magkapugong sa kong kagalingon nung doon yung hitabuo na to. Gusto ko nga, inigkasal na to, babe.
1: Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha?
0: Oh, ikaw po, da. Amping na ni. Ikaw rin ba yung usa din sa iyong apartment?
1: Ayaw ka, bala ka. Safer ako din eh.
0: Okay, sige. Bye. Good night.
1: Good night. Ay, salamat. Day off, gitawan ako, ugma.
2: Bye!

0: lumbi, puding San Miguel tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
1: Carl, palihog gani sa litron?
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Lightro. Oy, i-share po, bi?
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Lightro. Kananay o katawanan. San Miguel Lightro, share sa kalami.
0: Ihatagan ini Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Lightro. Adto na.

0: sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: BM Extraordinary with MX3.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
12: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.

0: Nagwan sa ka din eh.
1: Nibisita rin mo.
0: Red.
1: Ganiim na rabay ko din sa gawas. Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok na yung upasod yun. Uhaw kay ko na.
0: Huwag na kang inumog tubig. Pwede na ka mo pa uli.
1: Ah, laya po. Pagbubuga ni pag-abot na ko, papauli o namadayin ko niyo mo.
0: Red, sayup ni. Tapi na ba di kasulti? Hingamin yung unon na ko.
1: Sayup? Ang samay yung sayupan ni May. Nawa man tagi buhat. Gusto rin kong mag-iistorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabunat. Okay, kita rang duwa din niron.
0: Nganong kipadoli mo yung mga naong din hinako.

0: paulin.
1: Oh, buti ah.
0: Red, nakasaan ako ni John. Dili to mo itong gipunghat.
1: Pero nalipay ka. Kaya kung wapa, di ko niyo pasag na may tabo to. Nato, di ba?
0: Natinta lang ko.
1: Natinta ka tungkol kay gusto sa kunin mo.
0: Mahal ako sa John Red.
1: May, di pa mo kasal. Pwede ba ni mong usbon ang imuna una?
0: Red, please, pauli na.
1: Ah, okay, okay. Sige, di ko gusto masakupin ako. Ah, pero May, sabang ma-feel ako na ganahan sa kanako. Dili kumuundan ng tut, dili ako'y imobiliyon.
0: Red!

0: Oh my God! Gada ko ba ng problema hanga imong gisugyan day? Uy, naunsa man ka?
1: Dahil nadalang ko.
0: Tugani ko si Tinuot Pia. Nakagusto kang red, no?
1: Ha?
0: Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni Masiya.
1: Ampot. O, ako mahibaw.
0: Sana mali, uy. Day, tambag inamigan ng ako, ha? Timbanga ko no pag-ayaw, kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni Mo, mintas wa pa ka makasal.
1: Day.

0: Eh, pasensya na ha. Kung mapuspunan ang dahil sa tugasal. Sa akong niyamagot sa papa sa ospital.
1: Okay, Ramim. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh.
0: Maulag, eh. Di pa ko ang nabib na mawa siya. Gusto ko nga nasa ni kasal na to.
1: Babe, ayaw ka pala ka. Mag-ampo lang tanga ma-okay ra si Tito. Huwag ang kasal makahuwat rin na. Mas importante ang health ni Papa Nino.
0: Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dalimu sa mga imong nahuna. Mahal kita ka. Huwag isaan na ko kung maminya unta. Ikaw niya ang pinakalabing malipayon ng asawa. Kaya maningkamot ko, babe. Nga mahatag na kunin mo ang life na deserve ni mo.
1: Babe.

0: Hey, love. Coffee or?
1: Love?
0: Oh. Cute man, di ba?
1: Red, sa gawas na magstorya, kiti ngarig baka dungugon niyang uban din eh.
0: Love, nga nang may ato mo kita din sa gawas na gistorya?
1: Red, kunungo na tani.
0: May.
1: Dili ihusto. Mahal na ko si John.
0: Nganong di naman lang ako ang imong pilion. Eh, paugumbal sa kunin mo.
1: Red, please. Kausa na tumahitabo. O bisag ka nos at dili na tumausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko nimo, respeto ang akong desisyon.
0: May.

0: Dakong saha kaayo nga doon inihitabo na mo ni Red samtang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. E plano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pa ng lit, dili madayon ang among kasal tungod sa saha nga akong nabuhat. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN.
1: The original Koi Herbal Caption.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na akong gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.

0: 18, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Parado na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Nung kato mga higalan, kaagi ni Maymay nga tagatag Bilaran Bohol. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga rekulohan, to know I hurt you.

Ang mongka agi gibartanudo sa radyo ni Jelly Haka, gumus sa direksyo ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kaawit. Yadres lang na ning tulumanon, handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubataha ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kabutag-us kabulan. Pa sugar ko usog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
11: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
12: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung kumirme kay itulog na ko hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimana nakabaklay-baklay ako sugod at nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tanan sa kina ni Attorney Samson Lero, Daddy, nakabiyan na.
1: Hinaot paunta nga mapadali ang pagproseso alang sa kagawasan ni Misael Iha.
0: Misael na sab? Basta lang ka ni mo, Daddy, ni?
1: Iha, Aliha.
0: Kung importante man alang ni mo ka ng tawhana na?
1: Natubag ko na ikaw bahin niya ng pangutanaha, Iha, Aliha.
0: Dad, misalik ka so sa katao nga kriminal.
1: Oh.
0: O ako'y nabala ka, Daddy. Tungod ibadlungan sa katilingban ka ng tawhana. O, nabilang ko man gani kay nakapatay, di ba? Nga sa ato pa, bangi siya magtanga sa tao. Pero imong gitapangan nga makagawa sa prisuhan, pinagi kang attorney Samson Nero.
1: Aliha, Iha, o ako ikaw tudlo aron maghukom sa imong isikaingon.
0: Sorry, Dad. I'm so sorry.
1: Ibaw-ibaya nga dili tanang nagpakidautan bangis na lang yun nga matang sa tao. Kinaay pipila nga napugos lang sa pagbuhat og dautan tugod kay biktima sa kagayunan.
0: Oh, naaday mga ingon ni Ana, Dad.
1: Kung dili kita open-minded, lisod sila nga masabtan. Kay kasagaran man gud ang tao judgmental sa isigaingon nga kung unsay makita. Hukma na dayon nga ingon siya ni Ana.
0: Daddy Mark.
1: Sa kaso ni Misael, makaingon ko nga ang iyang pagkadautan. Sugo lang yun sa dimalas. Tungod sa naangko nining dili maayong badlis sa iyang kapalaran.
0: Basta, Daddy. Kaya paghimo na itong dautan, choice na natukod, Daddy.
1: Managlahi kita o prinsipyo. Mahimong imo sana. Og di ko ikaw mahimong lalison bahin ni Ana.
0: Ang tinuod? Naintriga na pa ako bahin ni Anang tawana, Dad? O gusto kong makakita niya sa personal.

0: Gaspar, Mitchell, Gaspar. Nia, tawatakin na nimim Taurus Pistol.
1: Unsaon ko man ang 9mm Taurus Pistol?
0: Oh, gusto ko makasigulo din niya. Gusto ka na makasigulo. Puhi pagyudin mo ha, simpatiya ba? O ka na loyalty ba?
1: Madam Ching?
0: Okay, na. Dawata. Dawata. Ike na. Alunin mo po masailan ba kanaon sa ako gusto mahitabo kalon ba? O kanon sa gusto sa organisasyon para sa imuha ba?
1: Piskota, mapahamak mang gagawin ng kalagi ha.
0: Mitchell Gaspar, ha? Punta na. Ano ikaw, Luspad, ha?
1: Ambi, madam.
0: Oo. Oh, kanda, kanda, kanda. Naalaman din, ha?
1: Kung sa mga kining maong seremonyas.
0: Okay, okay, okay, Mitchell Gaspar. Ha? Akan, ha? Ikaw ayaw lisnag anak bangag imo ilog.
1: Oy.
0: Ikaw ayaw hadlok ba?
1: Oy. Wako mahadlok, madam.
0: Dili pa untak panahon ba? Apan ako ba ako, Madam Ching? Salig sa imo haba. O kinisilimonyas, maokin ni ba makawala sa ako abati o nalaay ba?
1: Pungsoy, buot ni mong ipasabot.
0: Kanika, ikaw pa minaw, ha? Medyo minaw ikaw, ha?
1: Oo, oh, madam.
0: Kalun ka na naman sa imuha ka na almas. Ako hatagbunyag sa imo ba? Ha? Palahintit na ikaw, himo miyemblo sa gulupo sa Malka Dalagon.
1: Oh, uy.
0: Ambi ka na imo, almas. Ambi, ambi, ambi. Ikaw hatag sa ako at na imong kalgada na ay mo hawak ba? Hige na, hige na, ambi, ambi.
1: Pero, nga naman?
0: Kung ikaw ka na ba entilisado ikaw sa Dalagon, ikaw at tangi mo pagduha-duha ba? Ha?
1: Okay. Sige. Oh. Ngayon kong almas. Dawata.
0: Salamat, Medyo Gaspar.
1: Wala ko magkasabutin yung buhat, ha?
0: Ikaw ka na ang gansa na almas na hatag na ako sa imo, ha? Sige na. Ikaw ka na pusil na sa ako, ha?
1: Unsa? No!
0: Ikaw pusil na sa ako, ha? Sige na! Pusil na sa ako, ha ba?
1: Unsa makinig buhat, ha? Gano'ng makinig siya?
0: Sige na! Ikaw po sila dayo na Madam Ching ba? Sige na!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Kung anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
8: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Igunta si ako. Pero niya, niya, buhi pa, Madam Jing.
11: Blank cartridge ni, mau ba?
10: Oh, Mijol. Mindset pa. Mindset ako, mindset. Nagdili na bugo ang si ako ba? Nga musugo sa imuha pala ako pa tunay mo, Mijol ba?
11: Madam, imo magunang gingigan sa nga kong kargada nga naani mo.
10: Balang kaltid siyang bala sa almas ako hatag sa imo, ha, Mijol. Kinita mga bala sa imo, ha, almas. Kung mubuto ni tumong sa imo, ha? Imo halawas pa. Dili ka ikaw maunsa, Mijol Gaspar.
11: Madam, ayaw ba, ha? Ayaw ba yun? Tinuod og original ang mga bala nga naas magasin ni ana, Madam Jing.
10: Ikaw ba sigulado, ha, Mijol?
11: Uskin dua ang iyang kimo. Pacu mo diyo ka, tingali ko ining insika.
10: Ako pusil sa imo agamit kini imo, almas.
11: Ayaw! Madam Jing! Madam!
10: Medyo! Abinin mo ikaw patay na?
11: Madam!
10: Mijol, ikaw kalma. Lilas. Blank cartridge gapon ng mga suit na pala sa magasin.
11: Pero, unsa ba ka unsa, madam? Tinuod man og original? Ang mga bala na suod sa magasin, anong akong armas?
10: Kung ikaw, abtik si ikaw, mas abtik ang si ako ba?
11: Madam Jing.
10: Kini almas ako agamit po sil sa imo, ha? Balang cartridge po kini ba? Kini. Maokin niya tinuod ni mo pusel. Ikatanaw. Ikatanaw, ha? Oh, palihas lang. Ah, diba? Kay ako ilis man ba? Pilo. Ah, ikaw, lipat ba?
11: Madam Jing, kau tikti iningin siya.
10: Utok ba? Utok, utok. Mindset mi juga sepal. Mindset ba? Oh, noon sa ikaw, uy. Oh, lipat man ang, lipat man na isong na midjun ba? Oh, lipat?
11: Oh, huwag yung kumakabantay. Ngayon mong gilisan nga kong armas nga gitunol na ko ni mo, Madam Jing. Kay, ang imong gilis nga armas, nikilado man po nung kumuplats.
10: Dili matago sa imo hakan na naong ba imo? Kipati ka hanlok ba? Ikaw ka na luspad! Unya lis nga bangag sa imo ilong.
11: Nakalitan yung kay ko. Kay, wato na ko dama. Ang akong nasinati.
10: Lis nga bangag imo ilong. Imo hakasun isa. Masapod ba? Aw! Ikaw ka ihi sa hadlok ba?
11: Naka ihi ko?
10: Ikaw, ayaw uwawa ka. Ayaw uwawa, tana nulma lang. Nulma nga ka ihi ikaw, Mitchell kay. Ikaw hadlok man ba? Kunglas ha, kunglas! Kunglas, Midol Gaspar!
11: Salamat. Salamat, Madam Jing.
10: Kunglas na ka, ikaw, ha? Ano, kine. Dawada kini subli na asudagan ko,
11: wala. Salamat kini, Madam.
10: Pilo kini, ikaw, iman, ha? Ako ka na abdik pa kay sa imo, ha? Nga opisyal ka pulis pa. Mao nga kung naaman ka palado, daotan sa Madam Jing. Ikaw ka na isip-isip. Katagani gayon ba? Kay bisan wala ko dala almas, ako ka na pwede patay tao. Kamit kini ako tudlo, paslak bangag sa ilong. Gulak, Midol Gaspar. Ikaw ka na hingpit, sakop sa gulubo, malk.

Huwag yung magkasabot sa kong gibati, ganina. Nalain di sabatiyon ko na anak sa bung aus kamatayon. Dili mo spilling ang kahadlok gan karabing katulba gakong gibati. Abi man ako patayin ako. Human at tong sunod-sunod ng mga buto sa armas. Gagituhuan akong mao ang akong armas gagitunol ko niya. Tanahang insika. Taabtik niyag mga kamot. Huwag yung kumakapantay nga giilisan di niya ang akong armas. Ugso sa magklase og kolor bangag sa ilong.

0: Nalipay ko nga gitabangan aron mapadali ang paggawas nako dinhi sa bilangkuan. Bye, Sarge.
1: Ay, yam sa kapagawason. Bye, Miss LK. Kuwang mga ebidensya sa kaso, batok nimo.
0: Tinood ka na, Bye, Sarge. O kamo nga nakailagid nako, sayod mo. Nawa ko isa. Nga dili ako mo'y nagkapatay. Dini naman ang abogado na mo'y mulihok sa pagproseso niya.
1: Kung kinsam ng tabang gikan, Bay Misael?
0: Gikan sa retiradong general, nga si Sir Mart.
1: Oh, mo ba? Kinsam ang abogado ha?
0: Si Atty. Sam Sanlero.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nilambo ang produksyon sa mga manok din sa nasod og balik 5.8% gikan nito Enero hantod sa Marso. Ipakita sa datos sa Philippine Statistics Authority ng PSA nga ang lokal na produksyon sa manok din sa nasod nilambong ato sa kapin 585,000 ka metrikong tonelada ato sa first quarter sa tuig gikan sa kapin 553,000 ka metric tons nga natala usamang period na ito may aging tuig. Katong mga malita gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at tangi, aguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Said Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3.
16: Balik na o available na sa mga paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
17: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Dito ako believe.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Upat ka musuliyo ang niya karon din his mentiryo nga nagpapicho si Lolo.
2: Bitaw no? O nga nang iyaman yung itudlo ang nitso sa ubos?
1: Abay, di man din ni Nitsu ang gitudlo ni Lolo.
2: Sa mindi ay?
1: Ang saog sa musuliyo.
2: Na? Ito na?
1: Na nga?
2: Anong gitudlo man ni Lolo pilo ang saog ubo sa Nitsu?
1: Magkapahibong kayo, abay.
2: Sa magiging apuhan ni mo, eh? Gano'ng kahangganahan magiging siya nga magsipulturiro, no? Nga pwede man siya nga magnegosyo.

0: pirmi ko niya sultihan nga naay bahandi sa kinabuhi.
1: May bahandi, ang kinabuhi. Apan mas daghan o bahandi ang wala'y kinabuhi.
2: Nga naman, Lu?
1: Daghan mga tao nga nagtigom o bahandi niling kalibutan na yan.
2: Daghan man silang kwarta, Lu?
1: Mahimong mo daghan ang iyong kwarta dyan. Timandi ka na.
0: Munang kanunay isulti ni Lulupilun ako, abay. Mudaghan kuno ang akong kwarta.
2: Daghan ang tato kung wapakuhaan naman ang alis siya, Poldo.
0: Aw, naingon natin alis sila, anak. Kay, di man sila ang paboritong, kuan, apo ni Lulupilo.
2: Yano din paborito man ka ni Lulupilo ni mo?
0: Amot lang ka.
2: Anak ba ni Lulo ang imong inahan o amahan?
0: Ah, ang akong ambahan. Na akong papa mo'y anak ni Lulo.
2: May mangod din nas mamalis siya?
0: Oo, ang akong papa, si Romulo.
2: Oh, mauba?
0: Pero, wala naman ko makaabot ni papang mama.
2: Mauba, pay?
0: Daghan na ganoong mga pakulba ni Lulupilo, na?
2: Abay, doon na kinirason kung nga nung gitudlo ni Lulo ang sawg.
0: Gusto ka, bay? Parihas ko lang yung pagkapusing sa tanang litrato nga mapapicture siya sa musuliyo, no? Ano ka nini?
2: Aon sa man, magdugay pata din, bay?
0: Ako nang tunanog maayo ang upat ka musuliyo, bay. Nga naas Lulo.
2: Oh, sige. Muna na lang ko nimo.
0: Ah, sige, bay. Pero, kwan, ayaw na ni isulti sa uban, ha? Labi na ni Tia Alicia o ni Agaw Poldo.
2: Oh, sige, bay.
0: Sige. Lo, kung saan magandang imong gibuhat? Nganong nagpapicture makainig upat kamusuliyo? Nag-ibog niyo ko.
3: Hello, Johnny.
0: Milche?
3: Ako ka, ano?
0: Uy, hello. Ayaw ko kuha yung picture, Milche. Ngawa ko, may baw.
3: Anong dili man? Nagpakuha lagi kag videos may agi mga adlaw.
0: Sa may agi mga adlaw mo to. Kay, nagbayad na magana ko. Bayad mga ato. Karon, laim sa ning... Iba kong gikalitang picture, laim na sa ning bayad.
3: Unsa?
0: May bayad, bay.
3: Sige. Kwenta ko na sad nato ni. Kinsa may imong amahan dyan ni?
0: Ang akong amahan mao si Romulo Altruso.
3: Unsa nga si mong inahan?
0: Dili mo sulti si Lolo na ko eh. Kung kinsay akong inahan. Nasuko mo good siya sa akong inahan.
3: Unsa?
0: Oo. Kwan, matod pa ni Lolo.
1: Ang imong amahan, ang ipaangkal si imong inahan. Johnny. Busa dili kaangay mag-iskot si imong inahan.
2: Suti lang ko, no. Mag-isan siya nga lang good sa akong mama.
1: Di na ko gusto nga mabuhi pa ining baya ang naan si imong inahan. Busa ayaw na punta na kung usay iyan. Importante nga anak ka ni Romulo Altruso.
0: Ang ganay ko kung makainom nag sa akong inahan, ngawingan.
3: Uwa sa ka makabantay nga doon ay babae nga may abot sa inyo nga nangita siyang anak.
0: Akwan, huwag may nangita na ko. Mauna ang rason nga bisan unsa na lang nga trabaho nga kong sudlan. Aron makatigom ko kwarta para mangita ko sa akong inahan.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal
4: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa!
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: extracts of vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
1: Go, puti ka, White Rose Papaya,
0: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
2: Aww.
5: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
12: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
15: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
18: Rexino Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Mao ba? So, sa ato pa? Ang imong lolo na lang gid ang imong nailhan nga may padako nimo. Kada bang nangunay og atiman nimo pakaon?
23: Namo ko yaya, si Yaya Sita.
22: O niya, ahain naman imong Yaya Sita.
23: Mibiya man si Yaya namo. Kay nagminyo mo kuno. Mo na gisulti ni lolo. Grade 3 na ko sa diyang milakaw nga akong Yaya Sita.
22: Mao ba? O niya? Anong gidungog man mo nga kaliwat mo ungo?
23: Ay, kwan. Nadako na ko nga mao nang isungog sa taon ako. Parang makakailan ako. Mao nga, ako na lang gidawat nga ungo mi kadugo. Pero, wa may mga taong namatay din he tungo sa ungo.
22: Diin magdigi ka na maong storya?
23: Ang ako nabatian, nga ang among lulo sa lulo, maugid ang ungo ining dapita. Ang unang henerasyon ba sa mga altruso? Ikatulo naman may kahenerasyon. Pero ang istorya, napagyapon eh.
22: O niya, kanang imong gigunitan? Ano sa manang imong gigunitan ng pictures?
23: Ay, pictures ni Lolo sa mga musuliyo sa dato.
22: Ngayon na po picture mo ni Lolo ano mga musuliyo?
23: Iga, tingnan ninyo sundugon kung doon ay magpahimo og musuliyo. Panday masagot ang akululogod. Gusto. Mauna ang rason kung anong nagpapicture si Lulo in yung mga musuliyo. Maudi ay. Sige ha?
22: Asa naman ka?
23: Paulit ako. Tekan pagubuhat ng sabay.
22: Okay. Oh. Uy, hala. Nakabili na ako sa kapicture niya yung gigunitan. Maurin niya ang naong sa lulupilo ni Johnny? Nagidungog na ungo?

0: Kinlang lang makahigay kong daan sa panilod to. Sa mong pagdukduk. Kika sa mong payag ni Chani ang dukduk. Shay! Doon ay misa ka sa mong payag?
1: Uy, hala. Wa may sod ting kuno, kini mo nagsugo nga kawayan sa bungbong.
0: Ay kana mga tibuok bo sa kawayan. Ang posible nga ay sod nga kwarta. Sige kuno.
1: Uy. Di sa tingali himo ang alkansiya ni Lolo kini haligi.
2: Tempa uy nga nagunsa nimo dinhi. Ngano gidukdok man ninyong haligi? Mahugno ng kusina.
0: Ay pagbuoton amo ng dukdokon. Ay pagbuot, ha? Kun among dukdoko ning tibuok lawa sa kawayan nga dapat inimpayag.
2: Ah, nagtuo mo nga naa gihapon ay sud nga kwarta no.
0: Ay posible kayo, di ba?
2: Pero mabungtag ning bay kun inyo nang tigbason.
1: Ayok pagbuot yun. Ay, busam.
2: Ay, sa god, dunungin na ninyo. Haligi naman ang inyong gidukdok.
0: Ayaw pagbuot. Ang ako nga mahan ang tag-iya inimpayaga. Busa, mahimo na namong gubon.
1: O, singan?
2: Apurbista po daan.
3: Ano nga na?
1: Agoy.
2: Abay!
0: Hoy!
3: Saan ni?
0: Hoy, Johnny! Ayaw pang hilabot sa mong buhaton ni Payaga, ha? Kaya nga akong amahan ang tag-iain eh.
3: Tiga, anak sab ni Lolo Pilo ang akong amahan. Doon na may katungod sa iyong mga katangan. Labi na ni aning payag na gibasunod ni Lolo Pilo na ako.
1: Doon na gini misteryo nga nagpaluyo kung anong gihatag ni Lolo ni mo kini Payaga.
3: Ha? Huh?
0: Kwarta! Klaro kayo nga daghan og kwarta nga gipangsuksok si Papa din eh. O gamo ning pangitaon. Bahala na og magkuba ning payaga.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala. Kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato gyud ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo pa inom na ko 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
13: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
14: Me too, Mama!
12: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
15: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
14: Papa!
12: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
9: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Bang hapon, kinisik sa mga Eli Bolonos. Huwag na itong balitaan ng urasa sa kaponon. Ito na ito sa Koy Herbal Capsule. Imbestiga ko na sa Konseho Siyo de Sugbo sa Hipodromo Barangay Captain Roberto Dondon Bacolo Jr. Kinisumay sa reklamo sa Osaka, Juna Marie Sinisa Inok. Kaginusun, niningat ito sa Buhatan, sa Visayas, Ombudsman, Batok sa Barangay Kapitan. Apan ang anti-graft office, tipasan, niningat ito sa kagamanan sa dakbayan, alang sa paghibog tukmang lakang. Ay reklamo rin sa iyong kanunay ng pagbahaw pollution na sanati sa mga manupyo sa sityo kahit pasan ng isutang barangay. Subay nini, ang City Council, palagi ni Konsel si Senyo Andales, idosok sa nasibutang reklamo ng ito kang ABC President Franklin Ong alang sa ipigayong investigasyon. Ang konseho ni Awag na hinoon sa Engineering Department o sa Department of Public Services sa City Hall, pagsulbad sa problema ng nasanati sa mga malupyo sa sityo kahit pa sa barangay Hipodromo.
2: Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule, dunay sa gulong nga paliya, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon kay tulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon, samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usapin niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
4: 10 years ka kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
6: Imi maluoy ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
5: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usag ka ni mga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
3: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caraca Puhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging baglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: This time check is brought to you by iBerry.

0: Uy, Ginoo ko kamahal ini. Ay, naka, dito sa naka. Tabagon sa nila, nai ha. Wait sa ha. Si Josh. Josh.
1: Ay, baby. Finally. Napati na ginag kong ibang tingog.
0: Ikaw, good.
1: Guess, hain ko ganun.
0: Sa imong opisina?
1: Nope. I'm driving right now.
0: Unya, ano na nawag man ka nga nag-drive man eh ka. Hala ha, pabadlong ha. Bawal mangud na.
1: Gusto ko magkabati si mong tingog. Gusto ko makita ka. O nga, di ako. Paingon ko si mong gipuyan. Kay gikan si mong gitrabuan sa ospital. Di off ka madiay. So, anhaon ti kas inyo.
0: Ansa, uwa ko sa Byron. Uway tao karon ito.
1: Then, where you are?
0: Ni ami sa syudad, ng Laag. Gisuroy lang mo ni Dave sila si nanay o ang bata.
1: What? So, kinanglan din akong mas paspasan pa ang akong pagparagan sa kinan. To get where you are.
0: Ansa?
1: Please, paabuta ko kung hain ka man karon. I am coming for you, baby.
2: Are you worried nga tingali madisgrasya ko?
3: Alangan. Uy, pagtaro ka. Paghinay ha, pagamping. Bigisi na kit ka, pagtaro di ha, uy.
2: Gosh. I can't help but smile. Knowing ya, may care sa biyay ka na ako.
3: Natural, uy. Ikalaga ka, Josh. Di na ko galing kayo na wabala ka sa mimo. Wabala ka man ganito sa mga giantiman akong pasyente nga dito na ko ikonsa or kaila.
2: Can I keep you worried?
3: Ansa?
2: Aron mabalaga ka na ako. O una-unaon ko na imo kanunay. In that way, ako na kanunay ang mukupar sa imong nauna. Ugwa na ilain pa.
0: Pagtarong bitaw, kung tinuod man nga nag-drive ka rin, pag-amping ha, kada... Ang bata...
1: What did you say?
0: Si Elaine, nawasa kong kibid.
1: Oh, tingali, naara ka na sa palibo.
0: Josh, babay una ha. Tingali, gahain na ang bata. Babay na. Elaine? Elaine?

0: Dave, do you see Elaine?
1: Ha? Di ba, kamo man ang naguban? Ikan ko nga milinya sa counter aron sa pagbayad ini. Kamo may naguban?
0: O lagi, pero kalit siya nawasa kong kilid. Nagtubag ako sa tawag sa kong cellphone. O, ay, sinanay, tingalik di pa ingon niya ang bata. Kadiyot.
1: Ay, taray. Ay, lingkod kay sakit ko nung iyang tuhod.
0: Diyos ko, huwaman niya uban ang bata.
1: Nay! Nay!
0: Nay!
1: Si Elaine, midool ba ni mo din niya ang bata?
0: Nay! Niduol sa din niya?
2: Oo, paano eh?
0: Kinuo ko. Ay, madi siya pa ingon. Wa siya magkabantay na nagsigira kung sunod niya. Dili layo niya. Ay, kalami na gyud ang gakson. Ibuwag siya gikan sa kilid ni Jenny. Uwa kini makabantay nga uwa na ang akong anak. Nara siya doon sa escalator. Mag-usa siya niya. Oh, mihunong siya sa kilid ni ini. Ulig sige siya glantaw sa ubos. Oh, musunod siya og sakay sa escalator.
2: Dito ako yung taon. Ay, naman ay paingo na nga kung ako.
0: Sorry. Huwag na ko mapatay yung taro nga bata.
1: Shhh, ay paghilak. Makita na nato ang akong anak. Pinalig, may gawas lang. Ato ko lang taon. Kung diligin nato siya makita, muduol na ito sa mga gwardya.
0: Sorry.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.
8: Sus!

0: Turang gwardya, atong tulon para tabangan ta.
1: Ginoo ko yung taon. Huwag ba kataw tumukuyo kong laing taon ang bata.
2: Walang ko, tanay.
3: Tanay!
1: Ginoo si, Dave, ang bata, Dave.
2: Elaine! Elaine, anak! Nanay! Anak! Diin man ka! Ganun ka lang nakabibiya sa akong kilid. Di ba na ikaw kunin mo, dili ka bubiya na ako. Nasayon ka ba? Sa kabala ka nga kung gibati ka ganina,
4: Nakita na ko siya nga misunod ato na naog sa escalator. Nung dahil nga ako siyang disundan.
0: Imi! Ka!
4: Ate!
0: Salamat sa pagluwas sa itong anak. Dako na kayo siya. Diba?
4: Ako nakita og misabot ka gwapa ang nga nagkadako ang atong anak o ganan ang buk.
0: Ilin si mama ni mo. Ali.
2: Nanay.
0: Busy ka? Uban na mo. Manuri pa mi sa duanan sa mga bata. Balipay si Ilin kung ikauban ka na mo. Di ba, nak? Di ba? Ganaan ka nga uban nato si mama ni mo. Di ba?
4: Sorry, Dave. Sorry kay pero may lakaw pa ko. May nung danon. Sorry nga dili ko makauban ninyo karon. Sige, muna na lang ko ninyo. Elaine, anak.
3: Lilik ko ni mo.
0: Elaine.
4: Sige, muna na ko ninyo. Jen. Nay. Dilit na ako ang akong anak. Dilit na mo doon na ako ang akong anak.
0: Elin. Dili maayo ka itong tibuhat mo si mama, ha? Huwag ko malipay si mong tibuhat. Inahani mo siya.
3: Nanay ako! Dili ka niya! Nanay ako, Jenny!
0: Nagbarda ka, ha? Nagbarda ka, ha?
3: Tatay!
1: Dib, unsa pa? Lakas mo! Buhi inang bukos, bata.
2: Elena, kilom na. Kilom na, ha? Dili na mo kay-kay, ha?
3: Itaman ko ni mo, nanay!
2: Sige na, hilom na. Ni ana si nanay. Hilom na.

dili na nako ang akong anak. Mas miila na siya ni Jenny. Nga mo'y ang inahan kay nako. Pag dili ko siya mabasol. Gibiyaan ko siya. Gibiyaan ko ang akong anak. Akong pamilya. Giusikan ko ang gugma sa akong pamilya kani ato. Karoon ang inusara na lang ko. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako ninyo. Pero si Dave, nakita ko ang kalipay siya mga mata kaganina. Sana yung iya ko nakita. Ug iya paghihapon kong gikakos. Buot mang ipasabot na. Nga dawaton paghihapon ko ni mo, Dave. Kung mabalik ko.

0: salamat taon kay nakatog ng bata. Ikapoy ito naghinilak ganina.
1: Sorry kayo. Ako ning sa ang tanda niya.
2: Pero may nahimong kaayuhan ang pagkawa kaganina ni Elaine, Nay, Jenny. Kay kuno pa siya mibiya kaganina. Dili siya makita ni Amy.
0: Dave.
2: Nakita ba nimo kaganina, Nay? Ha? Ikaw, Jen, di ba nakakita ka? Huwag ko itukmod ni Amy. Diyang ako siyang gigakus. Gipasagdan ako niya, migakus niya. So, kuhay siyang giingon na ako kanadto. Nga, dili na ako niya tagdon. Kung ako masyang ikakita pag-usap, bisan asa nga dapit. Gitugutan ko ni Amy nga gakson siya, Nay. Wala siya masuko na ako. Mahimong mubalik na siya na ako, Nay.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Ganos na News muling kakaroon ka pula hatog ako sa Betaeng sa 503 pinibang mamataon ang naalainan pag Betaeng sa 503 ka. Ang Betaeng sa 503 ay mas superior ang dance kumawi gapitin sa masigil at pinamas cancels patok sa drivers ka free early house o gay pagrabi sa fortune na yung rin sa bisyo sa mas pinom sa alkohol o ang pagparabako. Sa itong balita, pasakaan ang kasong homicide, hindi sa mag-uubag na kapusil patay, siyang sinigan dito sa may sitio Bukaw, Barangay General Climaco, sa sinad sa Trio ng Tumayaging Adlaw. Ang suspect sa gitanggong nagkaroon sa Toledo City Police Detention Cell, na ilhaga si Eduardo Abadiano, Conte City Adios sa Poligon, o sa mag-uuma. Siya may ditumbog na suspect sa pagpusil patay, nining usag ka sekretary sa news nga si Juan Ingaling, sinigan sa mauga suspect ka. Sigun sa investigasyon sa nasaran sa kapulisan sa Toledo City Police Station na kining suspect o kiyag igagaw, nag-inom at tumigayuna o gadihan ng hubog, nagkalalis, nagkasugi o gami sangko sa gingong minitong na paglalis. May kuwag ng armas ang suspect o kiyag itiunan o armas kiniyag igagaw ang iyang kalalis sa pagkinig biktima kaya kiniga may uwang sa away. Hino ang kiniga na aksidente na kapitan sa suspect ang gato sa armas. Hino ang naigaw kini sa buko-buko gabi mga masuta sa ganalig at kalatayon. May suway sa pagsipat ang suspect kapag sa gibog hapos sa depresyon sa kapulisan sa Toledo na takwa sa pinimaong ang suspect sa gitanggong o gipalhog na karoon sa Toledo City Police Station. At ang news mo rin, gano'ng kapula, hatong ito sa Betex sa 5-3, na Betex sa 5-3 kampiyon niya produksyon na 1.3 million orak yun sa antusan, sa pwede mo kinipakontra sa mga free radical oxidation. Sa Betex sa 5-3, na pangpanit mo mataong, internal organ ayuhon, ang Betex sa 5-3, dito ba sa Betex, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, cancer formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Devex Family ang sekreto sa pagkagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
2: I

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa oban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Benson. Recording editor ni Tayad Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.

0: 그렇게 많이 문부불러요? 나가 와야지!
1: 에이! It's your hands!
0: 하당길이 생각하고 왔어야지, 이사! 위안스! 군들이 간국수동아 가리는 딸동아 똥뿡까만하기 소원!
2: 아야, 고가주가겐! 똥은께 비싸놓은 사온! 길리코이코마 다웃 나이 소원!
0: 아! 아, 이사!
3: 마탁사오! 사, 아드라오! 그나항랑 musaop ang adlaw armosidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matag saw sa adlaw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka dyan!
7: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
8: Tusiran Forte!
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it!
12: It's a belly

0: Bygone, 100% knockdown.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC. September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ani

0: Hoy, Kapsul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka, gawp, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Zed Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Long have we waited.
19: Panduway First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: Woji.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
18: Brought to you by Panduway.
19: The world's number one rum.
18: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
19: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
18: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
19: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
20: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FO!

0: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo, aron extra food ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
7: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
8: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Buang ako para nimo? Ha? Ken?
3: Oh! Nabuang nakatungod sa imong gugma sa patay ng sikara! Nabuang ka na! Og dili ta katugutan, nabuhatan og dili maayo sa iyesa! Ayesa sa... Ayesa? Noon saan ka?
4: Gusto na taon mo. Ayaw mo pag-away. Saba na kaayo mo. Sakit sa dunggan. Ganong dili naman na mo magkasinabot ng iksuon raman mo. Ikaw. Ikaw. Ikaw, Hans. Maguwang man ka, imo rin sabton imong manghod. Imo na siyang atiman nun, kay maguwang ka man. Musabot yung ka sa imong manghod. Ikaw sab manghod. Sabton sa nanimong imong maguwang, dili ka magsingig paning ka.
3: Ayusa, hubog ka na.
4: Wa ko mahubog. Kariks pa kanina akong utok. Yungit ko, pero laro pa kayo kung utok. Kita pa magay ko ninyo, oh. Ano kontra magkikayo mo kay iksuon naman mo?
3: Ayisa, katulog na.
4: Ano ba katulog mo kung ibukit? Ano maglalis sa sad mo?
2: Lingkod, Ayisa.
4: Ikaw malingkod. Suka ako.
2: Lingkod.
4: Kasukawan ako.
2: Lingkod na.
4: Dili ko.
3: Ayusa!
2: Ayusa!
4: Mawa na ni. Init. Wow! Wow! Nag-uwan!
5: Ayusa! Ayaw
4: mo sa ganit rooftop! Sagdi ko ninyo! Gusto kong bugnaw!
2: Ayusa! Ayusa mo ka! Dili ka ba to?
4: Asa ko to? Wow! Wow! Ganun doon sa feeling. Sige! Pag-away pa mo diha! Ayaw mong sunod na ko! Sagdi ko dali! Tubog daw sa uwan!

0: 좀 깝! 막본가!
1: 그니까 오늘 뭐 하나다.
0: 후야! 아이언 씨의 복수 써먹고 나오고! 그만 호구냐 무사할 때는!
1: 무슨 방법 하나가? 뭐 나올까? 어디?
0: 아이사, 호부가 아이오브라 플린지하게 막 뭔가
2: 안되고 막 뭔고 골데모딤 타파린티
1: 오노가
2: 에어간 로간 노메로스란스 에약다코 오코사 시깅 방홀가 에마마
1: 아이사, 바삭다다
2: 바삭다가 이따오가
1: 이빠기가지는 것도
2: 에어간 데이코 어디코 여봉 sa gilagi ko ninyo. Ginahal po ko magpauwan. Sir, sir, may mainom? Oo, oh, man.
0: Ayos ah. Manaog na ta, sige na.
2: Hindi lagi.
1: Basta man! Gusto kong giyuro na kade, ha? Ha?
2: Giyuro?
1: Palagutong ikon mo. Ay, kung kataw kayo, ha? Kaya wala ko mahimuot na mo yung gibuhat, ha?
2: Ano sa karihimo at Sir Hans, ha? Isukat ko abo diris inyo. O, magiging ko makakita kami pahiyom ka. Ay, nakakita na ko. Sa TikTok sa imong mahal.
1: Diin ka makakita ni Kara.
2: Mahal? Ang ngayon pa ko sa akong boda.
1: Gusto ko ng pasok ko na.
2: Ay, ay!
0: Kuya! Pasag din ang una siya!
3: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love! Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: kon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilabyan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musa sabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na
17: ug ang motabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
9: United Home.
10: Unilabyan.
11: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra. Uba!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: Sus!

0: stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex, our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry. Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip!
5: Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kajut
13: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Nagtuo kang di ko kahimus pagdari mo sa ubos, ha?
17: Aray!
18: Kuya, pasag din ang una siya. Ayaw lang una siya pagkanauga.
16: Pagkanauga na siya.
18: Elisa, ayaw pagyaka din sa simento.
17: Pasag din ako diri. Ay, ganahan ko diri kay Pugnaw. Ganong isog man siya.
18: Isa, hubog ka kayo.
17: Nalipong ramagod ko, pero ako mahubog. Nagsabot mo ko sa iyo, ipanulti. Bisa migaya kong dila, pero makasulti pa man ko. Napabasag ko yung utok.
18: Husto na, husto na. Tuwan si kuya sa ubos.
17: Wala. Nabasa na inuon ka. Buang bungkod ko.
18: Shh! Ayaw pagsulti, ana. Ay, sa dili ka buang. Hubog ka lang.
17: Ingon bitaw ko nga, ayaw ko paim na. Gipainom gyud ko. Away noon. Sakpan akong maoy.
18: Ayaw na lagi paghilak.
17: Masagdil ako po hilak. Ganahan pa ba kong mahilak?
18: Ayos ako sa naging uwan,
17: oh. Ganaog na lang din to. Alin ako matog.
18: Ope, Ayisa, ayaw paghigdad niya sa siminto. Balintan ni Klanan. Sige na.
17: Ani lang lagit ko.
18: Dili na ka mo inom, ha?
17: Ibigit ako kung hindi ko mo inom. Ipainom yun ko. Dili man ko makapugong kung nakainom ko. Mabuwangan ko.
18: Gusto na, gusto na. Kuha natin kagpayong to, Alia. Okay?
17: Ayaw nagkasuko, Sir Hans. Magpinuotan na lagi ko.

0: 이모놈고 이리까라.
1: 와, 드라워. 드라워, 드라워, 드라워, 이모, 이모, 빨리 놈.
0: 스프크와 리모 소리 소리

0: 为什么给要红包安顿他而不打中的你们活动啊我的那红包安心一世人所有的你们干杯那红啊不要
1: 艾莎艾莎你要发用我你要不多利啊你要不加给他啊我的那个nakatubig na siya. Ay, ako lang siyang payuhan. Ano na lang sa kumuling kuto pa niya? Ay, salamat kami hulo ng uwan.
0: Ayaw ba?
1: Hindi ba naman si Isa? Masaan niyo eh.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, kailan. Ay, isa ba na inanawag? Uy, si Ayesa. Hello, hello, Ayesa. Hello.
1: Ikaw ba ang inahan ni Ayesa?
0: Oo. Ako. Kaysa ba ka?
1: Ako si Kent. Higala ni Ayesa. Kung gusto kang mutabang si mong anak, apasa siya diri sa bahay sa kong maguwang.
0: Aha! Ha-ahain! Hain mo na napita!
1: Pamati.

0: Ay. Uy. Uy. Ons om nie. Nie om ek sport. O ganang akong sinina. Anong ni amang po din eh. O, sa may nahitabo gabi eh. Oh. Kang kaya't man yung kwarto. Nganong naabot man ko din eh, uga. Kisa may nagkubo sa butang akong gisuloob gabi eh. O. Oh.
1: Ayos ha? Good morning.
0: Kent, kaysa may nagdaan ako din sa kwarto, gikan sa rooftop.
1: Ako. Basa kay ka unya, hubog pagyod. Mayo gani kay wa ka maglangas sa pagnaog na to. Kay kung naglangas pa ka, mahuog ito sa hagdanan.
0: Unya, kaysa may nag-ilis na ko.
1: Ako.
0: Oh, hoy! Imo, nakakita ka sa...
1: Nagpiyong ko, oy.
0: Oh. Ayaw ninigus ba, ha?
1: Sorry. Napugos lang ko sa pag-iilis ni mo, kaya dili ko gusto nga masakit ka. Pero ayaw ka malaka. Wa ko nakita. Oh. Oh. May tao sa gate.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
6: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: og the sugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
3: Sa mga butika.
4: DTX 500!
3: Ang tubag!
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: DTX 500.
3: Imo sa disugard sugar cane extract.
4: Ang anti-diabetic property.
3: Kikan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bio-Draw Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Bio-Draw Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Bio-Draw Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Carlos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
12: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP, alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni auhag usab sa Korte Suprema nga tukoron ang Judiciary Complex di sa South Road Properties kon SRP. Samtang nga tulo ka station commander sa Cebu City Police Office naghupot sa mga dagkong police station gipang lahugay aron mahatagan og higayon nga musaka ang posisyon sa pipila ka mga police official nga dugay na nga nahimong happy sa usa ka police station. Samtang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ni hangop sa paghatag og sa PRO 7 og mga kahimanan nga magamit sa kapulisan sa maong syudad. Samtang Senador Jingo Estrada nakapiansa sa kasong graft may kalamigitan sa flood control issues. Now, kata mga headlines. Sugbo kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Biyernes magkasama mo, weekend na usap? Mayo 29, pagkadali rayod sa panahon. Pilak adlaw na lang yun, mag-Hunyo na sab. Back to school na sab, mga kasama, mga nanay, mga tatay. Sugod na po ning labad sa ulo. Sugod na sa ning pangatols, mga ulo, gumikan kay. Ang baon, ang mga bayranan sa eskwelahan, tuition fee o guban pa. Niyan na po, atubangon na po. Pero importante mga kasama sa padayon nga panikay sikay. Padayon nga paningkamot, kanang tanan, maluwas na yun. Naminaw sila mga radio karon 612, maayong adlaw ninyong tanan sa itong digital platform, DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw kaninyong tanan. Padayon nilang pagpaminaw sa DYHP Element Cebu o ingon man sa IFM gumikan kay mga pahalipay. Ihatag na usab sa DYHP ang atong tag. Yung mga kilong bugas, chorizo o guban pa mga pahalipay. Aging pagpasalamat na bumikan sa lain o nagpadayong kalampusan sa DYHP o GIFM. Nakarong bago sa first quarter survey sa 2026 nigawas na overall number one radio station ang DYHP o GIFM diri sa Cebu. Sumunang pakos gila na inyong radio kay maagian gali mo sa ato mga kaubanan sa research department. Siguradong makagrasya yun. Ingon man sa atong digital platform, DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel at tangi ha, atong online nga ma-promo mga kasama atong question and answer diri sa DYHP. Di makaluwat mo og 200 pesos GCash. O karon sa detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival ni auhag sa Korte Suprema nga tukuron na ang Judiciary Complex di sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Giauhag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ng Korte Suprema nga tukuro na ang Judiciary Complex diya sa South Road Properties kung SRP. Kinitungod ka hangtod karon, wa pagkasog niya pagtrabaho nini diha sa gidunar nga luna sa reclaimed property alang sa maong atayuan. Ang city government ni hatag 1.5 kaitaryang luna diha sa SRP nga ito sa labang hukmanan alang sa planong Judiciary Complex ni ini. Apan kini wa pagkasog masugdi, so kagilagaan ang kasabutan 7 katuwig na ang nakalabay. Alang kang Archival, ngayon ang tukuro ang building alang sa Judiciary Complex diya sa SRP aron magamit Cebu sa katuyuan ni ini.
18: Gusto na nako mo ano gid na para nako. Kaya importante na masugdan na aron mahuman.
19: Iwa man gud sila building sa pagkakaron sige lang official pangapan.
18: That's correct.
17: Si Mayor Nestor Archival na sayran nga City Council una nang nipahinumdum sa Korte Suprema labot sa pagsugod na sa nisgutang proyekto. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man Eli Bolonos DYHP Tatak RNN.
15: At oras sila 5:14 sa kahaponon. Nagkagaminaw, mayang hapon, Ma'am Elmi Sarangani. Nag-tune in karon sa DYHP. Salamat kayo. Asaman mo destination karon. Nagpaminaw sa DYHP. Mayong pagpaminaw. Dihan kayong salamat, Ma'am Elmi Monterde Sarangani. Unya, good afternoon. Naminaw karon din sa Banilad, Marlon Mercado. Maayong hapon, sir. At oras alas 5:15 sa kahaponon sa Samtang Tuloka Station Commander sa Cebu City Police Office, naghupot ni mga dagkong police stations ang ipang lahugay, girevamp. Aron mahatagan og higayon nga musaka ang posisyon sa pipila ka mga police official nga dugay nang nahimong hepi sa mga police station. Asa man ni dapita unsa man nga mga police stations kansa ang mga hepi gipahulipan, gilahugay. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
16: TYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Police Major Eric G. C. Gingoyun is relieved from Police Station 4 and reassigned to City Personnel Holding and Accounting Section. Police Major Fom Ed L. Aghoy II is relieved from Police Station 5 and reassigned and designated as OIC Station Commander, Police Station 4.
21: Mihimo og minor revamp ang Cebu City Police Office sa tulog ka mga dagkong police station nurot sa paghatag og higayon sa mga police official nga ngayon na nga musaka ang ilang posisyon.
22: I hereby relinquish the position as Station Commander of Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign.
23: I hereby assume as Officer in Charge of the Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026, and I sign.
21: Ginalibuhan sa katungdanan ni si Pepe sa Mapuno Police Station si Police Major Eric Hinguyon, huwag ang nihulip kaniya mao ang hepe sa Carbon Police Station nga si Police Major Tom Ed Taghoy, isip officer in charge. Si Hinguyon kasamtangan nga ginistino sa CCPO Headquarters o ginagdang ibutang kini sa usa ka unit alang sa ihang career enhancement. Samtang ang ipili nga mahimong hepe sa Carbon Police Station, mao si Police Captain Vince Tain Buntilaw, ang station commander sa Guadalupe Police Station o gang mihulip kaniya, maong iyang DPT nga si Police Captain Gabriel Mota. Gihimo ang turnover of office ceremony sa conference room sa Cebu City Police Office sa magpangulo sa hepe nini nga si Police Colonel George Ilanan. Mato ni Ilanan nga ang pagrelibo ni Hinguyon isip hepe sa Mapuno Police Station o gibalhin sa headquarters tungod kay muhupot kiniga staff position. Sanglit ang ayan na nga musaka ang ranggo nini gikan sa pagka-police major nga tuna sa Police Lieutenant Colonel. Natagbaw si Ilanan sa performance ni Hinguyon sa Mapuno Police Station sunod sa katuig kapag dumala nini, dindaghang kinig accomplishments.
24: Ang uban, dugay na sa ilahang posisyon, so kinahanglan na ituyok. And some has to go up. Si Major Gingoyon has to occupy a staff position here in Cebu City Police Office in order for him to be promoted to Lieutenant Colonel.
21: Gipasalamatan ni Ilanan ang iyang tulo ka mga station commanders nga nakahimo og maayong trabaho sa ilang gibiyaan nga police station o siya masaligon nga sa bag-o nining tahas ilang makampot ang ilang tinguha.
24: Our incoming station commander, your assumption of office carries with it renewed trust and an even greater responsibility as you step into the role. You lead with integrity, competence, and a strong sense of accountability. Embrace the challenges ahead with determination and uphold the highest standard of discipline and professionalism.
21: Si Police Colonel George Ilanan, mando niya sa tulo ka mga police officials kay patigbabaw ang mithi sa disiplina o professionalism sa trabaho isip usa ka tinugyanan sa balaod. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Arbo Samantha DYHP, Tata Carmen.
15: At oras sa 5:19 sa kahapon, ang kining portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghamin pag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon ka ni Charantinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Pwede mong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, the best show. It's against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:20, lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nihangop sa paghatag sa PRO 7 o mga kahimanan na magamit sa kapulisan sa maong syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
16: DYHP RMN Report.
25: Wala nang buhay nang ma-pull out ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Mandaue City ang namatay na isang German national sa naganap na sunog sa isang pension house sa Barangay Gizo sa Mandaue City. Karina ang masal...
15: At balikan ang report ni Radio Man Ken Galenea. Kabahin to sa paghangop sa Mandaue City Government sa lakang sa PRO 7 sa paghatag o kahimanan na magamit sa kapulisan sa maong syudad. Ito na nga timbayaon o gigreet ang mga tigpaminaw karon sa DYHP. Karong orasa, digan kayong salamat. Naminaw karon kansansyo Lisondra Dennis. Ay hapon, kas mga ilabas, shout out, always ginaminaw, sukar pa sa una hangtod garon. Aha, Cansancio, Montesino, Flores, Lisondra, Coya, Parish, Quizon, Dong Gennard Dante, Montesino, thank you. From Cansancio, Lisondra, Dennis, watching from Punong, Trinidad, Gihulngan City, maayong hapon niyo din ha. Ramil Abing, good afternoon, listening here in Dahili, Mabinay, Negros Oriental. Ang magpaminaw, di asad sa Kanlingo, Sabang, Danau City, Anali Enero Kawaling. Samtang, sa dugang pang balita, mga kasama. Niapod-apod ang Metropolitan Cebu Water District at MCWD o sa isenta ka water container sa Tangke Elementary School sa Talisay City o ka mga water drum sa barangay Sabagdo ng syudad sa Sugbo. Isip pagpangandang pagbatok sa epekto sa El Nino. Ingon man ang posibleng atubangon nga limitadong supply sa tubig. Pangunahan ni MCWD Public Information Officer Division Manager Minerva Herodias ang maong kalihukan o gawang lain pang personnel sa MCWD. Inisplikar si MCWD Liaison Officer Engineer Cesar Pilarca og simple nga water storage setup at an automatic valve system aron mas epektibo ang pagdaginot sa tubig. Daw kang pasalamat ang gipadayag ni Barangay Captain Keith Noel Wenceslao alang sa tabang sa MCWD og niyawhag kini sa iyang mga residente nga mandan ngandam kaliwa sa padayong epekto sa El Nino phenomenon.

0: YHP, una sa lahat. Traffic update.
1: Ato karong subayon, atong kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo, guban pang mga balita ning kahapon nun sa adlong adlong Biyernes, weekend na sab. Sagad baya, basta Biyernes unya, kung ting swildo usab, kasama mga nisunan uban nga magswildo karon. Ato i-check ato mga karsada, Radio Man Joseph Oskihano, kasama JQ.
0: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Yes, salamat sa pagkakatubanay na no, sa tanda pagkakadiyan doon sa Gawas Kabahid na kamarasa sa kahapon ng weekend na no, garong na Biyernes. At wala ko rin sa kung namunta na garon sa may Jones Avenue doon sa may Osmia Boulevard doon hapik sa may Skida San Chanco at namunta garon sa may Skywalk at nakita karon ang gikan sa Frente Osmia panong rin sa may Abiliana o panong rin sa may Skida San Chanco o Gakulon, Mudritra, andagan sa mga sakyan karong kapag oras sa video do Aglog ni Garapita. Pero dito habig sa may Abiliana Police Station, medyo utot, andagan sa mga sakyan ni Garapita. Pagamod rin sa may unahang iskina sa may Pedro Rosario, waray ko daw, no? Mudritra, andagan sa mga sakyan karong kapag oras sa Samtang Picas Lane, gikan rin sa may downtown area, padungan sa may Cebu Provincial Capital, o gikan rin sa may Magian aga Finte Usmeña, Mudritra karong kapag oras sa Paningang Usme Boulevard, ikan sa Philippine Padong sa may Cebu Provincial Capital, moderate to heavy traffic ang mura sa Padong sa may Iscario, din sa may kahabig na sa may Kamputaw, o Glahos rin sa may Skina Gordo, o din sa may Iscario Extension, sa Tila Gabayan sa flyover, sa may Pag-ibig, o Tila Gabayan sa flyover, na dool sa may VAR, Padong sa may Governor Cuenco sa Bantal area, no, Bantal Road, sa Manila Talamban Road. Ang kanilalambuhan niya, ang Pugjan Polisikan Street, karong mga orasa, gikan sa may Finti, gikan sa may Mabulo Church, panungri sa may IT Park, slow moving karon ang mga sakanan, panungri sa may Barangay Apas. Samtang ang panagdait, gikan rin sa may Ayala Business Park, moderate to heavy traffic sa karong orasa, panungri sa may Hernan Cortez, sa may Lugarta Street, sa habing na sa may Sumagnaco. Samtang ang North Reclamation Area, ang Isos Minya, raandagan sa mga sakan, panungri sa may Wano Avenue, doon sa may Planel, kining reclamation area, padong rin sa may District Hospital, nakasinatin ni si Kaon sa dagang sa masakang kang mga rasa sa kapunon. Ang downtown area, Uray Kabalakan, ang Magallanes, ang Manalili, Kulon, Kusalim, og ang hapdi sa may Mabini, Ligaspe, Uray Kuidao, Karumarasa, Mudet, ang dagang sa masakanan. Samtang ang South Gabayan, ang Inbakas, Karumarasa, Mayhut, ang dagang sa masakanan, padong rin sa may flyover, Mapaling, og napiktuan nini ang Masakpardo Highway, o padong rin sa may Bulacaw, Simusiti, Bulacaw, Talisay. Samtang SRP, Mudrit na andagan sa masakanan, karong kapag-arasa sa kahaponon. Malipla ka siya, Tosol Garon, skadana ni kahaponon sa Adlaw Gabiernes. Ika rin sa kawa, salang sa traffic update, kanyo Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka Armen.
0: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: Inga salamat, Radyo Man, Joseph Osgano. Samtang dako og matabang sa pagpalambo sa operasyon sa kapulisan ang mga kagamitan nga nadawat sa Mandawi City Police Office ikan sa PRO 7. Si Mandawi City Mayor Junkie Uwano nagpasalamat sa PRO 7 sa paghatag niini og balor 15.1 million pesos nga police equipment aron mapalambo pa ang police operation sa MCPO sa komunidad sa siyudad sa Mandawi. Si PRO 7 Acting Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad may ni-turn over sa mga kahimanan nga doon sa MCPO. Nakip sa gihatag sa PRO 7 ng mga kahimanan mauang na po ka mobility assets nga doon ay unong kasakyanan, opat ka motorsiklo, tactical gears, mga vest, communications equipment o makagamitan nga magamit sa PR police operations labi na giyon panahon sa kagabihion. Ang turnover ceremony ipahigayon sa MCPO headquarters. O gitambungan usab sa kinagkuan sa Police Advisory Group pinagi sa chairman niini nga si Steven Yu, happy sa MCPO nga si Police Colonel Cirilo Acosta Jr., kuman pang opisyal o personnel sa MCPO. At oras sa 5:26 sa kahapon nun samtang nakapiansa karong hapon si Senador Jinggo Estrada sa kasong graft nga giatubang niini kuman ni issue og arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division. Una lang ni padayag si Senador Jinggo Estrada nga duna dai siya gipamati siyang tuhod

0: Ipaabot nga dengan pagpupiyansa kasama ang Marisa. Gumikan sa dag ubay-ubay man ni mga pangalana, ubay-ubay man ni mga personalidad. Mga kanhi official sa DPWH nga nalutsan o gawaran may kalamagitan sa anomaloso matod pa nga flood control project. At oras alas 5:31 samtang arita sa dugang balita gikan sa kauluhan. Hugot nga gihimakak ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga taho nga iyang taktakon sa pwesto si DILG Secretary Jun Vic Rimulya. Ato sa gipahigayong press conference dito sa Japan, gumikan kay tuaman sa Japan si Pangulong BBM alang sa usa ka state visit. Ibaw sa Presidente nga nagpabili ng iyang pagsalig sa kalihim nito kang Rimulya taliwa sa mga isyo nga gitubang niini sama sa impormasyon na nahimutangan ni Zaldico o ang mga taho kabahin sa timeline sa giingong arrest warrant bato kang Senador Bato de la Rosa nga sa pagkaroon ni Sibaw ang mga pangalan. Labi na kay padayong gipangita karon o padayong giauhag si Senador Bato de la Rosa nga mo patimaw. Samtang sa dugang balita, nadismaya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga kontrobersiya nga nahitabo karon sa Senado. Lakip na niini ang gihulagway niya nga peke nga shooting incident. Shoot pagpamusil. Nga nahitabo niya itong Mayo 13, 2026 dito sa Senado. Matod pa ni BBM, nadako ang kausaban sa Senado sa pagkakaroon kumpara ni atong usapa siya ka senador. Sa dihang nagsilbi pa siyang usa ka senador. Samtang anianag yun ang reaksyon o ang pamahayag ni Presidente BBM kabahin sa online voting sa mga senador. Misupak si Presidente BBM kasugyot nga usbon ang Senate rules aron tugutan ang online participation o electronic voting sa mga senador nga dili personal nga makatambong sa session sa Senado. Nagkarayon ang Presidente nga isip usa ka kanhi senador dili siya pabor sa mong sugyot. Matod ni BBM, gitugutan lamang kaniadto ang remote participation o online voting tungod sa hulga sa COVID-19 pandemic. Idugang ang Presidente nga walay bisan unsang pandemya o anaaba sa susamang sitwasyon sa nasod sa kakaron nga mahimong rason aron ibalik ang maong sistema. Nagtuusab si Pangulong Marcos. Nagituyo pagduso ang maong sugyot alang kang Senador Ronald Bato de la Rosa aron makabuta bisan pag wala kinimutong nga sa Senado tungod sa giatubang niining warrant gikan sa ICC. At oras alas 5:34 na sa kahaponon, o kining portion dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron paligon pa sa ato immune system kasama pagbatok pagyod sa mga sakit-sakit o pagbaton o ligon nga resistensya. Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors 100% ang himo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo ha? Nga nagpadayon ang libre nga medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni ini. Osmeña Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. O ingon man sa Barangay Kansaga na sa ADM Building at mga ng Jollibee diya sa May Kansaga. Ang ilang opisina alas 8 nga to sa alas 5 sa kahaponon, Lunes nga to sa Sabado. Ugma kay Sabado man so open ang Life Extension Vitamin D3 Clinics mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kaya may mga kami na usab na to ni Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Boston Amari Van Nicolette Boyles o Gola Boyles and Minik Boyles sa Ubay Bohol. Ika na ni Cha-Cha Boyles. Happy birthday sa mga nag-birthday karon Mayo 29. O happy birthday nga to ni Ma'am Agnes Aresco. Aming pagpamina o may hapon. O happy birthday, Ma'am Agnes. Gikan na sa Lupon, sa Barangay Hipodromo. O gikan sa Aresco family. Diha sa Panalipan, Katmon, Cebu. Kaya ko kami na. O happy birthday, Ma'am Agnes, sa Jewel Aresco. Na nag-birthday. Karong adlaw. Happy, happy birthday, Ma'am. At ang oras sila 5:36. Duga pa mga balita mga kasama sa ato pagbalik kuman sa mga pahinungdon.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: DGX500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes.
9: DGX500,
8: epektibo
9: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: DGX500,
9: imo sa disugard sugar cane extract
8: ang anti-diabetic property.
9: Kikan sa palaya.
8: DGX500,
9: garantisado,
8: highly recommended
9: sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: DGX500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX500. Walang kakapsula daad sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX500.
8: Mapalit sa mga butika.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon na akong imnon. Panagay ko na ako ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mawdyan na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koy Herbal Capsule.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita na mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya ug pwede tayong makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus Forte. Mag NuZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga, saligid ko ani ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Magkasawa, anita sa pag-banabana sa kahimtang sa panahon o sa may lakaw sa ato ang weekend. Kumusta man ang ato ang panahon labi na sa mga biyahidor? I-check, money dyan, agbay sa pag-asa magtan. Sir, money dyan, maing hapon.
14: Yes, mga hapon saan, mamayda, o sa mga kumintig paminaw mo. Kanya ito ang latest update para karong adlaw to ng karong weekend. Para sa update sa itong gibantayan bagyo nga si Domeng, as of 4 PM ganiya, ang tropical storm nga si Domeng kay nasikutan kini nga na sa 1,120 km east of Central Luzon. Kini si Domeng nagdala sa hangin nga mabot og 85 km/h, dulisang sento, gustiness mabot og 105 km/h. Kini nagairog pa west northwest sa kusgun nga 10 km/h. Of base yang forecast stack og intensity po, posible nga kini si bagyong Domeng may mong usa ka typhoon category ugma sa gabi or tag and posibleng nga mag-exit na siya sa par Lunes na sa gabi. Sa pagkakaroon, wala na siya ay direktang epekto bisang asang party sa itong nasod and kaning trap niya o kaning hinungaw ang mo na lang naka-epekto din sa may eastern section din sa Visayas. Kung para sa itong forecast weather condition para din sa Tutibol para kung adlaw ang tunang karong weekend makas natin itadri o kung sa mga panganuron ito na sa mga dagungon nga kalimitan na mga chance nga sa mga isolated mga ulan o mga thunderstorms labi na sa hapon o gabi imikan ang mga localized thunderstorms. So posible ka pa ng mga urban flooding o mga landslide labi na kung mga kalit na pagbundak sa ulan. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bagatang kasadpan nga ito na sa kasadpan ang mupasalabi din sa tibok Visayas. Din ang balod sa tuwang kargatan hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa pagkakaroon wala tayong issue ang warning din sa Visayas. Din sa Subo nga itong dagat ni Hunas alas 4:24 ganiha o mutawag alas 10:24 karong gabi. Temperatura karong adlaw nag-range gikan sa 27 to 33 degrees Celsius. Maximum heat index na ito din sa Metro Cebu 42 degrees Celsius. Sunset na ito karong alas 6:02 sa hapon. Huwag mo lang na itong latest with the update. Ini si Manny John Agbay. Maang hapon o happy weekend.
1: Sir Manny John, huwag maabaad lang sa Bado o anon gihapon ta o baka sa Sunday?
14: Yes sir, dari sa Metro Cebu, karong weekend, expecta nga natin mga kalikalat ng mga pag-ulan o cloudy skies. So, binato kalimdan, no? Magdalatag pa yung ikumagawa sa atong panimalay.
1: Dingan salamat, Sir Manny John!
11: TYHP, una sa lahat,
15: weather update.
1: Weather specialist Manny John nagbay sa pag-asa maktan. At oras alas 5.52 sa kahapon samtang sa dugang pangbalita. Trauma shelter, planong tukuron sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
15: TYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Usa ka mental health ug trauma recovery services shelter ang gilaro nga tukuron sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo isip pagpalapad sa proteksyon sa vulnerable groups sa lalawigan. Atol sa tigom sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro. Ingon man ni Provincial Health Office Chief Dr. Sheila Fasol, gitukiniini ang mga medical ug mental health framework nga magamit sa pasilidad. Nalakip na ang psychological first aid, trauma processing ug mas dali nga access sa pagpatambal sa nagkadaiyang mental health conditions. Alang sa mga bata gilara usab ang pagtanyag sa specialized care sama sa play therapy ug art therapy aron nga masuportahan ang emotional recovery niini. Matod ni Fasol nga nakakuha na ang probinsya og supply sa medisina alang sa mental illness, anxiety ug depression pinaagi sa pakig-alayon sa mga psychologist. Samtang ang Provincial Social Welfare and Development Office, BIPHEBAW usab, nga gisugdan na sa Women and Children in Crisis Intervention Center ang pag-instalar sa smart houses nga mahimong kabahin sa balay ni Neneng Compound. Ang matag unit gilauman usab nga magka-accommodate ug 8 ngadto sa napo ka mga survivors nga maglakip sa air condition gakapuy-an kadanan. Ingon man ang administrative offices. Tinguha sa kagamhanan nga maestablisar usab og help desk o referral system sa major transport terminal sa Sugbo isip kabahin sa paagi nga mapalambo og mapadali ang abag niini ngadto sa mga biktima. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo. Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN.
17: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: At oras sa 5:55 sa kahaponon ay nagpaminaw sila karon ni Clark Betos ug sa iyang mama Helen Betos sa sitio Luoy sa Pangdako, Cebu City. Ayaw mga kaminaw niyo di sir or ma'am. O gingon man, ngadto sa Muabog, Pilar Camotes. Oh, mga greetings ka ni Sir Jess Borja. Yang magigikanan karon ng ipag-greet. Paulino Paling Borja, Prensi Borja sa Muabog, Pilar Camotes. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Unyang ato sa Nibeling Kahis watching diri sa Kinanuan, Trinidad, Bohol. Ayang gagaminaw ninyo. Usa man inyuhang kahimtang sa panahon diha. Uwan-uwan ba diha sa Bohol? Si Rian Mar, mayang hapon. Kasamang Ida, please. Pakigreet ko happy 51st wedding anniversary. Ilang nanay Basing o tatay Nardo. Agi ka na ni Rian Mar. Niya Jovi Lofranco, good afternoon. Kasamang Ida, naminaw mi pirmi. Diyan kayong salamat ninyo ha sa inyong pagpaminaw. Johnny Reyes, mayong adlaw ka sa mga Aida kanatuntanan. Nakaminaw sa DYHP o IFM. Ika ni Johnny Reyes Jr. taga Mexico, San Fernando, Cebu. Kaminaw usab nga to ni Cirilo Antepas. Pa-shout out din sa Mabini, Bohol. Ingon man, maayong hapon ninyong tanan. Maadyong hapon. O, Cirilo Antipas, maayong hapon ninyo din sa Bohol. Ngayon, kaminaw usab nga to ni Guillermo Cahuelan. Greet ko naminaw sa Binanag Pinamungahan, Cebu. O ni Dalisita Altirado, pag-shoutout ka sa mga anda din sa Camotes from Dali Altirado.

At oras sa 2 minutos sa di pa mag-alas 6 ang kagabihon ni Pirmahan. The Department of Labor Employment Secretary Frances Tolentino ang memorandum nga nagmando pagbalik sa orihinal nga standard work week structure sa maong ahensya sa Department of Labor. Subay sa pagpatuman ini sa tanang opisina, lakip na ang regional offices sugod sa Hunyo 1. Balik na sa 5 kaadlaw nga work week Monday ngadto sa Biyernes. Tungod niini, mabalik na ang trabaho sa Dole 5 kaadlaw matag semana. Pero duman nga ni atong Marso 9 hingpit ang gipatuman sa Administrasyong Marcos ang 4-day work week minut sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa gubat resulta sa kasungian dito sa Middle East. At oras 1 minuto sa di pa mag-alas 6 ang kagabihon mga kasama. Arita sa panorong pambansa 2026 update. Oy, congratulations sa taga atleta, taga Lapu-Lapu, mga Arnis players. Congratulations ha, gubikan kay Mapasigarbuhon ang lokal kagagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa nadawat nga awards sa mga Arnis players gikan sa Sudan sa Lapu-Lapu sa 2026 palarong pambansa nga gipahigayon dito sa Agusan del Sur. Ania mga or atol sa 66 palarong pambansa dito sa Dato Lipos, Makapandong, Governor D.O. Plaza, Prosperidad Agusan del Sur. Nahakot sa mga atleta na sila si Amber Joy, si Notarte, Anjo, individual double weapons, elementary girls, ingon man ni Abigail Alpanta, John Carl Kabatan, o Mike Jory Israel, mo ni mga nanghawod sa Arnis kategory mga kasama. Atong pinagi sa dedikasyon, disiplina o talento sa Arnis, napakita nila ang kusog sa garbo sa Lapu-Lapu City o sa Tibuok Central Visayas sa asoing kompetisyon. Si Amber Joy Notarte, nakakuha ang 2 ka gold medals, Anjo or Anyo individual single weapon elementary girls, o niya Anyo individual double weapon elementary girls. Samtang si Abigail Alpanta, 2 ka gold medals o 1 ka bronze medals sa Anyo individual single weapon o secondary girls, Anyo individual espada idaga secondary girls o Anyo individual double weapon secondary girls. Samtang si John Carl Kabatan, gold medal sa Anyo individual espada idaga elementary boys. Samtang si Mike Jury Israel, silver medal sa Anyo individual double weapon secondary boys. Congratulations sa mga atleta nga nihakot o mga pasidungog o mga medalya wa kasama. Pag-regid sa taga-rehiyon 7 o kaban nga taga-regions nga nagmalampuson, congratulations. O sa kinatibukan ng mga nisalmot, mga players alang sa palarong pambansa 2026, congratulations no sa inyohang pag-apil, pagpakita sa sportsmanship. Labinagyod sa mga nakaangkon o nakahipos o mga medalya mga kasama.

Samtang ang grid status wag notice of possible rotational brownout gikan sa Bisayan Electric kay importante kaayo ni ha karong adlaw mga kasama labi na karong gabi una gumikan sa mga rotational brownout paminaw mo alon sa pag-maintain sa system stability sa Visayas grid mga ni mga gipatuman sugod karong adlaw May 29 yellow alert 3 PM to 6 PM 7 PM to 10 PM gamay kaayo nipis kaayo ang supply busa dili paigo samtang 6 PM to 7 PM red alert ang demand exceeds available supply ug ania ang mga possible rotational brownout nga ipatuman usa ka oras nga power interruption may be implemented kon ang sitwasyon sa grid musangpot nga to sa red alert status 3 PM to 4 PM kagarina portions of Cebu City Calamba, Calubihan, Labangon, Punta Princesa Sambag-Uno, San Jose, Antisa alas 4 portions of Mandawi City, Alang-Alang, Cambaro Ibabaw Estancia, Paknaan Tabok, Tipolo, and Umapa di sa Mandawi samtang alas 5 nato sa alas 6 portions sa Liluan di sa Kabadiangan, Kotkot, Hubay, ug Mulaw nga portions of Mandawi sa Consolacion Osab Sentro, Poblacion Oriental, Paknaan, Basak, Hagubiao, Labugon, and sa Tabuk. Samtang possible rotational brownout, alas 6 karong gabi, o karong mga orasa, ha, o alas 7 sa gabi. Sa nagbayan sa Sugbo, atensyon, o, mga sukintig paminaw, naka-tune in sa DYHP karon alas 6, gito sa alas 7 sa gabi, portions of Cebu City, Basak sa Nicolas, Basak Pardo, Poblacion Pardo, Cogon Pardo, Bulacau, Inayawan, Kinasang-an, Mambaling, ang portions of Talisay sa San Roque, Poblacion, ug sa Bulacau. Ingon man portion sa Consolacion, ha? Diya sa Kansaga, Calero, Pitugo, Poblacion Occidental, sa Pipito, Poblacion Oriental, Lamak, ug Tayod. Samtang portion sa Liluan, diya sa Catarman, Hugan, San Roque, ug Yate. No 6 PM to 7 PM nga rotational brownout. Samtang alas 7 o ngadto sa alas 8 karong gabi, atensyon sa diya sa Talisay City, diya sa Biasong, sa Linaw, Mohon, and Puok. Iyon man portion sa Bigadilla, sa Lipata, o Pagkigni, o sa Tungkil. And portion sa Cebu City, 7 to 8 PM. Mani mo sunod, ha, na mga posible nga doon na rotational brownout. Diya sa Basak, Basak Pardo, Kiot Pardo, sa Kinasang-an Pardo, Pardo, Poblacion Pardo, Basak sa Nicolas, sa Buhisan, Bulacau, Punta Princesa, Kiot, and San Roque. Samtang 8 PM to 9 PM, diya sa Mandawi City, Alang-Alang, Cambaro, Sentro, Giso, Ibabaw, Estancia, Luok, ug Mantuyong. Kung nagaling inyong mga lugar ato na isgutan, pangandam lang sa diya mo, pag-charge na mo daan. Kung nagaling na apay hours, sa dili pa ang schedule nga power interruption, i-charge unsa may pwede nga ma-charge din na mga cellphone, mga flashlight nga rechargeable, mga radio nga rechargeable magali nga dunay flashlight sala para mas maanda mo. 9 PM to 10 PM portions of Cebu City, Basak, San Nicolas, Kasambagan, Mabolo, San Jose o sa Subang Dako. Matod pa sa Visayan Electric nga mahimong mausab-usab ang mga schedule depende sa kahimtang karon or actual grid condition o nga further ng mga direktiba o pahimang noogikan sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP.

Ato na sa size, size na sa gabihon mga kasama. O kini nga portion, dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Karo panahon na nga mapatigay na nato ang mga pag-uwan-uwan. Isgo kaayo ha, sagira ka itong mga napundong nga mga tubig diha na itlogan sa mga lamok ng dagdengge. Mauna nga manalipon sa da. Magbaton taling EXL All-in-One Skincare Oil. Magamit ha, labi na pagpanghaplas. Sinamoy mga kabataan diha. Labi na kay kaning dengge, huwag gipili nga edad. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama itong kauban, pakigbato, kontra dengue. Ado na ka ni natural insecticide property o tama ka protection kontra sa mga paak sa lamok. Sa natural ng ingredients niin, may kasiguro ka luwas, epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nato, kauban nato, kontra dengue. Excellent health, excellent life, sa makabuhay, dagdag buhay. Samtang sa itong pagpangape mga kasama, ato piliyon ang kape nga naghatag ka na itong energy, ang kape nga naghatag na ito o maayo nga brain health function, immune function o blood sugar control. Pag-ingon galitag, kape nga naghatag ka na itong energy o mga nutrients, EXL Coffee Mix 17-in-1. Nakini ginseng, ano na kaninito yung purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Una-una tayo pangitaon pa kung galing kape nga lamian. Magkutaw tao ga kape alon sa atong pag-inom. Matagamtaman na itong lasa o gang kalapi nga balanse kaayo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Available na sa Mabutika, Duol Carino. Ma-order sub sa Alpha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy. O sa mga butika, di sa inyong mga lugar. O pwede sa niyong ma-order ha sa TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-type o i-add to cart. EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag itong oras, napupos na mga kasama at partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio. Diri sa DYHP Digital kasama ang Nemol James Quinones, Gerald Albios, Raswinner Sai, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yang. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.

0: Radyo Mo Nationwide.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Masundan ng lango ang iyong baba!
3: Asuhin na ni Kuya Bulya!
2: Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Pareho mo! Mauna istorya! Niyog tong karang panahon, dunay agta, mausara kabuok ang mata!
4: Digo! Kay buutan ka mga bata na ako'y hatag ni Igo.
3: Isa mo rin hatag na ko, Igo?
4: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Siya man itong nangablit sa akong likod!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bayudraw Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayudraw Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Bayudraw Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayudraw Herbal Capsule.
4: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko. Permis sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
8: The vitamin was iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: tulo ha sa ato drama nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Ah, daghan pa mga drama na mo nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Murag arisa Ilaya, Ilaya Cordova, June 21 siguro to yaw. Ano, dili June, basta 22 or 23 sa ilahang basta na si Leia, ako niya ipaibaw si Cap, niya, ako niya ingnon si Consul Francis Paris nga nitawag itong taga Ilaya Cordova sa drama nga sa tanang bakak, ikaw at tinon. Magkita, tanin nyo niya, ha? Pohon sa Pizza 21 sa June niya, napatoy basta ingnon niya tawa ako sa itong larong schedule nila. Okay, mga bata, mga kasama, niya kita sumpay sa akong as so ninyo ning simnao na nga nagluhan sa tanang bakak o dili oy bagbes og ang gamhana ang lapis.
1: Wow, siopo orange juice. Yes, salamat bungis ngis.
2: Yes, yay. Why sa pa yan, Bagwis?
1: Ako na niyata ni Chiska. Chiska! Nako yatag ni mo.
2: Ala, siupa o orange juice? Diin man ka, ana. Gikan ako.
1: Shhh! Ay, siapa?
2: Don't worry. Dili na siya magkadungog na ako. Diin ka, ana, oy. Unsay ayok sapa pagkwis oy
1: kan ayok sapa bang gitagaanti ko siya pa o juice
2: aw

0: Tokyo. Diin di ka ni tinuot, uy. Abi na ko wakay baon. Naman lagi kay supaw o juice.
1: Joke naman to na ko.
0: Ow!
2: Hey!
1: Si Kyle.
2: Ka? Kaon o supaw? May napag juice? Umar magdato? Lasya? Hey!
3: Ilusyon?
2: At tira.
4: Kinsana
2: magwes. Hey! Hey! Kaway ikaw!
1: Manasiki pangaway na ko.
2: Kaba!
4: Mau ba?
2: Kaba ni mag panos. One cake! Amin namin kaon bi. Amin, amin! Kwa na siyo pao ngayon kaon bi. Kwa na!
0: Hoy! Ayaw, oy!
4: Gilam niyang siyo pao ngayon mo, hindi kaon.
0: Kyle! Naanasad ka! Nga ngayon naptanan, manjit kay ka na mo ni Pagwis, oy! Waman mi mangilapot ni mo!
2: Kaba! Ay, pagbuot! Di ko naanan niya. Dagod ka niya.
0: Kay nasuya maka ni Pakwis. Ingan pa nila, basta ko na maglakot ka sa kataw, unya dili kaganahan niya, bisa ko siya mangilapot ni mo, wa sisa ni mo, nasuya ko niya na, kay dili makamakayimus niyang mahimo. Wa man ni mo ko nun sinahan niya. Maunang nasuya ka niya.
2: So, ay patagap na.
0: Di dahi tinood. Be! Nasuya ka kay Brightman si Pakwis. Nasuya chita kay dagko o grado si Pakwis. Nasuya ka kay ganahan man ni atin teacher. Nasuya ka kay daghan ganahan ni Pakwis.
1: Ilom na lang sis ko.
2: Kabay ka ba? Kaba, mulaban nyo ka ng wangkiga.
0: Today.
4: Pakwis. Drawing nga dahil ang nasi mong una-una. Dali.
2: Na. Talagip.
1: Pabungi sis.
5: Numnum sa taka importante kay ni
6: Dr. Limuel Estudang, 2-3 taga Agung City. Sa akong trabaho, ago, naimbitahan ko mga political mission sa religio. Sa the end of the day, tapuin na akong lawas. So, wala na kaya ko i-time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako i-try. Din din lang siya sa tiyan, di siya acidic. Diganahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya ang nakakagayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kadaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabilayabal Capsule ni Luguang Dako na Pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo

0: nga dunay problema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga problema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
3: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaalang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sumpay sa kung asoy ninyo.
1: Dali yan na, magwif.
2: Laman na.
3: Anon siya kay kada?
4: Ay, ganito. Kunitin niya lang wangkig. Ganito, ganito.
3: Ano na ninyo si Bagwif, ha? Isumbong tamang teacher, be?
5: Hala?
3: Teacher!
5: Nagsurisod siya ni Chiska. Nga nung kakain? Nga nung kalit man kang kausap? Gigakos mo naman sila. Nga nagsuri pa yung ka.
4: Tala. Oh. Tala mo, tala mo.
5: Hala?
4: Tala mo, Alvin, tala mo.
5: Nga naman to siya. Tala! Atong sundon!
3: Tala. Pakwis, nga nung dahil to siya, oy. Kalit lagi to siya kausap. Kalit lang sa siya, piya o manong kakos. Nga nang ayik, sorry na tong duha. Suko pa ganito siya nato kanina. Iyan na masad ganiyon takang kulatahon kay pagunitan man kanya siyang mga friends.
1: Good job, Bagwif.
3: Nipayom lagi ka, Bagwif.
6: Nalipay lang ko nga wamadayon ang plano ni Kyle sa gusto niyang buhaton ganina.
3: Bitaw no? Kalit lang. Ipungchit ko, oy.
6: Ay nalang siya kung nauna, Achis ka. Ay importante, nga may lakaw na sila. Ugluwas na ta.

0: Grabe ha, tubungis kiso eh. Nausa banda yun si Kyle. Imbis nga iyakong kulatahon, yan ay noon may nagigakusog nagsuri siya.
1: Kay ba ko may imong gidrawing, di ba? Siyempre, mao siya'y may tabo.
0: Ang dadgal, hindi ko makatoon nining naitabo bang isngis. Nadyo kay Power. Matuman jud ko nun siya may akong i-drawing. Matinoy jud.
1: Aha. Pero ayaw kalimot nga gamiton lamang ako sa matarong o dele sa dinautan.
0: Oo, gitimanan ko na bungisis. Mabitaw nga ang akong gidrawing ganina. Mukakos lang si Kyle na mo pagsuri. Sakto ko, di ba?
1: Mismo. Sakto jud kayo. Kayo, dautan pa itong imang gidrawing nga makaalaot atong batang maldito. Degyot maitabo ang imong gidrawing. Ay sama sa kong gingon. Gamiton.
0: Gamiton sa matarong.
1: O dili sa dautan.

0: ay pagkaanugon gano. Ay, susok ko rin kalit mo lang yung tao. Sama tao rin.
1: Wala nang kasaba sa gawas. Sa may naikabo. Nagpundok silang tanan sa gawas. O murag may problema. Naghilak man sila. Anong ba? Sa pagkain na itabo. Si mama. Ay, mas mama. Ma?
2: Nahurot og kamatay ang ako mga tanom. Mag-unsa na ba lang kuani? Kitagtanan na apektuhan gid ini.
0: Gidangan gid ato mga tanom. May kuha sa tong panginabuhi.
3: Ipagpiste ang ato mga tanom.
2: Pastilan.
4: Ay, magpiste na bata ka na di ay.
1: Diyan na tabo ma. Ano diyan ang tao?
4: Anak, ang atong mga tanom.
1: Alo, ano na tabo? Nanahurot, nanahurot kamatay ang atong mga tanom.
2: Ang unsa naman lang ko ani. Asa naman ang tao may panginabuhian. Unsa naman ang ipakaon sa akong mga anak. Mamatay, nagyong kami sa gutom ani.
1: Ano na tabo man ni? Ano naman ma? Kaloy sa itong mga tanong.
4: Mag-unsa na matain ni Ron.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Kailangan supay sa kung aso ninyo ni Simonaw ng aduguluhan. Si Bagwis o ang gabhanang lapis din lilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinita ng dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ni tatay mo tuman
2: ang putang nga bata
1: ni lolay na buwa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tapuso na sa BIR ang mga kalibog bahin sa pagtatar o buhis ngadto sa mga premyo sa sugal, casino jackpots, ug susamang mga daog nga subject sa final withholding tax. Giklaro sa ahensya nga ang inclusion sa jackpot prices nalatid kini sa statutory definition of winnings ubos sa National Internal Revenue Code of 1997. Ubos sa giisyu nga circular sa BIR ang mga Filipino citizens o resident aliens nga modaog og jackpot prices isubject sa 20% final withholding tax samtang ang mga non-resident aliens nga wala malambigit sa patigayon o negosyo sud sa nasud magatubang og 25% nga final withholding tax. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo tiri kong lab.
8: Sure ka?
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
9: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandaan.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimu anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Dili na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
15: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
17: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
18: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sugdan ta karon ang sukilanon sa ato sukin ti paminaho nga nagpatawag sa ngahan nga Anton. Bag-o pa ko nagkasugod og trabaho, naanarayin ko'y nasuod nga Pinoy Rasad, si Jakes. Siya sad ang nag-train ako. Butan pa kayo, ni-share siya nako sa iyang kinabuhi ug mga experiences. Og nagkahigayon ko'y pangutana, bahay ni Tiyo nga akong ambiko. Og nasyak na lang ko, sa ko na ipawat.

0: Mau ba? Ah, kada sa ba jigsa. Bago pa magigod ni kining powerful gid kayo na si Sir Joe dini.
1: Ha? Ay, oo. Kuan. Tagiya ko na.
0: Oh. Si tagiya dini.
1: Oh, siya bay. Ode ka kibang?
0: Oh. Kuan,
2: Allah.
1: Wa kay ba no?
0: Wa uy,
1: nam sagot ay. Libog na nang gra. Nainundom ba ikaw nga nagkuyog mong duwa din eh. Gituwa mong gani kaniya, di ba? Sa ice cream station. Niya, gi-introduce pag ganiya. Niya, wag ka kay bawa sa hitagiya dali.
0: Wala lagi. No, humor pa oh. Wag yun na niya, gipa-feel na ako nga siya hitagiya ay ng ice cream man. Kaling ice cream station. Ama, wow, story, nainundom na ako. Mauday nga nibaw mo pag-greet katong pag-anihin ako primero. Nangutan ako niya ito. Gikumidyahan ang gani ko niya. Gikumidyahan ako siya ba? Ang iharang ingon ako nga, regular customer mo kuno na siya din hi. Niya, amigo niya ang tagiya din hi.
1: Siya, wag na yung Sir Tio eh. Gikumidyahan eh ka. Siya yung owner ni bay. Butan niya na. Humble. Manang swerte na kayo nga naata niya magtrabaho. Unlike sa uban, siya scrappy eh. Yung masabot ang batasan eh. Mayo din niya kay Pinoy na sa GSRT yun ba? Kamaong mubati.
0: Oo. Oh, so ito ko sa batasan na na. Suod kayo may. Mabitaw nga, gitabangan ko niya din eh. Pero, balik lang tang Sir Chubi. Kagre. Iyaha din yung ice cream station din eh. Kipinuangan ko eh.

0: Tahua na. Si Awa ginimoy. Huwag may magkasultihan na ni Jigs. Di igyong ko mahibaw nga ikaw rin mo'y tag-iya. Ano ang gulong musultihi?
1: Ay, walang good. Naibawang ko nga sa madugay o sa madali. Eventually, may bawa ragyod gihapon ka.
0: Pero, nagi pa ko sa state of shock.
1: Sige lang, good. Ang importante na nag-trabaho.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ani Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung mga high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila nanimog ko sa may mga pamati da nila.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon nagpud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Pero salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kapertig yung induta.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Pag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

Priscilla, mixed emotion ang akong kipati diyang ako nang gisukmata ng akong amigo. Bahin sa akong nasairan nga siya di ang tag-iya sa ice cream station na akong gitapawan. Hambulang yun kaayo ang akong amigo. Tuod man ang lapay ang katuigan, nagdugay guko sa akong trabaho sa Amerika. Maong mag-ulian ako sa Pilipinas, ugunya mabalik na sad sa Amerika.

0: Oy, baywat, di ko rin mo, doon ginakay mong maglagyo sa imong anobs.
1: Yes, bayot, di ko raman ko.
0: Ay, di ko rin ka. Sureness, dili na betterness.
1: Amaw, ikaw ba? Hmm? Intrigira git kay kang bayota ka, oy.
0: Oy, di ba na intrigong ako, bayot? Ay, pastilan. Nagtulong na lang katoy kang inyong anak, pero wapagin mo ulit din imong anob, aron anih na lang magdigusyo. Ingan kay magtigom lang na siya, oh. Di ba? Nga magtigom lang siya, na mawala yung diri sa tuwa. Oh, oh, di ay karabaw, batutin man lagi. Oh, oh, di ay karabaw. Oh, oh, di karabaw, di ba, tutin?
1: Oh, maon na. Hala, no.
0: Ako lagi usab.
1: Ikaw lagi nung bayuta ka, mabuot lagi ka.
0: Huwag ka magbuot yun. Nga ko ba, huwag ka rin char-char dito. Mga dili gadahan nga mukuldi sa Pinas.
1: Onsa? Ang si Char-Char, uy.
0: Ito ba? Ang ato lang ba? Uy, bayo. Sorry,
2: uy. Pansin to ko nadunggan?
0: Uy, hala no, hala no. Mapagali pag-abot niyo. Nanon siya nadunggan. Ay, grabe na, intense. Grabe. Grabe ang signal, Zay.
2: Hoy, kadungog ko, no?
0: Maximum level.
2: Maximum level karon. Imong gaingnan si Donna. Nga. Itunay ka, Char-Char, iyang bana dito sa duwas. Ikaw, no, intrigira yun kay kang bayuta ka, uy. Hmm? Mabala ka nalang inunas doon, ha?
0: Uy, Zay, di na-intrigal lagi. Awareness lang ng ako para ni Donut Zay.
2: Saan ba di abayot, uy? Ay, change topic, tabi. Nakoy na dunggan ba? Nga nag-hiring ko noong US o mga nurses.
0: Why, mo ba? Hala, nice na imong balita, Zay. May sense. Kay, Zay, wabay ay sense imong balita.
2: He, maghilom bayot.
1: Legit ang balita, Ashina?
2: O lagi, urgent pagyod. Interesado ba ako kay kapoy na business bangko, uy? Gamay kitag sweldo. Maayo dito kay dako og sweldo, pero mo lang lagi, nurse.
0: Mga nadaha. Ay, di man ka nurse, Zay. Di gihapon ka pwede, ano?
2: Eh, dili gani. Kasi may nag-ingon ni mo nga pwede, bayot.
1: Ay, pwede gihapon, uy. Kung skulahan na na to ang nursing.
0: Ay, may tama ka ba yun?
1: Ah, husto. May school ako, nursing. Aron makaapas ko dito ni Anton sa US.
0: Oh, go ahead! Go ahead, mayot!
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano Everbest decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Naintiris ko sa gibalita sa kong kauban sa banko nga nag-urgent hiring ang US og nursing. Nakaunahon ako og eskwela og nursing aron makaapas ko ni Anton sa US. Mga kasama, atangi ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Anton dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamo isugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal mi na itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok Oka.
4: Diyos lang ang akong turuan.
3: Arilog Oka.
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manel.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oo. Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Bugas ug katul-katul
2: DTX 500 na
1: DTX 500
2: aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katul-katul
2: DTX 500
3: balik sa pinakadulong butik sa inyong lugar
2: DTX 500
4: sa Janice okay pa yung mama na akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ibatay ko sa akong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang nako nagregular na akong menstruation salamat kayo sa DTX 500
2: DTX 500
3: balik sa mga butika
5: nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It's a belly friend.

0: Nor Chicken Cubes. Ngiti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela ni.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
3: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hello, Ashing. Galit na lagi kag pinawag.
1: Oh, kay galit kong kibati o kabalaka ron nyo diha sa La Tierra.
0: Ashing?
1: Biya na dayon mo diha sa La Tierra, Krisha. Sulkihiin na sila si Brenna o Jo Marie.
0: Ashing?
1: Paminawa lagi ko, Miss Krisha. Bisan o karoon lagi kayo na, please.
0: Ikaw pa? Naanasan ka, Ana, ha? Naanasan na pwede ay ka?
1: Ka-remember pa ka? At nung pagdayo ninyong ika ni Brenna, paingon diha ang agipog ng tamo, ha?
0: Maumang galing nangutan ako ni Mug na unsa na pwede ay ka.
1: Sumpay pa kiti ato, may nang mahibaw ka.
0: Oh.
1: O di ko mahimutang, samtang naapa mo diha sa La Tierra.
0: Okay na lagi, Midiri. Huwag kaya ngayang kabalakan na mo ni Brenna. Promise.
2: Bisan o, murag kuwang o katunga ang akong kinabuhi. Kining akong pagkauli agaroon din eh. Tungod sa nahitabo na naipunyo. Pero ako magmahay.
0: Brenna? Maayo tingali nga. Sultihan na lang kita ka sa matuot yun nga panghitabo ni Noipunyong, Bren.
2: Ha? Miss Krisha, o sabot ni mo ipasabot?
0: Buhi pa si Noipunyong. Ug to akini mag-alagad sa laing kulto nga karibal sa mga Buena Fedas.
2: Oh, unsaw?
0: Mga ni matuod nga panghitabo nga wa gyud mabalita, Bran. Gipaundayuna na lang sab ang unang balita nga namatay kunuhay siya. Unya, kalit nga nahanaw ang patay niyang lawas.
2: Maubadi ay. Kun mauna, nalipay ko kay mahimo pa dayon niya nakot siya makita. Kimingaw ko ni Noipunyong. Maayo kayo to siya na ako. Og pinangga kayo ko niya, Miss Krisha.
0: Bren, paminaw ha. Kaysugilan ka na ako sa tanan kyot na akong nasairan bahin sa nahitabo niya. Giisip ka ron siya nga maluibon sa kulto. Gagipangamahanan ni Tito Menard Benavides.

0: Pasan siya nakit kay ka, ha? Gisultihan ako si Prana sa angay niyang masayran, Chong.
1: Ah, oh, okay lang. Mas maayo mo sa rinoon. Kasaligan mo sa siya. Makamumutago og sekreto ka na si Prana.
0: Ah, to di ay. Nanawag si Ashing. Og may gipasidaan na sab siya bahin sa posibleng mahitabo ko, no? Dinhi sa La Tierra.
1: Oh. Ha?
0: Ikaw sa imong bahin. Angay ka natong tuhuan, si Ashing.

0: Uy, na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko, aniwa pa man ko'y nakabuot. Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na maabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, Blast sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
3: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako believe.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita?
11: Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alak.

0: ngayon na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo ka dere!
0: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney niyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one night kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
9: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 minuto. Hangtod sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog, ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. With direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
13: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Samok na ubo! Undangin na! Tusiran 4

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ipagkatawa ko ni mo, amigong Minard.
4: Seryoso ako sa akong ipawong karon, amigong Barsino. Naghangyo ako kanimo. Supremo, eh, supremo.
3: Nikibrana og dako ang akong pagsalig kanimo. Kaysama ka sa imong amahan, nga nipatay sa akong amahang si Bersamin.
4: Ay di na lang lagi nato, karahiskutan. Tugay na ganito. 20 katuig na kapin ang nagalabay. Let's forget and forgive for the better.
3: Gitol na ang kongta ang dili nagyupagsangpit kanimo sa maungpong amigo. Apanaanag yun ko. Sama niya itong adlaw ang imo kong gihukman sa kamatayon. Gisangpit mo sa bakog amigo. Bisan pa man, ug hapit na maputol ang akong ubol-ubol sa diyang imo kinigiluglog sa hait mo kayong punyal.
4: Amigong Barseno, kalimta na lang lagi na ito, kaya, ug magpinasayluay na lang. Mag-iusa kita. Naaramagyan ka nimo si Sofronio. Ako kaya ang saligan nga pinayalan. Sinaligan ko kana. Ang putog nga nung ni Kalit man lang nga betraydor ka na ako.
3: Katawanan ka kaayo, amigong Minard Buenavides.
4: Magmahay ka yun kung dili ka makikiusa ka na ako. Tungod kayang akong ipangamahanan nga kulto, mao ang gikahimutan sa tanahurong sa tanaw del Severo Solfatos. Ugwa na ilain pa, amigong Barsino.
3: Tuod ay, palipayan ko ikaw sa imong kalampusan sa pagpatay sa kong sumusunod nga si Dr. Vernilo.
4: Oh, uy, wag ko maghimo ni ana. Dili ako ang ipatay sa doktor. Dili ako.

0: Ang taong traidor, bakakon, ang iyang laway sa makala sa bitin nga banakon, makahilo o makamatay.
1: Amigong Barseno!
0: Hangtod sa ito niya pinagkita, amigong Ninard.
1: Ah, okay. Hangtod sa ito niya pinagkita, amigong Barseno.
0: Bye!
2: Bye! Simbergwensa. Bisan og guba ng ubol-ubol apan nabuhi pa yun. Dili igo. Nahimong supremo pa yun sa kultong nagibiyaan sa iyong amahang si Bersamin. Barseno, masayangon kong yapon ikaw sa akong mga pad. Usaunya ning mga adlawa. Og si Sofronio, maghilak unya sa tumang pagmaay. Wa pay di bangga sa mga Buenavides nga nagmalampuson. Wa! O ngolok uka. Arilok uka. Nunga ob uyaak. Rakutin dasan kapmane.

0: Huwag yung magawas ninyo aning inyong lawaka. Krisha, Brina.
1: Joe Marie?
0: Dinilanggid mo. Hangtod nga mo buntak. Kay ang kangit-ngit karon sa kagabion na inagtago ng mga bangkil sa kamatayon.
1: Kamusap si Maki? Dito lang sa musasod sa iyong kwarto, please.
0: Oh, Krisha.
2: Joe Marie, naabaday ay kami mga plano nga nahuna-hunaan si Maki.
0: Na, apan din hilang sa palibot sa karambay sa mga benefits.
1: Unsa? Chong, ayaw ha? Ayaw ba yan yun? Paminaw ragkod. Alas 10 pa gani sa gabi, apan ang uwang sa mga iro. Muranog naa sa ilang atubangan ang dautang mga linalang sa kagabion nga ilang nakita.
0: Krisha, gusto na mong makita ni Maki kung unsa na silang klasihas pagkamangtas.

0: Hala, padayon ang pagawang sa mga iro sa kawas dong jumari.
1: Oh, Mae. Isa ato pa. Nakita nila ang mga dinalang sa gabi yun. Nga gikadlukan sa mga tao.
0: Si Padre Ferdi, imo nang gitawagan?
1: Ah, oo. Oh. O, nisaad nga muwani sa karaang bahay sa mga Benavides. Maki, tara. Manggawas na ta. Sa luyo nga bahing kita mo agi, Maki. Ah, oh. Kaya namgid ka ni mo.
0: Ah, oo, kaya na kaayo. Matirang matibay dong jumari. Matirang matibay.

0: ko na lang mo, Abli Brent. Tingali si Jumali ka na ang mibalik.
1: Sige, Miss Gracia.
2: Oh. Hello!
0: Nang Tarsila?
1: Miss Gracia, tili ko na siya si Tia Tarsila!
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Protect. Freshness every day.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Ubab!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: YHP 612, sa Cebu, numero 1, Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawag ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon na bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasang dumanan na dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
9: Good morning, my dear plants!
10: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
9: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Ay, maganda Juan. Gusto na ko nga mag-batch reunion ta. Rene, Sylvia.
1: Unsa man?
0: Ay, yun, sumayon sa daniya.
1: Unsa lagi? Kapag
0: ito ninyo, ano mapundok ang batchmates? Ano sa'yo, magkita-kita dang tanan. Magkita-kita taog maglingaw.
1: Mori na yung muntuyo naman ni Ronnie, amay?
0: Hmm? Uy! Nangita yung kus inyong address.
2: Dabalhin mong good me, may. Duka sa tanin yung wisdom niya mo, eh.
3: Nagduka ka diha, grabihan ni mo. Ang mga nangyong taas ka niya, ikaw kaduka pa.
0: ML! Ay, may mitubay mo lagi. Pero, small one, kay nakita na mong managsuon. O niya, o dyan naman ni, okay na ba?
2: Mauwa man ko sa ato mga kabatsa, may. Kay sigara magud mga daton magud mo ikaw tagiya kag duha ka PL
0: o sa PL
2: parlor
0: ayala ayala tagalod ni Timbay onya nadato na di ay nadato na di
3: oh syempre duha gud ka PL
0: ang sa PL ala si set mo PL
2: abi ninyo kami taw na niya kami isuon Sylvia usahay magunay-unay rami
0: ha.
2: Oh, doon na yun eh, migungit sa muang mga pagkaon kay...
0: Kuya, wan ko na!
2: Oh, kung di limimindag ba, boys, merkado, di may kakaon. Kabilin pa na sa mga idikan ng mga negosyo.
0: Ay, ala ha! Sabitoon nyo, kakatoka! Kakatoka, parang pork magnet! Ha! Dawon!

0: Kumusta?
1: Oy, Bayrunun. Okay lang. May kinakunta ka na ako taon. Happy kayo kung makikig-video call ni Moruna.
0: Kung ba, nakikita ko yung mga post sa FB. Nga doon ako na'y ay reunion.
1: Oo.
0: Oh. Ano man tinood ni?
1: Tinood kayo. Si Amay nag-organize na. Ano niya, magpatabang siya na mo ni Sylvia.
0: Kano sa Amay natin, ganahan ko kumuatin.
1: Oh, mas mga iyo kayo. Daday mo sa ako Amerikana kaya may in-English tayo mendoa, ha?
0: Na, tau-tau naman kong nebiyodo, Bayroni.
1: Oh.

0: Unsa? Biyudo na di ay si Dondon, Ronnie?
1: O, lagi. Gani na, nanawag siya na ako. Akong ipaibaw sa atong plano nga mag-batch reunion.
0: Hello? Hello, nagkasulti po ni Marites. Years na po dahil siyang nabiyuda.
1: Ha? Unsa?
0: Years
1: kung
0: na.
1: Kung yung invite si Marites, ng atong batchmates sa reunion.

0: Duckworm. W-R-W.
1: Wow!
0: Happy kay ko sa inyong gibalita nga positive nga maaoli ang uban na itong batchmates nga tuwan at laing nasod na mo yo.
1: Excited po kay si Marites na mo-attend. Unya, mo-pledge siyag usa ka leksyon, di ba, Ronnie?
0: Oy, ala, Ronnie! Tinuod na, Ronnie!
1: Ambot lang, unya, nung ka-busy ani niya. Oy, Ronnie!
0: Ronnie!
2: Ay, ganun ka!
1: Ginuong ko na, bayo tawar, hinuong ka!
2: Ay, nag-istorya mo din, Ronnie.
1: Ano na, busy lagi kay kano?
3: Ay, kong amigo, taon. Si Dundun po muli.
1: Sure ka?
3: Siya nga, surprise lang, delay pa ibao sa itong batchmates nga. Muli siya, umuatin siya sa itong reunion.
0: Hala! G-O-O-D!
3: Itiad po po ka. Itiad po ka.
0: Dahom! Thank you sa inyong help, Ronnie. Sylvia! Ay!

Niya na ko sa London City Airport. Excited ako nga makakita sa akong love of my life nga si Marites. Mutang bugo na siya sa among reunion matod pa ni Byroni. Datong kaniyang yung ba ng foreigner? May long tagdili. I-check-in ko na nga akong baggage. Gusto na kong ma-surprise Marites. Kung siya kaya ang feeling mo na nabiyudo na ko?

0: my beloved Philippines. May landing na kining airplane niya akong gisakyan from Narita Airport sa Japan. Ay, excited na ang takay ko nga magatambong sa high school reunion. Pero nawagtang lagkalit. Kay dili man di ko numapauli si Don Don. Maunang takin niyang higayon nga magkita mi pagbalik after 20 years. Nawa may communication kay naminyo mi. Ug dili kami ang nagkadayon. Ay, sad. Kay namatay nga akong banang hapon. Ako unta siyang madaka ron sa akong pagpauli din his Pinas. But it's okay. Aron sa mag-enjoy ko.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Protection?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
6: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
6: Kaya panalo ka dyan!
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
9: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gagtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: But nang bigmati, pa-check up, pa sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang laing nga tambal. Sa kape na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimong to kay pagkape nimo buntag sayo. Kapi, niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis, bila-bila.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad. 74 anyos na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko niyong Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya, niasaan sa kumpat, na sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nangumah, karang ika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, magyuli ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
13: Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kajud lang!
16: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba adobo ka direta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan imong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
24: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural, at original.
27: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
28: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
29: Mm-hmm.
28: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako na nag-lighten na.

0: nakita kong nose kape. Karon wala na kay, wala na bang putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Usap mangko ay.
3: Ay, may lang kayo nang kausap ka. Almost 10 p.m. na may, oh. Tanawa. Masaro na sa imo dia. Advance ka lang musing ko.
2: Gye. 105.
3: Oo, da. Advance ka lang ko.
4: Ano di ay mo, oy?
3: Ah.
4: Kamu may excited lagi.
3: Awa lang. Ganahan lang.
5: Amay, muna na lang ko pauli ha kay. Nagpaabot sila si mama at papa. Nag-andam po sila gamay sa lusalo alang sa among pamilya.
4: Ay, ayun tabiya, oy!
2: Ayun tabiya, oy!
5: Kaya naman!
4: Hapit na!
2: Hapit naman ko, hapit na!
5: O sige, hapit na, oy!
2: Oy! Dahanan dyan siya!
5: Ha?
2: Daho! Oh,
5: si Dundun?
6: Kumusta ka?
4: Chuman?
5: Okay na! Ingat hindi ka ulit.
6: Ulit, ulit kay! Iuli mang pud ka.
5: No ba?
2: Ikaw yun. Onya, onya, ha? Yan lang ba ang tao nga nagbaron?
4: Mau yun. Ano sa day, may pusti?
2: O, daman, me.
6: O, amay, kumusta?
2: O, alala, alala. Doon ang imong obol-obol.
4: Ako, uli na.
2: Ay, alam, me.
6: Mayroon, eh. Sige, amay. Sorry, ha. Dagito na ako ni si Marites.
4: Dagita, dagita.

0: Mao na din ni ang Paps. Nindot na kayo sa.
1: Pero mas nindot ka.
0: Nabuing naman ka diyan dun, oy.
1: Kumusta ang imong bana, Marites?
0: Patay na siya. Mag 2 years na.
1: Unsa? Oh, wow!
0: Nalipay lagi kang namatay siya.
1: Kasi may dili malipay, Marites. Biyuda lang good ka.
0: Hala, no? Unya, ikaw, buutan bang imong asawa, ha? Pinangga ka ba niya? Wa ka ba niya pahilak ka?
1: Gipahilak.
0: Ay, mao ba? I'm sorry.
1: Natural naman nga, muhilak ko kay asawa man ako siya. Unsaon, iyan naman kong gibiyaan.
0: Nagpuwag mo?
1: Patay na sad siya. Oh. Almost mag 2 months na.
0: Unsa? Don.
1: Bugnaw ka yung hangin din sa taps, no? Nagduka na ko. Mamauli na ta.
0: Asa man ta mamauli?
1: Sa hotel nga akong gistayhan.
0: No. Ato ta mamauli sa hotel nga akong gistayhan. Doon ay pool ito, jacuzzi. Ato ta magpinutakay.
1: Doon sa pool o jacuzzi sa akong hotel. Nindot siya dito.
0: Sige, aron dili ta maglalis. Magbato-bato pick ta.
1: Butag bata yun yun. Okay. Kanya doon sa oya bata. Manitong buhaton nga magbato-bato pick. Ready?
0: Ready? Bato-bato pick.
1: Minaw mo. So, ato ta sa gistihan na kong hotel, ha? Let's go.
2: Malino mo.
0: Ay! Uy! Namita naman ka, uy! Excited!
1: Kayo!

0: I miss you so much.
1: Abini mo, nalipay kay ko nga may reunion ta. Og misangmot ko kalipay nga yang libaw ko nga pinaagi nilang amay nga biyuda na ka.
2: Parehas na kay pati. Nakikuusap ko sa pagpawali kay kibingaw na kay kay
1: nagita ba sa ta? Nagbuhat ko sa ding ato. Mauning tingin na itong buhat ton sa oya patang duha maitis.
2: Tuloy na.
1: Tagyod ang kita dahana sa Ginoo. Imagine, almost 20 years tang wa magkita. Way kontak-kontak sa usag-usa. Naminyo ta, nangamatay na itong mga pares.
2: Tuloy na.
1: Mauning na higayon na. Pangabdusan.
2: Ang maingit ka, uy. Pangabdus ka ka.
1: Gidugo pa mga gahat ka. Kung wa ba ka nagmunopos, mawada pa man na. Nagwatan di kag ayo.
2: Jesus. Doin.
1: Arong mamabdus.
2: Doin. Doin.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it. It's a

0: Kuwerte na mong fight ti Marites atong gabi una. Murag na nung balik ang mong pagkabatanon.
1: Pulos kipang mingaw. Pulos nagigwaos.
0: Giligwatan ako maayo. Bas hindi ay mamabdus pa.
2: Mga tumagasama ang kagi ni Dundon, dinining tulmanon. What's the style? Giligwatan og maayo e style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: hanglan, extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. TTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Salamat sa Biotropin Malcapsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotropin Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ng akong guiter.
21: Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
25: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
26: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
27: Kargado!
8: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
29: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Tuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding san mig litro. Share, share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl!
5: Palihog gani sa litron?
4: Carl! Palihog po ng bupis, please!
3: Oh! Nga nung di man moabot na ako ng San Miglitro! Oy! I-share po, be!
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, o katawanan. San Miglitro. Share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
7: Kada

0: Kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RNN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayong bitahag. Sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung induta, 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayin lang yung paggamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 86 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad na trabahe daw ang Pila-Pila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, dahil nagyong paglayan ng kabuhi.

0: Agis Dila-Dila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Manarap, my love. Mungutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili.
2: Dili.
1: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
3: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon.
4: Bud-bud o bibingka.
1: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsa akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din ang matibway ni tanan.
5: Paidigo! No. Badza!
1: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakitang sa tadimu!
5: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
1: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
1: Silan ko.
2: Di mo na kucheko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Di na lang.
2: Bunso!
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos siya ito, nagtig ako ng hirapan, kaya nitawag si ating ngani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Aha.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, unsa na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan? May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, mayo pa yung kadlawon. Diyan na sa inyo higalas, kanginan Ray Arellano, uban sa akong guwapong partner, Wildland Gully, si Lloyd Gabiana, Lloyd Pasok.
1: Di judato kalimtan ang atong produkto nga Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang bago natong produkto ang Avocado Coffee Mix and Guava.
0: Okay, yes! Unya, ay sa mukalimot mga igala, pagpaluwa po sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalansig na, pampagana pa. Wow! Bueno mga igala, shout out time! Okay, shout out nga to ni SB member DCL Sibal Clavisillas diya sa Malabuyok Cebu, si Madam Belma Anser Manuel D diya sa Cahil Bourbon Cebu, Father Roy Aspira, Seri Hurbuda and Family Cahis Family Desliti, si Maria Juna Mihel o gumasya Pinanga na tong manager ni Lotadio Danica Kabudbud Suto o Doktora Genevieve Balaan Destalisa Cebu o ni Nanay Flor o sa tanang Sumasino Family diya sa Pitogo Bol gikan gini sa itong BSI Founder Bangag sa ilong walang ko ng itong Writer Director Oji Kumpok Rakasa. Unya lang sa tatong sabi ang kabiyangan diya sa kabiyangan pinamungahan si Dags Rica Blanca, si Joso Villasor Puti Itom Samlinguanet April Pungasi, si Topper Labaho, gika ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga igala, dito maglangan natin ang hinumduman ang nangagi. No? Nga wagyo taon musalig si Hari, si Harike, nga magbago pa si Haring BBT, ug matod pa ni Reyna Tara, nga ihangad na lang ni Bathala ang tanan. Unya sa lain ba, nusab, nabalikan na sa panimot ang matuod nga Haring BBT, ug malipayon kayo ang mga albularyos, kay sigurado na ang ilang mga minalitang bahandi. Unya sa abdang sa lain ba, nusab, nag-watch the style sa si Kuka kung si Bitoy ko, ang kadubol ni Haring BBT. Uy, unya, nagtagbaw kayo si Kukak pero naabtan sila ni Haring BBT o dako lang kay Kurat kay pwede namang sukuan malaguton kayo ang hari. Unya, balik dito sa limutangan nila ni Haring BBT, ingon ni ang naitabon niya dahil sumpay ni nga itong sugilanon, bunbod o bibingka.

0: Wait, wait, wait.
1: Maaaring Pepiti!
0: Nagkajwa-jwa ang ilong ni Aring Bibiti sa gaso ko. Patay tayo ni talawarong ko ka.
1: Pasay luami og dako, mahal nga Aring Bibiti.
0: Wait, wait, wait, wait. Ganong nagkaako ka sa pagluim dako, mahal kong asawang ko ka. Wait, wait, wait, wait.

0: 시기 봐이 너희 바차다.
1: 언제 바차다 배지고? 서발린세니 그로스 오리엔탈 안차다 캐닌도.
0: 아우 바사자리야 요이.
1: 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅
0: 저릅 저릅 저릅 huna huna huna huna apa ini?
1: Ngano man?
0: Ngunit kaksista unya bapa hari imung idoyok.
1: Cerut cerut cepa. Angan di mana kum kemau musi stagod?
0: Wama kamu ingung?
1: Wama sab kemau tanah?
0: Saya biasa bangah gaylong.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pag-good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anang nga produkto. Simpli ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayon to kay pagkapinin mo buntag sayo kape niya ko to inom na po ko 3 times hindi kape jud ko na paragis dila-dila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man itag mani, no? May, usap man mong kasinatiyan na itong wala pa ka gamit sa itong kape.
7: Katahinan sa awa pa ito magamit. Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ito. Ay, nalaw, ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalag sa... Ang bukid to rin, eh. Gani, ay. Nag...
5: Ha? Bukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga morda.
5: Ang bukid sa...
7: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ka nagamit. Og nagsagka gani ko maglisod.
5: Para ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nila hayo.
5: Pwede lang, magkat-kat tayo ka sa bukid.
7: Magkat-kat ba?
5: Tanong mo yung
7: sa bukid. Maglapag ito atong mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalog sumpon eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka nalimu na
7: Sean.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tuloy ba idad?
7: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sumpay sa itong sugilanon.
0: Tawa ko. Di ang bilis istabi?
1: Ha? O niya ako?
0: Aho, sayaw lang ka niya.
1: Pwedeng mo request?
0: Ito lang siya. Usa man.
1: Budbud o bibingka kita, ha?
0: Pwede kayo.
1: Opening number, budbud o bibingka.

0: Ay, nagtiyan na aning datan tagawas po dahan at itakla.
1: Doon ang tuod.
0: At tutanawan at inay, nandiyan.
1: Ayaw, uy, kitingalik sa silingan na ng kwento.
0: Aw, okis, nandiyan.
1: Huwag pa tayo tos paglabas na itong mga sininag na atong ikaligo sa pool. Yahoo!

0: Suso.
1: Asalan orang.
0: Jangan lah.
1: Lagi. Oh, kan ini satu performance.
0: Pero wak magi apa tak beli sepultahan?
1: Di tahu no.
0: Di manggut langsung.
1: Sige. Langsung mo ikanta, ha? Ong sama say.
0: Ong sama titli. Say titli, uy.
1: Ha? Titli?
0: Ong say title ka na yung hindi kay titli.
1: Ang galing, gani. Kwan?
0: Ong sama title kanta.
1: Isulti, title. Ong sama title.
0: Ha? Isulti?
1: Oo, ibu kita ho na. Ong sama title.
0: Kalibo binakuni mo muna muntang kanta.
1: Kanta kay love song ba? Ong sa lagi mo kanta ho ni title.
0: Salandong sa langit.
1: Ah, kana, nahala. Salandong sa langit. Burak. Sayo sa kong sweet music. Imagino na ko. Gagso na ko ang akong kagalingon.

0: Nindota! Uy!
1: Gian. Murag, familiar na ko ang tingog sa mikanta.
0: Gian! Kuya Chico, mandun kanta.
1: Dali, ablihan na to ang sliding window.
0: Uy! Ingat,

0: atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin ng suka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako, gani iha kung hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag magtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahaway, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. Okay. Na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, di

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inong natambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: Paragis Bilabila.
3: O Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Abulay edad din mo ron, ma'am.
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dagan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra! Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dagan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Extra! Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
10: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
11: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
14: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
15: Pag may acid, Supracid.
14: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
16: United Home.
9: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito. Ito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at original.
20: Balik-balik na lang ang sudan.
21: Pongshi!
22: Angeline!
21: Sulayi!
22: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas-palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 29, 2026. Nais watang puno sa mga itong paghahatag at pagtagadan. This time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Ronald. By na stand by Ronald, alang sa musuwat, of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: O gaya mo kalimot ha? Ugma po ko na magsugod ang atong medical mission May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall Pitit Barracks Barangay Zone 4 Zamboanga City May 31 sa Ipil Zamboanga Sibugay sa may covered court poblasyon Ipil Zamboanga Sibugay pagka June 1 pagadian sa covered court Plaza Luz Compound Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Pagka June 2, Molave, sa Carousel Garden, sa Marisol Avenue, Barangay Makugihon, Molave, sa Buanga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, Front, sa Barangay Hall, Turno, Dipolog City. Pagka June 4, Kalamba, Barangay Hall, Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan kita kids, tungod kay matag lugar dunay panghatag nga tag 100 ka botilya para sa 100 ka unang moabot sa ato ang gijug water para gidi sa mga diabetic. Usbong ko standby, alas sa sumatang pa itong paghahatag ang pagtagadang atong letter sender. Usa ka ng ngalan o Ronald. Standby Ronald, alas sa muswat. Siyempre, hindi hihapon sa tuntulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Inikanan nga mao'y nagsakripisyo para kanimo ate. Kung unsa ka karon, o kung asa ka karon. Tawga lamang ko sa pangalang Ronald. 28 anyo sa pangedaron o kasamtangang nanimuyo sa Davao City. Naginusara lang ko nga anak, ate o sakat sa pagkabata. Ako o nga akong mama ragyod ang nagtinabangay sa kinabuhi. Wa ako'y nainumduman nga panahon nga naang akong amahan sa among tapad ate. Ako nasayran, gibiyaan mi niya sa diyang nagsabak si mama nga rekan ako. Dili ginahanglan nga kompleto ang pamilya aron mahimong malipayon ate. Pirmi isulti ni mama kada mangutana ko bahin sa akong amahan. Apan bisan unsaon niya ug tago ang iyang kasakit. Makita gihapon ako sa iyang mga mata ang kakapoy ug kamingaw. Si mama labandera sa una. Usahay tiglimpyo sa mga balay. Usahay mamalutay, usahay tindira ug isda sa merkado. Ug naapay panahon nga musulod siya isip katabang. Bisan unsa nga trabaho iyang sudlan basta lang adunay makaon ug mapaeskwela ko niya ate. Wa may bayad ang among eskwelahan apan daghan gihapon ug mga projects. Gawa sa balon, matag-adlaw na apay uniforme, sapatos ug mga gamit sa eskwela. Napay mga amuton ug balerunon sa eskwelahan. Walay natapos ang akong inahan ate. Apan wa kini nahimong babag sa iyang pagkainahan gani kanako. Samtang nagdako ko, nakita na ko ang iyang mga sakripisyo. At itong nag-high school na ko, gikuha si mama sa iyang distant relative na stay-in katabang. Nihangyo siya nga ubanon ko. Tuod man, misugot ang paryante ni mama. Gihatagan mig isa ka kwarto. At doon ay isa ka kama nga igo ragid ming duha. Naigamay nga lamesa. Isa ka electric fan o isa ka cabinet. Mas nindot kumpara sa among daang gipuy-an nga tagpi-tagpi ang atop ug dingding ate. Way kuryente ug tubig. Way saktong CR. Sayo pa sa buntag mamata na mi ni mama. Mutabang ko sa mga buluhaton sa balay. Una ko moadto sa eskwelahan. Apan matag na ako exam, dili na ko ginapatabang ni mama. Kay gusto niya nga magtuon lang ko. May pahiyom siya bisan klaro kaayo ang gikapuy na. Dili niya gusto nga madisturbo ko sa akong pagtuon ate. Kanunay kong ginapahinumduman ni mama. Kinahanglan kong maningkamot para makatapos. Kana nga mga pulong. Maoy nagpabilin sa kungunahuna ate. Hangtod midako ko sa among eskwelahan. Nitong high school ko halos sa ako mga classmates adunay mga nindot nga cellphone. Ang kuno na ako nga maibog ko, apan dili na ako kiniginapangayo kang mama kay dili ko gusto nga magka-problema siya ate. Naging kontento na ako sa akong cellphone nga ihatag sa amo ni mama. Naningkamot na lamang ko nga ma-honor ko kay misaad siya na ako nga palitan ko niyag bagong cellphone. Busa dako ang akong kalipay sa diyang na wed honor ko ate. Apan, ang daan sa iyang anak ang gihatag na ako. Ang iyang anak ang gipilitan niyag bago. Nalipay ko, at least na inahatag apan, wa ko nasayod. Nagtigom di ay si mama para mapalitan ko niyag bagong cellphone. Iya kinigihatag ka na ako sa akong birthday. Nalipay kay ko ate kay akong gusto man nga cellphone ang iyang gipalit. Apan sa pikas bahin, naguol ko. Kay pinaghirapan ka ayon ni mama ang iyang gipalit og cellphone para nako. Apan matod sa akong inahan, ate, ang importante ko nung akong kalipay. Sa diyang ng senior high na ko, nagdesisyon si mama nga mo abroad na gid siya, ate. Para ko, no, mapreparahan niya ang akong pag-college. Para ko, no, makuha na ako ang gusto na kong akorso. Kinasayod siya, ate, bata pa ko gusto na kong mamahimong medical technologist. Hamat ba, ate? Gusto ko maglanta og microscope. Magkuha og dugo. Dini nga field ang akong interest. Busa STEM ang akong ikuha nga strand sa dihang naana ko sa senior high ate. Wala na napapugong si mama. Nihawa mi sa iyang amo og gipabalin ko niyag puyo og boarding house. Sa airport, pero na ako nakita si mama nga kusog kaayo mutulo ang luha. Pero bisa naghilak siya, nagpabilin gihapon siyang ligon sa akong atubangan. Ate,

Mother niya. May eskwela ko na kong tarong. Miyango lamang ko ate. Nagpugong sa kong mga luha. Pagka man ato na-realize na ko nga, nag-inusara na lamang ko. Anad ko nga si mama akong ka-istorya kada gabi. Apansukad milarga siya, ang among panag-istorya na himo na lang pinaagi sa tawag o chat. Usahay makita na ko iyang naong hubag tungod sa kakapoy. Pangutanon ako siya kung okay ra ba siya. Ate, ako iya sumbalikon kung okay ra ba ko. Giatiman ko ba daw akong pagkaon? Ate, nakadungog ko nga gisinggitan siya sa iyang amo sa background. Mukalit lang siyang ingon nga muundang na kinapa ko na siya trabahoon. Kumutan ang akong dughan, ate. Sa tinuod lang, buhi pa ang ginikanan ni mama. Na siya maigsuon, apantua sa lagyo, ate. Kay lagi, mga minero man sila. Apan susama ka na mo. Lisod gihapon. Gusto ni mama, nga di kunong ko mapariha sa mga igsuong lalaki. Tungod sa isakripisyo na kasulod ko sa kolehiyo, ate. Sa usaka eskwelahan sa Davao City. Medtech na kongkurso. Lisod kayo mga subjects. Daghang sleepless nights, ate. Daghang practical, daghang exams. Apan kada kapuyon ko, mahuna-huna na ako si mama. Nang inasara lamang siya sa naing nasod. Nagsakripisyo, naningkamot. Para na ako. Huwag ko mi-surrender, ate. Sa kolehiyo. Hangtod na naila ko si Andrea, ate. Guwapa. Utukan. Friendly. Huwag ko magdahom nga. Ma-in-love po siya nga rika na ako. Pila ramay sugilanon. Nagkarelasyon kami ni Andrea at R. Wa ako'y gitago niya sa akong tinuod nga kahimtang. Nga pobre lamang miyog sa ka-DH ang ako'y inahan. Kipaila-ila na ako siya kang mama ate. Sa diyang nag-video mi ni mama, wa ako'y nadunggan gikan kang mama kundi puro pagdayag nga to kang Andrea. Bisa na anak ko'y uyab, wa kininahimong babag sa akong pagpaningkamot. Gani. Mas naningkamot ko. Kawa ko'y laing mapanghinambog sa kong kaugalingon. Kundili ang ako'y edukasyon, ate. Pila ramay sugilanon. Nakabuot na ako ang akong kalampusan. Nakagraduate ko sa kolehiyo. May pauli si mama para maka-attend sa akong graduation. May tulo ang mga luha sa akong inahan sa sobrang kalipay. Sadyang itawag ang akong pangalan. Nagpasalamat si mama na ako. Apan ako siyang giignan nga ako dapat ang magpasalamat niya. Kaya kung dili sa iyong sakripisyo o pagmahal ka na ako, dili na ako magkabot ang akong mga pangandoy. Mibalik si mama sa abroad para sa akong review sa board exam, ate. Kinahanglan kiniog dako nga kantidad. Napod plano si mama nga makabaton may kaugalingong balay o giyuta. Bisan gamay o gamay o sabatidahan para iyang kalingawan. Pagmuundang na ko na siya pagka-DH. Gignan po na ako siya nga once makapasa ko sa board exam o makabaton og trabaho. Dili na ako siya gusto mag-abroad. Ingon ko nga, ako na sad ang bahala niya. Tuod man, nakapasa ko sa board exam, ate. Hikaluyan nga, nakakuha dayon og trabaho dini sa Davao. Dini na po't may ningkuha og balay og yuta ni mama. Para duol sa akong trabaho. Duha ka tuig kuman ko nakatrabaho, ate. Nagpakasal mi ni Andrea. Usa siya ka nurse o nagtrabaho usab sa hospital. 2023, may pauli si mama for good na, ate. Nagtukod siya o gamay nga tindahan para naa siya'y kalingawan. Muli unta siya para makapahuway apan kami na po diyang giserbihan. All around, siya ang manglaba, mamalansa sa mga sinina, agapaglimpyo sa balay, magluto sa pagkaon. Ako siya ginapugan apan kalipay ko nun niya, nga mautiman ka na mo.
Sa pagsugod sa mga kaminyon, okay pa ang tanan. Naguban may sa kabalay uban si mama. Aron dili na siya mag-inusara. Apan ate, kadugayan nagsugod ang panagsumpaki ni Andrea og sa kong inahan. Usahay gamayng butang, mahimong dakong lalis, og ako ang perming maipit ate. Kini ang kanunay nga senaryo sa balay. Ambot ba, dili sila magkasinabot sa daghang butang ate. Nagkadugay. Naging toxic ang ilahang relasyon. Sakit na ang mga istorya. Gusto ni Andrea nga maglahi mi. Kung pwede ko no, magpalayo mi kang mama. Murabag, kung pwede pa lang maingon siyang kalimtan na lang nako ang ako inahan. Gipasabot nako siya ate. Apan lisod kay siya pasabton. Akong istorya si mama. Igor siya muhilak. Maingon siya. Siya na lang kung amo pahawa. Gipapili ko sa kong asawa. Matod niya kung dili ko na siya gusto nga magpuyo mi uban ni mama. Siya na lang kung amo pahawa. Ate. Usa ka adlaw nga pimi ni mama sa kusina. Makigsulti unta ko niya. Apan sa diyan nakita na ko iyang kamot. Puno og kunot. Mga kamot nga nang laban, nang limpyo, nagtrabaho para nako. Huwag ko makasulti sa kong tuyo. Tungod kay gikan kini sa pag-atiman ka nako. Sa kadetong gamay pa kong bata. Mibiya sa Pilipinas mag-DH para kanako aron maangkon ako akong pangandoy. Ang iyang mga luha ako madumduman ate. Ang iyang kakapoy, ang kasaba sa iyang amo. Apan akong asawa. Di sila makasinabot ni mama. Unsabay ang akong pagabuhaton. Kinahanglan bagid nga usa kanilang ako isakripisyo. Kay silang duha gusto man nga mukalas. Umupili ko tali kanila. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ronald.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, mulag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabi bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Ronald sa imong pagpadangat imo swatan pa ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Medyo bugat imo ang problema. Lagi mga butang bitaw nga di gini mo makontrol. Kakadali raw ta makasinabot ang daughter-in-law ang mother-in-law, pero depende gid sa sitwasyon kay ako pala nga makinako ako mga kung ano eh. Ano di ba sila makasinabot? Anyway. Kao ba nato? DJ Nova Baniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking kig subaybay.
0: And of course, ato URP professor.
2: Cap yes. Jun Jun Diaz. Yes, maswerte adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: DJ Novs, ikaw gid ako unang pangutan-on. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ronald, kinahanglan ba nimo o sa imong buhaton? Gusto sa imong asawa nga maglahi na magpuyo or else muhawa siya kung di siya mauban. Yang mama po, mingon, ako nalang muhawa sa balay. So, bugat.
1: Makagulo na unaon, ma'am, no? Kanina nga kahimtang ba? Diba? Imagine, ihang mama nag-inusara na, yang mama... grabe yung sakripisyo para sa iya ha, para ma-plastar siya, makahuman siya sa iyong pag-eskwela o niya. Kaya naman, tungod sa usa ka sitwasyon nga, di magkasinabot iyahang asawa, murag ka ng kinahanglan mong biyaan, yud. Kung ako bitaw.
0: Ato bang i-analyze po bitaw? Yes. Ako, depende ha, because sukat namin niyo ko hangto nawala ako mama na siya nagpuyo sa ko eh.
1: Yes.
0: Di ko babuhig wala si mama eh. So, lay-lay, imagod pa. Doon ay mga, doon ay mga, unsa niya, taas po ito pasinja's mother. No? So, doon ay mga sitwasyon nga, di gin makasinabot ang binalay.
1: Yes. Daghaga problema, mga ingani ma'am nga, ang kanabang daghang gigaingon nga, mas may pa si Adan og iba, kaway ugangan.
2: At tuloy nagsugod ang tanan tong gikaon ni iba ang mansanas eh. Kung wala niya gihinay kay kini mga babae gud. Kamo mga palangga ha. Kamo gid ginungdan sa tanan.
0: Babae na pud ini.
2: Kung wala ninyo gihinay kad ang mansanas.
0: Dili sad mo mga kuan.
1: Hey, gud para na ko kap og ang atensyon gud ni Adana kang iba. Di gito matintal nga makigstorya sa lain.
0: Yes.
1: Sa lagi to sa laki. Sa lato. Oh,
0: sa god man.
2: Igmat gamay di ay matintal na day mo.
0: Ah, di gid pwedeng dili gid ni.
2: Pero dai mo loyal.
0: Mabitaw na
2: loyalty mong gusto. Kung loyal si iba, bisag wala si Adan sa iyang tapad, dili sa matintal.
0: Giilad gani siya.
2: Dagan kayo mga kulokoy nga mangingilad mayo kayo mo istorya ka palangga taka nga ni taka.
0: Giilad gani siya nga namin na.
1: Ana gani ka kami kami ni sa imo ato mga naging programa ha nga si Piat magirang kaba o pati el.
2: Lugar ka mo girls, mayon lugar ni nga. Testing ko kay lamay ko patisting pud lugar mo.
1: Anyway, kung ako si Ronald Bamdi, ginako biyan ako mama. Sa kanang sa ingon pa nila mama, kanang isar bin ato mama. Makita pa tagdagang asawa pero mama din nakitaglain.
0: Wala gi. Kanang asa taman ang
1: yes.
0: Kanabang asa taman imohang stand pag abo sa imohang
1: lisod no, lisod kay ang kahimtang.
0: Og sa imohang
1: asawa.
0: Kinsa may mo adjust ang asawa mo or ang inahan para nga for the sake lang gid
1: both ways gyud na dapat ma'am. Dili pwede nga isara ang mag-adjust kay saan ta magigid mo ni makaguol nga realidad ba sa kaminyoon nga dili gyud both pasabot nga kasinabot mo sa imong giminyoan kay nakasinabot mo sa iyang pamilya. Pero kinahanglan ra mo gunang adjustment ba nga magpailog ka pailo po siya aron bahala dili mo suod at least ang respeto na adiha ba magpabilin. Sad kana na lang respeto.
0: Mo gyud pina kalisod ba? Kana ba makontra nimo imong mga in-laws?
1: Yes.
0: Lisod kina sa nga tanan. Diligid mo magmalipayon.
1: Kaayo. Nga ipit yun si Ronald.
0: Ronald, gusto ang wife ni Ronald nga maglahi sila ni Andrea. Pero yung mama po, di niya kayang biyaan. Kay, masakitan, natural. Bisa ginsa naman, masakitan niyang mama.
2: Nakaya ganun niya, abroad, dugay kayo. Kana noon niya.
1: Mugani na yung gilantaw ka. Imagine, yung gitan na o yung papa nga, nagkunot na ang kamot.
2: Mukunot sa biyo na kay Gaidara na.
1: That's why nga, kanan sakit siya ang buot ng biyaan lugar niya yung mama nga. Yung mama na inusara na.
2: Monsieur, para imukunot.
1: Mayunta na ka ng bata-bata pa yung mama, kaya pwede pa pangitaan o ka ng uyab. Ya ka ng tiguhang na. Unsaon na lang.
2: Kumbati pa na ay.
1: So, listen kayo. Pero para na ako, ma'am, diligin ako, ibailo ako mama. No? Kaya naman, makita pa kong laing kaparis, nakita pa kong laing asawa, pero mama din na gina makita. Isa rin gina yung mama manggod.
0: Muna
1: so,
0: yung stand nga.
1: O, muna kung stand niya. Ganang,
0: murang, imo na lang isacrifice imo hang married life.
1: Yes.
2: Ibailo, gigulugan ni mo, no, sa kuan.
1: Ibailo, gina ko, kap. Kay, kana, labi na nga, kanang kabalo ka nga imo hinahan. Grabe sacrifisyo sa imo, ha? Mangitag laing ka nakadulog ka nang magkasinabot sa kumama. Ano na lang?
2: Luig, kaitan.
0: OMG. O sige, iwan ang turn. Cap dyan, John. Bira.
2: Yes, Rodan. Ay, nako, Ronald. Ang sa tinood lang yun, biktima magigid ka, Ronald. Kini mga lalaki bitaw nga way pungahod?
0: Si pungahod.
2: Naminaw mo sa... Naminaw ko sa yang sulatan po ate. Ang amahan ni Ronald ba? Gipasagdan sila.
0: Mo nagdako siya nga wa siya.
2: Tanaw ko ni. Mo si resulta ing ani nag-abroad abroad daga katabang yang mama. Naminaw ko sa sulatan po ni Ronald dagtulo akong luha.
0: Di ay. Di ay.
2: Imagine niya. Na imong katabang ang imong mama ning kamot para mahimo lang kay ingana. Karon niya panahon niya na nakisaktong trabaho. Sao man kay nahigugma ka tapos papilion ka na sa imong asawa.
0: Mao lagi na diha.
2: Ang problema na karon.
0: Kay nagsaad no nya pag human papilion na ka murag sakit man.
2: Ang problema na Ronald kay nagsaad man good ka sa inyong kaminyon. Ikaw po Ronald, idir unta ka nagminyo, kakabalo na may gakugwa minyo ang sa katao. O ikaw na magkaisawa na, isa na magubusi mong asawa?
0: Mao lagi, pero kalabang, once magod nga pamilya na mo, inahan na po ni mo. Ako inahan.
2: Yes. Ako naluoy ko sa imong inahan. Pero, kinsa na lang imong katapad?
0: Problema gina katapad?
2: Gusto ba yun yung gugma?
1: Mangitag lang yung katapad lagi. Nga ka na makauyon sa, or magkasinabot sa
2: inikanan. Ilagod pa lang ka. Kada noon nga ka na. Sigurado nga nahigugma ng bayhana sa imo.
1: Pero sa tinood lang.
2: Kamay ra kayo ni ang sulban. Kay dili magud na magkasinabot yun. Basta na, una, sa TV palang daan, ang asawa ni mo, gusto mo tanaw yung aning salida, Tagalog, ang imong mama.
0: Tagsaag TV?
2: Horror. Oh. Sa pag luto palang sa inyong sudaan.
0: Imo asawa gusto adobo, imo mama gusto utan.
2: Dili gid pwede nga iusaw balay. Sakto gid ang imong gusto. Nga lahi-lahi ami. Ang pinakadabis ni mo, imo Ronald, maningkamot ka, nga iplastar imong mama, pwede man mo ato-ato na tibanon. Pero dili, dapat umaguban sa isa kabalay para dili magubot.
1: So, first, mean, oh, sa tinod lang, dili kid angay unta papilion.
0: Correct. Walay pilihan. Kanang
1: pangit kay ning ingani ba nga kanang pilia ako or imuhang mama. Mura bag, kanang di mang siya mao. Kanang sayod man ka nga, wrong man kay nang imong pasagdaan imong mama or kanang imong biyaan imong mama, sayod kang tiguwang na. Kisa lugar magatiman siya mama.
2: Makasabot
1: naman
2: ko ng mama. Good pro ang asawa, dili man nakasabot. Kanang lapilion, gini mo imong asawa.
0: Pero ang point mago, dili oy. Inani na siya ka.
2: Kibala mo suko si mama, baulihan naman ha?
0: Di, inani na siya.
1: Inluya.
0: Kung yan mo gintan awon, mo gini pinakapait ng kabatuuran, ang ginikanan, the moment na ipadako, ang ianak ni may mong anak, obligation ni mo hangto maminyo sila eh.
1: True.
0: Gikan sa iyang pagkaon, eskwela, tanan, puros na siya.
2: Kadabang, kampingan ni mo.
0: Imo na tanan sa inahan.
2: Mo pa dapuan og lamok.
0: Pero, pag moabot na sa point na magminyo sila, di nakakabuot.
2: Mo ba? Mo ba?
0: Di nakakabuot. Kay nakabutang kita na ka, biyae mo gini ka na, nag-uban na yung asawa.
2: Biyaan rin dito sa atong anak ni?
0: Mo na siya yung reality. Nga, kung naminaw ang mama ni Ronald karon, dili ka dapat mag-compete.
2: Dawat-dawat sa kamatuoran.
1: Yes, o, mugi naman, no? Dili competition, no? Dili pwede mag-compete ang asawa og ang mama. Kay pareho man ang gimahal ni Ronald. So, dili pwede nga na kay piliun sa usa.
0: Kung may ngusad ka nga, sa side pa sa asawa ni Ronald, dapat ipangutan, unsay problema ni mo kang mama? Kung wala siya, kadigid may makasinapot sa dagang butang, mas dili may magkabikil kung maglayo ta o mapalay ta. Pero kinahanglan siguro nga, pagitaan ni Rolo paagi nga, mura mag-win-win solution ba?
1: Yes.
0: Dili pwede nga wala, both mawala
1: dili
0: sa iya.
1: Dili pwede nga na yung mapildi silang duha. Sila.
0: Kay lahi-lahi man, lahi ang gugma sa isa kainahan.
1: True.
0: Ang gugma sa isa kainahan, kada bang dulot hangtod sa bukog.
1: Yes, kada ginikanan, hangtod-hangtod, oh, mga nga ginikanan.
0: Ang gugma sa asawa, iba na katimbayayong sa imong kinabuhi, pag-build sa imong kinabuhi eh. Dili mahatag sa isa kainahan, ang imong panginahanglan, isip ba na? So, kinahanglan duhag yun, ang naani mo. Lahi yes. Ang gugmas inahan, lahi ang gugmas
1: sa asawa.
0: Sa asawa mo na nga, dili dapat mag-compete. Pero mo lagi, kailangan mo siya mamili. O sa'yo ang buhatog, yung asawa gusto naman, kundi ka mo man, muhawa ko. Yung mama yes. Po, ako dali muhawa. So, nga nung kailangan magid muhawa.
2: Ipasta na lang na imong mama?
1: Pero daghan bitag yung kaming new on
2: mga... Plastar na mama?
1: Naguba tungod kay di magkasinabot sa in-laws. Daghan kay kami new on nga. Kanang, okay, unta kay sila, kanang nahigugma sila sa usag-usa, pero tungod sa uganga, tungod sa kanang mga in-laws, nagkagubot ba, dili malinaw nilang kinabuhi. Correct. Which is sad, pero realidad yun siya nga.
2: Mga bitaw ni mga mama usahay, mangita dalag a fam. Kay, ang realidad, yung anak mangyud na sa giyon.
0: Da, musagutag sa dili ka. Gikan sa pag-anak sa bata, hangtod pag-mold sa ilaha, pagpadako, pagpa-eskwela, paghatag sa ilang kinabuhi, imo na obligation.
1: True.
0: But na, the moment nga maminyo sila, biyaan kita
1: ilaha na ginang desisyon.
0: That's reality.
1: Pero pag dili obligado ang anak nga kanang muatiman gid sa ilahang mga ginikanan.
2: Asawa po ni Ronald, why could sin siya nga, kabalo siya nga, si Ronald na lang ang anak nga gatiman si Emma.
1: Garbo sad siguro na, ma'am. Kanang kanang ingana ba nga papili? Garbo na nasa asawa nga. Ay, dapat mamili ka.
2: Kini mga bayi pud usahay ba di kasabot sa sitwasyon sa mga laki? Luhoy kayo di kasabot sa sitwasyon ni Ronald. Di kabalo siya nga galibog na pud si Ronald ani nga sitwasyon. Kalami ba kayo ning
0: pero basi di gis mag- na mga nagasiguro. Na,
2: ma'am. Maglago ti ko ani, maglago ti ko sa asawa ni Ronald. Yon maglago ti ko. Pero Ronald para gyud pili agi di mga asawa.
0: Tanawa lagi.
1: Asawa nga gihapon pilion.
0: Bitaw. Listen sa sitwasyon ni Ronald. Ngano kinahanglan siya mamili nga kung pwede ra man nga dili siya mamili.
1: Yes.
0: Nga daghan man pamaagi.
2: Palitin na lang nagkundo imong mama.
1: Pwede pa ba si pwede magsilingan na lang sila.
0: Dili, di ba nagbalay naman sila?
1: Yes.
0: Mo lagi atong sa baro karon taon. Angay bang biyaan ni Ronald yang mama or yang asawa? Balita man lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puso. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog yun iyang sambul-sambul o aktan na yun iyang panglantaw o epektido yun kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, balita pa siyempre ato sa timbayaw ng atong mga Facebook and YouTube viewers. Hi from Mildred O. Jimenez. May adlaw ninyong tulo at TR. Karunay kong kasunod sa iyong programa. Kay naami nakuha sa mga tambag ninyo. God bless and more power.
1: Hello po Ate Arlene. Karun pagyud ko kakita sa live ninyo kay busy sa trabaho. The best kaayo mong tulo. Celine Mapili watching from Ormoc, Leyte.
0: Ayan. Good afternoon Ate Arlene. DJ Nova and Cap June watching from Kuwait. God bless and more power from Norlina Silasnum. Ayan.
1: From Boyet Lagria, shout out sa tanan drivers nga naminaw karon habang nagbiyahe. Ride safe sa tanan. Ug salamat sa lingaw nga programa Ate Arlene. Gikan diri sa pag NCT.
0: Ayan, from Soledad Apali Ramuga. Hi, Ate Arlene ni Genova o Cap June. Sa kanunay, nagasunod gihapon ako live ning imong maninod ka programa. Makawala sa stress, ug makaambit og maayong tambag. Watching from Barangay Nanyo, Panabo, Davao del Norte.
1: Kalingaw ba ani ni Cap June? Oy, magsigilang kumpugong sa akong katawa diri sa office, ha? From Mary Santos.
0: From Kentrevera. Hello, Ate Arlene. Idol Tetika since 3 days pa. Shout out sa akong uyab nga si Lovely nga si Gigyog paminaw ninyo kada gabi. From Carmen Davao del Norte.
1: Ayan. From Princess Sarah. Hello to my favorite trio. Stay healthy and beautiful, handsome. Kaninyong tulo. Sige, Jumig tanaw sa inyong live diri sa Bacolod City.
0: Ayan. Tulod. Ate Arlene, saludo ko sa inyong program kay daghan kog natun-an. Especially bahin sa pamilya o relasyon from Marites de Jesus, watching here in the Polog City. More power ninyo.
1: Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Ang saya-saya nyo talagang panoorin. Solid ang tandem nyo, watching all the way from Caloocan City, from Angeline Disguise.
0: From Aldrin Katipon, good PM at the RDJ Nova o Cap June. Grabe kay inyuhang chemistry. Oy, perfect kaayo. Lingaw nga lesson sa life. Shout out sa team, walay tulog. Ayan.
1: Good afternoon, Ate Arlene. God bless inyong programa, Permi Marites Albarico, watching from General Santa City.
0: From Mark Christian, pag-greet naman po sa asawa ko na si Lizelle. Fan na fan ninyo po siya. Lagi siya nakatutok sa inyo tuwing tanghali habang naglalaba. From Pasay City po kami.
1: From Victoriano Rebadulia, mabibog yun among tindahan basta inyong programa na ang gatingog kay magtipok ang mga customer maminaw o mupagawas po sa ilang mga opinion. Watching ayan from Ozami City.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, for final, para kay Ronald.
1: Para na ko, Ronald, again, sa akong stand, diligin ako biyaan akong mama. Kay,
0: Tiguang na.
1: Then, talagsara kayo ning mama nga, ing anak kadako og sakripisyo og pagigugma ba nga. To the point nga, di lalim no, solo parent, shout out, kudos sa mga solo parent.
0: Nga, anang solo parent, yes, saludo kami sa inyo.
1: Saludo kayo. Yeah. Dili gid lalim, no?
0: Kami ni DJ Nobs, yes, solo parents, give me, that's why lalim.
2: Shout out mga solo parent, Nara, retired playboy.
1: Dili gid lalim, ma'am, nga ikaw ra ang magsalo sa tanang, yes, responsibilidad. So, kanabang ma-feel na ko ba ang unsa ang kadakong pagigugma sa mama ni Ronald nga to sa iyaha. So, kana Ronald, ang kinahanglan imong lantawon nga, nag-inusara imong mama na ningkamot nga, mapadako, mapaiskwela ka, maplastar ka. And, kung ako, dili na ko kaya nga biyaan ako mama nga nakita na ako nga naniguwang nila in town o paningkamot para na ako. Kisa may laing asahan, di ba? Kamura gidunta magkanang kuan ba? Kanang magtimbayayong, kamura giduna magunong, kay lagi kamura manduha. So, ayaw pasagdi mo ang mama tungod lang kay di isla magkasinabot si mong asawa. Murdaghan siguro mga pamaagi nga pwede ni mong mabuhat nga dili ka mapadulong sa option nga imong mabiyaan ni mong mama. Kay again, no, akong stand, paras ka akong giyong ganina nga. Mas daghan pa kag makita ang asawa pero imong mama usa ra gid na. So muna ako ang stand niya, dili gid na ko kaya mabiyaan akong mama kay lahi ra man gid mahigugma ang mama gyud. So dili na pwede nga talikdan, dili na pwede nga pasagdaan, dili na pwede nga i-take for granted. Kinahanglan gyud nato nang suliton labi nang tiguang ni imong mama og mamatay na imong mama, ikaw ra gyapon magmahay-mahay kung maabot ka sa punto nga imo siyang napasagdan. So tiguang ni imong mama, kinahanglan naa ka abay sa iyaha. And para nako mas dapat dako ang adjustment sa asawa manggod, siya dapat mas taas o lalom nga pagsabot niya sa imong mama, kaya lagi tiguang na imong mama. Dili pwede nga ang asawa papiliun niya iyang bana. Kana bang muram kagway pagigugma sa imong bana no, nga sayod ka man nga lisod kaayo na nga kanang option or lisod kay na siya nga himoong desisyon nga ako or ang imong mama. So para nako, kinahanglan ang asawa ang mas dako og pagsabot, mas dako og kanang adjustment, kay lagi ang mama tiguang na
0: malingawon lang.
1: Oh, kanang puyo ko na dali ra man kay na mapuyok ang tiguang, di na man kinahanglan nga makisumpaki pa ka kay again, kaning tiguang nanapot siya iyahang mga kaugalingon biya mga prinsipyo. So dili na lagi dunta ka ng supakon gid bitaw. Ni respeto ay lang babhalag wa ka ganahin sa batasan. At least respeto lang, di na mo maabot sa punto nga magsumpaki mo. So mura na Ronaldo, pili agyud ang imong mama kay imong mama mo o ragid na usa. So sa kanunay kinahanglan yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ating URP professor Cap Junjun.
2: Yes, ate. Ronald, kasabuti ko sa gibati sa imong mama. Sakripisyo sa imong mama, sukat sang bata pa ka, duwara mo naning kamot para sa imuha. Perting luya gid sa imong mama. Pero sa pagkakaron, kung ato gid subayon unta, lami gid pamidawon nga nakasinabot imong asawa og imong mama. Happy family gid mo. Happy ka, dahil mong asawa o dahil mong mama. Pero sa pagkakaroon, kung papiliyon niyo ka, siyempre, mas malipay ka kung makauyab imong mama. Halimbawa,
1: pagitaan lugar.
2: Gipili ni mo imong asawa. mangitaglaing uyab imong mama, malipay ka. Pero kung gipili nimo imong mama, makakitaglaing uyab imong asawa,
0: sakitan ka.
2: Siyempre, kaya nga nga sitwasyon, mas i-advise ko nimo, pili ay imong asawa. Kaya kung makakita og laing imong mama, malipay man ka. No? Dili, tungod kay pilion nimo imong asawa, gikalimtan na nimo imong mama. Dili na nimo love ang imong mama. Naay daghang pabaagi para maplastar ang tanan. Ang importante, ang asawa nimo, pilion yun nimo. Kaya imo ba nang kadulog? Niya, mangita pala naglain, disgrasya. Sa Gihapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit og ubang kape kay kana jo NANS Coffee amo ang gamiton. Pwede niyo diretso sa
6: kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
12: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo. DJ Nova and of course Cap June. Thank you Ronald. Sa ibang papadangat mo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kalisod ba sa imong sitwasyon nga kinahanglan gyud kang mamili? Pero matag usad na sila importante nga rules sa imong kinabuhi imong mama, imong asawa. So dili pwede nga mamili. Kung dili kung pwede naa silang duha magpabilin sa lahi lang nga paagi. And nakuha na ko ang gusto sa imong asawa, maglahi na lang mo para ka dili na sila magkabangi sa imong mama. And kung naminaw po di mong mama karon, nasayad ko lisod ang pag-adjust, no, nga nanay pamilya imong anak. Kay kita biya ginikanan, gusto na to atong anak, ato ra gyud. Pero di magunatan ang malikayan, maminiyo magid sila. And gani, kung naana sila'y pamilya, dili ka basta-basta mubatkin sa ilang kinabuhing minyo. In fact, kung maglali sila, wag kay pwedeng labanan. Kung na kayo makita nga dili maayo, imong anak, imong isuryahan, no, dili gid ang iyang asawa. Kaya imong anak, kaya ang pwede nimong tudluan kung siya maayo. Kaya nga no, nagkita mo sa iyong asawa, dagko na sila. Ikaw ang nasayad sa imong anak, so ikaw ang musulti kung siya maayo, kung siya dili. Pero ayaw siya diretsyo i-correct. And tingali, di na ito masabtan o sa reason nga no, di Islam kasi nabot ang pinaka-best ni mga pag-abuhato na sayod ko nga love kay kayo mong mama. Wa na question. Walay anak ka dili magmahal sa usa ka inahan. Ilabi na susama sa sitwasyon. Pero kinahanglan nga i-heart-to-heart talk ni mo silang duha. I-heart-to-heart talk ni mo yung asawa kaya nasayod ko nga maminaw po na ni mo. I-heart-to-heart talk po ni mo yung mama kaya nasayod ko nga maminaw po siya ni mo. Kaya ikaw ang kakaipit. The more ka nga masakitan kung mag-away sila. Pinaka-best, sakto imong wife, maglain mo. Kinahanglan yun. Imong mama, na siya tinda-tindahan, nagkaay siya katabang nga doon na siya masangpit. And ayaw kalimot na bisitahi siya every now and then. Ipa-feel niya nga bisa naglayo mong puyo or naglahi mong puyo, nagyapon siya. Every now and then, nag-check ka sa iya ha, mangumusta ka niya, kaya mo pala kalipay sa inahan. Kanabang, kumusta ho ni mo siya, ipa-feel ni mo nga, naagyapon ka nga nagmahal ka niya. Kaya usahay ang usa ka inahan, manghandom man na sa ilang anak, ilabi na ko di nabisitahon. So dapat, ipa-feel ni mo nga, palangga agyapon ni mo yung mama, bisa naglain na mong puyo. Dapat, ma-plaster ni mo sila, aron nga, wala'y bawala sa iyong kinabuhi. Kay pulo sila importante sa iyong kinabuhi, Ronald. Daghang salamat sa iyong mapapadangan ni Moswa Tampo. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkakaroon. Kini sa Ate Arlene. Ayon mo yun sa lap. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa na binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: This news Newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Angon na ta, mag-shift na ko. Future.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Dusanan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung moingon si mama nga, sige kagkaut, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyo nga atimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: laing gabi, mga sugindig paminaw, sa tuang pagkulo kabil.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makaigsunan sa mga kaigsunan na to. Ang kanunay nga minaw yung programa na iuban ka sa mga Nestor Town. Ang magduka-duka lang in town sila kay kanang na ang magminaw mas yung programa. So at least magduka-duka sila, di lang matulog. Unya, maghulat sila sa programa. Unya-unya na sila matulog. Inig ka alas 12 kay may mapod nga samtang maminaw. Ganahan po sila maminaw. Unya, magtanday-tanday po ginagmay. Tinood bitaw kasamang Nestor, nakita bitaw mini kuan ni kasamang Bayot Bota Ferdinanda Pastorel. Adya sila itan, kita mi kasamang Nestor ayon sa nga bahala og kana na nga dili sa maka. At bahala og kanang na nga masalangan ni og padidit basta dili lang masalangag paminaw nato. May pagkasiaw punis kasamang Bayot Bot.

0: arita makasama sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una, ha? Tungod kay dagantag mga isgutanan, aligre mga isgutanan na to karong gabi una. At tungod kay dian na mga sukindig paminaw, Senador Jinggoy Estrada o kanhi DPWH sa Secretary Manuel Bunuan, nalutsan gyud o warrant of arrest. Og dali hinoon sila nga nakapyansa sa kantidad nga 90,000 kapesos. Busa, nakauli na sila og sayo sa ilang panimalay. nakuanan gyud kanang naa nga human mga sukindig paminaw gi grabe pagkadali wata kahibalo og sa wala pagi file ang kaso mga sukindig paminaw sa ombudsman murag duna nay giandam nga arrest warrant. ngano man sunan ka ang ombudsman gahapon pagod gahapon pa mga sukindig paminaw gi pasaka ang kaso sa ombudsman gapong adlaw apan tiaw mo na nga gahapon adlaw usa ka adlaw lang ang nakalabay. Tangkod gyud mga sukindig mo na usa ka adlaw kaganiha dali kayo nga nilusot ang arrest warrant. Una nga daghan nagduda nga sawa pa sa wala pa gi-file ang kaso murag duna nay warrant nga nag-atang. Asa ka mangita anak? Asa ka manangkong anak? Asa ka manangkong anak kasamang nisto? Asa ka manangkong anang naangwana nga karon gi-file ang kaso pagkaugma ni lusot din ang warrant. Pero og ordinaryong mga tao unya pananglitan ka nang giabuso, may ngunana, uban sa garaw, may justisyang uban gyud no. Uban agi noon pero kaning ni nganong paspas man kaayo, nganong grabe ka paspas. Unsa may ilaha mga sukindig paminang pinakatumong gyud ani? Nga si Senador Jinggoy Estrada, membro mga sukindig paminaw sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Membro sa majority, dali kang ipasaka ag kaso o niya dali kang nalutsan o arrest warrant. May gani, kay kining ni ang arrest warrant nga gi-issue sa digang bayan. Katuning kaso niya sa graft. Graft and corruption mga sukindig paminaw nga billable. Kato pa adunay piyansa nga kaso. Ang kasong plunder mo iwalay piyansa kana apan karon wa pa mo isyo ang sandigang bayan og arrest warrant sa kasong plunder. So mo ni nga nakagawas pa siya ang kuyaw kon ang kadtong arrest warrant sa kasong plunder nga gipasaka batok ni Jinggoy mo imo gawas. Kay niingon ang ombudsman nga ilang girekomendar sandigang bayan nga walay piyansa. At tanaw na to ni kon ang sandigang bayan mga sukindig paminaw. Natural, ilaha man yun ang i-assist po. Ilaha man ang tanawon dito o gunsa man eh. Available ba ni og dili? Pero og ilahang, ilaha pong uyunan ang ombudsman at dadili yun makagawa si Jinggoy.
1: Straight to the point.
0: At ani hatagag pagtagad karon mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo. Astas bunuan mga sukindig paminaw nakahig pa inos bunuan. Pero katos bunuan, klaro gyud kayo. Klaro na, ngano man, siya mo ay sekretary sa DPWH. Unya, ang tanang project, mga sukindig paminaw, kinahanglang makahibalos bunuan kaysa mo ay sekretary. Labi na kun ang mga project ng mga dinaggo, ng mga project. Muagi na sa lamisa ni bunuan. Siya mo ay sekretary. Unya, kung mingon ka nga si bunuan, wa kahibalos sa mga pagpangawat sa iya mga tao diris ubos sa ato pa lausi nga klase nga pagkasekretar.
1: Straight to the point.
0: Sa ato pa gamika, gadoka, mura gibito kung pananglitag wa sa kahibalo sa kawat. Amo ni nga kinis bunuan, kanang naa nga angay ra po ni mas pasaka ang kasos bunuan. Siya may sekretary sa DPWH sa una. So wala pa sa ilisi mga sukindig paminaw ni Vince Dizon. Siya mo'y sekretary, so muna nga malibad at siya, wala man ko. Pero, ang iyong mga tao nagkinawatay, siya rogo ka kay Balo. Asa man na imo intelligence fund? Rogo ka kay Balo nga imo mga regional nga mga director, regional director ng Dato og Mayo, kay grabe yung pagpangawkaw sa kaban sa katawan.
1: Straight to the point.
0: Ha? Sa ato ni Hatagag pagtagad doon, mga sukindig ba mo, there's itong pagkulo kabildo.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, Senate President Alan Peter Cayetano, ha, ni palanog na kaganiha, nga ilahang ablihan pagbalik ang investigasyon sa flood control project skandalo. Unya sa Hunyo 4, kundiin iyaha kani nga gitugyan ngadto ni Senador Rodante Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Unya mga sukindig paminaw sa adlaw nga Huwebes, ha? Sa adlaw nga Huwebes kon paaboton mga sukindig paminaw ta. Niingon si Senate President Alan Peter Cayetano nga ipadayo ng investigasyon gyud sa flood control nga iskandalo unya sa pitsa 4. Ha? Ang investigasyon kinahanglang mapadayon. Unya bisan og ang chairman sa Blue Ribbon Committee ang yang igsuon nga si Pia Cayetano, ang vice chair ana sila si Jinggoy Estrada og si Rodante Marcolita. Senador Rodante Marcolita karon yang gitahasan si Senador Rodante Marcolita nga usa mga sugindig paminaw nga maoy mo tutok sa pag-imbestigar sa flood control project kini. Kini mo gipaabot sa kinabag-ang panon sa katawhan.
1: Straight to the point.
0: So di anang gipaabot nato kasamang nisto. Di anang gipaabot nato karon ang imbestigasyon sa flood control nga mapadayon. Mapatawag ang 18 ka mga ex-marines, mapatawag mga sugindig paminaw ang katong mga dunay makalabutan nga anda mo witness sa mga pagpangawkaw aning mga buaya nga mga congressman o senador. Ambot og apil man taga Malacanang. So di ana ang flood control project, ang iskandalo sa flood control, ang grabing kinawatay sa flood control, ipadayo na unya sa Hunyo 4. So kini daghan kay balo ko nga daghan man nga mga nangandoy aning mapadayo ng investigasyon. So kita medyo nalipay ta kasamang Nestor nga ablihan og balik ang flood control nganuman panahon ni Lacson. Si Lacson maoy chairman sa Blue Ribbon Committee ni pulisa ni Senador Rodante Marcolita. Pag si Lacson na nawala na nahanaw. Nahanaw ang imbisigasyon sa flood control. Nawala ang imbisigasyon. Wa na padayon. Nga naman. Ayay, magduda man ta. Mura mag nakadawa tog malitas Lacson. So at least mapadayo na mga sukindig paminaw. So nga naman nga si Lacson dili man makapadayon kadtong siya pa'y naglingkod. Ha? Si Soto mo'y Senate President, si Lacson maoy chairman sa Blue Ribbon Committee, nga nung wa man gipadayon ang pag-imisigar sa flood control. Unya, karon lagi, nga naman, ningon naman Senador Alan Peter Cayetano ipadayo na to. Unya, sa Hunyo 4, magsugod na, mag-inungkatay na mga sukindig paminaw sa imbisigasyon sa flood control project. Ha? To ni Hatagag pagtagad karon ha. Pero time pa ha, kay di ay senador nga muraog nasilian ang lubot ng ugpot-ugpot. Adi ay senador mga sukindig paminaw nga muraog nakatunob og baga. Adi ay senador nga nakatunob og baga or murag nakatunob og baga kinsa man way lain Senador Irwin Tulfo. Ay pay magpakahilom lang ka diha Tulfo ha. Aron mga sukindig paminaw si Senador Irwin Tulfo ha naghulas gyud maayo nga kinahanglang pulihan si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President ha. Kinahanglan nga pulihan mga sukindig paminaw unya na sa Lunes pohon. Ha? So dili dinhi kaabot sa pizza 4 sa Hunyo kung maohon kay unya sa Lunes pizza 1 man. Ha? Si Senador Irwin Tulfo naghulas kaayo nga andam gyud sila nga pulihan si Senador Alan Peter Cayetano unya sa Lunes pohon. Busa ilahang giistorya na mga sukindig paminaw ang uban nga mga senador nga sakop ni Cayetano nga mubali dito nila ni Irwin Tulfo aron nga mapulihan mga sukindig paminaw si Senador Alan Peter Cayetano og mamahimo nga Senate President si Win Gatchiliat.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad kay kini si Irwin Tulfo ganahan po ni mag Senate President ng karahon dak. Ayag pagpakaulaw sa mga media do Tulfo. Ha, kaning duha ka Tulfo, labi na si Irwin Tulfo, Rafi Tulfo. Ayaw mo pagkaulaw sa media, gikan mo sa media. Ha, gikan mo sa media, unya karon mag-ingon anak mo. Ha, unsa may kasulti sa mga tao nga dako kay saligs media. Hinoon, dili noon tanan. Ha? Irwin Tulfo, gikan man sa media. Rafi Tulfo, gikan sa media. Asa man ang inyong kaiso kung mag-isgot na korupsyon? Nganong karon kupos man ang inyong itlog. O niya, gahulas og maayos Irwin Tulfo. Ha, nga matod pa mga sukindig paminaw, basin ko no og karong weekend, either tomorrow or unya sa Domingo, ha, dunay mga senador nga ilang maistorya nga sakop ni Senador Alan Peter Cayetano nga ilahang mapabalik. Ilaha mga sukindig paminaw nga mapabalhin sa ilang grupo aron nga makakurom sila, unsi man sila, madungag agduha, mahimo silang 13 para nga mailog nila ang liderato diya sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Hanggang dako ni Irwin. Ah, naun siya man in town? Ganun naghulas ba si Irwin Tulfo? Ha? Ah? Nganong naghulas man, di si Irwin Tulfo, napiti siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Ningon siya, nganong man nga mo insister man yun mo, ha? Nganong di na lang mo musuporta. Hadlock mo nga ang imuhang ngalan. Ingon yun si Ikwan. Kanang naang Alan Cayetano, hadlock kang ang imuhang ngalan, ma-appeal sa flood control, ha? Oy, time pa, ha? Ado, Irwin Tulfo, ngano man yun nga nangugat man kagmaayo? Ngano man yung gahulas man kagmaayo nga ilisan si SP kanang na ang Alan Peter Cayetano? Ngano man, nakadawat na kagmalita po do, Irwin? Haka na ako pangutana lang. Magduda ang mga tao ni mo, ngano maghulas man kagmaayo? Wapagay nakaabot ako sa kabulan si Senador Alan Peter Cayetano nga mulingkod Senate President? Abi kay ablihan na ang imbisigasyon sa flood control unya speed sa 4? Pailisan na nyo dayon sa Lunes. Ha? Ilisan nyo dayon sa Lunes aron nga dili ma-appeal ang inyong pangalan sa flood control. Ano mahadlok mo? Appeal mo na kadawat og malita, Dr. Irwin. Ebalo ko na ay mga staff si Irwin Tulfo din eh. Ebalo tada ay mga naminaw na to ng mga staff ni Irwin Tulfo, ni Rafi Tulfo. Ang mga senador good naman ay staff diri sa Cebu. Ha? Eh, kita mga may ato sa semana sa staff ni Rafi Tulfo. Nakaila ta anak. Eh, panahon sila, muani sila diri. Panahon na muari diri Cebu na muna yung mga kalihukan. Muimbitar mo nag-media. Ha? Muimbitar nag mga media. Ala dito, mga presko-presko, mga papugi nila. Di taganahan mo, tambong kay sos. Purya gaba. Awas las mga senador ng mga tarong kato doon naging prinsipyo. Doon na'y prinsipyo, pakamatyan ang prinsipyo. Usap mga sukindig paminaw. O sinap, okay na, pakamatyan ang prinsipyo. Basta naaka sa tarong nga dalan. Naaka kasamang nistor sa kamatuuran. Naaka diha sa kananang tinarong nga paagi. Ha? Pero magpaisog-isog gani ka, paisog-isog ka, ngayon-inong ikaw gyud bright, o niya, ha? Kanang ano gyud niya, gusto gyud ka nga ilisan, gusto gyud nga imuhag yung hailohon ang uban ng mga senador, hailohon gyud nimo para mo balida ninyo para mailisan si Peter Alan Cayetano. Kinsa may nag-pressure nimo? Ha? Irwin Tulfo, gi-pressure bakas mga tao nga mo inagbutar nimo or gi-pressure kas naghatag og malita? Kana pangutana lang, ha? Samtang sa laing bahin, atong hatagan og pagtagad karo kay si Presidente Marcos nihimakag sa aligasyon nga siya mo'y utok sa kagubot sa Senado og ang paggukod sa mga senador nga kontrapartido.
1: Straight to the point.
0: Ani tingog nas Presidente Marcos mga sukin digpaminak. Agikan sa dito sa Japan. Ani uli na dres Pilipinas niya karon ni himakak siya. Namatod pa kay daghaman nagduda nga kinintanan utok gini Presidente Marcos. Kinintanan sugo gini sa Malacanang. Karon ni ingon si Presidente Marcos nga dili ka na tinuod. Toriahe. Ah, istoryahe nanduray dong, ha? Dong, Marcos, istoryahe nanduray. Ayaw lang ng tita. Aso mo na nga, amatod pa niya nga dili ka na o gitataw pa ni Presidente Marcos nga ang kaangkato ko nung pagbuto-buto dito Senado, fake news ko no. Fake news ko no ang pagbuto-buto Senado. Ato ning ko ano na, unsa may giingon niya? Fake news nga dunay buto-buto or fake news nga ang kanang mga pulis mo'y nagpabuto or kanang naang mga...
1: Straight to the point.
0: NBI, unsa may pagkasulti ato? Atong tanawon ha kay... Ang yung giingon nga fake news ko no. Ugwing ka nga fake news ang buto-buto, tinuod man nga dunay buto. Kanang naa factual na dili na sa matawag fake news. Pero kung maingon na kuwita nga na masangil ta nga ang nagpabuto, habig sa police, habig sa NBI, ang nagpabuto, pero dili di ay taga police, dili di ay taga NBI, kana pwede ta maingon nga fake news. Pero kanang buto-buto, maingon kang fake news, kanang na buto-buto alone, factual man na nga dunay buto-buto. Yung ingon sa fake news ko, no? Mauba? Ato ni hatagag pagtaga doon, mga sukindig paminaw, ha? Dari sa tuang pag-kulo kabildo karong gabi o na. Ato ni hatagag pagtaga sa doon kay kanang naang di pod gusto, mga sukindig paminaw, sa Presidente Marcos, ha? Matod pa niya nga kanang kagubot, Senado, wa sa'y labot, ha? Wa ko'y labot, anan ang kagubot ninyo diya, ha? Anang hina pero muna yung ingon nga wa say labot ha muna nga pero og ingon sa gadiri sinat sinini kanang na ang Alan Peter Cayetano og ni senadora Amy Marcos nga ang uban nga mga senador gi pressure karon sa Malacañang so kinsa may nag pressure des Malacañang og moingon si Presidente Marcos nga wala siya nagula sa nag pressure sa tupa dunay laing tao des Malacañang naa di laing nagpuyo di akon mauhon. Ah, samtang sa laing bahin na itong hatagag pagtagad sa garon ha. Kay gi-challenge si Presidente Marcos si Senador Bato de la Rosa na magpakita sa Senado kung gusto niya nga makabuto. Ah, sunod ni sa wala niya pag-uyon sa online voting sa Senado.
1: Straight to the point.
0: So dili gusto mga sukindig paminaw si Presidente Marcos anang naanga anha lang diha sa online. Anha lang diha sa online mga sukindig paminaw mo butar. Or kani maka-attend og session ba? Maka-attend og session na diha sa online dili mo sugot sa si Presidente Marcos. So diha pa lang daan. Kaingon na ka diha nga murag naginagsugo ani nila. Ah, manaw ka ingon kada na nagsugo ani nyo. Ingon siya nga wa koy labot ana, naunsa sila diha. At ani hatagag pagtagad sa doon mga sukindig paminaw ha dere sa tua nga pag kulo kabildo karong gabi una kay kanang na ang uban nato nga mga kaigsuunan pod. Ha? Nga naminaw nato karon. Si Marites Dinila. Sir, ang mga tulfo karon wala na'y motuo. Onya mo na'y kuyaw, kay karon 2028, kung madayon ang eleksyon, ha, si Senador Rafi Tulfo magpapili rabag utro. Ha? Depende na sa mga tao. Kay si Rafi Tulfo, re-eleksyonist man siya. So magpapili isang usab onya sa 2028. Si Irwin Tulfo, dili pa, kay bago pa man siya. Si kasamang Linda Masong Lagos. Ano na namina nito kasamang Dexy Sumabal. Sa 100 niya nga tabi kasama. 101 ang mali ha. No lagi. Kasamang Kenneth Escoba. May gabi kasamang Kenneth. Anya si kasamang Virgie Yare Ayarza, may gabi i kasamang Benze, may gabi i pod, ha? Agadong sakop sa kusaa ang gikulata sa taga NBI, asain naman lang to, hilom lagi. Anangutana si kasamang Roberto Tabolo. Anya ganin ba yun asad makasama hatur ganito sa Paragis Bilabila Herbal Capsule? Alang sumakisun mga pinanggantig paminaw. Ang adunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Katong dali kayo nga kapuyon, dali nga kutasan, tunay hubak. Aron nga kanunay nga lagsik o abdik nga to ang panglawasa. Ayaw na ninyo makasama o basagliha. Kaya doon na natin makatabang ang pure good herbal. Ang gisagol ni ini ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ha? Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, makatabang sa tuang panglawas. Labi na sa mga kaigsunan na ito, mga duna na edad. Duna na mga edad nga dili na kayo maka-exercise, dili na kayo makabulad o init, dili na kayo makakaon o utan, pero atong gi-encourage gihapon. Gi-agni gihapon mo na mo, gi-encourage mo nga. Kung mahimo, exercise yun, bulad sa init, panya ayaw inom og mga tubig nga bugnaw. Onya ka na makakaon og utan, mas maayo. Utan yang ang importante gyud katong utan nga way bitsin kasamang nisto. Onya dili parat nga utan na. Dili asgad na. Unay kuan kayo nindot kayo na ha. Pero kung dili kayo kada adlaw nato mabuhat na pwede ta mo inom sa o motumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, makapagana sa kaon, makapanindot sa tulong. O niya, nakanindot sa danay kay puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinhanglan sa tuang nga lawas. Kung ligo na nga ito ang panglawas, basko ka itong immune system, makasiguro ta makasama nga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatiat. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pa nga mga butika at farmasya doon sa inyong mga lugar, ha? Diri sa probinsya Sugbo, mga butika at farmasya sa probinsya Sugbo, apangutana mo diya sa dool sa inyong mga lugar, na inyong mga lungsod, o inyong mga sudad, na may mga butika diya, na may mga pharmacies, apangutana mo diya para nga makatumar mo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ala, sige, sayaw, ha? Ano si Rowena Sagarino? Ang nagtanaw mi gikan sa Switzerland? Marivic Rojo Lanutan? Na puno sa butbot ng gobyerno karon, ha? Mapay magpadidit na lang na siya nakasama. Adong aglas kawad doon, ha? Moy alag doon. Matod pang kasamang Ivan is si Umbos, ha? Anya si Good Life ka Catherine. Kasagan may gabi kasamang Benzi. Naminaw mi diri sa may San Roque Basak. Asa man nga Basak sa Cebu City or Mandawi, Lapu-Lapu or dito sa Gihulngan. Si Good Life Catherine Kasagan. Si Jones Kalyada Salinas. May gabi kasamang Benzi watching live from... sa Greece, greet lang ko sa Salinas Balansag family sa Gining, Bohol. Ani si kasama Soprina Almera, ang gabi kasama Benzix na Taniel Onyo sa Binlon. Naminaw sa nato karon. Ay, standby lang sa kadali, magkasama ha kayo. Mubalik na karon todo man lamang sa mga importante kayo. Alas 10:53 na sa gabi, standby.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS. Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Kini mahina mga kasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag kamo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic, for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus coffee mix, dunay kini 200 IU, nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract, nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties, nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
16: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
17: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
20: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
21: Pag may acid, Supracid.
22: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
23: United Home.
24: Unilab yan.
25: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Lumbi, pwedeng San Miguel through. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
28: Carl, palihog gani sa litron.
29: Carl, palihog po ng bupis, please.
27: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, babe.
30: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
27: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
29: Carl? Asa man si Carl?
30: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
31: Kada

0: 18, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: Ubo, plema, higawas!

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Ato ang attack na alas 11:09 na sa kagabhion. Balik ta magkasama diri sa tuong bagkulo kabildo karong gabhiona.
8: Straight to the point.
7: Onya sa dili pata mo adto sa tuong mga isgotanan karon kay medyo nagkaaligre na mangyog maayo ning ni ang sultada karon dito Senado. Ha, sultada dito Senado mo na nga murag nabiyaan natong isgotanan nato diri sa lokal. Ha, mga isgotanan nato sa lokal. Wapatan ang maghisgot mga sukindig paminaw atong 19 anyos in town nga gipatay ha gilabay dito sa lungsod sa Alcoy kanya diya sa tahisgotanan diri Cebu City ha diri sa Kapitolyo ha aganta may isgotanan kasamang Nestor apan pagnindot nga sultada man sadgo diri Senado. Ato sang hatagag pagtagad, ato sang i-check si Radyoman Josephus Gihano. Kinakasanbay na sa Pika's linya. Yes, Radyoman JQ, kumusta?
9: DDDYHP, Tata, RMN Report.
10: Yes, salamat ka sa mga Radyoman Benji. Sa itong kapaganina din sa gawas kabahin na karamang rasa sa naglaog ang kagabion. Huwag madag kong maalarma ron nga gito ba itong kabulisan din sa Takbay Subo o Metro Cebu area. Sa mga report na itong nakuha, wapagya po mili, no? Doon na ipangaan para po magkibutyag sa kumulisan sa bukong sa pangasa sa kapabahay nga na palgang patay kagal alas 4 imidyang takna sa hapo dito sa may baybayon habig sa may bayon sa may barangay Gairan sa naisputan ga siyudad nagsulog kini og long sleeve nga color puti nga doon ay printa ga buwak og nagsulubog maong pansa. Kaya naman may pangidaro kini nga sumitato sa Sinta Anyo sa Panigo sa Pasinang Edisyon Game sa Komisyonera ni Corporal John Ray Olivar na way foul play ang kamatayon sa maong babae. Sa nito ay mga samad o ay mga gingong bunog ang maong babae nga napalaga kaganang hapon dito sa suta at lugar. Samtang sa laig balita na nakalakpan sa magasakop sa CIOG sa City Drug Enforcement Unit sa Manawi Civil Service in Usaka, gindahag drug poster niya sa may barangay sumagnako sa nakawin sa Mandawi. Ang nanakpan nila sa pagalag Matudilio Mano alias Matbat, si 33 anyo sa Gapanigod niya taga Barangay Luz. Dini sa nakbayan sa Subo, nanakbayan sa Kibong Bypass Operation sa mga sakop sa City Intelligence Unit o sa City Drug Enforcement Unit sa Mandawi, Stilo Sol, so, humagin ipinilasun sa pila kasibana ang napagkabalig illegal ga drugas di ini na kogya sa mga nakpan ang 200 gramos na ginadahag Cebu na mubalor kapin sa 3.4 milyon sa peso sa onboard sa patrol ang yung Radyoman, Josephus Gano, DYHP, Tatak, RMN.

0: Okay, salamat Radyo Man Josephus Quijano sa imuhang report. Aniya arit sa tama kasama sa dugang detalye sa tuang mga balita. Matod pa tindahan og alahas sulod sa usa ka mall diya sa may downtown area sa syudad sa Sugbo na biktima sa lipat-lipat sa tulo ka mga babay. Unsa man ang hitabua mga sukindig paminaw at tuasang i-check ang kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP
1: RMN Report. Usa ka tindahan og lahas ganimutang sa sulod sa usa ka mall sa daan Kulon sa syudad sa Sugbo ang nabiktima sa salisi sa tulo ka mga babae nga dunay tabon sa ulo nga scarf og naka face mask din dulan sa 1,000,000 pesos nga balor sa alahas ang nakuha. Nahitabo ang insidente alas 1:45 sa hapon nitong Martes sa ikaduhang andana sa Colonnade Mall sa daan Kulon sa Kon sa Barangay Santo Niño sa Dakbay sa Sugbo. Sa kuha sa CCTV camera sa mong mall makita ang tulo ka mga babaeng suspitsado nga miduol sa tindahan nga JC Jewel. Duha kanila ang mili sa mga alahas samtang ang usa na alang sa kilid o sa dihaga nalipat na ang tindera tungod sa kadaghan na sa mga alahas nga gipagawas nini aron ipatan-aw sa customer. Wala na kini makabantay nga gipangsulod na diay sa bag aga mga bulawan nga kwintas. Dihan alang nakabantay ang mga tindera sa dihaga ng lakaw na aga mga suspitsado nga nawad-ana sila og alahas nga mubalo sa dul-an o sa 1,000,000 pesos. Dali nga gipareview ang mga kuha sa CCTV camera og ila nakita ang pagsalisi sa mga suspitsado kanila. Mihimo dayon nga imbestigasyon ng Water Front Police Station o mibaktrak sa mga CCTV camera sa kagamanan sa Dakbay sa Sugbo o ilang nasubay nga nisakay ang tulo ka babaeng suspitsado sa modern jeep nga doon ni Rota nga Lahog Apas. Sa ilang pagsibat, nisakay na usab ni og laing bus o base sa kuha sa dashcam sa maong sakinan. Mikanaog ang tulo sa atubangan sa kabangko sa Sosmeni Brevard sakop sa barangay Santa Cruz sa Dakbay sa Sugbo. Mato ni Police Colonel George Ilana ng hepe sa Cebu City Police Office nga doon na sila suspitsado sa mong krimen o ilang nakining ipasaka ang kasong theft kung makumplito na ang tanang dokumento.
2: We have already identities of the suspects kay gisunod man nato backtracking of CCTV cameras in the area. Ato nang nakuha ang uban niya identity sa ni Trobacta kay CCTV.
1: Iyang itugan nga bisan o nakatabon sa lang mga naong ang tulo ka mga suspitsado apan dunay lugar nga ilaning gihukas ug nailhan ra usab nila kini. Gingong mga lokal lang matod pa kini nga mga suspitsado nga ang modus mao ang pagsarisi sa mga tindahan. Giangko ni ilanan nga miubos ang street crime sa syudad sa Sugbo tungod sa presensya sa daghang pulis apan ang dakong hagit nila sa pagkakaron ang krimen nga gihimo sa sulod sa mga dagkong tindahan. Tungod ani mo pagkatap siya og mga covert personnel aron maniin ni nga mga salisi suspect nga ang target ang mga tindahan sa sulod sa mall.
2: Amo na nang i-review karon ang security measures with the mall securities ang ato mga financial institution diya sulod sa mga establishment kay these criminals are changing their mode of operandi from force and intimidation to stealth. Mano ni ang salisistil ba? Lipat-lipat ba?
1: Si Police Colonel George Ilanan. Magpatawag usab siya og meeting sa mga security managers sa tanang financial institutions aron tukion ang paghatag sa siguridad sa ilang gibantayan ng establishmento aron din sila mabiktima ng maong matang sa mga kawatan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiniway HP. Tata, Carmen!

0: Okay, salamat Radio Man Arno Bustamante. Ha, si mohang report. Mat kayo nong, ha? Kanya naminaw sa dinato karon si Gaw Analin Tanghian Libradilla. Adias la pula po. Kabihin mo di Gaw. Anya si Cherry from Butuan City, Agusan del Norte. Ati Cindy from Talia Hasi, Florida, USA. Og si Uncle Jimmy. Thank you and God bless. Salamat kayo sa mga Kenneth Escoba. Anya si Grace Mel Gracia. Ana minaw sa nato karon, may pagpaminaw diha kasama ha. Anya si Alan Feliciano, Jovelin Lopez, diha sa may Buanoy Balamban. Si Alan Feliciano na ang matuod pa ni greet sa siyang asawa, na si Carmelita Banawa. Apo tingal ni Banawa. Anya si Jaime Akain ha? Akin Akain. Naminaw sa San Roque Maribuhok Bohol. Sige, sayo aron dili tado kaon ha. Anya muna natuatagan sa og pagtagad baka sa manya kining gabahin sa diay. Hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17-in-1 kini pasabot si 7 ka mga prutas ug utanon nagisagol sa to ang kape. Tagip nga sagol ang rose hip. Ganito na yung aging properties. Huwag doon ay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Ato makaiksunan mga pinanggantig paminaw ha. Naminaw na to karon nga mahiligon kayong muinom og kape. Mahigugmaon nga muinom og kape mga coffee lovers. Nato makaiksunan. Wala tayo lang kape nga imnon. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix na ha. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Lakip nga sagol ang... Luy-ah, no? Doon ay say luy-ah, doon ay nanaang dulaw or kaning duaw, mga sukin, o kaning niyang turmeric. Doon ay sa nikamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais. Ania adonan ni siya ay bayabas. Doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga may kapalami is itong kape. Doon ay arabica, doon ay... Doon na siya'y barley o guban pa nga mga sagol, no? Nga prutas o gutanon. Doon na po ni siya'y ginseng. Ang ginseng na nasa tuwang kape, mga kasama, makapa-abtik sa tuang panglawas. Usa ko mo inom kanini nga tuang kape, ha? Makalahutay yung matag-adlong panikay-sikay kung ikaw kanunay nga niinom sa tuang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Sa mga nangitag haplas po, doon natin lang haplas ang maayo kaing gamiton ang atuan ng EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang atuang EXL Makabuhay Oil, all-in-one kini pasabot dalatanan niya skincare oil. Pag yun, mainis ang ihaplas sa mga panakit sa kalawasan, mga panuhot, mga panglaylay sa lutahan, mga pangulngulos kaunuran, mainis kay hangning na klase sa paghaplas. O niya, maalibihan yun, no? Ang kanang naang mga panuhot sa dani. Panakit sa kalawasan. Ang atuang haplas sa mga kasama. Mahaplas ka ni dili ka paakon og lamok. Kay dili man ka paakon og lamok, dili ka magkasakit o gadingge. So malayo ka sa sakit nga dingge, makasama kong pananglitan, manghaplas ka sa tuang EXL Makabuhay Oil. Kanindot kay humot ni siya nga klase sa haplas o niya dili siya pareho sa ubang haplas na kanabitaong bahong haplas yun gani dili ha, lahi ni siya sa uban nga haplas. Mapalit ang atong EXL nga kape o EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, uban pang mga butik at farmasya doon sa inyong mga lugar. Onya, greet ko sir sa kuwang kaugalingon advance. Happy birthday to me this coming June at the first Monday. Advance. Oy, happy birthday sa Rumel, ha? Si Billy Angot, ha? Happy birthday ni Mori, ay. Tag-an mo ka si Rumel. Happy birthday si Rumel, na? Angot, si Billy Angot, ha? pila na edad din mo, sir, bago rin ka nag-dibo, no? So, mag 22 na ka, no? Nga... bago rin na siya nag-dibo. Ah, murag mag 22 na ni siya karong unes-lunes po. Okay, niya ito nga tagagpagtagad, no? Kining ato ang mga isgutanan sa mga sukindig paminaw. Ha? Man lamang sa importante kayo, no? Kasamang nistor, ha? Atong pagbalik, atong isgutan, ito ang mga isgutanan. Ha? Sa atong pagbalik, magkasama. Alas 11.22 na sa gabi.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm! Sabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng charm!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Ilan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado.
3: MaxFit Kargado.
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsyang na pagkasunduan.
8: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino may isang salita.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3. Dito ako, Bilib.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ato ang takna alas 11:30 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
16: Straight to the point.
15: Onya. Ito ang mga naminaw sa nato karon ha. Ito ang mga asukintig paminaw. Nilitado kaon sa sayaw lang sa ta ha. John, kasaman John Kirante, sayaw lang sa diya ha. Ito mga naminaw sa nato karon. Nakinibahina sa makasamahatod ka na ito sa DTX 500. Ang ito ang DTX 500 mga kasama. Kampiyon nga proteksyon kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Iktibo kinipanguntra sa mga free radicals ng oxidation. Ang DTX 500 may ni makasama sa makaisunan na ito nga doon ay high blood, doon ay taas og dugo, doon ay taas og blood sugar, taas og cholesterol. O niya ka ito nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may sunang nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones of remission, hyperacidity, insomnia. Ato may sunang nga dili magkatulog og tarong, maglisod sa pagkatulog. Inanok ang pagkatulog, mag-DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sa ninyo silang mga clinic o pharmacy. Dari sa Dakbayan sa Sugbo, nasa mga Unit 102, Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyosaga Isano Main. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Basta ang DTX 500. Nagtanya ko sab ninyo og libre nga medical check-up kan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Bisitahan lang ang ilang clinic Loyos ga Isano Main mga kasama. Ayaw mo ga si Piyata ha ang pagbisita lahang nga clinic aron nga kamo maka check up po dito nga libre. Okay, onya tong hatagag pagtagad sad ha kay kanang naang kaganiha mga sukindig paminaw. Ha? Paspas kaayo ang mga panghitabo. Human pasakai og kaso nga si Senador Jinggo Estrada kagahapon sa ombudsman. Ganiha ni gawas dayon ang arrest warrant. Onya kay natural ang maong kaso nga graft kasamang Nestor. Bilabol man eh. So dali kay nga ni adto sa korte mga sukindig paminaw Senador Jinggo Estrada. Og ni file sa iyaha nga bill nga 90 mil pesos monay piansa temporaryong kagawasan kana temporaryong kagawasan kay wala pa man mo gawas ang sa plunder nga case. So ang plunder nga case no bill kana wa pay arrest warrant. Onya, gipaniguro nila nga basig next week, adunay lain nga arrest warrant ni Senador Jingoy Estrada. So unsa may implication ni ini? Kaning ni nganong nadali man eh. Nganong gidali pag pagawas ang arrest warrant. Usa ba kini kamata nga ma hasion hadlokon si Senador Jingoy Estrada? Nga sige. Kani gipauna lang namo niha nga kani nga kaso at sa kapiyansa ka di ka mapriso. Pero og dili gyud gapon kamo balhin og partido. Dili kamo gapon dire sa partido nilang Pinglakso, nilang Suto, nilang Irwin, o di ka mugapon dire, ipagawas na mo itong arrest warrant sa kasong Plander. Ha? Kaning niya, kwani siya ka ng timailhan ba? Nga mo timbang-timbang si Senador Jingoy Estrada, mamili siya. Magpabilin ba siya sa majority karon or mubalhin siya sa minority? Ha? Kay mura magikwan sa niya, sige. Ha? Kanang naang og sa imo pambata kasamang Nestor ba nga ka nakasala, imong gipitkan og kausa. Manya imong giwarningan. Ha, sige, usba na ron, di ba? Usba na ron, ba? Sulod ti kag sako. Onya, kaning ni ang gihimo nila ni Senador Jingoy Estrada mahimo puning panaminan sa mga senador nga gigukod karon nga gifailan og kaso sama nila ni Senador Joel Villanueva og Senador Cis Escudero nga mimros majority sakop ni Senador Alan Peter Cayetano nga maoy Senate President. Oh, so duna pa sila'y duha ka adlaw sa Badog Domingo nga magtimbang-timbang kasamang Nestor. Nga naman, Lunes pohon, aduna may regular session sad ang or weekly session ang Senado. So Lunes pohon nato may bawaan. Kay ingon man si Senador Irwin Tulfo nga aduna kunoy tulo or adunay duha nga to sa tulo ka mga senador nga gusto nang mubalhin kay nahadlok sa kaso. Ah. So pananglitan kung dunay tulo ka mga senador nga mulupad gikan sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano paingon dito sa grupo nila ni Suto, sato pa mahimo silang 14 kabuok. Ha? Bisag duhalay mubalhin, makakurom na sila, mahimo na silang 13 na pod, makuhaan ang majority, mapunan ang minority, sila na po'y mahimong majority, matangtang mga sukindig paminaw si Alan Peter Cayetano, inigkatangtang ni Alan Peter Cayetano, mawala ang investigasyon sa flood control karong Hunyo 4.
2: Straight to the point.
15: Ha? Nga naman nga ang mga senador nga mimro sa minority karon, nga naman gahulas man. Nga naman kisi-kisi magmaayo mura mag nakatunob og baga. Mura mag nakakaog sili. Tungod kay nahadlok sila nga sugdan og imbestigar ang flood control. Kay once masugdan ang flood control, muna-muna nga makaduda ta ba? Kaning mga senador nga sakop sa minority karon, nakadawat bagyog ka nigmalita? Ha? Kay mismo mga sukindig paminaw si dapat si Risa Hontiveros mubarog siya kay mudagan magkakagpresidente. Unsaon man pagsalig sa mga tao ni Risa Hontiveros, mudagan magkakagpresidente, ipakita sa mga tao nga supa ka ni ining halapad na korupsyon. Ha? Supa ka sa lapad na korupsyon. Kinipos Pinglakson. Ganahan si Pinglakson magpresidente. Gani ni file siya og pagka-presidente, ni dagan sa pagka-presidente, na pildi. Ha? Atong 2022, yang running mate si Soto. Mabitaw na nga kaning pag si Presidente Marcos, kung nagtuo siya nga kaning mga senador karon nga nagpasilong sa iyang landong, makabenefit sa ani, ang tinood lang dili. Ha? Dili siya makabenefit. Nga naman, pareho sila nga dunay interest. Si Risa Ontiveros ganahan magpresidente. Si Ping Lacson ganahan magpresidente. Ha? Nagtuos Presidente Marcos o kaning mga senador niya karonga. Kaning ni Asila Soto, toog. Nani makaugaling mga interes. Kaning sila nagkahiusa, gusto nila nga wagtangon si Vice President Sara Duterte kay maoy dako kaayong puling silang mata. Maoy dako kaayong nga sa gabal mga sukindig paminaw sa ilahang kaugalingong interes.
17: Straight to the point.
15: Ikaduha po, nakadawat po tingali silag malita tingali. So kinsa may giingon, kinsa may gipasabot mga sukindig paminaw ni Irwin Tulfo nga kanang naang mubalhin sa kanang naang minority. Ha? Kinsa may kwan niya? Nga naman nga si kisi-kisi ba si Irwin Tulfo? O niya muna bantayanan ha kay kanira ba mga sukindig paminaw si Rafi Tulfo magpapili ni Inika 2028? Ha? Muna hilom Rafi Tulfo karon kay ari, magpauliping rako are pero pauliping rako are dili rako magtingog-tingog mura ragi si Pira ni Kumbawa. Si Rafi Tulfo dagan sa 2028 magpa-re-elect siya, magpapili sa otro. Kani si Irwin Tulfo dili pa man. Anya ngano si Irwin Tulfo nga grabe magyud siya. Ha? Muna nga gisampalong siya sa katarungan ni Senador Alan Peter Cayetano tong nang paminawon kasama ni Gerald. Atong paminawon ng ilahang gani isuga gini ang dalawa. Ati isuga Irwin Tulfo gyud. Nganong isog man kaayo siya? Di ay nahadlock sa flood control. Abi ko na, sige na, sige. Itong kanon, be.
18: Why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
19: Madam Chair.
18: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam
15: Chair. Kaniyot sa saman sila, ha? Stop lang sa tanawa, ha? Ha? Nangugat yung jagmayo dito sa wanan sa kanang na ang Senado. Ngano man nagdali man ang majority, Madam President, nga mapasar kini ma-amend kining niya para maka-attend sa remote nga pagboto ang uban nga mga senador tungod ba kinahadlok sila nga adunay duha ka mga senador nga mapriso karong weekend. Ha? Giforecast na daan ni Irwin Tulfo nakahibalo na dahil siya nga dunay madakpan yung dunay dakpon. Kano sa niya gisulti niya atong Lunes? Ha? Unya na tinuod man Jinggo Estrada na lutsan man tinuog warrant. Sato pa gimitingan nila kauban ang Malacañang ug ombudsman. Ha, nakahibalo man siya nga adunay kanang naang madakpan. Ha, kahibalo man siya adunay mapriso. Unya siya mismo dali yun. Ha? Hadlok siya pa, isog-isog pa siya dito. Pagka lami yun na duol, bang ipa-dukol, tigang Nestor yun.

0: ganaw ha.
1: Abi, unsa may tubag ni kana sinit presidenta kana na ang chisis ko di Rob. Ito ipagkuhan ka sa manjiral, be.
2: Order, because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
1: At tanawa, tanawa, ha? At tanawa, ingon ni Ispi, kanang na ang kaitano. Ha? Nga naman si Pagmangutan na nga dili man ni kuan. Ha? Nga naman nga, mangugat mang yung gadiha, tungod kay nahadlo ka nga, magsugod ang among investigasyon sa flood control o niya, basin ugma apil imong pangalan sa flood control mo nang nahadlo ka. Wa na katingog si Irwin Tuplot. Tuplot o tulpo. Ah, si Irwin Tulpok ma. Tulpok. Ah, wa na katingog. Ah, wa na siya katingog. Iina nga, ano na, hardlock man ka. Ah, ngano man hardlock, ngano man siya pa, isog-isog man siya. Kaya na hardlock siya nga, manganlan iyang pangan. Mo bang na hardlock siya, Irwin Tulplot? Ang ano man mo na gipangitas mga tao? Ha? Ang gipangitas mga tao nga mapatubag sa mga congressman, mapatubag sa mga lakanyang, mapatubag sa mga senador kung kinsag yung kinsay buaya ninyo diha. Ha? Nga naman, dato ang mga tao, dato ang Pilipinas kung dili pa nagbaga ning makawatan ng mga politiko.
3: Straight to the point.
1: Ha? Kanaprangga-prangkang istorya. Pagkadagkos mga sweldos congressman, pagkadagkos sweldos mga senador, pagkadagkos sweldos presidente sa vice president, pagkadako og budget, trillion ang budget sa Pilipinas. Nga nganon dagan man mga pobre, ngano mga politiko may nangadato? Tungod kay ni kanap nagmaayo ang pagkakawatan sa mga politiko.
3: Straight to the point.
1: Orialas mga tarong de. Abi sa mga congressman. Ha? Nagtuota na mga congressman nga kanang namirma nga mga congressman. Ngano ni pirma man sila sa impeachment ni Sara? Nahadlock sila nga prisuhon sila kay dako kay anomalya sila ng distrito. Kabahin sa flood control, bisan diri sugbo na oy. Ha? Bisan diri sugbo na ah. Pero unya na nato na utingkay ilang pangalan kung magsugod na og imbestigar mga sukintig paminaw unta. Ha? Mapatawag na dito sa Blue Ribbon Committee kay mauni itong lauman ang Senado kay kanang Kongreso nga maoy maghiring-hiring dili ta maka laum ana nga adunay patas nga imbestigasyon kay sila man mismo imbestigaron. Ang ato malauman unta kanang Senado. Kani mga senador, moto si Ping Lacson, pagpuli ni Marcolita, si Ping Lacson, ta okay sad ni si Lacson. Si Marcolita okay to. Gipulihan mga sukintig paminaw. Puli ang Lacson, ngayon ta okay ni Lacson kay ni Agi Gunig pagka Chief PNP, ni Agi pagka pulis. Sweeto sa investigasyon, dunay background in terms of investigation. Unsa may nakaong Lacson nga mas mayo pa may tanod kay kusog pang mangutana? Ah, kato ka Lacson, wa man. Ha? Ah? Siya rog di maulaw sa Lacson, PNP chief siya. Ha? Ah? Mga pulis, magagmay nga kani mga gagmay mga rangkong pulis, sweeto na sa investigasyon. Labinag na dis-officer ka, nahimo kang investigator. Ha? Ah? Nahimo kang investigator, sweeto ka. Unsao ni mo pag puntos pangutana sa katarungan. Samot nag nahimo kag PNP chief. Unya karo nagpagalong lang ka? Ha? Wa man, doon na ba'y resulta sa imbisiga? Nahimo nga chairman si Ping Lacson? Wala. Ha? Karon, nipuli mga sukindig paminausad ang si Alan Peter Caetano o niya ang yahang gibutang at chairman sa Blue Ribbon Committee, gipuling Ping Lacson niya igsuon, pero gi-vice chairman si, si Senador Marcolita. Niingon na sila ganiha nga pizza 4 magsugot ng imbisigar sa flood control. Astang kisi-kisi mga senador uban. Ang mga senador, mga sukindig paminaw, sila si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, ha? Kisi-kisi og maayo nga pulihan yun nila sa Lunes, hasta si Soto. Tanawa ha, kamo diya na nga dato og maayo. Makuhan sila. Luoy kaayo ato makaigsuunan. Wa mo kaaris mga probinsya, mga hilit-hilit nga dapit. In town. Nag-aginod sa kalisod. Wa gani mga tarong nga karsada tao. Sa mga kutob romansa. Ha? Pag-abot mga suk, pag-gikan pa dito. Tibuok nga litson. Pag-abot, tiri ka gungkong nalay na abot sa barangay.
3: Laban sa utang. Magdabig sa kabos.
1: Ha? Muna nga kanang naang ma... Ba, kana na amurag ma... Ha? Kung lang takay, maliputo tanin niyo. Akin ba yun, asad magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3? Ang ito ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Mainis o mag-iso na nga doon ay sakit nga diabetes, ha? Sabi na katong doon ay type 2 nga diabetes, ha? Ayan yung nagpasagdi, mga kasama, kay... Ha, delikado na og manganak og uban nga sakit, ha? O diya, delikado mo complicate, mga kasama, ang diabetes, mga kadaot sa itong kidney, delikado ma-stroke, delikado sad og... makaguba sa uban nga organ sa lawas. Una nga mag-inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ana kanindot makasama sa tuwa nga Life Extension Vitamin D3 kay makatabang gyud ni sa magisuna nato nga dunay diabetes diya ha. Ang pag-inom sa kanang naang diabetes, kanang naang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kung ikaw adunay diabetes makasama, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Niya pananglitan dili kay dako ang budget, pwede ra tulo usa sa buntag, usa sa aduha sa magpanihapon. Unya kun walay diabetes, pwede ra og duha ka soft gel kada adlaw, usa sa buntag, usa sa gabii kada humagkaon. Onya ang atuang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies og sa mga doktor, high quality, libyo, potent formulation, gikan sa Amerika. Onya certified ilisil, romilikayan ang pagkapiki. Ang nakanindot magkasama sa Life Extension Vitamin D3 kay mapalit na ni. At sa mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar, onya diri sa Dakbaya, Sugbo, na sa may Cebu Dock Building, buyon sa may Esmina Boulevard, Cebu City, dito sa Consolacion, Badong Kasod sa Merkado, adiha sa Consolacion, ha? At bang Jalibis Consolacion, adiha ilang clinic o pharmacy, mapalit ang mga produkto sa Life Extension. Diri sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, onya nagtanya ko sab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Onya kana balik ta karon taod da kasamang ni store man lamang sa importante kay kadiot lang sa hanga sa mga kasama. Balik ta karon taod ha, ha? Ikarong karon taod. Alas 11:52 sa gabi.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, bi.
6: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas 11:56 na sa kagabhion. Maligta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhiona.
2: Straight to the point.
1: Unya ato ning hatagag pagtagad sa drone hakay. Ang kwan mangyud ani gusto mga sukin dig paminaw nga kanang ilisan si Senador Alan Peter Cayetano. Duda sa uban, una ang Malacañang, ikaduha kanas Mig Subiri o kani si Erwin Tulfo, kani sila Mig Subiri, Erwin Tulfo, Lacson, si kanang naang si halos gud nila tanan. Halos nila tanan. Pero kanang naang kinsa may tan-aw na to ni kay unyas Lunes kuno do na may duha ngadto sa tulo. Duha ngadto sa tulo ka mga senador nga grupo nila ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mubali. Mubali sa grupo nila ni Lacson. Mubali sila, samo sila ka Lacson. Now, ato ang kinsa man eh. Ato ang ila-ilahon ang posibleng mubali. Aton tanaw, ano yung murag dili ilang tulo? Nganuman, karon gikasuha na Jingo Estrada, vulnerable na siya mga sukindig paminaw. Posible nga si, posible baka sa inyong tanaw, mga naminaw na to. Posible baka nga si Senador Jingo Estrada mubali, unyas Lunes. Para nga kadtong kaso nga plunder nga iyaha nga giatubang dili mahinayon. Kana pangutana na to na Jingoy Estrada pero dili na hinuon ni bag-o ni Jingoy. Dili mahinuon ni bag-o ni Senador Jingoy Estrada. Because on way back 2001 kasamang Nestor gikasuhan po ni sag plunder na acquit. Pagka 2014, gikasuag plunder gapon atong pork barrel scam na acquit kay dili tinuod. Karon kaduha, ikatulo na ni Senador Jingo Estrada. So, pananglitan og dili gyud mubali si Senador Jingo Estrada sa Lunes, ato pa doon na siya baruganan o prinsipyo. Senador Jingo. Kinsa pa'y lain? Kani si Senador Chis Escudero. Senador Chis Escudero, doon ay kaso nga atubangong plunder. Mubali ka, Senador Chis Escudero. Ang tubag murag 50-60. Nga, 50-50 kasamang Nestor. Karong 50-60, ha? Nga naman. Tinuktukan sa din Senador Chis Escudero nga, unsa man ko ani, magpapriso ko or mubali ko spikas. Kinsa pa may lain nga dunay kasong gaung-ong. Senador Joel Villanueva. Kaso gyapong plunder. Mubali or dili. So pila na tulo. Pero klaro-klaro ani mura kani si Chis Escudero, Joel Villanueva o kanin duha ka bilyar. Amot lang kaha nin duha ka bilyar sad kay mura ra basa ni langaw pulag lubot. Abi okay kaya so mayo tanaw deha. Si Mark Villar maglisod sa karon nganuman. Si Mark Villar re-electionist siya. Magpapili siya og balik 2028 karong umaabot eleksyon. So muna magduha sa konubiya sa mga Team Duterte, masuko niya ang mga Duterte. Karon uli-ulian man ta ang mga Team Duterte. Nganuman, ibalik man siya sa mga Duterte grupo. Pananglitan sa Lunes og mubali siya kay nahadlok po siya nga gukdon og kaso. Nahadlok siya nga gukdon og kaso, pwede siya mubalik dito sa pikas usa, pero dili siya mubutar sa impeachment. Pwede man na nga kaning mga senador, tanan nga mga senador ni Presidente Marcos nga wala mo uban sa kaduterte, dili tanan ana nga naa sa minority karon, pabor sa impeachment. Dunay uban nga nagpasakop lang dito para nga dili sila makasuhan. Sumunay mahitabo, unyas Lunes. At si Escudero, Joel Villanueva, but mubiya ba ka, ni kanis sila may vulnerable ni Mark Villar, Joel Villanueva, si Escudero, Mark Villar, Jingo Estrada, o si Loren Ligarda. Ambot lang, kanis Loren Ligarda, kay mauro ba ko nag-istorya raba ni atong Birnes, gi, alagbayan raba, gigakos-gakos kay Mig Subir. Ah, si Mig Subir, mga sugindig paminaw nga nagdungan sila panggawas, nag-holding hand sila. Isog raba kag tinanawan si Mig Subir, murag kapaliditon po.

0: Aon ya kay kanisi. Kanis Markulita dunay kasong plunder. Ha? Kasuhan pug kuno. Pero kanis Markulita murag sure ko nga dili po ni ma, siya mo imobalhin tingali. Ha? Murag dili po tingali nga siya po imobalhin tingali po. Ha? Dagani sila nga pero naaaning unom ang mobalhinay ko no. Ha? Pero andol doo lagi ani si Escudero. Amot ni Loren Ligarda, Joel Villanueva, Jigo Estrada, ha? Oh, Mark Villar. Kaning lima kasamang Nestor. Naa aning lima gyud, na naargit aning lima kasi mubalhin. Ah, kay kanang naang nabilin, Bongo de magina ubalhin. Ah, bahalag magkinaunsang kalibutan. Ay, Aimee Marcos, samot na. Ah, Robin Padilla, nanasamot, dili yun eh. May tabuan eh, ang mabilin mga suking tigpaminaw kung gukdon yun sila kaso, ang mabilin ani lima na lang kabuok. Ang ano man, wa man kailain, papiliyon man kasduha, presuhon or absuelto ka kung mubali ka. Ha? Maura magini, paingnan ana. Sumuna nga gawas lang sa mga senador nga mubarug yun silang prinsipyo, dili mahadlok sa kaso. Kung kana dili tino, di ka mahadlok. Pero kung mahadlok kag mapriso, aw, bali, you guys speak. Pero kung pananglitag na ka, dawat po kas malita, hadlok juga. Ha? Una niya kasamang Nestor nga, ano man? Nawal mi sir, Lunes pohon. Una nga, katong mga may nampuon na itong makaigsuunan atong iampo ni mga senador nga unta malamdagan silas insakto nga dalan aron nga dili ta makatibulaag, dili mga sukintig paminaw, haka nang maggubot ang atoa nga nasod.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Kay muna nga Domingo man, ha? Sabado, then Domingo, ting simba na ha. Okay, wala naman tayo igong oras. So, ganyan sa tuntulumanon. Alas 12:04 na sa gabi eh. Lucille Pilongo, maing gabi eh. Anya kasama, ato na nga inyo sa Visayas ug Mindanao. Si Ruha na to ang mga tulfo o mag-eleksyon. Gikan ni Mark sa Katayngan, Masbate. Okay, kasama. Okay, wala naman tayo igong oras. Sabagay na yung tulumanon. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Happy weekend! Happy weekend sa kanatong tanan. Kita sa Lunes pohon, na doon ay good news sa Senado, ha? Dili bad news, ha? Salamat kayo ninyo sa inyong pag-kiguban ako, sa inyong pagduyog. Salamat kayo. Sa ngalan na lang, sa kinat kong pwersa, sa DYH Experiment Cebu Station Manager, Tony Rufil Fernandez Banyok. Ang kapatid sa Master Kuntul si kasamang Nestor Humisilio. Presbicas Lawa kasamang Gerald Albiosa. Oliver Atis, Rubel Boiser at ang Chief Technician ito sa Transmitter Site. Pagalan yung ubos galagad sa kahanginan yung radio man. Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos. Mag-auban ka na itong tanan sa tanan na pituksan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Espesifika silawa kasama ng Gerald Albiosa, Oliver Ate, si Robel Boyser at ang Chief Technician nito sa Transmitter sa pagalan niyong ubos galagad sa kahanginan niyong Radio Man. Benje Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka natuntanan sa tanan dapit ng sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Kit di adaya dayon o kining hapdos di adaya dayon kung masamad ka o mapasok ka, aloe vera lang ibutang mga kapanyawan. Pwede ragit kayo na. Ang aloe vera magsilbi usab isip usa ka anti-aging skin moisturizer. Mo na akong gisgot ang kaganiya, ang uban nato dinhi na gamit na sa aloe vera para sa tungnaw, para sa ato ang panit, sa ato ang mga ubang bahin sa lawas, nga pwedeng butangan ninyong aloe vera ngayon mo na lang ginan ninyong lotion. Oo, kung namoy aloe vera din sa iyong balay, makatipid mo. Kaya inyo na og potential kini alang sa pagsuporta nga ma-regulate ang atong blood sugar. Atong tagsa-tagsaon mga kapanyawan ang mga benepisyo sa aloe vera alang sa atong panit o buhok. Ang aloe vera tambal kini mga kapanyawan sa atong mga paso o gubang samad. Mas dali ang pag-ayo sa atong paso, lakip na ang mga sunburn kung aloe vera ang atong gamiton. Makapaminos usab kini sa bisan unsang burot-burot o mga blister diha sa inyong panit. Pinaagi sa pagsaka sa collagen production sa aloe vera. Ang moisturizing content sa aloe vera, dakong tabang nga pabiling hydrated ang atong panit, masabot, dili mag-dry ang atong panit, mga kapanyawan, dili magmantika usab, o wala sab kini kontra, pasabot angay siya sa tanang skin type. So, dili mag-uol ang mga magduha-duha din na o butang sa aloe vera din na sa inyong panit, eh hala, allergic, rabako, radiuman marisa, oy, lisod kayo kung mag-apply ko o ganing, bisan unsa sa kumpanit, kaya dali kayo ma-irritate akong panit. So, ang sulbal ana aloe vera lang mga kapanyawan. So, di na lang tamangunahon ng mga negatibo, kaya ang aloe vera, natural kayo nga alibyo, niining ato ang mga pamatiyon sa tong panit, labi na ang skin irritation, o kining mga paso-paso, o ginagmay nga samad, aloe vera lang. Pwede ra yun na, aloe vera ha? Wala akong mag-endorse rin aloe vera ha? Kung unsa mong mga produkto nga inyo ang gihunahuna din na. Basta nga to ang giniscuss din eh, aloe vera ragin nga tanom. Kaning mga benepisyo sa aloe vera nga tanom. Mas maayo gani kung magtanom mo din ang aloe vera mga kapanyawan. Ang aloe vera mga kapanyawan adunay salicylic acid, anti-inflammatory o antimicrobial properties nga maayo pagbatok o papamino sa acne. Mga uwat sa naong gumikan nining acne o pimples o makaayo usab kini sa mga psoriasis o eczema. Kaya ba mo mga kapanyawan, adunay nindot usab nga properties ang aloe vera nga ganahan kaayo nato mga babay. Kini mao ang anti-aging. Oh, kinsa may di ganahan ana nga pirmi na lang gid, bata na lang gid ang ato ang pananaw sa tong bana, sa tong mga uyab, bata kay tatanaon sa ilang mga mata. O mo ni ang sekreto, aloe vera di ay mga kapanyawan. Dunay anti-aging feature ang aloe vera o kining benefit tun kay makaboost kini sa collagen o elastin fibers maong mas mahamis ang atong kutis, atong panit o magwapa ta. O di ba? Maubayan ni akong ampay hagin mga girls. Oh, kamudihan na minaw nako karon nga pabiling hamis gyud ang atong kutis ug dili dry. Aloe vera lang gyud ang tubag ni ana mga kapanyawan. Painom-inom muna ta mga kapanyawan. Mubalik ta human ini mga importanteng baybaw.
1: Ang sobra nga pagbabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sedcogon. Sedcogon, adunay Cogon plant, balaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Cogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang balaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sedcogon herbal capsule. Sa Cogon, lawas mas Cogon.
2: Said Health Report.
3: Health Report.
4: Si Danny Dixon di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Said Panyawan Plus.
5: Nataki ko. O sa kabuhulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulog na ko. Kuhan mo siya ka ng hubong mo sa gmayo. Kitain naman po na ko Said Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga doka simana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Nagka-drive na ko mo. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur. 40.
0: Programa mga kapanyawan, ang aloe vera maayo usab nga gamiton alang sa pagpamino sa dandruff o kining kaspa. O manata sa atong panit, manata sa bisan unsa pang mga gamit o benepisyo sa aloe vera kung kita masamad, mapaso o kining dunatay skin irritation, gamit kay aloe vera din ang dapita. To arita sa ato ang buhok, sa atong ulo, kay aloe vera makapamino sa DI sa dandruff.

0: Draft makapaligon usab sa atong buhok mga kapanyawan. Gawas kiniha sa mga properties nga mamahimong shiny ang atong buhok, lumoy ug humok. Ako mga kapanyawan, kaniatong bata pa ko duna koy iyaan nga mubutang gyud og aloe vera sa amo ang buhok. Tagsa-tagsa na mo may gagaw, kami magsuon. Kuan kayo kanang kugihan kayo sa mubutang gyud og aloe vera sa among buhok. Kay ngano, kining aloe vera sa DI makapaminos sa DI ni sa kining mga insikto dinhi sa atong ulos, dinhi sa atong buhok, di ba ginamalikay ano? Kutuon yun din kaning bata pa ta. So, di yun, mumpuyo yun ang kuto diha sa ulo, basta bata pa. Pero alas mga na mainit karon. Pero kana, aloe vera, makatabang yun sa atong buhok nga. Ma-shiny siya, manindot at tanaw na atong buhok. Kunya, kung manindot na itong buhok, nindot pa ato ang panit, kiamis pa ato ang panit, wa na din na yun. Wapa na yun. Wapa na yun ato ang labas, ana mga kapanyawan. Dili man ingon anak kalumoy, ang ako buhok karon mga kapanyawan mo ang conyug ko kay medyo may pagka curly curly man sa ninga ko ang buhok apan malipayon yapon ko kay dun na ko'y buhok mora yun na importante bitaw joke lang ma pasiaw lang gamay mga kapanyawan pero gamit niyo kayo ang aloe vera diri sa ato ang buhok mo man na siya usual gyud nga benepisyo sa ato ang lawas dinhi sa ato ang buhok particular na gyud ang aloe vera kay mo ginisagad gyud gamiton sa mga kinaraan o kaning mga nauna na nato kani ato ang mga lula ato ang mga auntie mo na kabaw sila unsay benepisyo unsay importansya gyud sa aloe vera para sa buhok nasayod ba mo mga kapanyawan ang ubang benepisyo sa aloe vera naglakip sa itong oral health o mamahimo kining mouthwash o aron malikay kita sa gingivitis, plaque o makapaayo usab kung aduna kita yung mga luas. Sa ato pa, natural alternative usab ang aloe vera ngadto sa bisan unsang chemical rinse. So kung wa mo'y mouthwash, kinira bang mouthwash na anad ta nga kanang mamalit lang tas ka kung ano'y tindahan, pharmacy baron, supermarket, ana, di ay ang aloe vera mahimo usab ninyong mouthwash mga kapanyawan. Kutaon lang na ninyo, no? Yung kanang inyong makuha nga. Kung naroon na may tanong, makuha ninyo duga sa aloe vera. Kutaon ninyo inyong i-mouthwash. O, kuha na kayo ng inyong baba fresh na na. O, kanong mga tapulan kay manutbrush din na. O, nilang sad magsigig tinapol permi, no? Manutbrush, gita. Kada adlaw, mga kapanyawan. O, atong isalot, atong i-appeal sa atong hygiene routine, kining aloe vera para imuuna tong mouthwash. Dugang niini, mga kapanyawan, ang juice sa aloe vera, makapaayo usab sa masinating nga constipation ug makapahupay sa mga sintomas kun makabatyag kini og irritable bowel syndrome kun IBS ingon man indigestion o dili kahilisan dunay mga pagtuon nga nagawa sab nga nagsugyot nga ang pag-inom og aloe vera makatabang diay sa pagpakunhon sa blood sugar level ilabi na sa mga tawo nga adunay pre-diabetes o type 2 diabetes. Dunay antioxidants nga vitamin C ug E ang aloe vera ingon man polysaccharides nga mo support sa immune system function sa atong lawas. So daghan jud kay dala ang aloe vera mga kapanyawan, daghag benepisyo gawas sa atong panit o gikan sa atong panit hangtod sa atong buhok, hangtod na gyud sa ato ang panlawas. Immune system nato makatabang ang aloe vera. Nakupos na usab ang atong oras mga kapanyawan, nakapupo na usab kita og laing pagtulon karong adlaw. Tangi na usab ang atong sunod nga episode mga kapanyawan. Haning paborito na ninyong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Ako inyong kapanyawan Marisa Abadyes, manamilit na kaninyo hantod sa sunod higayon. Maayong adlaw mga kapanyawan ug amping takanunay.
1: Inyong nabalti ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kababuton sa Sand Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa sampanyawan. Tuluman ang magahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa sampanyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B. ug Sir John, alang sa hugyawan sa sampanyawan.
3: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan, welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas sa tud kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tinghimo og diga purapod sa mga produktong herbal nga 100% nga makatabang gayud sa atong kalawasan kini gumikan sa mga sangkap nini nga napamatud-an nga dunay mga pagtubag sa mga balatian. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, mao kini nga atong panyawan capsule nga dunay mangosteen, luyang dilaw og panyawan herb. Aduna pud kita SED Panyawan with Garlic, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba og panyawan. And of course, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa kogon plant, aduna pud kini siyang makabuhay kon panyawan. And of course, adunay banaba. Ang ato ang mga kape, mga igalay igsoon, ang SED Panyawan Coffee Mix, mao kini ang lamian kay nga klase nga kape sir Jan, nga makatabang sa mas maayong kahimsog, gumikan kay angkon ini, ang panyawan herb, ang mangosteen, apil pa nini ang atong purple corn o ang cinnamon. And of course, ang pampatamis nini, ang stevia. And of course, dito po natin ikalimtan, Sir John, ang ato ang nindutan nga klaseng nga haplas. Ang haplas nga makatabang sa mga bisan-unsang matang sa mga problema sa ato mga kaunuran, kanutahan, no? Bisan pagpanuhot o baka mga katol-katol sa panit. Ang ato ang SED Liniment Oil. And of course, ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Conjic Soap. Bueno, Sir John, maayong adlaw diha kanimo. And once again, sa ato mga kaisunan, mo kini siya ang maghatag na itong paghubad sa mga klase-klase na itong mga balatian. Sir John?
4: Yes, salamat kay Sir Rick. No, may adlaw kanyang tanan. Musta kamo tanan?
3: Sa ato mga kaisunan diha karon nga nagalantaw sa ato ang mga tulumanon, ang ato ang tulumanon mga igalang ison, pinaluyuhan kini sa SED Marketing. Gumikan kay gusto sa SED, nga dili na ka mag-maintainar o mga balatian. Sir John, karong adlaw, pag-isgutan na ito ang importansya sa katulog. Kay matod pa nila, kung kita, aduna kita ay kakulangon sa katulog, delikado ang atong lawas nga mapakubos ang atong immune system and hinungdan usab sa mga posibleng mga balatian. Matod pa nila, ang katulog para sa mga adults, igo ng unom nga

isunan dia karon nga nagalantaw sa atoang mga tulumanon. Ang atoang tulumanon mga igala isun, pinaluyuhan kini sa SED Marketing. Kumikan kay gusto sa SED, nga dili na ka mag-maintinar og mga balatian. Sir John, karong adlaw, pag-iisgutan na ito ang importansya sa katulog. Kay matod pa nila, kung kita, aduna kita ay kakulangon sa katulog, delikado ang atong lawas nga mapakubos ang atong immune system and hinungdan usab sa mga posibleng mga balatian. Matod pa nila, ang katulog para sa mga adults, igo ng unom nga

0: na analogy ni Rick, no? Ang tao walay matang sa kalibutan, no, nga magpadayon siyang maglihok, no? So kining atong lawas, importante kayo nakadisenyo kini nga ga sa nga kinahanglan matulog siya sulod sa certain hours, no? Mm-hmm. So makasulod makatulog siya, ang recommended is 6 to 8 hours a day, no? So and preferably kinahanglan gabi, no? Kay tungod aduna tay mga nakadisenyo sa atong lawas nga mas taas ang iyahang effectivity, efficacy, no, sa imuhang pagtulog kung dulom bi ang imong pagtulog tungod kay muna'y time para mag-repair, muna'y time para magpakusog ang atong immune system, muna'y time aron nga ang ato ang memory mahimong sharp, no, muna'y time nga kana, no, ang atong lawas naka-design aron matulog. Naka-design siya aron nga maulay for the next 8 hours sulod sa atong 24 hours. Namatay 16 hours to work. So kinahanglan yun nga atong imong una-unahon permit nga dili ta magpaka masubra, no, sa atong lawas tungod kay pag-abot sa panahon sa imong sa battery life ng phone, ikaw pon murag dili na pud nimo kon ang imong lawas.
1: Sir John, kanang ginatawag nila nga bawion na ako katulog sa hapon, no, kay bilaram ako. For example, matulog og alas 12, mumutag alas 5, then moingon lang wag kanang bawion na ako katulog sa launa, matulog og launa, patulog alas 3. Mas matud pa nila mas delikado man ang maong matang sa style sa pagkatulog kay wala nimo na achieve ang tinuod gayud nga, you know, oras sa katulog and

0: kuhaan ang imong adlaw, murag ka ng mas peligro para sa panglawas nato. Tinod ba kini, Sir John?
1: Yes, sir. No, ang pagkatulog man good proseso na siya. So, dili na siya murag paghinga ba ni mo, matubi ka dayon. So, ang pagkatulog, nana sa mga levels, no? So, importante nga, makabot ni mo tong face, no? Kuha sa tong rapid eye movement. Ngayon na tong REM. Kanang REM, mga katsirik, muna na tong time na katong, na ganing lucid kay ang imong katulog. Kanang di ko kakabantay, tulog yun kay imong lawas, no? So, if ever, putol-putulon ni mo imong tulog, kung sabay, no? Sabay, kuhan, makuha na to. Di ba, marag, putol lang imong tulog, mas makapalabad pag ulo kay niya bawion lang nimo later. So ang katong proseso nga padulong sa rapid eye movement kulang, no, dili ka makakabot. So katong imong lawas gihapon, dili gihapon siya maralanganin ba? Alanganin ang iyahang pagpahulay kay putol. So ana siya sir.
0: Ang REM, ang REM, no? REM is mao ni siya ang parte sa tuang panglawas nga matawag nato nga mo ni ang pag-repair na, no, pag pagkahinanok na nato ana. Kay sa akong pag-ibalo, paghigda nimo pipila ka mo minutes ana sa imong paghigda, dili pa ka totally sleep ana, no, pati pa imong brain. Tulog na siguro imong lawas pero imong utok mata pa. And na different pa ang lihok sa imong lawas, no, sama sa atong mga tiyan, gadigest pa na siya ang atong heart, posible yung kusog, pwede po nga muhinay ra siya ana. Pero pag sa panahon ng REM or kaning panahon ng kanang ginatawag nato nga pag-angkunan nato sa insakto nga parte sa atong katulog, for example, ginatawag mo na siya, unique ni siya nga active stage ba, no, sa atong sleep nga diin gina-characterize ni siya sa intense brain activity, vivid dreaming o gusto rapid eye movement and temporary muscle paralysis. No, muna siya ang REM. Wherein, muna siya ang parte sa ito ang sa sila pa, sa ordinaryong pinulungan pa, pagkawala ni mo sa kalibutan. No? Inanang sensation. Muna po na yung mga panahon na padulong na din ka sa deep sleep nga diin na dihan na din ang processing sa nindot na ito ang katulog. Ang problema, kay na yung mga panahon nga na yung mga tao nga dili na ma-achieve nila. Muna ang inigmata, murag luya. Muna nga maayo kayo nga mag-Sed Panyawan Coffee ta, Sir John, no? Kay kaning Sed Panyawan Coffee Mix, ang kuniini ang mangosteen, apil panini kaning purple corn o kaning pong panyawan, nga di na pamatutan nga makatabang kaning sa mas hinanok nga katulog. And of course, pagtabang usab, nga mas maayo ang imong pagmata, no? Ang ato ang kape manggod, dili na siya para sa naubang kape nga makapaginatawag na ito ganang insomnia, no? Dili na yun kahit katulog. Kaning nga klase nga kape, kung imnon ni mo ning nga klase nga kape igsuon kaning Sed Panyawan Coffee Mix, mas nindot imong katulog, mas maayo ang imong pagmata, and of course mas maayo pod ang daggan sa imong panglawas. Muna nga nindot lang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix alang sa mas nindot nga pagkatulog. Sir John, wala naman kita igong oras sa panahon. Nagpasalamat ako sa mga kanimo sa imong kahigayunan nga nagkauban na pod kita nining atong tulumanon karon.
1: Yes, salamat kay Sir Rick Nob. Unta pa dahil pagyapos sila sa pagsubaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan diha nga doon pa yung mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa Sed Marketing makatabang sa atong mas maayong kalawasan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahibo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang gihapon kaya tulumanon sa sulod ng higayon.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: Philippine Standard Time at 4:35 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Jinggoy o Senador Jinggoy Estrada, personal nga ni piyansa o 20,000 pesos alang sa kasong graft o manalutsan kini og warrant of arrest sa korte.
8: Ang House Prosecution na panel na doon ay 25 kamatisigo batong ni Vice Presidente Sara Duterte.
6: Sa mga balita lokal, Depend 7 andam na sa pagpatuman sa timester system.
8: Cebu City Mayor Nestor Chival, yahog na Korte Suprema pagtukod sa Judiciary Complex sa South Road Properties kon SRP.
6: Balita gawa sa nasod gingong nakabot nga kasabutan tali sa Amerika, Iran, Paraguay o paglugway sa ceasefire nini. Ngadto sa 60 kaadlaw, nagwat pa og approval og pirma ni US President Donald Trump.
8: Sa negosyo, big time oil price rollback. Musugot sa mga motorista karong sunod buwan.
6: Wow. Oh,
8: good news ka sa good mga Arnold.
6: Sa ato pa next week.
8: Next week, Martes. Alasay sa buntag.
6: Aha.
8: Big time rollback.
6: Dila sa tamag pag, magpagas karon ha?
8: Tiwasan na lang ng imuhang konsumo karong si Manaha. Ado na kapag-gas sa Martes.
6: Nga na, sa Martes. Alasag lakaw-lakaw layo. Kaya basigun niya, kwan, sayang kayo na yung itubil, mahal naman na. Ato na kapatubil, inig ka Martes. Aron nga, ayahay, di kayo problema. Pero mentag, muabot na ginig 60 ka sa mangke, no? Ato mga pag-ampo. Aron nga...
8: Ay, naot paunta ka sa mga Arnold. Tumabalik siya ba before nga nag-conflict dito sa kuan, Middle East?
6: Correct.
7: Headlines. Karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
8: Mabuhay, Pilipinas.
6: Kung kayo na mga mahinong danon, Kineo na Radyo.
8: Unang Balita.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Hator bang impormasyon, ngayon mo masairan.
8: Ang ayani mo madugan,
6: una sa radyo,
8: una sa balita.
9: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
7: Number one.
9: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
8: Number one.
7: Number one.
9: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide. Nationwide.
9: DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
10: Ising na!
9: Bangon na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: At naramay ka lang ang Sabado. Pizza 30 naramay ka lang sa buwan sa Mayo to 2026. Sagaan sa kinitibukang paro sa SWHP, Aramen Cebu kami ang mga tigbalita.
8: Kinagin yung Radio Man, Kang Galinea.
6: Ako sa mga Radio Man, Arnold Samante. Ito tabi ka na sa Lasay, Santak na sa Buntag. Maghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. May buntag, sugbo kami sa iyan ng Mindanao. Lalapod gadla, may gala sa tungkap pagpanagoman. Langin out kami nga na kamos kapiskay kamayan ng atlaw ka na may galang Sabado. Thanks God, it's Saturday. At ang masalamatan at tulabang makagahong gagitagaan ta may galang laing adlaw. Laing kinabuhi. Bagong adlaw, bagong kinabuhi. Wana siya may galay at ang masalamatan sa itong magbubuhat. Atong Ginoong Hesukristo. Nagihatag may gala ka na ito. Gagasa. Pasalamate, pasalamate.
10: Correct ka dyan.
6: Salamat, Lord, sa laing nga kinabuhi. Nga nakamata pa, may gala karong lawa, karong buntaga. Ang uban may gala, wak na yun, no? Wak na yun, kaya nakasinati, may kala mga sakit. Apan kita, lagsik. O niya ato pong iampo, may gala katong mga masakiton. Na naglubog sila ang mga baning, sila mga higdaanan, ang uban nasa tambalanan. Labi na sa itong mga minahal sa kinabuhi. Magbuntag sa itong mga kaiksunan dari sa ato, sa sunod, sa sugbo, sa itong mga silingan ng mga nakbayan. Nakbayan sa mandami, lapulapo, tulino, danaw, talisay, naga, karkarong sa nakbayan sa bugo. Sa itong mga kasikmit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Di ba na kamayan may galas sa Western Negasin, Visayas, Karikurasa, Naminog, Namati, na may galas tulungan ng unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? May muntag sa mga nanay, mga tatay, Karikurasa, ng mata na. Ganyan na pang na-stress, may galas ng mata na ni kay Sikay na sa ilang tagstag sa mga kusina. Kaya doon ang mga membro sa pamilya nga manglakaw sa iyo karumutang. Labi na po sa itong mga kaiksunan, mga mananagat, mga mag-uuma. Kasa iyo sa may gala sila mo wan-wan. Sa iyo may galang mubangdo silang lawas aron sa... aron nga makakuha o isda o sa iyo. Ang uban na mga mananagat o mga mag-uuma na itong mga kaiksunan, dili sila mainitan samtang nga sila nananom sila hanggang mga binhi. May naroon pa na no, may gala kay nag-uwan-uwan na. O niya, karang mais, bitaw? Pwiting tudling ron sa mais. Kay mukalit lang uwan na inigagabi eh. O niya, inigkadlaw, initsan. Perting nindotas tubo sa mong mais, ana. O sa atong nga mga kaisunan nga biyahidor. Katonggikan may gala sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Gikas Negros, Musudri, may gala sa Nakmainsugmo. Nagdaag nga mga produktong... produkto isda, utanon, livestock, kini mga baboy, manok. Na nagbiyahe, may gala. Karong nga mga oras ang naminaw sa itong pagpanaguman. Samtang katunapas, barko, paingon din sa sunod sa sugmo, may muntang. Katong munungo o gala 6, munungo gala 5. Manong din sa itong mga pantalan. May muntang, mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, talan nga mga drivers, ganang sakay na sa mga sakiran. May muntang, may muntang, may muntang, may muntang. Hinahinay lang sa papanagan sa itong mga sakinan. Naghanang ang mga nanggawas noon ang mga sakinan. Karukadlaw na. Paingon ko rin may gala sa studio. Naghan kay mga sakinan ng gawas. Tigali manguli ito sa probinsya. Sa'yo nga manguli. O sa'yo nga bubisita sa ilang mga mahal sa kinabuhin sa probinsya. Muna nga sa'yo po ng lakaw. Kaya kung mauntuhan na sila may gala, makasilate sila og traffic. Mas maining sa'yo sa'yo. Kay makaabot ka sa probinsya sa kalungsuran nga sa Ayusan. Dito na mamahaw sa inyuhang destinasyon. Kay sa mamahaw pa mo ba yung gala dihas karsada. Makahatag ng dakong gasto. Mahal pang gasolina. Makakaon pa mo may gala karsada. So, kuan na, kanang dubli na may galang kinini ang gasto. Wala nga, dito na lang sa probinsya, no? Sa inyuhang destinasyon ng mamahaw. Mamalit og isda, buhigop og sabaw. May buntag sa mga karinderya. Diri sa atong nakbayan o sa atong mga silingan ng mga nakbayan. At sa mga musayosan og pagawas sa mga tinuwa din ha sa mga karinderya, hala. Lami atong ako nahigop ka sabaw kagahapon eh. Diya sa may mabulog ng isda nga tinuwa bitaw. Lah, lami asog huigopo ng sabaw eh. Butang ang sili ka sa mga kisos minya. Ah, niya nakamais. Oh. O niya, naisuka gabay. Ah. Lamias ka, o no? Manang nikita mo gamay atong tiyan na ni kalakiha. Ato siya, check. May kala si kasamang... istorya na layatra. Kagahapon sa buntag dito ko dahil sa kuhan ka ng nakoy suki diya sa may mabulo. Anang shortcut nito pa doon nga to sa kuhan Mandawi. Kaya diha, nai karindiri yan yung gamay. Nga magtuwagin na sila diha kada buntag. Isda ginailang tinuwa diha kada mga barato ng mga isda. Nga pertinabasa. Nai tamarong, usahay barilis, usahay ka na mga anong kwan ba? Ka na mga tulingan. Usahay ka na mga yellowfin. Barato ra tag 50 ang kwan, liwa ka dagko ba? Ano yan ay mahal mga isda ron, usay na stinta, usay mo abot og inana nga mga presyo. Pero di ka abot 100 yun. Di para sa uban nga sus, 100 oy, kwan. Kung tangos ka mahal rapot sa isda, so dinato na sila ma-blame ang kanang mga karinderiya, mga igala kay ito mahal lagi sa isda. Inig higop ni mo sa baw, murag, ah, namituon nilang sa baw, alam mi as pamati. Kaysa mo higop ka kanang, kwan, kanang mga karne. Kanang mahigop ka karne, mas magunaw na, maka, di maka, di maka hibla. Ah, kaya mga isda nga tinuwa, maigbutag sa mga dunay mga karinderiya, ha? Ah, mo na yung unang nga gi-ikwan, kanang iserve, mo yung unang nga isplastar niya sa, kwan, sa inyohang plastaranan, kanang isda nga tinuwa. Ito bang lang, ito check, may gala sa kasama ang Jesse Samampong. Ato sero, may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton. Diya sa Carbon Public Market, tinigura sa karon sa kabuntangon.
11: TYHP, tutok presyo sa merkado.
6: Kasaman, Jesse, good morning, Jesse.
12: Yes, mayong buntag kasama ng Arnold og kasamang Ken o mayong buntag usab sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag dahil ni atik ni Kuya niya sa Ati Elmaris Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo dati, may buntag niyo dahil Kuya. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag pag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 65 ang kilo. Palawan, 53 ang kilo. Princess Mia, 50 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 65 ang kilo. Binhi Rice, 48 ang kilo. Dinorado, 48 ang kilo. Kailo, 46 ang kilo. Pia, 50 ang kilo. Thai Rice, 50 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Queen Bee Rice, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Sampaguita, 48 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman din sa RMN Patrol, Radyuman Pularo. Ako ang inyong Radyuman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
13: Tining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
6: Yan, salamat sa mga Jesse Sumampong, ikami ka na sa Carbon Public Market. Nining orasa ka ron sa kabuntagon. Presyo may gala sa bugas sa humay. Inyong nabati karong buntag, mga higala. Ang mga ganador, murag ni ubos gamay, no? 65 na from 70. Samtang sa bigas bahin, ato i-check sa si kasama nga Paul Laurobi kay doon ato'y sunog kagarina mga kasama dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unya kagahapon, doon na sunog may gana sa Dakbayan sa Mandawi. Doon nag-iusa ang patay, usa ka lang yaw, no? German National, ang nakabsan yun sa kinabuhi sa usa ka pension house matina diha sa Barangay Giso sa sunod sa Mandawi. Unya karon doon na po'y sunog may gana sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato i-check may gana sa kasamang Paul.
14: RMN TYHP Breaking Report.
6: Kasama Paul, good morning Paul.
15: Tama nga Arnold, may buntag sa mga Ken sa itong mga minilyon yung mga suking digdamay na no? Sa on-air o sa social media platform. Mga pasado alas dos, naghangwa kay Baos sa Cebu City, doon na naisunog kami igo sa may Kagudoy Road, no? Sa may vicinity niya sa Happy Home Subdivision. Mga alas dos na pasado kasama ang Arnold, but mga alas tres, katorse, ni deklarar na og under control o fire out ang atong kabumbiruan sa Lapu-Lapu. Wapas nila inahatag nga initial nga report o pila ka panimay ang involved ni ining maong sa yung sunog karong buntag, no? Karong kadlawon kay mga pasado alas dos o niya naka first alarm sila, pero alas 3:14 karong kadlawon ni deklarar na ni sila o under control ngadto na sa pagka fire out. So ato lang ni himo dugang follow up o pila ka mga panimay ang apektado ni ining sa yung sunog.
6: Kahit balay ni diyan pita Paul,
15: mga doon ay mga balay diha sa vicinity sa Happy Home sa Subdivision, mani ang gihimong landmark kasama ang Arnold sa may Kagudoy Road, no? Sa Lapu-Lapu City. So ato kling i-double check asan siya na sakop nga barangay. Ay maghisgot ko taga Kagudoy Road. Doon na ay boundary diha sa barangay Sutunggan o sa Pasak, no? So ato ni klarohan lang ang barangay ani. Rolita mga sipyat, no? So ato rin gihimo ag follow up karong bundag ang atong investigator napakaroon dito sa fire scene, gihimo pa og dugang pakisusi nini. Mao ni atong breaking news sa mga Arnold, ako inyong radio man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
14: RMN TYHP Breaking Report.
6: Dahil salamat kasama ang Paul Lauro, di kami gala sa gawas. Labot na sa litabong nga sunog may gala dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Karong kadlawon, paitay ng nani may galang kuan, hitabo, karabit taong kadlawon. Kay kinirabang kadlawon may gala mga tao na ngatug. O niya, buwan ni delikado may gala sa kanang dunay mga kinabuhi na makalas. Walang ang mga amping kita, no? Sa atong mga gamit, labi na sa atong mga appliances. Sa pikas bahay, kakapong adlaw, ha? Si... Kaya na, kwan man to, napagya man to, kakapong adlaw, gani, nalutsan na o warrant of arrest. Si Jingo Estrada, si Senator Jingo Estrada, sa kasong Plunder. O niya lahi din niyang kaso, warrant of arrest niya sa Graf. Ah... Dili ni siya sa plunder, kaya kung plunder, buhay piyansa. Ang nigawas nga kinini ang warrant niya is sa graft niya nga kaso. Nga doon ay piyansa ng 90,000 pesos. Dali ara paggawas ako, ano? Kanang iyang kining piyansa ka sa mangken. Dali kayo. Mura bang, bago pa nga itong ipayal ang kaso at itong nakalabay ng adlaw, lahi ni siya. One day na, no? One day na, gawas na ng... Gawas dahin ang kwan, kining warrant of arrest. Makaingong ka ba nga, wow, magic. Kung lain may galang apasakaan o kaso, mura mang bulanat pa o pila ka buwan. Oh.
16: Ecstasy.
6: Bulanat pa o pila ka buwan, usa mo gawas ang warrant of arrest. Onya ni surrender ni Miguela si... Senator Jingo Estrada, ngadto sa Sandigan Bayan. Na video ani may gana ngayang pag-abot dito sa Sandigan Bayan. Ano? Ang mga sakop sa media, busy kayo dito sa Manila. Ah. Tara. Ah, mo ni pag-abot may gana ni Jingo Estrada dito sa Sandigan Bayan. Uban ang ihang mga abogado. Sabihan mo dyan ito, no? Oh? Tinukmuray, oy. Oh? Para makakuha lang yung megalag angle. Oh, anak ito sa Manila, tungkol sa kadaghan, sabihin dyan ito ba?
16: Kawak.
6: Oh. Oh. Ala. Dinot-dutay tama sa ginahawa. Senator, anong reaction mo, Senator? Ingon kay kanang operahanan sa tuhod ni si... Oh, lalo, kasama na. Ano naman eh? Ano naman to? Gibira si Kwan? Gibira? Isa ba ito? Ito, buguyawa ito. Gibira si Kwan. Ay, usa ka babae nga gibira? Itong kaoban ni Senator Jinggoy nga babae, murag iatong mga abogado. Murag gibira. Ato balikan ha, ato balikan. Kay, murag gibira. Saan ba ito? Kisa may nagbira ni Kwan? Gitukmon-tukmon masan ni. Ay, ano masan ni? Ah. Oh, tinok muray midya eh. Oh. Hawak. Isa ba nang nasa loyo? Ah, mga anak. Magsuon ng jingo eh, tingali. Grabe ha, tinok muray dito.
17: Oh.
6: Ha naman to eh. Tinukmuray nito. Iyan itong anak kasi kasamang Ken, no? Lakiit na iyang anak. Kaya duot-duot. Ang grabe ang media mangon itong kasamang Ken, no? Kanang tungkol sa kadaghan ba? O niya, magtinukmuray na ang... Oh, tanawag ko na, oh. Una pa lang tay picture view o kanang video may galang makita ang media ba? Grabe dito, eh. Wala kang harason sa media dito. Lain na, no? Lahi, compare ni mo dali ba si mong medya dali cool na kaya ba? Dito lahi, mawa yung mong hudlat dito eh. Ako nakauban, medyo ko dito may gala sa kuan, sa NCRPO. Medya dito may gala, grabe ha, eh. Mawa yung maningkag polis. Maraming pag-abot nila sa... Oh, kinsa masan ang nanook mo, doy? Kinsa mo ito nanook mo, doy? Sila-sila raman ito niya, oh. Tawag na, oh. Tawag na, kapapse, anang lakaw-laka, unta ni, ano, ni... Awa, kinsa mo nanook mo, dawa? Oh, nasa loyo. Wala dyan kong kasabot. Gano'ng magtinok mo rin na sila diha. Ang ka na lang yun. Bagi. Pagkabastos na lang yun. Oh? Ah, nagrabi ha. Tokmo dito. Oh. Kisa man ang naka-brown, oh. Gano'ng manok mo na? Di ba security mo, tara? Tag ka na lang yun. O, di ha palandaan, o. Tinukmuray na. O, di ha palandaan, di ha. Tinukmuray na. Katana ka brown oh, tawag ka brown sa grabiha. Grabiha sa mga kwa rito, mga tao rito. Kita ka? Pagtanaw ba? Ikaw magtanawan nila. Grabe siya. Unsay, gihimo, may gala sa nasa gawas. Pagtukmo. Masa man, doon ay kalagot kang Senator Jinggoy? O, apil ang media, doon ay kalagot? Ako doon kayo naman, cover-cover, aning kuhan, may gala, nainani. Pero grabe rin to, tungkol sa kadaghan dito sa mga sakop sa media. Tungod sa kadaghan sa media dito magkuanag imong inani nagit magtinukmuray kay makakuha og anggol. Kay wa naman eh, ma cellphone video naman eh. Ara tinukmuray na para makakuha og nindot nga kuha sa video. Oh. Mao ni may gala pag-abot dito ni Senator Jinggoy Estrada ni piansa siya og 90,000 pesos alang sa temporary nga kagawasan. Human siya nakapiansa, uli na sila sa ila. O niya, human, namay sa'yo, nagpapreskon ba siya ni human na kasamangkin? Wala naman tingalin, no? Wala takadungog nga nagpapreskon si Senator Jinggoy Estrada. O niya, nanapoy lain, umabot, may galang kanang warrant sa plunder, katong plunder, wala gito siya kining piyansa. Kining 50 million pataas. O, 51 million pataas, wala na siya piyansa. Matod mamahigala sa ato nga mga abogado. Anya kining iya, kuara man eh, kining graft ang gipasaka. So naipiansa nga 90,000 pesos mga kasama. So doon na napoy lain ng mga senador. Ang panakpo na eh, kay Tuyo may gala sa administrasyon, kapiangan gin may galang majority ning umaabot ng mga adlaw. Kay hadlok lagi ni may gala sa impeachment. Bawa man eh, tungod ni sa impeachment. Gigamit may gala nila ang tanan nga mga hinagiban sama sa Ombudsman, Department of Justice para may gala ma-impeach gin si Sara. O niya, karon kay si Senator Alan Peter Cayetano, nengo naman to nga pizza 4 sugdan ang hearing sa flood control. Kini may gala kini mas masalig ko aning ilhang hearing sa flood control kaysa katong ni Agi. Kasi Senator Ping Lacson mo ay kuan kanang chairman sa Blue Ribbon Committee. Mura man tong house show sa tong pagka imbestigahan. Kay di man ma-mention may gala pangalan ni Martin Romualdo. Mura magdunay gi tapinan kinsay itudlo may gala nga sadaan aning flood control projects mga kaigsunan. Kinawatay sa pundo sa flood control. Umabot na gani may gala sa tiilan sa Malacanang ang mobilizing na yun. Ngita nagpaagi may gala nga mga kuan ba? Malihay ba? Kundunan gani mga kalyado sa administrasyon nga malambigit sa flood control controversies. Kuan na yun? Iliwag na yun? Iliwag. Ginalan, ato na gis kontra ha, ato kontra. Pagkaway ayo may gala nga Senate hearing. O standby sa mga balita may gala. Mamanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 5.03 na.
17: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
18: The Wonderful Supplement.
19: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: The original Koi Herbal Capsule.
0: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
21: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
0: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
21: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may kumusta mo yung itong iba matinig na rin.
0: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original koy herbal capsule.
22: The original koy herbal capsule.
23: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
24: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
25: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Yung naman ko yun, no? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
26: lang. Pwede
25: na ako. Nabinta na ko.
24: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS. Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
28: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
29: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
28: Ay, malabo.
29: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
28: Para malinaw.
30: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
31: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
32: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
33: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
34: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
33: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
34: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
33: Heavy duty linis, bawat pahit.
35: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
37: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! At lawadlaw!
38: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
37: DTX 500!
39: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
40: Pagkadungog na ako sa radio,
39: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
40: duwa sa gabi.
39: 2 weeks pa lang,
40: may alibyo na.
39: Pag 1 month ka pa,
40: naayo na ako.
37: DTX 500.
38: Mabali sa mga butika.
41: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
42: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Char.
43: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
44: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
42: Pangong kumakabloom sa Charm.
43: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
45: ACS.
46: Zed Health Report.
47: Health Report.
48: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
8: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang uwa ko kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
5: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
16: Ako si Liling Sarvida.
15: Taga-asa day ka ma'am og pila imong edad?
16: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
15: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
16: Ang akong sakit diabetic og high blood.
15: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
16: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
15: Nya gyud ako si diabetes.
16: Oh, nya diabetes.
15: Sakita na high blood diabetes pa.
16: Oh, diabetes sad.
15: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
16: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
15: Yeah.
16: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
15: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
16: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
15: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
16: Tulo ka buok.
15: Tulo. Sa usa ka adlaw.
16: Oh, buntag udto og hapon.
15: So nindot na kayo imong paminaw ron.
16: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
15: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
16: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamin na. kay lami gini sa atong lawas.
15: Oh, mayo. Kaya, sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wapaka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
16: Giauhag ko ka mo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, Nye Arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Sir, kinsala yung pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
18: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 atong edad.
15: Unsa day mong sakit day sa una?
18: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kung tungkulan niya kung sakit.
15: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3, o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
18: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main na akong lawas ba, makalakat na ko.
15: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3, o asa day ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
18: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang guwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
15: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
18: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
17: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
19: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
20: Oras sa mga kasama, alas 5:16.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Personal nga ripiansa og 90 mil pesos si Senador Jingo Estrada. Oman na ang sanigad bayan na nirubat og warrant of arrest batok nini sumay sa kasong graft ngayang getubang. Ang kaso may kanabutan sa akusasyon nga nakanabat kinig kickbox o gagikan sa budget insertions scheme na mabalor sa 573 milyones pesos. Ato ni Estrada nga ang kapang piansa mo legal niya nga paagi. Aron kapunga na pagdakop ka niya o gapuhato niya ang tanan. Galakang aron kalimpiwa ng iyang pangan. Ang legal team ni Estrada ni Duso Usambo Gumusyon na natinguha sa pagbakwi sa warrant of arrest. Patok ka niya.
22: Samtang subay nini gipagibakaak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang akusasyon ng administrasyon may target sa mga sakop sa majority bloc sa Senado tungod kay mga legal nga mga isyu nga ilang giatubang karon. Matun pa nagagumikan sa impormasyon nga naukay aton sa Senate Bureau Ribbon Committee hearings. Matun ni Marcos kun wai gihimo nga kasaypanan ang usa ka tawo mogawas ang resulta niini ug ang pagpagawas sa kabaturan may gipangita sa katawhan. Gisalikway usab ni Marcos ang pangangkon nga ang kasamtangan nga mayuriya sa Senado may gisingle out ug minister nga mga isyu dili konektado sa political alignments niya sa Senado. Dugan ni Marcos ang investigasyon na katutok sa mga individual kan sa mga pangami tumaw may kalabutan sa giingon mga anomalia sa flood control project.
20: Klaro ana. Katong nasa administrasyon wa man.
22: Isod guys sila glitok kasama ano sa pangan.
20: Isod guys sila glitok. Pastilan. Ilaron pa mga tao. Samtang i-considera karon sa Department of Interior and Local Government nga muhatag og ganti alang sa pagsikop sa gipangita nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa para gipangita karon human na gilutsan og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC. Ilun mato ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kinahanglan pa nila nga kining tun-an tungod sa pagtuo nga dili pa epektibo ang paghataw og reward karong panahona alang sa pagdakop ni de la Rosa. Ang DILG unang nitanya og 20 milyones pesos nga reward alang sa makahatag og impormasyon nga may resulta nga tula sa pagkasikop sa negosyante nga si Atong Ang. Apan hangtod karon, palayan paghihapong kini sa ihang pagtago-tago.
22: Samtang sa pikas gabahin supak si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lakan sa mayuyura sa Senado gausbon ang ilang lagda para matugtan ang mga senador nga kaboto bisan sa online. Mato ni Marcos nakasabot kini nga gipatuman nato sa COVID-19 pandemic ang online session tungod kay risgo sa panlawas sa panwa siya nakita nga rason nga ipatuman sa kini karong panahuna. Namahayag niini si Marcos ato sa sideline sa state visit nini do sa Japan. Di ang gikuan sa kini og reaksyon labot sa maong issue. Nagtuo si Marcos nga para lang kini kang senador Ronald Bato de la Rosa para matugtan kining makaboto tungod kay padayon kini sa iyang pagtago-tago.
20: Alas 5:19 na. Gibana-bana sa prosecution team sa Ubos Bay Balauranan nga maabot og 25 ka mga tawo nga ilang testigo apil na niini ang hostile witness o witnesses atol sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Batangas Representative Derville Luistro libutyag nga apil sa mahimo nilang testigo mo ang pipila ka mga opisyal gikan sa Department of Education og Office of the Vice President katuna sa duol sa Vice Presidente. Gawa sa testimonya sa mga testigo, ang prosecution panel nagtinghuha usab sa pagbuka sa bank accounts ni Duterte tungod kay atol sa house hearing sa wala mapresentar ang bank documents o testimonya gikan sa mga bank officials. Ang prosecution team muparangat sa pag-issue ug sabina sa mga opisyal og dokumento sa bangko sa gayon nga makasugod na ang impeachment trial.
22: Katapos sa balita gikan sa kauluhan, magdeploy ang kapolisan ug mga sakop nini para bantayan ang mga tunghaan, mga transport hubs ug ang kanalanan atol sa pagbukas sa klase sa mga public schools sa sunod buwan. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melincio Artates Jr., ang tarad ng mga units sa kapolisan lukob nasod gibaduan sa nga palapdan ang ilang police visibility, traffic management o public assistance operations lukob nasod. Dugan ni Artates ang kapolisan mututok sa traffic management, mas gingusgan ng street patrol o pagsumpo sa hulga sa mga gang, labi na duol sa mga eskwelahan. Ang mga police commanders gimanduan usab nga makikoordinate nato sa mga local kung mga school administrators, barangay officials o mga local traffic management offices para maminti na ang peace and order doon sa mga eskwelahan. Gawas na ini adunay ibutag ang mga police assistance desk sa strategic ka mga dapit doon sa mga eskwelahan para mo responde kung dunay magkinahanglan silang assistance o ka dunay emergency.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
22: Taas bomb pressure si Mundugoy, kabaduray hypertension, basin taas imin sugar o basin may diabetes ka niyo na kamay bao. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls o mapalapot sa Mundugo nga sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaon si mong kidney o daghang mga complication, sama sa stroke, heart disease, lipagkais mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinis charanti gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar katulado sa bang imong BP, apag inom sa DTX 500 matagadlaw, makapalindot ang imong katulog, makapugong pagid sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes induced hypertension. O bistaw sa bang klinika, the alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ang imuntang ni Sabaydia Consulum Street sa Cebu City. Ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
20: Kaya itong kapapanaguman, kipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mahatag may kare, kanikong salamas, kanikong sa atong immune system. Arong arita dalaga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga bumatok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimigalang pagparigon sa atong immune system. Dita dali migalang matakbuyan sa bisan unsa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o glutathione. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Francis sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimot sa ninyo may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanam Francis, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
22: Taas bomb presyon si Mundugoy, Kabadunay Hypertension, basin sa ating sugar, basin may kung na sa pikas gabahin, ang dugang na ito ng mga pahinomdom para makabaton kita o maayo na panlawas firme. Ang pag-inom mag 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Importante kini. Kay makatabang kayo kini pag-paligoon sa itong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugang ato mga immune cells, maka-function na sa kinig maayo, maka-produce kinig mga paragag. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa itong mga cell wall. Munang kanadlawa, ginong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, duhang ato sa tulog ka mga soft gels matag adlaw. Igo na ka na para igo sa mga proteksyon sa imong panawas. Plus, kung magkinalan ka nga mapakonsulta, pwede ka maka-visit ha sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatay kinig libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City, pwede ni mo ma-visit sa may Usmania Boulevard, Buyon Aning Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Kung paigon ka din capital area, right side sa Karsada, kanan dunay dakong marka, Life Extension Medical Clinic. Diha sa Consolacion, taga Norte, at mo-visit sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, at tubangan sa Jollibee. Ang Dumaguete City, pwede mo maka-visit din ha sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. O pwede pa niyo kontak ko ng mga hotline sa Life Extension Clinic aron inyong mapangutana or katong gustong mapadeliver ng Life Extension Vitamin D3. Tawagan lang ang 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated, pag-inuman ni Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Tayo na po kayong andamo ng Super Fiber. Kaya usaman niya ka sa shea, powder soda, ani, pwede rinin mo siyang isagol sa sakabaso ng tubig. Imno ni mo, ari sa buntag, kanang before ka makapamahaw. Kung ari sa gabi, kanang before po nga oras sa imunting katog. O para mas nindot ang resulta sa pag-take ni mo sa Super Fiber, idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic.
21: Radyo mo, nationwide.
20: Oras sa mga kasama na 5.26 na.
0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The wonderful supplement.
2: Biotroph Herbal Capsule.
23: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Biotroph Herbal Capsule.
23: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biotroph Herbal Capsule.
23: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biotroph Herbal Capsule.
24: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
25: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gid ang yang blood sugar.
24: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules.

0: Kung dako ginigikatabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lulo tungod kay ang biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranz, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, wala na dyan nakapadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukol man?
8: Wala na dyan. Wala na kuy pamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
14: Ano ba ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
15: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa masulhay nga pagpamuhis,
15: Super Fiber.
16: Mabakal sa mga butika.

0: Zed Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko usog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid nyo nakahilid yung kogno. Mautong nakadungmangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungmangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking

0: Ika.
1: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Oras sa mga kasama na 5:36.
13: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Aga regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church, o dito sa Consolacion, nanis at bang sa unanis sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Consolacion at bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may ganang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang mga orasa, lami naging kayo yung ipag-api para mabugnawan po ding ato nga tiyan. O niya, mga pigan na tayo, kalimutang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kas kalami nining mo ang kape, ang kahumo sa iyang aroma, ang importante nga makakuha pag-ikaugduga ng mga health benefit. Gumikan usab sa mga sagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kinishay, matag sa shay ani, doon ay 200 ayo nga vitamin D3, mo na makakapi na ka, maka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na pag-inishay, Rishi Mushroom Extract, doon ay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kining mga polysaccharides ug triterpenes. Ginugangan pag kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dili ka padaot sa atong mga cellula. Gumikan usab sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mao nang mga pitag sa isbuntag Vita D Plus Coffee Mix gyud. Makakapin na ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix diha sa lain-lain nga mga butika, mga pharmacy sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Lakip na usab dinha sa Life Extension Clinic.
13: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
0: Nay duha na dakpan sa sugal nga hantak sa Guadalupe kagabii. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
13: DYHP Tatak RMN Report.
8: Radio Man Ken, Radio Man Arnold, alas 10, medyan ay kagabii sa may Riverside, Banawa, Barangay Guadalupe. Nakadakpan sila si Jason Mabatid alias Ado, 31 anyos, nga nagpuyo sa naisgutang lugar o J. Suson alias Diego na nagpuyo kasab sa maog lugar na danggong, natanggong na karoon kining mga dinakpan sa sugal ng hantak sa Guadalupe Police. Kasama mo sa RMN Patrol o Banit Speed Pilot Jesus Wampo. Ako yung Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatak RMN.
13: Radyo mo nationwide.
12: Samtang konsiyo sa sudad sa Sugbo, mupa hunong una sa clearing operation sa mga manindahay nga ipatuman diha sa Dalan Leon Kilat sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ni Jamani Libolona.
13: DYHP Tatak RMN Report.
14: Ipahunong una sa konseho sa siyudad Cebu ang clearing operation sa mga manindahay kay patuman diha sa Dan Leon Kilat sa Dakbayan. Kinisamtang wa pa mapahigayon ang dialogue tali sa apektado mga vendor uban sa Committee on Market sa City Council. Ang Prevention Restoration Order Verification Enhancement Control ni pedahan ang notisya sa kapin sa 20 ka mga manindahay alang sa clearing operation. Apan ang United Leon Kilat Vendors Association ni pedahan suwat hangyong ito sa mayor o sa pipila ka mga buhatan sa kagawahanan sa Dakbayan nga ipraplin una at pagpatuman sa maong lakang. Kinisamtang ang mga sakop nini magigdialogo pa kang mayor Nestor Archival o sa obang departamento sa Siriho labot sa ilang kahimtang. Ang City Council pinagin kong siya Dave Tumulak niya huwag-usap sa probe alang sa susamang katuyuan.
15: To urgently request the probe office to defer or hold in abeyance the clearing operation until after a dialogue with the City Council Committee on Market has been conducted.
14: Si Konsehal Dave Tumulak, kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
13: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, mabiling naguwa to approval o perma gikan ni US President Donald Trump ang giingong nakabot nga kasabutan tali sa Amerika o Iran, nga mopalugway sa ilang ceasefire. Sigon sa mga tinubdan sa Amerika, nga ang duha kahabig nakakabot o Memorandum of Understanding aron mapatasan pa ang ceasefire sa duha ka mga nasod ngadto sa 60 ka adlaw. Apan si US Vice President JD Vance ni paibaw nga wala pa mapirmahi ang maong kasabutan ug wala immediate reaction ang Iran labot sa maong kalambuan. Giangkon usab ni Vance nga ang mga Iranian padayong nakig-negotiate in good faith alang sa pagbukas usab sa Strait of Hormuz. Apan giingon aduna gihapoy mga pagsupak sa duha ka habig bahin sa stockpile sa enriched uranium sa Iran. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadiez, DYHP. Tataka RMN. men. Katong mga balita, ihatod ka nato sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
17: Ang set panyawon herbal capsule plus mangustin, nga mao ang numero uno, ug wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Daghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa set panyawon herbal capsule plus mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa set liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga set panyawon liniment oil kaniadto, set liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang set panyawon herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawon with garlic ug 12 pesos sa alang sa set kugon. Samtang ang set liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Radyo Mo Nationwide.
12: Oy, may buntag dahil sa mga nagtanaw na turun kang buntaga ni Ma ni Eugenio Boy Tagsip. Nagtanaw karon sa sitio Kamansi, Kinasang-an, Cebu City, si Vic Heraldes Lorente. Nagbuntag, ganamin na ron ako ng mga igagaw, iksoon sa Taghangimit, Naga. Always silang tanan. Ganamin na ako kadakadlaon from Kabulihan, Danao. Si Mitzi Rebosura, nagtanaw po doon ng Minaw sa Minglanilla. Happy Blessed Sunday, a Saturday. Si Tony Toledo, nagbuntag, naminaw sila sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Walay laing stasyon ang ginapaminaw. Ang DYHP Ragyon. Si Tony Toledo, may punta. O, maraming ganina si Tony Toledo. Si Vicky Heraldes Lorente. Matod pa niya, may punta. Saralong naminaw ron akong mga igagaw sa Taghagimit. O, maraming ganina si, kuan, si Vicky Heraldes Lorente. Si Ruth Tan Dugiles. Naminaw sila sa unang radyo ng balita. Straight to the point ni Atty. Rofil Fernandez Banyok. O niya, nantanaw sa laron si Papa Indo Dugiles, Mama Belma Ninita Dugiles. O niya, ang kapitbahay ko, no? Na naminaw sa si Inso Dilabahan, Lina Dilabahan, Barangay Plaridel, Bye Bye City Leyte. Si Marie Villarama. Matod pa niya dali kanina sa kwani sa kwani kanina sa video matod pa niya gitugka na og kabuhi ang minority kay mabalik na ang hiskot sa flood control. O sakto gi ka diha Ma'am Marie. Si Maribel Giacoma. Naminami sa kolonya Tuburan Cebu. Josephine Albarasin. Naminaw og nagtan-aw mi sa FB Live from Lamakan Cebu nga Cebu. Happy weekend. God bless. Si Marina Buok. Maing buntag, unang radyo ng balita. DYHP Arabin Cebu, Gaya FM. Good morning, Sir Arnold, Ma'am Ken. Nagtanaw mi sa Andres Abiliana, Guadalupe. Si Romy Pahid, good morning. Ang mga official, mga kontraktor, parihurang nangawat. Yeah, nga naman ang ilarang ginakop ang mga kontrapartido naman. Si Saldi Kog Martin Romualdez, ganong wala pag-ipriso. Dapat parihong mapriso. Para mo tuo ko sa admin karon na sakto jo kay kamam. Sir, ay si Romy Pahit, si Susana Navarro Vivar Dinela, may butang Lela ni Tuazon, may butang Dias Kambinokot, si Anna Olaer, may butang nagtanaw gikan sa Isla sa Bohol.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: Ay, oras mga kasama na 5:46 na.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3. Linuria
2: Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at sigurado. Radong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mastautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Oras, alas 5:49 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Balik na sa itong mga balitang lokal, ang Barangay Kapitan sa Hipodromo sa Dakbay sa Sugbo, imbestigahon sa Konseho sa Sudan. Uy, ganun
3: sa ano man.
5: Kasama mo sa balita, Radio Man, Ili Bolono.
4: TYHP Tatak RMN Report.
6: Imbestigahon sa Konseho sa Sudan Sugbo si Hipodromo Barangay Captain Roberto Dondon Bacolo Jr. Kinisumay sa reklamo sa usaka Jonah Marie Sinisa Inok. Nagilusod niningad to sa buhatan sa Visayas Ombudsman batok sa Barangay Kapitan. Apan ang anti-graft office ni Pasan niningad to sa kagamanan sa dakbayan alang sa paghibog tukmang lakang. Ang reklamo rin sa gayong kanunay ng pagbahaw pollution sa natin sa mga manupyo sa sitio kahit pasan ng isutang barangay. Subay nini, ang City Council palagi ni Consul Cicenio Andales. Kinisumay sa isutang reklamo ng ito kang ABC President Franklin Ong alang sa ipigayong investigasyon.
7: Please be referred to the president of ABC for him to conduct a proper investigation on this matter and whatever the result of their investigation before it's copied to the Sagwarian Pangusod.
6: Si Konsehal Cicenio Andales, ang konseho ni Awag na hinoon sa Engineering Department of the Department of Public Services sa City Hall, pagsulbad sa problema ng nasalati sa mga malupyo sa sitio kahipa sa Barangay Hipodromo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanes, DYHP. Tatak RMN
4: Radyo mo nationwide. DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, sugato na mga motorista sunod buwan o big time oil price rollback. Gibaraba na sa mga tinubdan sa oil industry nga andakong pag-uso sa presyo sa lana nga ipatuman na ito sa unang simana sa Hunyo, posibleng mabot o kapin sa 3 pesos ngadto sa kapin 7 pesos kada litro. Ang presyo sa krudo, posibleng mukunhon o baligsay 50 ngadto sa 7.50 kada litro. Samtang ang presyo sa gasolina, posibleng muubusab o balig 3.50 ngadto sa 4.50 kada litro. Ang maong kalambuang, gituhoan tungod kini sa nagka-improve nga sentimento tali sa Amerika o Iran nga nagpaduol na sa pagkabot o peace deal human sa pipila kabuhan nga kasungian. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies. DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Radyo mo nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Si Bonsini Mayor Mr. R.J. Balney ang wag na sa Korte Suprema pagtukod sa Judiciary Complex diha sa South Road Properties ng SRP. Kasama mo sa balita na Jamana Ilibolona.
4: CYHP Tatak RMN Report.
6: Giawhag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ng Korte Suprema nga tukuro na ang Judiciary Complex diya sa South Road Properties kung SRP. Kinitungod ka hangtod karon, wa pagkasugdi ang pagtrabaho nini diha sa gidunar nga luna sa reclaimed property alang sa maong katayuan. Ang city government ni hatag o 1.5 kaitaryang luna diha sa SRP ngadto sa labang hukmanan alang sa planong Judiciary Complex ni ini. Apang kini wa pagyapon masugdi, so kagilagaan ang kasabutan 7 katuig na ang nakalabay. Alang kang Archival, ngayon ang tukuro ang building alang sa Judiciary Complex diya sa SRP aron magamit Cebu sa katuyuan ni ini.
9: Gusto na nako mga kuha na yun na. Para nako. Kaya importante na mga subdan na aron mahuman.
10: Iwa mas gusto sila yung building sa pagkakaroon. Sige lang yung official pangapang.
9: That's correct.
6: Si Mayor Nestor Archival na sayaran niya City Council una nang nipinomdom sa Korte Suprema labot sa pagsugod na sa nangisikutang proyekto. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN.
4: Radyo mo nation. TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Ato sang siren may kadapto na sa panahon dari sa ato, pinagay sa pagbanabana sa panahon sa pag-asa ni UST Visayas. Nastong linya ka na may kalang atong weather specialist na si Evert Tinio. Ma'am Evert, may butang.
11: Yes, may buntag.
3: Okay, sir, may sir. Oh, tukog, babae, sir.
11: Okay. Sir, mayong buntag. Sir, mayong buntag sa kantanting paminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para sa lakat sa panahon karong adlawa. Kaganyang alas 3 sa kadlao ng atong ginamonitor na bagyo na Severe Tropical Doming o adunay international name na Jangmi na mahimutang sa may 980 kilometers east sa northern Luzon. Ang naingong bagyo, padayon kining nag-irog sa kapaspason na 15 kilometers per hour sa direksyon na kasadpan nga to sa amihanan kasadpan o gadun ay kanikakusgun sa hangin na mabutog 95 kilometers per hour dool sa sentro. Iniwala pa kay walay direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod o sa atong pinakaulahing pagbanabana. Dili lang kini mo landfall sa bisan-asang bahin sa atoa sa tibok niining kinabuhi niya. Ang naingong bagyo, mubaybay lang kini dinhi sa may eastern part sa atong kadagatan din sa Pilipinas or din himakaha sa northeastern portion sa Philippine Area of Responsibility. Apan ang naingong bagyo, maumuni hinungdan pod na iyang nahuros kining southwesterly wind flow na hinungdan sa mga pagdagom na inubanan sa katag-katag na pagwan panuglog og kilat sa dakong bahin sa Visayas. Og may tungodana sa atong mga gipangbantayan na system sa atong Philippine Area Responsibility. Dinhi sa may summer provinces, makasi natin sila madagumong kalangitan, inubanan sa mga katag-katag na pagwan panulog o kilat, tungod ka na sa hinungaw o kaning buntot ni STS Doming. Samtang dinhi sa may western Visayas, Negros Island region, makasi natin po madagumong kalangitan, inubanan sa mga katag-katag na pagwan panulog o kilat, tungod ka na sa southwesterly wind flow. Ang nabiling bahin sa Visayas, sakit ng Central Visayas, makasinati sa panagsang mga panganurong ito sa mga panganurong kalangitan na doon ay mga tsansa sa mga matag-katag na pag-uwan panugdugog, kilat tungod ka na sa mga posibleng localized thunderstorm. Samtang ang kahimtang sa tong hangin o kadagatan karong adlawang tibok Visayas, makasinati sa hining ito sa kasarangan na pag-uro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan, ngadto sa kasadpan, di nang atong kadagatan, aduna po'y hining ato sa kasarangan ang mga pagbalot. Temperatura para sa tibok Sugbo karong adlawa, posibleng nga nasa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Samtang ang atong dagat karon, mutaob o niyang alas 9.57 sa kabuntagon o muhunas po doon niyang alas 5.12 sa hapon. Philippine Standard Time, nakita sa 5.57 a.m. ang atong aring adlaw ni Saka kaganihang alas 5.21 sa kadlaon o musaob po doon niyang alas 6.12 sa hapon. Awag ka na ang latest, gikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Everjan Tenyo, nagpabili na sa pabago-bagong panahon na dunay pag-asa sa saktong informasyon. Salamat o, maayong Sabado.
3: Sir Robert, mga ilang na ako pangutana, di siya mulan full no, ang atong bagyo?
11: Ah, yes sir. So, wala kini chance na mulan full ning si Doming, apan moto ang iyang nahuros o iyang nabira kini southwesterly wind flow. So, kani southwesterly wind flow, nura po ni siya si Habagat, pero di pa ni nato siya ma-declare na Habagat po.
3: Okay. Ang atong dagat, wai problema? Wai di mauron karong adlawa?
11: Ah, wala tayong problema sa atong dagat. So, apan, nalay mga higayon na naikasarangan na paghuros ang atong mga kadagatan. Pero wala kita'y nakita pong posibilidad na makataas kita gale warning na maong hinungdan sa mga pag-cancel sa mga biyahe.
3: Okay. Sir, salamat kay sir. May buntag din mo.
11: Ah, wala sa pen, sir. Oh, mayong buntag.
3: May buntag si Sir Everett Ninio sa DOST, o Tinio, sa Pag-asa DOST Visaya.
12: TYHP, una sa lahat. Weather update. RMN TYHP Breaking Report.
3: Ato barikad may gala sa kasama ang Paul Lauro. Ika may gala sa fire scene dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Katong sunog may gala ganin ang kadlaon. Atong siron may gala ang kahimtang ron sa mga biktima sa sunog.
12: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kasama Paul.
13: Duman Arnold, kabisid pilot, Jesus Kampong, narumbo na namo. Kining location yun sa sunog na nihigo, mga pasado alas dos, antak na karong kadlaon. Diri sa may Sudtunggan Road, sa may sityo Basak Merkado, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Particularmente, gitawag ni diri og Ibanez Compound. Sa pagkakaroon, mga mulupyo diri, ilalang talatan aur ng mga malayon sa pay, makuy-kuy, anin nila diri, o niya ito panigisubay ron, o pila yun ka mga panimahay, kaya nihimo na lang tao, gato agyod nga investigasyon o pakisosya ni kasamang Arnold.
3: Napay na bilin nga barong-barong diha kasamang polo, kanan diha sa may wala ni mo? Kana?
13: Sirti kayo, kining balaya kasamang Arnold. Sirti kayo ni wa na ni maigo sa
3: wamapil.
13: Magugog kayo ni. Unya di pa gyud diri sa akong luyo kini balaya. Great na ni sila. Mix material at bang sa Japan kining balaya kasama Arnold. So makaingon sa ta nga
3: medyo sirti
13: Gamay ang responde sa to kabumbiruan kay og nalangan-langan pa kini mga balaya nga
3: naapil na. Tapad.
13: Apil na gyud unta ni. Pero matod sa mga mulupyo diri, may gani kay kuanay, way hangin.
14: May hangin.
13: Okay, napay hangin.
14: Kayo nga pay hangin, sir. Hurot din may dito.
3: Oo.
14: Kana ang mga liha na pitaw. Hurot din na.
13: Ubay-ubay ni mga balay diri nagtapok po ka sa mga Arnold. Sagol-sagol na highlight materials na sa mga mixed materials. No? So atong subayon, karon totoo din ni nga balay nagsugod. Tawa pa ni mo katap sa lain pang mga kabalayan diri sa lugar ni ini sa
3: iyo. Asa man ang kining sutunggan ka sa mga pola? Asa na agyon?
13: Arikas basak yun sa mga Arnold.
3: Basak? Niya,
13: mo right turn ka sa may COL. Iskina diya sa COL. Imo na nang sudlo na ni mo. Unya, ang lain landmark diri at bang ni siya sa Happy Home Subdivision.
3: Mm-hmm.
13: O na siya yung landmark na Happy Home Subdivision. At bang na ni sud kagamay diri. Inaana diri kini mga balay. Kaya naigo sa sunog mga pasado alas dos.
3: Doon raman na siya sa City Hospital?
13: Layo ra.
3: Layo ra?
13: Layo raman sa hospital diri, no?
14: Mayroon.
13: Oh, Magtandok. Maoy dool.
3: Magtandok may dool. Okay.
13: Layo ra itong district. Karahay man to siya.
3: Karahay dito ni ay. Okay.
13: Karahay to siya.
3: Ang una-una, dari napit pa doong Cordoba.
13: Builuhan tani pagayon. Ang tatawag sa programa na saan. Ni Attorney Rafael Fernandez man niyo, kung di ini nagsugod ang kayo, niya kinsa ni mga balay, ang naog daw po nining sa iyong sunog diri sa Lapu-Lapu City. Ikaw ba ni Speed Pilot Jesus Bampong? Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Nagasalamat kasama ang Paul Lauro.
12: RMN TYHP Breaking Report.
3: May buntag diay ni Kuan ni Lelen Tozon ganaminaw sa Kambinokot si Anna Ulaer sa Bohol si Dada Sumampong at pa niya good morning Sir Arnold, Ma'am Ken, Ma'am Jane Christine Galliardo kompleto pa ug ni Bro Jesus JC Sumampong amping mo permis sa work mga kompleto kayo si Mitch Yali Navasquez good morning si Nene Salvador Baharias Ornopia. Nagtanaw siya karong orasa. Si Tristan Gulay. Magbuntag, Rajaman Arnold, Rajaman Ken. Si Maria Visma Estrada, good morning. Nagtanaw sila sa Pangasinan. Si Ma'am Kay, Maika Kay. Good morning. Ang ako lang gikaingon nga ilaron paman katawan. Mangingilan, huwag kawatan. Thanks. Katuling atong kwan. Balita bahay ni Marcos. Please shout out sa taga Tuyan Naga. Ikinimam Micah K. Kaniminaw karong orasa po sa atong tulumanon unang radyo unang balita. Kaya itong kapapanaguman, gipananta sa naman itong ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindanao. Ang original koy Herbal Capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, og ginseng. Ngamay mo hatami, kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Ano nga dito na naligang masakit? Busa ikaw nga ng paminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koy Herbal Capsule, kay muwagtang ni Miguel sa imuhang mga sakit-sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ka naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original koy Herbal Capsule, aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika, nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Koy Herbal Capsule, barato na, ipiktibo ka!
5: Ati Mailhan, ngayon ko adunay daghan tuksin si Malawas, mundili ka regular, magpagawa si mong hugaw, dugi ka mailisan, magbuto ni Muntian, magkasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan og lutahan, dili pagid hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ingon man pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtanga ka ng mga tuksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagin matagad law, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Oy, mga naman tawaras, sa bando ba ron, ha? Sa bando ron, ang uban, may gala, Matos, probinsya. Magsuroy-suroy. Kay sa bando ron, unya, next week pa, ang, kano sa mga klase, kasamang kin, pisa otso, no? Ang klase sa, publiko, ng mga tunghaan. Kwan, June 8. Doon na po yung mga private na mga eskwelahan sa elementarya o sekundarya na magsugod sa June 8. So, depende na ni Megala sa mga eskwelahan. O niya katong sa kolehiyo, ang ilahang klase, ang uban, mubalik sila Megala pagka Agosto. Ang ilahang closing, karumpang iniro, kanang June. Kanang private, lain-lain na sila opening kasamang Ken. Doon ay June 8, doon ay August.
5: Ang nila kasamang Arnold after nasa June 8, kanang next week na, June 8, yatunga-tunga, anang si Manaha, di magparihas.
3: Di magkaparihas na.
5: Basta public schools, June 8.
3: Kinaman na siya ikuan, kanang school calendar.
5: Calendar days, nga ilang calendar kawan, giihap, no? Nga kanag-igo para sa ka-school year.
3: Kinahanglan ila mo, isigo, gina na. Mabitaw na, nga doon ay mga holiday, doon ay mga kuan, kanang mga declare gaway klase, mukuan sana sila mo
5: adjust sana sila mo adjust kana mo make up classes.
3: Mo make up classes sabado na klase o sa wala nga ang uban nga mga bata wa nay wala pa
5: sa mga Arnold kay nauso na man karon wingon gali nga kanang naay mga suspension of classes o tagalang assignment no
3: assignment o sa mag online
5: pamaagi
3: ang uban mag online na lang mag assignment dugangan ang ilang assignment so nana ang mahitabo mga kasama. So, karon kay sabado man, naatibog pamilya na rasbalay. Ala atong tabangan, atong ginikanan, may galang mag-limpyo niya sa itong balay. Wala ba tayo oras, may galang sa kanan lang sa kinitong kang pwersa. Sa Riva HP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma. O sa Lunes na iyo eh, Domingo ugma. Hangtod sa Lunes po hon, sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigan na kasama ka Tony Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka ng dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang taraan. Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, nara.
15: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget? So

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget? So

0: ang pangutana anak, makaabot ba kagwibis? Kay basin sa Lunes day, mapulihan ang liderato diha sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Kung pangutana mga kaigilan, ikatakda na, huwibis, magsugod na ang investigation sa flood control project. Pero ang minority karon naningkamot mahigala magkabira. O duha ka mga senador, gikan sa majority, nga ilang magaroy, maguyod, padong sa minority, aron mahigalang mailog yod ang leadership sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Kinsa man kahaniining mao mga senador. Karon mahigalag, warninga na mga kaigalan sa Jinggoy. Nagausan mga kaigalag, huwibis, may file ang ombudsman, pagkabirnis, gawas na yung warrant of arrest. Pero kaning warrant of arrest, dili pa ni mao. Agi file sa ombudsman. So kining warrant of arrest, ang billable pa ni. Hindi gawas mahigala sa non-billable, delikado mahigalag, mapresos Jinggoy. So ang pangutanan dako nini, unsa man, mapriso ka o mabalhin ka sa minority.
1: Straight to the point.
0: Kaya mauni may galang gisulti ni Alan Peter Cayetano ato ni i-confirm mga sugit ni Paminaw nga mauna kani ang game plan mga kagilaan nga hadlukon mga higala no birahon ka nga tos minority wa na kay problema pero samtang naakas majority gukod yung kagtaman sa ginhawa.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad rubutaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ini uguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Aww.
0: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stay. Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS.
10: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay
11: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.
14: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
18: Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto. Hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
19: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong takna may galala, 6:31 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
10: At sa tagang pagtagad may gala ang report council kauban on board sa patrol. Nai-update sa nitabo nga sunog, kagalinang kadlawon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Destulin niya karon si Radio Man Paul Lauro.
0: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
22: Radio Man Attorney Rufiel, 5-6 jud ka mga panimahi ang naugdaw ining sunog. Nga amigo diri atubangan sa Happy Home Subdivision sa Sitio Basak, Sitio Basak Mercado, Ibanez Compound, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang Lapu-Lapu City Fire Office nakadawat sa mga alarma through 911 alas 2:45. Alas 2:45, gidaganda yun nila pag-abot sa ilang fire truck. Alas 2:55, giraise na yun nila ang first alarm status. Alas 3:14 na, nideklarar sila og fire under control. Og alas 3:22, nideklarar na sila og fire out. Sa atong kaugalingon nga pakisusi diri sa fire chief, nga iya ni Estela Ugsang ang gingon nga diha magsugod ang kayo. Dayon ni

0: katay ni sa mga panimay kay gipalikian nila ni Delma Ibanez, Pamela Pakibot, Marites Inco o Galiza Orisga. Mga ni ang nangasunog ng mga balay diring Dapita. Matod sa mga mulupyo diring lugara nga og usog pa ang hangin, delikado nga mga sunog kining uban pa nga mga balay-balay diri nga Dapita, no? Kini nga palibot diri sa fire scene kay sikit man kayo mga light materials o mixed material nga mga panimay diri Dapita. Diri sa akong gibarugan kining balaya na save ni siya. Akbang kayo ni siya ni ining unom ka mga balay nga naugdaw gyud ni ining sayong sunog diri sa Basak Lapu-Lapu City si Pamela Dilma. Ang Dilma, unsay nabantay yan ninyo? Diin man yun sugod nga balay, ilay still again.
1: Oo, katong ba ni Rune? Katong...
0: Nagpuyuan na ni Stella?
1: Wala ginagpuyuan na, sir. Wala ginagpuyo.
0: So, abandon ni siyang balay.
1: Mm-hmm.
0: So, naibong mo, anong nasunod?
1: Kaming, anong nagsigang, wala man nagpuyo.
0: Mm. Paspas kayo, ang pas kayo.
1: Kayo, kalik material man.
0: Mm. Ang yaong saman tayo niya, Gimo, na kay mga apo na
1: oh, nabiran ako akong mga apo.
0: Siguro lang yun.
1: Siguro na ako.
0: Wala na kayo nabunot yung mga gamit.
1: Ah, nabunot na.
0: Oh, importante, ginabuhi sa tao, no? Tumani ang area nga na ugdaw, unya ang mga mulupyo di rin, nanaw na lang po ni sila nga naugdaw ang balay kung sa paila makugko, kung sa paila masipti. Doon na pa mo ilaing guwaanan di rin, eh?
1: Oh, dili pa, Leo.
0: Dili ra kuya yung mga trap mo ato nakadako pag yutog mayo.
1: Dili man.
0: Tawa. Mm. So, kanina pita, ang sabi ni, gabang mo ni mga yuta.
1: Dili. Dili sir, sa ako, ano na sa sumusunod sa kogangan.
0: So, yun yung mga balay. Mapila mo kabuka dili, abot mo gatos.
1: Wala noon.
0: Wala ra. Oh, so, ubay-ubay dili. So, ang salamat lang nila kay wa kayo ihangin.
1: Oh, wag yung hangin dito, sir.
0: Dapat yung hangin.
1: Nag-iwan po na ng bagong gabi.
0: Wag dapat yung hangin. Kining mga balaya, diri kini light materials siya. Perting at mga ragyo dani. Halos makabuot na lang yun ang ilang abuhan na yung balaya. O diha sa nasunog yun. No? Kining mga nasunog ng mga balay. Sa pagkakaroon, may na lang kay Y, ika-report. Wa man kayo na inaangol yung tao ninyo taga-dirilay.
1: Wala.
0: Paso, wala. So, ang atong nabumiruhan, para yung pahinoon sa ilang investigasyon ini yung sa iyo hinungdan, kay gibiyaan man yung abalay ni Stella, ang diha magagikan ang pag-ulbo sa kayo sa wapa ni Mukatay sa lain pang uban ng mga mix o light materials ng mga balay diri sa fire scene. Mauni ang atong updated report dining sa yung sunog nga miigo diri sa sityo Basak Merkado sa may Suntungan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaganihang alas 2 kadlaon. Live diri sa fire scene, uban ni Speed Pilot JC Sumampong, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alatas ng dugang mga hisgutanan, may gala, dugang mga issues, dugang mga komentaryo human lamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinomdom. Alas 6:37 na.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Good morning, my dear plants.
4: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo.
3: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na Miguel Alasais 42 na sa atong pumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: At sa mahigalang tagapagtagad, no, kining bagyo nga si Duming, unahon ta sa ni mahigalang kahimtang sa panahon, una ta mahigalang muhisgot sa kahimtang sa politika. At sa tagapagtagad, mga kahigalaan, ang pag-asa magtan, atong weather specialist mahigala si Mark Gallis, at sa kumustahon kining maong tropical storm mahigala nga si Duming. Mark, mayong nga buntag, live daron sa DYHP, RMN Cebu, IFM, kumusta on sa latest sa kahimtang sa panahon?
4: Sugindig kami na itong latest update bahin sa kahimtang sa ato ang panahon. Uso itong inabantayan nga si Bagyong Duming. So si Duming, na mintin pa niya iyang kusgun while gairobiha sa may Philippine Sea. As of 4 a.m., ang sentro aning severe tropical storm Duming na imutang around 970 kilometers east or silangan sa may northern Luzon. So medyo taas na ni, no? Kumpara na ito dili sa Kabisayaan. Ang iyahang kusgon naa sa 95 kilometers per hour doon siyang sentro. Gustiness naa sa 115 kilometers per hour. Again, gayro gini pa kasadpan, amin ang kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo sa mga musunod na mga oras o adlaw, mag-erog din siya pa amihanan. Amihan ang kasadpan. And sa ito nakikita po, within the next 24 hours, posibleng niya makabot ang typhoon strength na around 120 kph or stronger pa yun. So sabi ka karon, wala pa yung nakaisa ng tropical cyclone wind signal, sabi sa nasang bahin sa nasod. And so far, sa yahang track, ubus pa ang syansa na makapasakata o tropical cyclone wind signal, sabi sa nasang bahin sa nasod. So layo rin mga bagyo, wala na ito nakita na doon ay direct epekto ng magyong Duming sa tuwang nasod. Pero iyahang mapakusog o mapainhance kini itong ginatawag nga southwesterly wind flow o kinimurang kapagat nga hangin, diin mo ni magdala o mga pag-uwan-uwan sa kasadpang bahin sa atuang nasod, labi na diri sa Western Visayas, sa Negros Island Region. This sa Central Visayas, expecta, karong adlaw, medyo lurang pa itong panahon in terms sa pangapaguan-uwan. But, ugma, expecta, na natin nakita ng mga paguan-uwan sa dakong bahin diri sa Sugbo. So, gubikan sa pagkusog din yung Southwest Living Flow. Again, karong adlaw, expecta sa arang panahon, mag sa mga pangunulong nito na sa usahay, nalang mga kalit ng mga pagwanagong, posibleng mga pagunudugil at paghihapon, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, again, layo rin ang mga bagyo, pero again, iyang mapakusog kining southwesterly wind flow, espekta karong adlaw, at doon natin kasarangan na paghurus sa hangin, hindi diyan nakakalmada itong katagatan, kumpara rin sa mga nadlabay na mga adlaw. So, karong adlaw, espekta moderate ato ang hangin, and ato ang katagatan po, musabay na sa hangin, so rabot ay moderate na mga pagbalod diri sa itong bahin sa Kabisayaan. Medyo mulurot na itong hangin o katagatan, diri na sa adlaw Lunes, no? So again, ngarong weekend, expecta medyo digdan nakakalmada ito ang katagatan. Again, kung mahimo, kung hindi ito dagkong gidamaro, di na sa ito mo palaot karong mga panahuna. At ang itasunod nga update sa mga bagyo, karong alas 11 sa buntag, para sa itong ika-unom nga tropical cyclone bulletin by anini Bagyong Duming. Oh, din na ko to yan sa buhatan sa...
2: Mark,
4: yes, sir.
2: Kinini ang layo na mahinoon yung maong bagyo sa imunang gika-report, pero kumusta makawa ba ni magdaog bagang dagom o bagang uwan? Kaya mo itong concern si Bakulang, unya, dili sa Cebu, kumusta makata sa labot sa uwan-uwan?
4: Ay, karoon na, Tony, ato nakita, medyo karoon na patong panahon, no? Wala ko nakita ang katag na bunok ng mga pag-uwan-uwan sa Central Visayas. Pero dili sa may Western Visayas, o diha sa NIR or Negros Island Region karong adlaw espekta sa mga pag-uwan gumikan sa southwesterly wind flow. Diri sa Central Visayas, ugma ato nakita uwan-uwan ta diri sa Central Visayas. So gumikan gyapon sa southwesterly wind flow, indirect effect no sa tuang ginabantayan nga bagyong Doming attorney.
2: Pero hinay ra na nga uwan-uwan.
4: Natay mga kita ng mga kusog attorney na mga pag-uwan do dili siya ingon gid na pambuntag to hapon no. Ito tayo natin nakita ng mga pagunong sa uwan. But expect na moderate to heavy rains attorney sa my Central Visayas.
2: Okay. Sige Mark, salamat kay Mark sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
4: Dagi po salamat attorney, may buntag.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush Boy
2: Nationwide! Okay, moto mahigala si Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Arita sunduga mga hisgutanan mahigala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdong. Alas 6:48 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala, size 50 na sa atong baban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, atong tagapagtagad mahigala kay kagahapon, si Senate President Alan Peter Cayetano. Ni mando na mga higala isip Senate President, miingon nga ang Senate Blue Ribbon Committee muresume na sa iyang investigation labot sa flood control scandal karong adlawng Huwebes pohon next week, that is June 4. Matod pa nga Senator Alan Peter Cayetano, mura daghay mo kuyawan ning kalakiyag flood control scandal na may sugutan day. Ha? Kay hapit-hapit tanan mahigalang probinsya na aman. Unya ang mga congressmen involved mga higala. Katong pagpatawag baya ni QM day, ito skilante ba? During to sa time nga si Marcolita pa maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman, katong nakaarangkada na unta ang investigation. So doon ay change of leadership, si Lacson na may nag-handle sa Senate Blue Ribbon Committee. Actually, with all due fairness to Senator Ping Lacson, okay naman niya pag-handle pag-permiro. Medyo milikoy kadugayan. Milikoy.

QM day, ito skilang tiba. During to sa time nga si Marcolita pa maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman, katong nag, ni, naka, nakaarangkada na unta ang investigation. So doon na change of leadership, si Lacson na may nag-handle sa Senate Blue Ribbon Committee. Actually, with all due fairness to Senator Ping Lacson, okay naman niya pag-handle pag-permiro. Medyo milikoy kadugayan. Milikoy. Di ko committee. Strict point. Hangtod wa mahuman yun. Partial report lang yung gihimo sa Senate Blue Ribbon Committee. Namuna nga karon nailog na magbalik ang leadership sa Senate. Si Senate President Alan Peter Cayetano mi takda na. Nga karong June 4, sugda na, mo-resume na mga higala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi nagtabo sa itong kwanong, nagkami nag-communicate na ko ang atong Facebook o ang atong YouTube o kinabandong names. Naputol-putol ta. Daghay nag-message ako dito. I-check ko no o kwan. Kay murag daghay nagka-kwan na to. Na why kwan na itong kwanong names? Kumusta itong Facebook o itong YouTube? Kay murag daghamay ni communicate na ko dito. Ga unsa man itong internet na sabi na daot. Okay. Sige, atong tagag-pagtagad, mahigala. Okay. Now, si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano ni takda na, og matod pa mahigala, kay ang chairman ron sa Senate chairperson, si Pia Cayetano naman, pero ingon siya nga, ilang gitahasan si Senador Rodante Marcolita, nga maoy mo focus sa flood control scandal. Mu-issue na og mga notices karong adlaw Lunes si Senator Marcolita to continue the flood control scam hearings matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano. Lunes na ang kinigong flood control kung imong isgutan ni mo may pinakarakong kawat ron sa history sa Pilipinas. Trillion ko na. Ipaagi lang flood control project mahigala. Kita sugbo daghang pila kamil billion ang ato ni sugbo day. Nahilom lang. Kausara mahigala, nakapir dito sa Senado si QM. Wa na. So muna nga, kung ablihan ni ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, daghay makuyawan ay ni mahigala o ang corruption ini all the way to the doorsteps of Malacanang. In fact, knowledge dan Senator Ping Lacson may nag-ingon nga niabot sa Malacanang but iyang gi-save mahigala sa Marcos. Ingon siya kini si Marcos, wa ni labot. Kinila sa Bersamin, Amina Pangandaman, Jojo Cadiz, kana sila diha. Now, ug mauhuna, pala nako mga higala, sige, isave lang na si Marcos. Pero imbisigalo na. Kana the fact, mangguday nga naanas malakan niya, maragihunong ni Lacson. Kay pala nako ba, kung kini mga tawhan na si Jojo Cadiz, staff ni BBM, kaniadto pa senador pa siya, kinasa si Amina Pangandaman, Bersamin, kung mga kurakot ni sila, sila nagdawat sa malimalitang kwarta niya, way labot si Marcos, damon nga imbisigahon na sila, kay ilang giyama-yamaan ang presidente, ilang gigamit angan sa presidente, ilang ginimdrap ang presidente, aron magkakwarta ni mga tawhana, mga way batasan ni mga tawhana. Kana akong tinuod, pero gihunong mang Lacson, magduda mga tao, ay, dili, gito, ingon nga sila sila rin nagamit sa ganang presidente, malagmit, apel yung presidente, ani. Straight to the point. Di balik kayan magduda mga tao anak kay iya manggihunong ang investigation nga naa na naduol na mahigala. Apit nang tamasakpan mahigala ang kuan naa sa Malacanang. Niya nahilom. Ni focus sila ni Sara Duterte. Ala gidivert na kalon ang isyu mahigala. Okay raman na. Oh. Imbestigalo na Sara okay. Pero nakalimtan ang flood control scandal. So nahimo mahigala nga kung ikaw tinuod ka nga anti-graft crusader, imong gibuka ang imong mga mata, batok ni Sara Duterte, apang dipiyong ni mo sa mas dako nga kinawatay nga mao mahigala ang flood control scandal. Straight to the point. Ha? So, mauna giingon, makakita kang Sara, hala, imong yung padakon, wag yung ka, dipiyong yung ka sa flood control scandal nga mas dako ni kwarta, trillion kini. Plus doon ay mga kinabuhi nga nangamatay, mahigala atol sa Bagyong Tino, pati naghana nangamatay. So, diyan mo masabot nga, kung saman, double standard, selective justice din kalakiha. Nakalo na ilog man o balik ang liderato sa Senate.

0: di si Senator Alan Peter Quintanon ingon karong June 4 na. This coming Monday, mo issue na og mga notices Marcolita aron mga higala nga by June 4 mosugod na ang mo resume na ang investigation. Daghay kuyawan ani mahigala. Kay kini uba ka buylos Marcolita ani katubitan pag Dan Marcolita sugod na tug buylo. Giilog ni Lacson. Pag primero okay pa to si Lacson, salig man tapin pin chief guna maayga na mo imbestigar. Pero ni Likoy, prangkan pa ka istorya. Wipe wa ni lipod-lipod ako istorya. Ni Likoy ang investigation ni Lacson. Prangkan na nga pa ka istorya.
1: Straight to the point.
0: Sa di mo Likoy, ngano man ni mo imbitara sa si Amina Pangandaman? Ngano man ni mo imbitara sa si Bersamin? Nga ikaw may niingon nga kinisa si Bersamin. Si Lacson may nag-expose ang alikin. Num-num kaday. Sa si Bersamin, sa si Amina Pangandaman, sila. Pero ako nung ilabot ang presidente. Yang ano man mo ipatawag? Unya, unsa pa, napay kang Lacson, yung sa nga, si Saldico, sa diyang dili pa Saldico, dili imitaron, kay kuno doon ay inter-parliamentary courtesy, kay congressman man Saldico, di lang imitaron. Sa diyang niresign Saldico, suwa na. Wa na inter-parliamentary courtesy, wa gaya po imitara. Hangtod ni gawas na ng Saldico, to anas gawas sa nasod, wa na. Pero niingon siya, pwede ko na itong isum, atong i-interview on pinagig Zoom na eh. Patistiguhon Saldico pinaagi sa online. Sus, naunahan man Saldico. Ang testimonya ng Saldico man nag-deliver sa kwarta mga kagalan. Ngadto sa Malacanang. Ningon na po sa Lacson nga. Di lang idayon og online nga testimonya ni Saldico. Di na to dawaton.
1: Straight to the point.
0: So, anang mga puntuha medyo duna na mga higalay kakulian. Muna, pag-ingon pa, ang Senate kuno nga dignity, ang integrity sa Senate na ubos, libagsak kuno. Muna ingon mahigalan taga minority, kamoy nakabagsak. Ingon pong majority dahil sa si Alan Peter Quintanon, kamoy nakabagsak. Kana palanda ang investigation sa flood control nga wa ninyo maayo. Diha nadaan na nadaot ang dungog sa Senado. So karon ni anata sa direksyon niya klaro, okay na impeachment. Pwede man mga kagilaan o magsabot sila. O fair lang ta ba? Sige, imbisigalan ang impeachment. MWF impeachment. TTH mahigala, flood control scandal. Ah? Kani kung padayon nga ang majority mahigala sila gyapon si Alan Peter Quintanon, ang problema karong Lunes mga kagilan, they will move heaven and earth. Ah? Nga makuha nila pagbalik ang leadership mahigala sa Senado aron sa ingon ni ana nga dili madayon ang investigation sa flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: June 4 pa mahigala ang kwan. Tanaw nun eh, kay doon na na'y huhungihong mahigala nga mubira yun sila o duha ka senador para makuha ang leadership sa Senate. Mubira sila sa majority. Kinsa kay mabira sa majority, karon giwarning nagunan. Naana o? Kaso mahigalang jinggoy, nagawasan na'y warrant of arrest mga kagilan, pero giklaro nga dili panimao ang katong sa ombudsman nga plunder. Pero mo ni sulti ni Alan Peter Quintanon ha, gipanghulga na karon ang dia sa majority nga kung naamo diha, kaso gin mo, balihin mo doon sa minority. Kung sa may mahitabo, ana, ma-minority, pulos na lang under mahigala sa Malacanang, wa na tay mubarog, ani, mawa ang principle sa check and balance. Kung tanan nga gusto sa Malacanang, mufollow tanan, wa naging makakwestiyon, wa naging mubarog. Muna na kalisod, mga sukit di Paminaw. So ato Paminaw, una, si Senator Alan Peter Quintanon, kay kagahapon, jinggoy good mahigala, huibis, gipasakag kaso sa ombudsman, pag birnes, naday warrant of arrest. Report na yun, hana, paspasa sa warrant, oy. Pero dili pa di ang blunder, ang katubang usa ka kaso. Now, ato paminawan si...
2: Ang isda sa bibig na huli. Kaya kita niyo po na, nakita niyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority, either lumipat or ikukulong. So, as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. E wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So, again, ha, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the

0: traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation, hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin, meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayong nakoconfine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7. Kung ano ng numbers eh, ang importante ng numbers, inflation. Ang importante ng numbers, GNP, GDP. Ang importante ng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importante ng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalansi po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about okay. quality of life...
1: Pause dong. Okay, sumone ang pamahayag ni Alan Peter Caetano nga takutin ang threat mahigala kung naa ka diha, tutuloyan ka na. Pero mabalhin ka diri, wakay problema. Mone nga, di malikay ng mga tao ronday, warning ni kang jinggoy. Okay, nanakay warant ha, bilabol pa na. Huna-huna agmayo. Tuluyan ka namin kung dili na nimo huna-huna agmayo. Ha? Bilabol pala ng warant karon ni Gawas. Ang sunod warant na di nakakabail. 90,000 pala ng bail lang ni Gawas nga daan. Sumulag warning. Balhin ka dili sa minority, wa kay problema. Naganit ka na, tiwasan ka yun. So, money mga higala nga by Monday, tanawono ni, kay musipyat sila sa Monday, makahiring yun og sugod sa Thursday sa flood control scandal. Money ang ilang pugnan nga dili mahigala makahiring sa flood control scandal. Kay doon na may daga mga bulabog. Abot man sa Malacanang nga bulabog ani.
2: Straight to the point.
1: So, money tanawonon, madayon ka ha ang flood control scandal hearing inig huibis? Malagmit ba dayon? Pero kung mapulihan ang liderato mahigala sa Senado karong Lunes, napadung na sa kalimot ang flood control. Mone ang mga mahitabo, mga sugid ni Paminaw. At ipadayon, kini ato mga isgutanan, unya na lang. Ato sa ipadangat ng RMN 558 Manila, nga masunod na karong dayon. At ang tiwason unya, mahigala kining dugang isgutanan, labi na ang kuyaw mga ani kung under control mahigala ang Senate, manakinahalan taog na isinit nato nga independent from Malacanang. Nga naman, aron nga nagpabilin ang check and balance. Dili sa under the dictate. Kaya kuya, kung may mahigalag under the dictate, sinit nga dili ba, kanang magbabarog bagi siya ba? Kaya kung unsay gusto sa Malacanang, mufollow na lang tanan, wa na'y maka, mawa na ang principle of check and balances. Checks and balances. Ikaduha, ang delikado ani, kundi lang kutob sa impeachment day. Ang kuyaw ani, gawa sa flood control scandal, og mudiktang Malacanang, usbon ng Constitution, pinagay Constituent Assembly, tuloy-tuloy na tanan, wa na may mo barog. Sumunay bantayanan. O muingon nga, mag-chat-chata usbon ang Constitution, why election? Delikado mga sukit di Paminaw. So, katong gihimo ni Amy Marcos, nga iyang video presentation, atong i-discuss unya, at least, kung atong i-evaluate, may gala nag-successful ba itong gihimo ni Amy or dili? Atong nagpagtagad, may gala unya ang kini nga mga discussion, humalamang usap sa RMN 558 Manila, nga musunod na karunda yun. Alas 7, size na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Alas 11 ng umaga kahapon na makarinig ang mga responders ng Bureau of Fire Protection at Baguio City DRRMO na mga tunog na kahalintulad ng katok mula sa ilalim ng mga debris sa Sector 1 ng gumuhong gusali. Gumamit ang motoridad ng Life Locator para sa mas masuri ang lugar. Dakong alas 12:50 kahapon, nangiulat sa Incident Command Post ang apat na moving entities na na-detect ng kanilang radar equipment. Pero paglilihaw ng motoridad, wala pang katiyakan na kung tao ang nasagap ng rescue radar dahil may kakayahan din ito na makadetect ng anumang uri ng galaw o life signs kabilang po ang hayop tulad ng daga, aso o pusa. Gayunpaman, pinaigting na motoridad ang pagsasagawa ng search at rescue operation sa pag-asang meron pang survivors. Sa ngayon, 6 na katawan na ang nahukay o nakuha mula sa gumuhong gusali habang 14 pa ang patuloy na hinahanap.
3: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:08 na po. 2 namang Army recruits patay sa training. Doon po naman sa Tarlac mula sa Ramin Bataan. May nakalap na impormasyon. Rajuman Mike Sigaral.
5: RNN Live Report.
6: 2 Army recruit ang nasawi matapos umano mag-collapse habang sumasailalim sa military training sa Tarlac ayon sa kumpirmasyon ng Philippine Army nitong Biyernes. Kinilala ang mga biktima bilang mga miyembro ng Candidate Soldier Class 806-2026 na nasa ilalim ng School for Candidate Soldier ng Army Training Command. Patay sa pahayag ni Army Spokesperson Colonel Louis De Maala, bumagsak ang 2 trainees habang nasa formation bandang alauna ng hapon nitong nagdaang Mayo 26, isang araw matapos simulan ang kanilang pagsasanay. Agad silang isinugod sa Tarlac Provincial Hospital ngunit kapwa rin binawian ng buhay kinagabihan. Ayon sa Philippine Army, isa sa mga recruit ay mula sa Davao del Norte habang isa naman ay taga Basilan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng 2 Army recruit habang nagpapatuloy ang kanilang training sa Tarlac. Sa Amos Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
4: Samantala, grupo ng mga bakasyonista ninakawan na mahigit 1 million peso sa halaga ng mga gamit sa isang transient house dyan sa Baguio. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
5: RMN Live Report.
7: 7 turista ang nawalan ng mahigit 1.1 milyong pisong halaga ng gadgets, alahas at cash matapos pasukin ng hindi pa nakikilalang sospek ang kanilang tinutuluyang transient house sa Baguio City. Ayon sa investigasyon, nagbabakasyon ang grupo mula pa noong May 23 sa isang transient house sa Celestial Village, KM3SN Road. Pauwi na sana ang mga biktima noong May 26 nang madiskubre nilang nawawala na ang ilan sa kanilang mahalagang gamit sa loob mismo ng inuupahan nilang lodging. Kabilang sa mga naiulat na ninakaw ang ilang mamahaling cellphone at iba pang gadgets kasama ang isang relo at bracelet, mga singsing at mahigit 31,000 pesos na cash. Umabot sa kabuang 1,101,600 pesos ang halaga na mga nawawalang gamit base sa inventory ng mga biktima. Patuloy ngayong tinutugis na maotoridad ang lalaking suspect na nakitang nakasuot umano ng itim na pantalon, sweatshirt at ball cap. Napag-alaman din ng pulisya na walang gate, perimeter fence or security grills ang transient house, dahilan para mas madaling mapasok ito. Wala rin umanong business permit ang naturang establishmento habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
3: Samantala, good news dahil sa Maya sahang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4D trading sa tinatawag na means of plat Singapore, posibleng umabot 8 pesos 10 centimos per litro ang tapya sa presyo ng diesel. Nasa higit 5 piso naman sa gasolina habang higit 9 na piso sa kerosene. Maaari pa itong magbago, depende na rin sa resulta ng huling araw ng trading kahapon. Ang inasahang bawas presyo ay busod pa rin ng gumagandang negosasyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran kaugnay ng tensyon doon sa Middle East.
5: RMN Network News.
4: Pilipinas at Japan, pinagtibay pa ang kooperasyon sa energy security. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulep.
5: RMN Live Report.
8: Isang mahalagang hakbang ngayon ang pagsusulong ng mas matatag na energy security at pagtatatag ng Strategic Fuel Reserve Program para sa Pilipinas maging sa ASEAN, katuwang ang Japan. Ipinsalitan na rin ang naranasang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garina, sa pamamagitan nito ay mas magiging handa ang bansa sa anumang global supply disruptions at mas mapaprotektahan ang kapakanan ng bawat Pilipino. sa ilalim anya ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon sa energy security sa pamamagitan ng bagong partnership sa pagitan ng DOE at Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Sinusuportahan ng naturang kasunduan ang pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa tulong ng Japan sa pagsasagawa ng feasibility studies, technical expertise at financing opportunities. Kasama na rin dito ang kooperasyon sa mga institusyon at mga kumpanya sa Japan sa pag-develop ng modern fuel stocking pile facilities. Ang partnership ng dalawang bansa ay para maprotektahan ang Pilipinas sa global supply disruptions at pabago-bagong presyo ng petrolyo. Kasama mo sa DZL RMN Manila, Radyo Manceral, T-Unet sa top, RMN.
3: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:13 na po. Nakaligtas sa posibleng pag-aresto sa Senador Jinggo Estrada matapos magpiyansa sa kasong graft kagdain ng contribution of flood control kickback scheme. Naglagak ng 70,000 piso ang senador ilang oras lamang mula na magpalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Sa kanyang statement, iginit ni Estrada na walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Umapila rin ang senador ng due process at patas na pagdinig sa kaso. Kinundi na naman ang abogado ni Estrada na si Attorney Noel Austria ang anya'y kawalan ng tamang proseso para makapaghain sila ng urgent motion to withdraw para sana pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Samantala, personal ding naghain ang piyansa sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ng senador na si dating DPWS Secretary Manuel Bunoam. Wala pa namang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division para naman ito sa kasong plunder ng mga akusado.
4: Magkasama itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinupuntirian ng kanyang administrasyon ang Senate Majority Block sa gitna yan ng mga kasong isinampa laban sa ilang senador sa usapin ng umano'y maanumalyang flood control project. Ayon kay Pangulong Marcos, nakabatay ang mga kaso ng DOJ at ang ombudsman sa ebidensya, testimonya at findings ng Senate Blue Ribbon Committee. Itpa ng Pangulo na walang kinalaman ang politika sa isinasagawa investigasyon at nagsimula ang mga pagsisiyasat bago pa man mabuo ang majority block sa Senado.
9: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
4: Tiniyak pa ng Pangulo na magpapatuloy ang investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayan na may sala sa anomalya sa flood control.
9: Kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa.
4: Yung mga kasama ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ipagpapatuloy na sa Hunyo 4 ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pangunahan ito ni Senador Rodanti Marculeta, ang Vice Chairman ng Komite. Ang pagdinig naman ito ay sa ilalim ng tinatag na subcommittee ng BRC, itong Blue Ribbon Committee. Iginit ng Senate President na maging patas ang investigasyon sa flood control projects at ilalabas ang buong katotohanan.
0: That a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marculeta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some truth, some not truth to come out.
3: Inimok naman ni Caetano ang publiko na bantayan ang magiging pagdinig para mapanagot ang lahat naman sa likod ng katiwalian. Si Senator Pia Caetano nga ang chairman ng Blue Ribbon Committee at kapwa vice chairman ni Marculeta sa committee. Si Senator Jingo Estrada na harap naman sa graft at plunder charges sa Sandigan Bayan kaugnay sa manumalyang flood control projects.
4: Hinihikayat naman ni DILG Secretary John Vic Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na. Sa gitna pa rin niya ng kinakaharap ng warrant of arrest ng senador mula sa International Criminal Court, babalian Remulla, hindi dapat patagalin ang proseso para hindi mauwi sa sitwasyong hindi raw magugustuhan ng senador.
10: Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. Huwag natin matagalin ito kasi baka hindi umuwi pa ito sa hindi mo gusto. So, pabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow our due process para sa inyo.
4: Samantala, pinag-aaralan na rin ng DILG ang posibleng pag-aalok ng pabuya para maaresto si Bato. Pero ayon sa kalihim, sapat naman ang bilang ng mga pulis para mahanap ang senador sa mga posibleng pinagtataguan nito. RMN
3: Network News. Sa mga taga-Samar at Leyte, maupeng agahay yung atanan, alas 7.18 na po. Ipapasumpi na naman ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mga individual na huling nakasama ni Senator Bato de la Rosa bago lumabas ito ng Senado. Matatanda ang sekretong nakalabas nga si Senator Bato ilang oras lamang matapos na nangyaring putukan sa gusali ng Senado noong Mayo 14. Ayon po dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasamang ipapatawag ng ahensya ang asawa mismo ng senador na si Nancy de la Rosa.
11: Yung mga huling asama niya, Ulysses of Pina. Of course, we're going to bring the Ulysses of Pina to his wife also. Kasi may statement sa yung wife that you will recall sa, ano nga, sa online news mo. But what happened on May 13, you will be having the opportunity ni Senator Bato to see Tares. And you recall that article.
3: Nagbabala naman si Atty. Matibang sa sinumang magbibigay ng maling impormasyon hinggil sa pinagtataguan ng senador. Kasunod na rin ito ng pagkakaresto sa isang lalaking nagtangka umanong mang scam sa NBI matapos magbigay ng peking lead sa kinaroroonan ni Senador de la Rosa.
11: Pinagalan ko ng certain amount, maliit ang dalagad amount. Kung pinagalan ko na siya, sumusunod ako, hindi na ulit ng amount, ano, na iba. So sabi ko, I give you bigger amount. Hindi ko na sineset up na gusto ko na pa makita siya dahil in-alert ko na yung ibang mga agent namin na scam alert na eh. This is your warning. Doon sa mga tao na wants to help kunyari, na mabili yun ng lead kung nasan si Senator Bato o sino pa man na target natin ng arrest, eh pag-isip-isip mo kayo kasi hindi mo nakakapulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas yung humihin mo namin kayo.
3: Ayan pa rin si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Sa kaugnay na balita, sinusuri na ng Department of Justice ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP laban kay Senator Robin Padilla. Iniugnay kasi si Padilla sa muna yung pagtulong sa pag-alis ni Senator Bato sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon sa DOJ, isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang reklamo at posible magsagawa ng preliminary investigation kung sapat ang ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Samantala, iniimbisigahan na rin ng pambansang pulisya ang iba pang senador mula naman sa mayorya kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tinitignan nila ang lahat ng posibleng angulo at patuloy ang pangangalap ng ebidensya kaugnay ng insidente.
12: Yes, the records of investigation have been forwarded already to DOJ. Sila ang taga-usig, kami taga-produce ng ebidensya.
4: Una nang sinabi ng DILG na sinusuyod na nila ang buong bansa para hanapin si De La Rosa habang nagbabala ang PNP sa mga posibleng nagkukubli sa senador.
3: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, nanindigan naman ang kampo ni Senador Bato de la Rosa na hindi nagtatakot at hindi rin puganti ang senador. Ang politikong attorney Israelito Torion, abogado de la Rosa, anumang usaping kaugnay ng ICC warrant of arrest ay dapat umanong duman muna sa lokal na hukuman para masiguro ang due process at paggalang sa karapatang pantao. Sa ngayon na niya ay walang anumang local court ang nagutos na arestuhin ang kanyang kliyente.
13: Hindi siya nagtatako in the sense that he is a fugitive. He is not a fugitive. There is no court issued warrant of arrest, nor is there a court affirmed or judicially confirmed warrant of arrest. So ang purpose po bakit tayo nagkaroon ng RA 9861 is to fortify our criminal laws. Ang intention niyan ay dapat wala pong surrender, magkaroon lang ng surrender to a foreign court kung meron ng sariling batas sa pag-implementa nito. So kaya hindi po pwede na i-implementa natin yung outright surrender, yung executive discretion lang. Kung meron man, edi kinakailangan yan dumaan sa korte ng Pilipinas kasi independent po yung country natin. Hindi po tayo sakop ng ICC.
3: Inamin naman ni Atty. Torion na wala silang komunikasyon ni De La Rosa at noong Mayo 14 pa sila huling nakausap, isang oras bago niya sinasabing pag-alis nito sa loob ng Senado. Samantala, pinag-aralan na rin ang kanilang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration sa Supreme Court sa susunod na linggo. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order na layong harangin o ipatigil ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya.
13: Kung basahin po nila yung Supreme Court na order po, Supreme Court resolution denying our TRO, wala po doon na maski isang Supreme Court justice na nagsasabi na yung warrant of arrest ay actionable na po. Wala po, maski isa. Ang sabi pa nga ng Supreme Court ay mayroon pang anim na constitutional questions na kailangan nilang i-resolve. Eh, kaya nga, na-deny yung aming TRO kasi sabi ng Supreme Court, walang clear and unmistakable right pa daw kasi nga po, subject to the deliberations and decision of the Supreme Court, yung question po na as to whether or not yung warrant of arrest ay actionable.
3: Yan si Atty. Israelito Torion sa panayam ng DZXL RMN Manila. Mga kasama, abangan pa ang detalye ng balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpahiwatig ng panibagong balasahan sa kanyang gabinete.
4: At 25 testigo ihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
14: Bundag Pilipinas sa Idupos.
15: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Commission on Elections nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
17: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
18: Apat ang arestado sa Paihi Motors.
19: Impeachment complaint.
20: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
17: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
21: RMN Network News.
3: sa mga Chabacano. Buenos dias, alas 7:26 na po ng umaga sa patuloy pa ng ating mga balita. Dismayado naman at nababahala umano si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari ngayon sa Senado. Nalimbawa ng Pangulo nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13 na niya'y peke naman pala. Hindi rin daw maunawaan ng Pangulong Marcos ang pagkakanlo ng Senado sa mga pugante. Pati ang mga debate na uwi na rin daw sa personalan na hindi anya nangyari sa Senado noong panahon nila.
19: Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Personalan na eh. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in.
3: Samantala, tinutulan din ang Pangulong Marcos ang musyong payagan online ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa mga sesyon. Tingin ng Pangulo, pinanukala lang ito para kay Senador Bato de la Rosa.
19: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. For someone who is actually a fugitive from justice, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay ibang usapan yun.
3: Yan pa rin si Pangulong Bongbong Marcos.

0: siya kailanman nagsimula ng bangayan o matake ng laban sa kahit anong grupo dahil ang ginagawa lamang niya ay magtrabaho.
1: The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. So, those who have raised the heat, those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down.
0: Hindi na pinangalanan ni Pangulong Marcos kung sino ang tinutukoy niyang nagpalala ng sitwasyon, pero sinabi nitong marami ang sangkot. Binanatan din ng Pangulo ilang politikong tinawag niyang obstructionist na anya'y walang ginagawa kundi manggulo at kontrahin ang lahat ng hakbang ng administrasyon. Giit ng Pangulo, hindi para sa kapakanan ng taong bayan kumikilos sa mga ito, kundi para sa sariling interes.
1: There are two kinds of politicians in my view. Those who are actually helping and those who are doing nothing but obstruction. Yung mga meron dyan, obstructionist, walang ginawa kundi gusto mong gulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali, walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves. And that's why, again, they are the ones who need to decide to lower the political temperature.
0: Nangangarap ang administrasyon sa matinding tensyon sa politika kasunod ng hiduaan ng Pangulo kay Vice President Sara Duterte, pagbabago ng puwersa sa Senado at nalalapit na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonon Salazar, Tata RMN.
2: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabwasan, alas 7.31 na po ng umaga. Ang Senate Committee naman ng Public Order na tasang mag-imbestiga sa nangyaring tensyon sa Senado. May detalye, Radyo Man, Kondi Bata.
3: RMN Live Report.
4: Inatasa na ng Senado ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs para imbestigahan ang nangyaring gulo sa Senado. Ay kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang komite ang magsisiyasat sa nangyari noong May 11 na paglutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nauwi sa habulan ng ilang tauhan ng NBI hanggang sa mauwi sa shooting incident o barilan sa loob ng Senado noong May 13. Kung matatandaan na unang iminosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto III na bumuo ng Committee of the Whole upang lahat na ng komite na may kaugnayan sa nangyaring insidente ang mag-imbestiga na sa nangyaring tensyon sa mataas na kapulungan. Gate pa ni Cayetano, nauna silang pumayag sa joint investigation kasama ang PNP, CIDG at DILG, pero kalaunan ay tila sila pa ang gustong imbestigahan ni Senator Robin Padilla kaugnay sa alegasyon ng pagtulong sa pagtakas ni De La Rosa. Hamon ni Cayetano, kung balak imbestigahan ng liderato at ang majority sa Senado sa nangyari, dapat ding masilip si PNP Chief Jose Melencio Nartates at si DILG Secretary John Vic Remulla.
5: Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami ang tahimik para independent. Pero kung ano-ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na investigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Eh, mismong boss nyo na eh. Mismong DILG at PNP nagsabi na

0: Masilip si PNP Chief Jose Melencio Nartates at si DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami ang tahimik para independent. Pero kung ano-ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na investigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Eh, mismong boss nyo na eh. Mismong DILG at PNP nagsabi na...
2: Hurts everyone. Not only she should choose her sources of information. Fake news is a corrosive influence on all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you are not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that.
0: Matatandang sa privilege speech na sa Senado nitong Lunes, ibinunyag ni Senadora Amy ang diumunay planong CHACHA or Charter Change ng administrasyon na magpapahaba sa termino ni Pangulong Marcos. Una nang natanong si PBBM ukol dito at ngisi lang ang kanyang naging sagot.
3: RMN Network News. Sa mga akianon, maayad-ayad nga gahon, alas 7:35 na po. Nagpahiwatig naman si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng magkaroon muli ng pagbabago sa kanyang gabinete matapos ma-expire na rin ang one-year ban sa mga kumandidato pero hindi pinalad noong nakarang eleksyon. Ayon sa Pangulong Marcos, maaaring ng isa lang alang ang ilang natalong kandidato dahil sa marami naman sa kanila ang may kakayahang makatulong sa pamalaan. Higit ng Pangulo, nakakapanghinayang kung hindi magagamit ang kanilang kakayahan para sa epektibong serbisyo publiko.
2: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So, don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can.
3: Huling nagkaroon ng pagbabago sa gabinete matapos talaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment kapalit ni Evian Benilo Laguesma na nagbitiw din naman sa usaping pangkalusugan. Kasabay nito ay pinabulanan din ng Pangulo ang mga spekulasyong papalitan si DILG Secretary John Vic Remulla at dalinaw na wala siyang planong alisin ito sa puwesto.
0: Sa iba pang balita, nasa 25 na mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervy Luistro, ihaharap ang bulto ng mga testigo sa mga allegasyon na may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ni Bibi Sara. Kabilang sa testigo o sa mga tetestigo ang mga nagpakilalang bagba ng bise na si Ramil Madriaga na naghatid umano na 125 million pesos sa confidential funds ng OVP noong 2022 sa iba't ibang personalidad sa loob lamang ng halos 24 na oras. Ilang hindi naman pinangilana na hostile witnesses din ang haharap sa trial na dati nang naimbitahan sa mga pagdinig ng kamera. Samantala, hinihintay pa sa ngayon ang tugon ni VP Sara sa Articles of Impeachment na deadline na sa July 1. Inaasahang masisimula ang impeachment trial sa July 6, 2026.
3: RMN Network News. Balita na tayo sa ibang dako o sa ibang bansa, mga kasama. Iniimbestigahan na po ng World Health Organization WHO ang nasa magigit 200 kaso ng pagkamatay sa sanhi ng Bondi Baguio strain ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa WHO, umabot na sa 900 ang hinalang kaso ng nakamamatay na sakit sa nasabi namang bansa. Gayunman, nasa 125 lang ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Congo kabilang 17 namatay sa bayan ng Ituri, North Kivu at South Kivu. May 7 kaso rin ang naitala sa Uganda at patuloy na binabantay yan ang kanilang health ministry. Nababahala naman ang eksperto si strain ng Ebola virus dahilan sa matagal bago ma-detect kaya mabilis ang naging pagkalat. Hanggang ngayon ay wala pang bakuna ang Bondi Baguio strain ng Ebola.

Mga kasamang National Capital Region NCR, nauna pa rin sa partial official medal tally ng ginaganap ngayong palarong pambansa ngayong taon. Mula sa Raming Butuan, may detalye, Rajoman Prince de las Marias.

0: Pampante, ang National Capital Region kung NCR na magpapatuloy ang kanilang pagkampiyon sa palarong pambansa kung saan patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official medal tally ng palaro tuagsor. Patatandaan ang NCR naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Arwin Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ipo, sobrang sayo naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the

0: patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official medal tally ng palaro to Agsur. Patatandaan ang NCA naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Aring Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ipo, sobrang sayo naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the

0: patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official medal tally ng palaro to Agsur. Patatandaan ang NCA naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Aring Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ipo, sobrang sayo naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the...
2: Ayong panglawas, inumatag adlaw pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: Academy na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ipo, sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the...
2: Ayong panglawas, matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Good para parang dyan ka!
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect

0: ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ito, sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the...
2: Ayong panglawas, itag-adlaw Pinakug Herbal Capsule. G-Detox plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Good para ka, kaoption ka!
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect.
5: I-shield mo!
6: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
7: Sa sakit protektado!
8: I-shield mo!
7: Pamilya protektado!
8: I-shield mo!
6: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy-duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
14: ACS.
2: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
15: At oras karon alas 7:47 na. O garo sa detalye na sa atong mga balita, ang konseho sa Nakpay sa Sugbo nagdumili pag-override sa himo nga line veto ni Mayor Nestor Archival sa Supplemental Budget ko SB1. Kasama mo sa balita, Radio Man, Ilibo Lonot.
16: DYHP, Tatak, RMN, Report.
17: Na dumili ang konseho sa Sugbo pag-override sa himong line veto ni Mayor Nestor Archival sa supplemental budget kung na SB1. Ang City Council ni Rosso inoon iningad to sa Department of Budget and Management kung DBM7 alang sa opinion sa maong ahensya. Butang ang question ni Consul Cisenyo Andales.
18: Since there is a veto made by the office of the mayor, the City Council should move to override the veto. I think that's the proper procedure by way of overriding the veto of the mayor.
17: Si Consul Cisenyo Andales sa panaalang sa chairman sa Committee on Budget and Finance City Council kasi kung siya Dave Tumulak na sila mga ayaw ng ugiya sa DBM7.
19: Huwag man na matouch ang budget. Naarman, saktoro man ang mga amount, huwag man mahilante ang katulang other kulatilyas ibutang. My request to DBM is to guide this August body.
17: Si Konsehal Dave Tumulak sa nasaran ang dulaan sa usaga bilyon ka pesos ka SB1 sa kagamhanan sa bayan, gilaslasan sa konseho kapin sa usaga katus ka milyon ka pesos. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanas, DY IHP Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide.
20: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Radyo mo nationwide.
22: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
23: Wow, mama, you know I love the all new Protect soap.
24: Me too, mama.
22: Ay, kauwi sa ano nila, oy. Aw, potopod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
25: Ako po, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
24: Papa!
22: Ha! Makabaho nga germs! Pag All New Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
26: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
27: ISO certified, world

0: class quality.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pamumpong makabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
8: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayaba, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: At oras karon alas 7:53 na. Padayon ta sa ito mga balita ni tulo ka mga station commanders sa Cebu City Police Office nga naghupot og dagko nga mga police station sa Dakbayan gipanglahugay karon aron matagaag higayon nga mutaas ang posisyon sa pipila ka mga police officials nga dugay no sab nga nahimo nga happy sa ilang police station nga giduma. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold da Bustamante.
10: ZYHP Tatak RMN Report.
11: Police Major Eric J. C. Gingoyun is relieved from Police Station 4 and reassigned to City Personnel Holding and Accounting Section. Police Major Tom Ed L. Aghoy II is relieved from Police Station 5 and reassigned and designated as OIC Station Commander, Police Station 4.
12: Mihimo og minor revamp ang Cebu City Police Office sa tulog ka mga nagkong police station nunod sa paghatag o higayon sa mga police official nga ngayon na nga musaka ang ilang posisyon.
13: I hereby relinquish the position as Station Commander of Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign.
14: I hereby assume as Officer in Charge of the Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026, and I sign.
12: Ginalibuhan sa katungdanan ni si Pepe sa Mabuno Police Station si Police Major Eric Hinguyon, huwag ang nihulip kaniya mao ang Pepe sa Carbon Police Station nga si Police Major Tom Ed Taghoy, isip officer in charge. Si Hinguyon kasamtangan nga ginistino sa CCPO headquarters o ginagdang ibutang kini sa usa ka unit alang sa ihang career enhancement. Samtang ang ipili nga mahimong Pepe sa Carbon Police Station, mao si Police Captain Vince Tain Bontilaw, Ang station commander sa Guadalupe Police Station o gang mihulip kaniya, maong iyang deputy nga si Police Captain Gabriel Mota, gihimo ang turnover of office ceremony sa conference room sa Cebu City Police Office sa magpangulo sa hepi niini nga si Police Colonel George Ilanan. Mato ni Ilanan nga ang pagrelibo ni Hinguyon isip hepi sa Mapulo Police Station o gibalhin sa headquarters tungod kay muhupot kiniga staff position. Sanglit ang ayan na nga musaka ang ranggo niini, gikan sa pagka-police major nga tuna sa Police Lieutenant Colonel. Natagbaw si Ilanan sa performance ni Hinguyon sa Mapulo Police Station sunod sa katuig kapag dumalan ini, dindaghan kining accomplishments.
0: Ang uban, dugay na sa inahang posisyon, so kinahanglan na ituyok. And some has to go up. Si Major Kinggoyon has to occupy a staff position here in Cebu City Police Office in order for him to be promoted to Lieutenant Colonel.
12: Gipasalamatan ni Ilanan ang iyang tulo ka mga station commanders nga nakahimo og maayong trabaho sa ilang giniyaan nga police station ug siya masaligon nga sa bag-o nining tahas ilang makampot ang ilang tinguha.
0: Our incoming station commander, your assumption of office carries with it renewed trust and an even greater responsibility as you step into the role. You lead with integrity, competence, and a strong sense of accountability. Embrace the challenges ahead with determination and uphold the highest standard of discipline and professionalism.
12: Si Police Colonel George Ilanan, mando niya sa tulo ka mga police officials kay patigbabaw ang mithi sa disiplina o professionalism sa trabaho isip usa ka tinugyanan sa balaod. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantri YHP, Tata Carmen.
10: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
15: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa. Unique.
16: Max Salaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS! Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit ng tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ako magpakonsulta kamo adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
10: Sports ngayon! Sports ngayon!
9: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Uban sa ato sports analyst ng international boxing judge kasama Edward Ligas. Linya na turon. Kasama Edward, maing buntag.
19: Mayong buntag kasamang kyan kining atong balita sa sports giatol kanyo sa DTX 500. Anda magpaabot si IBF minimum weight world champion na Pedro Taduran sa resulta unya no sa away nila niya Joey Canoy og ni Oscar Culiaso. Si Culiaso gikatakda nga modipinse kini sa iyang duha kabakos sa WBO og WBE kontra sa Pilipino nga boxer nga si Joey Canoy ang karong gikatakda karong Hunyo 20 dito sa California. Matod ni Taduran,